0: Ahin mi angkon nga siya aga nagpusil sa biktima, makaduha kay gayon gamit ang ingram nga armas. Matuniya nga gisugo siya ni Richie, kapusilon si Leo sa dihaga dito na sila sa sudlon uno, o gaman makita nga wala na kini maglihok, misibata dahin sila og dito ni kanaog sa tabuan, og dahing uri sa ilang balay sa Dimasalang Street sa barangay Pahina Central sa sudan sa Sugbo. Away sa yuta, ang usa siyang nasairan, nga nung ipapatay ang biktima, apan wala na siya masayod kung kinsa kini.
1: Mut ka, okay, sir, kayang nagbawa na sa kunta si Sianrong ni si Richie. Sa telepono? Kaya sa ako lang nadunggan, bahin ko na sa yuta.
2: Bahin sa yuta? Kinsa man kuno ang nagsugo?
1: Wala ako masito, sir.
2: Kinsa itong ingon nga nagsikontak kan with si, sa telepono?
1: Oh, sila, sir. Sila nagsikontak sa telepono.
2: Kabalutan, wakay pagduda kung kinsa to siya?
1: Wala, sir. Wala. Kaya sila rin itawagan.
0: Ang pamahayag ni John Elvis Cutubat. Nagpadayang pagkaroon ang imbisikasyon siyang lito na pa sila'y usang ang ipangita. Kinimaw si alias Sean, mato ni Police Captain na Jury Papasin, ang himpis sa Malubog Police Station nga ilang gitinguha, kamailhan ang mastermind, aron maapil kini nga mapasakaan og kaso.
3: Actually, kani ato ang ongoing nga investigation. Napagid tayo mga possible na mga suspect nung atong gilantaw kani nga kaso. Kay sa pagkakaroon, ato ang i-file ang kaso sa upat, sa tulo ka arrested o ang usa ka charge na ito. No? So, wala niya punta ni Hunong. Ato ang operatiba, ato ang unit sa CCPO o ang konsolasyon, nag-join A14 sila para ma-identify pa nato ang mga possible suspect.
0: Si Police Captain Jury Papasin, ang pamilya sa biktima ang mipirma na sa dokumento na may ginuso na nila sa buhatan sa Piskalya. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Manarulo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha nga to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Budok. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og Vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: Sports ngayon.
8: Ato paminaon karon ato balita sa sports. Uban sa ato sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Liga. Kasama Edward, maayong buntag.
9: Maayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Andam na si Ryan Garcia nga modepensa sa iyang World Boxing Council nga bakus no kontra ni Conor Bean karong umaabot nga Setyembre 12 o 13 sa Pilipinas adlaw nga Domingo. Nagkanayon si Ryan Garcia nga kondisyon kayo siya og sakto iyang preparasyon sa maong away og labos tanan. Ah, nagpanikad na kini nga iyang tumbahon og paundangon siya si Conor Bean, no? Di kinya niya paabton pa og 12 rounds sa ilang away. Matod usab ni Conor Bean nga ni angkon kini nga naglisod siya sa timbang no og kini may katapusang higayon nga muaway siya sa 147 pounds o sa welterweight division og human ini mo balik siya og saka ngadto na sa 168 pounds o sa middleweight division. Si Ryan Garcia walay problema siyang timbang o komportable siya no sa welterweight division. Diin kining WBC nga bakos iyang nakuha ni Mario Barrios nga naaway usab ni pambansang kamao sa maging tuig o nga resulta kini sa usa ka controversial nga tabla. Si Ryan Garcia usas mga gitawag nga crowd drawer no tungod kay maayo usab kinig barog o maayo usab kini og boxing skills no. Daghan kini og mga fans or aduna kini fan base mao nga naghan kayo ang nagpaabot ini nga mga boxing fans sa tibuok kalibutan sa mong away tali ni Conor Bean og ni Ryan Garcia alang sa World Boxing Council welterweight championship nga mahitabo diya sa tinipong bansa sa Amerika sa Las Vegas karong adlaw nga Domingo. Kini atong balita sa sports giatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy magprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells kung ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog kung pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
8: Salamat kay kasama ng Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sasahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user. Iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partner ng libre, gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBOR-TM 02721-39999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Exchange, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Kanto may nagtapos sa itong mga balita nini mga orasa, yung standby lang karong taon-taon na sa pagbalik ni Attorney Rufil. Ano pa dayo na yung mga isyo, mga komentaryo o guman pang mga balita. Para ako dress control kasamang cases mania. Nams Quiñones at Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
4: Radyo mo nationwide.
8: At oras karon alas 8:10 na.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
11: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang bang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
12: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
0: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
15: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
17: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
18: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
19: Ang kinis na niya?
20: In fairness, nag-glow up.
19: My budget? So

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala, may BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang Himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo.
6: Smart.
5: Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
5: Galing-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy-duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MX-traordinary with MX3.
19: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng suabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
23: Drink responsibly.
22: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
23: Drink responsibly.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
25: Atong attack na may galas 8:21 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
25: Now, atong balikan, may ganito mga issues karong abuntaga. Ubay-ubay, mga sukit ni paminaw ni atong hatagag pagtagad, mga kaigalaan. Ang uban mahigalan na lipay nga napasaka ang kaso si Vice President Sara Duterte. Unya, nagausan o gwaran. Unya, ni piansa. Ha? Ang uban sa pwerte ng kalipay nga gi-hospital arrest mahigala si Martin Romualdez. No? Unya, ang uban mahigala magulanon. Ang uban magulanon pag gawa sa warrant of arrest ni Sara, Ang uban po magulanon nga nagawasan og waran ta si Martin. Ato lang ni Agi kato katawa mga sugitig paminaw. Unya natay mga report sa karon taon pros dili pa aris at mahigala sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa makadawat mapahalipay gikan sa tong Sibianan. Sipa ang ilang mga radio destong linya karon. Si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
24: DYHP. RMM Report.
0: Mayroon po sa kasabang regimen na ito ni Rufil. Mayroon po sa tanang suking tigpamina na itong stasyon, DYHP. Lagi ito rin sa Talisay City. Bilay na sa maswerte mga nawat sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo. Isip pa salamat sila ganun ay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Vivian Canocos, Linda Cardillo, Vandy Guzman, Eka Amancha, Mercy Lanedo, Mary Jenny Brado, Ivy Caban, o Marivic Tindo. O pero lang sa ikasingin din yun sa DYHP. Tag at salamat sa DYHP. Overall, number one.
1: Yeah! Walay libo-libo, balita klaro, walay libo-libo. Sugo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyo, na
25: okay, salamat Lailin Rabanes Arigada sa mga report. Arita sa mga pasingot sa kabuntagon, exercise sa kabuntagon, lihok-lihok sa lawas para pa-circulate sa atong dugo. O na importante mahigala. Kauban na to si Idol B o Julius Balile.

0: Busa na ganoon ang pahalipay, gikan sa atong sibiyaan na kangilngigan. Now, ano testo mga issues, mga kagilanong mga reports, suman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby! Alas 8.26 na.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:31 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Sa atong balikan ng atong mga issues karong abuntaga mga higala. Ang uban naguol mga kagalaan nga na hospital na si Martin Dakpa na. Pero sige lang, alam mo palabi kaguol niya katong mga loyalista ni Martin kay nakasabot kung sana. Kato pong nalipay, ay lang sa kayo magkalipay niya. Kayo at nakasabot sa panig, si drama na niya. At may agi kato katawa mga sukintig paminaw ha kay kinini ang doon na may mga modifications anay mga higala sa mga uban po niya mga nangapriso o katotanaon ang ilang mga nahitabo nila mga sukintig paminaw ato ni hisgutan ron pero dili pa mga kagalan na sa tayo report kadali ni Radyo Man Pulaw ro kay ni ay usa ka lalaki o gangiyang kapikas nga usa ka magtutudlo gidunggab ni ang suspek uyuan na usab sa maestra dito ni sa lungsod sa Cebu nga. O ang kisa may kontra niya, ang iyang kapikas, nga naman nga giapil man ang maestra. No? Ato ni hatagag pagtagad, makikigalan. Kini nga portion to gano'n mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pakinom sa Life Extension Vitamin D3, magkapaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, maka-function sa bumaayo ang mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic, dinhi sa Cebu City, ginamutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building, o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
3: Straight to the point!
2: O kinisab nga portion may gratod ganito sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aromalikayan nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon. Ano'y mga kulon polyps o na'y motubo sold sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet, mga sagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutaw na mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
2: Okay, ato sa i-check may gala kini nga report, ha? Ngano man ning pangdunggab man ning maga magtiayo ni o man kapuyo ra. Ang nagdunggab ang uyuan ra sa maestra. Unsa bay atraso? Paminawon taw na ang kumpleto detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
4: DYHP. RMN report.
2: Yes, Paul. Okay, naputol. Atong balikan nung totoon, may gala sa Radio Man Paul Lauro, no? Alang sa dugang report, mga kaigsunan. Pero samtang naputol si Paul, mahigala, kapi-kapi sa tagadali, mga sukitig paminaw. Ni ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip, nga dunay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabat, rin nabiyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuusap ka na pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, Arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustay, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point!
2: Alas 8:35 na mahigala at osang i-establish ang atong kontak ng Tony Radio Man Paul Lauro. Ay naputol to mga sukit ni paminaw at balikan ro nga totoo mga kaigalaan. Pero kinini ang pagkagawa sa warrant of arrest sa kaso mahigalang grave threats ni Vice President Sara Duterte. Daghay nangita mahigala sa iyang mugshot. Ang nigawa siya ng hugshots. Pagigakos man siya mahigala sa mga supporters. Pero daghan gyud ang naglungot-lungot o gusto nga makakita nga doon naging mag-shot mahigala si Sarah. Unya, katotoang maong mga nangita sa mag-shots ni Sarah, muragwa man sa mangita sa mag-shots ni Martin.
5: Ay!
2: Kadtong mga nangita sa mag-shot si Sarah, pangita sa mga mag-shot si Martin para mapatas ba?
5: Ay!
2: At yan ni Agi Katawa-Katawa, mga sukit di paminaw. No, kay kining sitwasyon na mga kaigalaan, porbida. Ah, og unya kinini ang... Pero di palagi nito na mahibawaan unsa gyud ka ning kalakiha. Tinuod na bagi ka ni og komedya pa ni. Kay kinini ang nahibaw, beta mahigala. Kanto bitaw si Senator Bong Revilla, gidakop man gyud to. Nakatilaw gyud prisuhan. Pero pagkahuman, nakapiansa man. Nga katong kaso ni Bong Revilla dai nanbilabol to, kiplander mo to. Pero nakapiansa. Kay do naman mga higalay, motion ana. Ah, mo file kag motion for bail. Unya ihiringo na mga sukit tigpaminaw. O makakita ang korte nga ang evidence of the prosecution is not so strong, pa-piansahon ka. Pero kung makakita mahigala ang prosecution nga strong, ang judge, ang justices mahigala nga naghandol ang mga kaso nga ligon yung evidence, dili ka pa-piansahon. So muna pangutan na ron, kay kini si Martin, ako na himadlandaan, mo file mo ginag motion for bail.
6: Kulas ni Do.
2: Uy, kulas mahinti. Unya na lang kala. Unya na kalang taon-taon kulas ha, kana maghisgot na ta sa mga aliases. Okay, nimang oras sa may galas, dili patang padayon sa unahan. Ato sa itsik si Radyo Man Paul Lauro, kada so nga pikas nga linya mga higala. Yes, Radyo Man Paul.
7: DYHP. RMN Report.
8: Radyo Man, Attorney Rupil, padayon paningi investigaran sa atong kapulisan, kining maong paghitabo, nagilambigit ni nining live-in partner sa Osaka Public School teacher, yani sa gitawag ni og purok manghatagon, manghatagon no, purok manghatagon barangay Manatad sa lungsod sa Cebu nga Attorney Rupil. Ang ulang gidung ang gidunggab jud aning suspect Attorney Rupil mao ning si John Mark Silvano 25 anyos live-in partner ni ining magtutudlo nga si Sheila May Nobleza 25 anyos usa ka public school teacher ni siya. Onya ang suspect sa gihimo nga dali nga hot pursuit operation sa atong kapulisan na sikop ni uyuan ni Sheila May ini si Papias Sanchez Nobleza tingkod na ang paginaro na ni Sero na detain ni siya sa atong kapulisan sa Cebu nga atong investigador atong gitawagan karong buntag aron na ta atong makuha pa ang dugang update ini kay wa man siya sa police station. Nagpaluap pa siya ni ining maong insidente kaya pagipalauman ang investigasyon kay ilaramaling gitubag ang alarma sa pagpanunggap o niya pag-abot nila diha sa crime scene kining duha ka biktima na dana sa tambalanan. So kandak na lang sila og hot pursuit dayon sa uyuan kay ang ila masikop dayon nila kining maog uyuan nga suspitsado hinungdan nga nilampos yun sila sa pagkasikop ining uyuan. Ila pang gisubay anong nanunggab ni unsay nasukan sa uyuan ngadto sa live-in partner sa iyang pag-umanggong maestra. Sa pagkakaron ang duha ka biktima si Ma'am og iyang live-in partner na apakaroon sa Karkar Provincial Hospital.
2: Likwan na ba, Paul? Kinini ang panihan na magiging apelido? Basin ang managsuon ang amahan ani gani siguro?
8: Pinsator ni Rupil.
2: Panihan apelido kining suspect sa ni Sheila May Nobleza o kining suspect? Panihan apelido Nobleza?
8: Uyuan lagi nini Attorney Rupil.
2: Malagmit lagi nga duol pag-ayo. Malagmit, igsuon na siya papa.
8: Oo, oh, anak yun. Kay pareha mag-apelido yun, no? So,
2: walay initial nga mga report nga noon nga naunsang itabuan eh, doon ay atraso ng iyang kalibin partner nga nung mga igidunggap niya. Ganun niya apil mga intaon siya?
8: Oo ni Attorney Rupil. Kaya ang unang gidunggap kining live-in partner ni Ma'am. Unya si Ma'am ni Badlong ni Pugong ni i-apil man noon siya dunggap Attorney Rupil. Eh.
2: Doon na ba anak ni si Ma'am o kining ang live-in partner?
8: Wapata kahibaw Attorney Rupil kaysa nagipalo up ni nato ang ato investigador Di pa siya padisturbo kay doon na pa siya gihimo nga dugang investigasyon.
2: May ganit kayo mantimano ni Paul at isa dapat sa tambalanan eh. Ugtuan at paalim ron.
8: Si Ma'am Attorney Rupil na igo sa dughan.
2: Uy, sus ginoon.
8: Kanya, kiningiyang live-in partner, multiple stabon. Multiple stabuning live-in. Kanya, si Ma'am, usa kasama diri sa iyang dughan. Naa sila ron sa Tarkar Provincial Hospital gida Attorney Rupil, no? So karon pistara ba ron sa Berhin sa lindugon sa Simala, subo kay palandungon nga adunay manghitabo nga mga ingon ani ba nga mga imbis magka-unite sila diya sa ilang kaparintihan, sa ilang mga kasilinganan, matumaw manoon ang mga ingon ani nga mga krimi, no? O mga panghitabo, Attorney Rupil. So importante unta kayo ang pagsinabtanay sa sud sa inyong banay kay uyuan ragud ni sa biktima number 2 ni Ma'am kining suspect nga si Papias, no, nga naanaron na diti na sa atong kapulisan, Attorney Rupil. So anyway, ang atong kapulisan na wa pa man sila dili pa sila available nga mapangutan na pagyud nato unta ani unsay nasukan sa uyuan, nganong nasuko siya sa live-in partner sa iyang pagkumangkon nga maestra. So mo na yatong subayon, Attorney Rupil, sa resulta niya sa ihimong dugang pag-imbestigasyon sa atong kapulisan ani Attorney. Sayon naman ta nga ang pulis sa kuan pa mo kandak pag-imbestigasyon niya, dali dayon mo hatag og update sa atong pagkuha ining maong nga report, Attorney Rupil, no. So ato lang ning nuntan nun sa ginasukan aning uyo ana anong girumbo niya ning live-in partner sa iyang pagumangkon nga ni badlong unta niya pagumangkon si Ma'am. Uy, gisunod man og dunggab, no. Pwede ra man tato niya nga itukmod kay babae baron, pwede ra niya iwakli anong dunggab sa duon niya. So naa ni ron detain pa ni ang suspitsadong uyo ana, Attorney Rupil, human siya masikop sa hot pursuit operation nga gilusad sa atong kapulisan sa Sibunga. Mali atong dugang lang report nga naipostikan sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy, Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo man, Paul Lauro, sa mga report. Alas 8.42 na, standby sa itong pagbalik.
6: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Mga kasama, sa trabaho na to, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nilang buhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno na to, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig o natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Pendelefrin HCL Clorphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neosep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Apo, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na las 8:51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Okay, atong balikan mahigala itong mga issues karong buntaga o kini nga portion atong kini itong mahigala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom sa pagpalig-on sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium og thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay og ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og of course may gana gi-distribute kini sa Belgian marketing and FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton o advancing formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Muna nga barato na, epektibo pa. Muka na ang The Original Koi Herbal Capsule.
10: Straight to the point.
11: Alas 8.52 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Now, ang mga tao, sa diha mahigalang nagausan o warrant of arrest si Sara Duterte, nagbagulbul tumang higala nga no si Martin wa pa man lagi. Karon ni ana, ang ombudsman mahigala ni file nagkaso ang sandigan ni issue na warrant o karon gidakop si Martin batungod mga higala sa iyang cardiovascular. So, sa kasing-kasing ni day. Medyo maglisod sa ginahawa mga higala murag muhangos siya. Pagkahibaw niya mga higala nga doon na ay warrant of arrest o dakpo na siya paspas ang gininhawaan kay? Paspas ginhawa ba ni Hangos? So muna nga gi-admit sa hospital? Ha? O karon nga na-admit kinini ang dito siya giserban o warrant of arrest o niya gipaubos sa booking procedure sa PNP CIDJ dito sod sa iyang private room sa Osaka Private Hospital.
10: Straight to the point.
11: O kunya, kini, muna ni mga higala. Gi, pababaw lang ang t-shirt nga CIDJ. Okay. Na, kadto mga higalang mga loyalist ni Martin Romualdez, amami lang inyong kaugalingon din ha, nga alam mo kabalaka kay total makagawas lagi na. Malampasan na lagi ni mo Martin, ano ba? Kato mga kaila, may mga pagsulay nga dili makuan, kaya nga malampasan. Kato po mga higalang nalipay, nga to na, ha? Kabaw sa ta, ano? Ay lamo palabi sa si imong kalipay kay wa ta masayod ini unsa ba ni tinuod ba kani o drama pa ni. Kay kana o kini ni ang pero kung tinuod gyud siya nga may sakit in fairness po niya ato sa siyang i-admit gyud sad tinuod manggaling pero malagmit no kanang kalit o kasakit may galang na anay warrant nga mugawas. Pero mo lagi na nga kinini ang mga panahon na ron dili pagyod mga higala mahingpit ang kaguol sa mga dumadapig ni Martin o ang kalipay sa mga nasuko ni Martin kay ni apamani sa stage mahigala nga naana ni gawas ang warrant of arrest gidakop siya mahigala gipaubos og hospital arrest pero pwede pa man ang ilang mga abogado og mo-file og motion for bail. Nan kumo file og motion for bail depende on saon pag appreciate sa korte o moingon ang korte nga papiansahon da depende kay kana gud mga higalang plunder nga kaso nan available man ang kaso ha lahi man is kaso ni Vice President Sara Duterte nga grave threats nga di available man gitong mga grave threats kana ba as a general rule makapiansa kay gyud. Bail is a matter of rights anang kasong grave threats. Pero kaning kasong plunder, non-billable ni. So as a general rule, di kapiansa. Pero ako na himadlandaan, ang move ano sa mga abogado, ano motion for bail, ginisla, nga ilang konbinsihon ang korte, ngang evidence of the prosecution is not so strong. Aron nga samtang magdagan ang kaso, gawas noon si Martin. Mao ni ang mahitabo ani. Ang question ang dako ron, unsay hukom unya sa korte while wala pa ang final nga judgment ining kaso nga plunder? Inig-file sa motion for bail ug muingon ang korte o tuod atong papiansahon kay ang evidence of the prosecution is not so strong nan makagawas kanas Martin. Inigawa sana, di na na ma-hospital. Ay! Mga nga katong, malipay mo nga smarty na, adi ha. O katong nag-uol, di pa gini. Tanahunon pa gini. Ha? O kunya, kinini ang pwede po niya, dili mo sure for bail, ibutang talang. O ang korte, umiingon giyod mga higala nga, ang evidence of the prosecution is strong. So dili makapiansa si Martin. Nanu di makapiansa. Pwede pod niya mapariha sa nibunuan nga gihimong state witness. Ay! So mo kana mahigala, no wa pay labot og kanus-a mga kaigalaan mahuman ang kaso. Duha ka mga butang nga malagmit si Martin Romaldes mahimong gawas nun samtang pending ang kaso, number one, motion for bail. Kanang motion for bail, pabuton itong korte o gunsaon pag-appreciate sa korte ang mga ebidensya. Na, murispitar, manta mahigala. Ha? Kinini ang kay daan na nabato siya na mahayag nga o magkinaunsa yung ganit ni, di ko itaga ko niya sa ubos, di po kumusugot nga mataga ko ako na, napandad on tama. Ni hulga na basa to si Martin, daghan kong nahibawan, dili po pwede nga mag-inusara na ko ani. Pero malagmit sad niya, ay lagtingog niya Martin, ay lagtingog, hilom lang ka, kamera'y bahala, na ambot talagi ang kuha na ni. Ha? Malagmit, umita kasabot og tinuod na ba ni, o drama na ni. Kato bitaw ang kambong Revilla mahigala. Kato sa bong Revilla mahigala. Pwede man tong yunghungan na tong John Vic Remulla mahigala. Ay lag kabalaka, ay lag yung supak-supak. Ha? Papriso lang yung kakay pakita na to. Nga doon na yung dakong isda nga nadakpan. Ha? Kasi bong Revilla may pinakadako primero sa una. Wapan niya sila mga priso mahigala ni Marcolita. Kana sila mahigala ni Jingoy. Si bong Revilla yun. Ayan, sabay na itabok, may gaya, kagawas man bong Revilla. Ha? Unya, kinini ang Kinis Martin, malagmit, akong himadlandaan ang abogado inisigurado ko, file ng motion for bail. Unya, ila mahigalang kumbinsihon ang usgado nga ang evidence of the prosecution is not so strong. Now, while magsigig hearing sa motion for bail, wa may problema kay naaman sa hospital. Ha? So dili sa katilaw prisuhan. Katos mong Revilla na katilaw gito prisuhan. Adaan naman ito na katilaw prisuhan kani ato. Karon na katilaw prisuhan po nakagawas. Oh. Kana si Bunuan day. Si Bunuan na katilaw prisuhan po nakagawas. So Kinis Martin, duha, either motion for bail, unya while pending mga higala siging hearing dito, nasa hospital, dili kayo ingon nga dakong problema kay kinini ang aircon man ang hospital. Unya, makalantaw-lantaw sa sigawas o kira mahigala ang iyang kananaang kahimtang. No? Or, himuon siyang state witness. May sama sa mahigala ni Manuel Bunuan, ang sekretary sa Department of Public Works and Highways nga gihimong state witness. Ato lang yung agi katawa mga higala. Ha? Unya raba mga kaigalaan kung kabantay ta, lain-lain o pamaagi ang mga tao nga unsaon pag-iskapo nila ining kahimtang dakpunon. Ha? Ato ko nung tagsaon naman. Ang ayaw sa magkakuan ha, kahit tanawa. Si Saldico, ang pamaagi ni Saldico, asama itong picture ni Saldico dong. Nadi ha? O, kini o. Kining pamaagi ni Saldico, aron magka-iskapo siya mga higala, kaysa may chairman sa Committee on Appropriations. Ni sibat kini tuas sa may Europe nga bahin wa na mahibawig asang ispignuhan ni. So gawas noon mahigala si Saldico. Ang lain mga higala unta nga maoy magyawi. Kini Saldico magyawi man ni. Pero tuana na. Ni sibat sa gawas sa nasod. Ang sunod nga kini ang hunahuna si Gong Saldico murag siyaman magkuan ani. Siyaman maoy itagak kita ni kay og maglinwas ay do na gyud kay itagak aron nga ang mga tao masatisfied jud ba. nga naa gyud mang higalay dakong isda nga natagak. So saldi ko pagkabantay niya, gamay ra ba sa granggo, do mas dako ra ba granggo sa Martin niya, ha? Naning kamot og sibat. Dili gusto mahigalang mapriso, naning kamot og sibat si saldi ko. Og tuwa karon tagu-tago asa kang nasura ron, asa kang ispigno haron, asa kang purgatorio haron. gawas nun, ha? Unya ang sunod nga yawi unta. Yawi unta mga higala nga makatugan sa tanan labot sa flood control investigation. Kinisaldi ko unya lain pagyod. Kadto mga higala sa Cabral. Ha? Kino, oh? Monis Cabral, oh. Be, oh? Sus, mo na yung pagkanto sa bagyo. Nag-check-in sila ko na dito, ha? Sa hotel, ha? Oh, mo na, oh? Unya, kani, mo na, ang Cabral. Unsa may nahitabo ni Cabral? Gipalutaw mahigala nga namatay si Cabral, ha? Mao ni ang katong dito sa bagyo. Oh. Matod pa mahigala, wa na tay mahimo kay namatay man, ha? Labihan ka misteryoso tong maong kamatayon kay ang iyang pamilya. Ha? Ang iyang pamilya di na gusto mga higala nga ipa-autopsy, di na gusto makigalaan niya subayon pagyod og naunsang hitabo, ha? Mao kato si Maria Catalina Cathy Cabral. Tinuod ba katong namatay or naka-escapo na gito sablay? Basin og nagpa kuha na to. Ha? Kani ho? Muni ang yawi unta kay naman niya ang tanang mga records sa iyang computer file. Sus, unsang hitabuan na matay man matod pa. Ha? Pero daghay nagduda at tong iyang kamatayon, tinuod ba itong namatay o baka niya mag-shopping-shopping niya ron to sa Europe? Ay! So, nakalingkawas ni tungod sa iyang kamatayon or tungod sa iyang pag kamatayon ba yun ka or unsa ba ka? Ha? Unique ni ilang pamaagis pag-iskapo. Pero si bunuan makigalaan kato si Bong Revilla. Lahit tong kang Bong Revilla, ha? Kaya nakagawas mangin siya sa iyang kaso mga kagalaan. Na ato ipadayon pag-isgot lang tontor. Buna ka na si Martin. Katong dumadapig ni Martin, pwede pa nang honghongan niya. Ilagabalaka natin, ha? Baka ni Sabte may galaga, hunghungay na sa dito. Pero kung itinood mang galing eh, atong mahibawaan taman eh, sa musunod niya mga adlaw, katubitas bunuan, kuwang mga pagtuodaan na niya, kini bunuan, ilargag Amerika, gipabalik, ana. Ang sa initabo, mga sugiting pamilaw, nakagawas. Pero karon, kini si Martin, unsa magkikani, tinuod ka ni, or di ni tinuod. At ipadayon may galahuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:04 na.
12: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
12: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
14: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
15: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamos sa relax sarap.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
8: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may kalos sa 9-14 na sa atong baman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the Point.
10: Kining a portion, mga kagalantod, sab ganato, mga higala sa... Panyawan na seed element oil mga sukin tig papinaw. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana mga higala ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magali.
9: Straight to the point.
10: Unya, karon atong balikan mga higala. Kung tinuod gito namatay si Cabral, da. Patay gyud pero daghan may nagtuo dayon nga pika sa tung maong kamatayon. Ato na bitaw nang gidiskus og mayo. Kung kining tanan drama ra ning tanan ang pinakamaayo nga drama may galak to kang kabra. May pagkasuwat ng script ato. Na ato ning tagag pagtagad ba kay galaan ha kay ang sunod mahigala kini si Bunuan. Oh. Lahit man ang Bunuan. Ha? Ang kang Bunuan, mga sukid dig paminaw, kini Cabral ni, ang kang Bunuan, gidakop siya mga higala, milarga ng Amerika, di papauli diri, gidakop, na priso yun, si Bunuan. Pero nakagawas kay gihimo mahigalang state witness. Sa diha mga higalang na priso si Bunuan, oh. Gi-wheelchair po si Bunuan. Ha? Ah. Pagkuha pa ni mahigala ma priso, may mapabaktas-baktas. Pag na priso na, nag-wheelchair na. Wa man lagi kayo tumusibaw tong mga magshot si Bunuan day. Wa kayo no? Ah, siyempre, kato si Saldico, o mugawas to Saldico, o madakpan to, mamagshot ang gito. Kani si Cabral, di naman magshot, kaya patay man. Pero kasi Bunuan, wa kayo kwantong iyang mga magshot. Pero sa diha mga higala na dakpan nga wheelchair, sa dihang giingnan mga higala nga si Bunuan mahimong state witness o nakagawas na, may pagbaktas-baktas na. Anawal ko dong, asama to dong. Ama tong kabunuan, may pagkaingon nga okay, state witness na. Kanyo, nag-wheelchair pa man yung mga kagalaan. Pero sa dihang nakagawas na mga kagalaan okay na, mahayong pagbaktas. Dahil. Oh, kanyo, mauna ni siya. Oh, tama. Sa dihang giing na nga, okay na, tama. Baktas. Doon na dito may isang sibunuan po, no? Pero, tanawa na ko, no? Kini. But before na nung ba, tanawa ko, no? Nag-wheelchair, no? Para kanyo, pag humagbasa, guess ko, no? Ah. Kung yung mga naning klasiha, mahigalas tao, o magkasakit gani, o magka-wheelchair na gani, pag talawa, igo yun na human mahigala ko, ano, talawa, ano may man naging tindog ko, lakaw pa. Mausag si Martin, kahimsog mga higalang Martin, isa-isa pas kamot si Martin Romaldes, sa samang tunong. Isa-isa pas kamot si Martin Romaldes, kahimsog kay panglawas, oy. Ha? Kaya o, oh, sawa pa mga higala mo gawas ang waran to Boris, dalawa. O, oh, mura mga higala kuan, kaway-kaway si kamot. Pagawas mga higala sa waran to Boris, unsay na hitabo, tuwa sa hospital bed. Tawa, oh, tawa. Sawa pa, itapad ko na ito yung picture dong. Sawa pa, oh, tawa. Muna, guys, karoon nga na ng warrant, oh. Ato lang iagi kito katawa, may galan niya. O sabay mahitabo atong iyang mga loyalista. Ha? Hain naman tong iyang mga supporters. Kaya katong si Sara Duterte gigawasan o warrant mahigala ang iyang mga supporters ni Tapok man. Kanis Martin, hayan naman. Numero uno nga katong yung iyag yung labihan ka loyal paminaw niya. Katong si Luistro, hayan naman si Luistro. Ano man naging pakita na dali? Mayon tamo bisita po si Luistro. Kay laliman ka unsa mahigala kang hilingig tong iyang sulting Luistro. Asa man to eh, balik tong kunong, dahil kay speaker. Apa tu video kene kene oh kene kene baby atau peminaon.

0: Sa panahon ni President Bongbong Marcos. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Correct me if I'm wrong. Bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
1: Ah, tama. Oh? Ah, sedihan wak pay waras. Oh, yeah. pagka malipayon, pagka suod sa duha, ha? Nya karon nga naana na sa arrest na mahigal hospital arrest. Mayo mo pakita pud sa Luis Torito, ha? Kay kadto bitaw mga supporters si Sara pag ingon dunay warrant si Sara. Kadto Manila, Quezon City pag ganito ha, di pato sa Mindanao, di pato siya ingon ta diri sa Visayas, Quezon City to, pero amang supporters na tapok. O, oh, ito, kani, pagkagawa sa kwan ni Sara. O, oh, kani. Igo, may gala, pag humanjod o ka ng kwan ito, o, oh, tawa. Mone, o. Oh. Nanay sa'y kwan dong, nanay sa'y audio dong, be. O, oh, gakos na yung supporters. Okay, pos. Mayo tapong mga supporters Martin na apod unta sa gawas hospital ba nga mo kurali po? Wa man mo ba nga si maestro mo yung number one yun? Kay ang aman o amigo lang mo sa panahon nga ah, bumabaha ang mga biyaya dahil kay speaker ha? Nga kanon di ka pakita dito ha? O sa ganang kalakihan mo ni problema rong imong amigo o kining tinuod niya mga tao o amigo ni mong politiko. Amo na tugi paabot be og kanus ang mga higala nga mo rally gyud to si Luis Stronga kana na ang mo pakita sa dito og siya mo hapuhap sa dugha ni speaker nga magpakatatag ka speaker. Magpakatatag ka speaker, hunghungan ito ba nga kanang ayala ka bala ka speaker kay naa lagi ni mga pamaagi. Okay, standby ka na totoo. Duman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 9.23 na.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong Kumaka Bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
6: ACS!
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Mmm, smells good.
13: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
16: Love, ano Everbest food mo in the world?
13: Of course, yung ginawa natin together.
15: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
17: Kailangan ko mag-withdraw.
18: Himala, may BPI dito.
19: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI partner stores.
18: Isang Himala!
20: Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
21: It's Mele Francisco.

0: EQ Pants. From day one to toddler, EQT new mo.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may galas sa 9.29 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Muna kong giingon, ang mga tao dito, mga higalang, mga yanong tao, ordinary nga mga tao, ni Adto Mahigala, ni Rally Mahigala, ng Adto, pag Adto ni Sara, kay mo kuan siya, gigawasan siya, warrant pares. Gakos Mahigala to mga tiguang, nga BP, magpakatatag ka BP, hilak day. So kining kang Martin, may taong, bisan lang ta sa Luis Flo, may mabisita dito ba nga, speaker? Ikaw ang pinaka, sa to? Pinaka maayo nga speaker sa Pilipinas, magpakatatag ka? Ano ba ba? Magpakatatag ka, speaker? Dahil ikaw ang dahilan na bumabaha at bumabagyo ang mga biyaya, ha? Baka wala na tayong AX dyan. At ang lagi ka ito katawa mga kagilan. Pero sa dili pa ito sa HXC Idol Tweety ka sa report kadali mga sukitig paminan. Masa na yung report Idol Tweety na ilalaki na nunggab kay nagtuo nga siya gipabarang. Jesus, Ginoo ko, ha? Sakit siya mahigala ito, gipabarang siya. Kadtong iyang gituuhan niya mo'y nagbarang, iyang gidunggab. Kuyawa sa istorya ha, mahigala. Ito sa i-check ang report o ba ni Idol Tweety ni Namaoras ha? Yes, Idol Tweety.
18: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
19: Attorney Rufiel, nagtingka gulgyo din hi sa Mabolo Police Station. Ang usaka sa 52 anyos ng lalaki. Humani ini, gidunggab manon niya iyang silingan, Attorney Rufiel. Dinis may sityo, laray pa nagdait ha. Barangay Kasambagan ng Dakbayan sa Sugbo, ang kining maong biktima o ang kining suspect, Attorney Rufiel, itago lang nato sa pangan ni Andres ni ang biktima, mao ang kining si alias Juan, 56 anyos. Niya itong may bawan, Attorney Rufiel, nga silingan rin niya sila o kumpari pag yudunta ni sila, Attorney Rufiel. Niya naunsa naman yung hitabuang na pasangin lang naman noon niya ang biktima nga nagbarang si Attorney Rufiel. Nahitabo yun yung mong insidente, buntag ni si Attorney Rufiel, nagmotor ang kining biktima uban sa iyang anak po da, para raunta mo palit og tambal. Yan ang hirit manoon po niya

0: mong suspect at ni Rufila, giharangan man noon ni ang kining maong biktima. Niya, wa nagyudagang story at ni Rufila. Gidungdab dayon sa suspect ang kining biktima gamit ang kusilyo nga kitchen knife. Di na igugyod sa walang abahin sa ihang tiyan o hawag ang kining maong biktima at ni Rufila. Ni suway pa untaw, dungdab pag ikaduha na po da. Ngayon, ang suspect apa na nakiglayob mong po ding biktima ni Rufil aron na mabawi ang kining maong hinagibana o dili na po magdako po ang ilaha pong panaglali sa ni Rufil o kining iyahang samadang na angkona. Niadali inoon yung gidala ang sa pinakadoon ng ospital ang kining biktima ni Rufil samtang nadakpan rapoda ang kining maong suspect sa itong mga kapulisan.
1: So, kung ano gidapi, yeah. Gibati niya, Idol Tuiting, anong yung sa nga, murag, sa man, lase, sakit siyang pagkalawasan nga, gibarang siya, niya, anong iyang nga.
0: Murag, magkatiguan, Tatoy ni Rufil, makabati, nang gitag sakit sa ito ang, kanamurag, rayumahon, Tatoy ni Rufil ba, sakit sa mga bukog-bukog, ng arthritis man eh. Ang kining maong suspect, Tatoy ni Rufil, niya murag, nagka-worse, gani, ang, ang kining ihang arthritis, sakit na guruyahan panuhod at ni Rufil. Uh-huh. Dahil nasultian manggo daw ni siya sa kining biktima, nga kutob na lang daw siya karong Bernes.
1: Uy!
0: Motong ning samot ng pagduda at ni Rufil, amuragiya, barang yud guru ko ani, kining samot man pud yud ang kining akong arthritis nga nabati mo.
1: So amigo, makasalang saman, ibaw anday niya ni nga, dunay amigong barangan or barangan ni niya amigo or nagpabarang ni nana?
0: Naan naman gini sila ida ang panagbangi po dati ni Rufil niya. Napunan lang po dati nga muraga gibaharan po siya. Kotobre daw siya karong Bernes.
1: Moto na ngamong na siya nga. Iyan ang gidungga para unahon nanti ka. Haroon nga kotobre ka karong.
0: Tinood din natin ni Rufil kay tuyo mong pudyod niya nga iyahapod ning dunggabo ng iyahang kumpari at ni Rufil. At wata ganing kwaon yun ang iyahang habi kapag nagdumili mani si at ni Rufil. PWD pag yun ang kining maong suspect. Kay dili naman siya kakita po da ang iyang usa ka mata dili na kakita at ni Rufil tungod po sa disgrasya niya. Moto na napunan sa iyang arthritis, ning samot, ang iyahan na noong kumpari iyang ipasangin lang niya ng barang si at ni Rufil. Nahunsa na mataw ning hitabuan niya. Mayo na lang gani ato ni Rufil nga wala gyud na hinaykan pag-ayo na bawi ra pud niya ang kining maong gigamit niyang hinagibana kay ug wala pa ato ni Rufil basin niya ga maabot gyud sa punto nga mauna pud gyud ni ang kining biktima simbako pud ato ni Rufil no. Mayo na lang gani nga luwas ra pud ni ang kining maong biktima ato ni Rufil human gidala na pud siya dayon na sa duol nga tambalanan.
1: Okay.
0: So far, Attorney Rufil, muna to ang nakuha na nakuha lang yun, na-alarma lang puntaan ni Attorney Rufil kung saan ikatinood ning barang kay kita man po, Attorney Rufil, mura po tag ma-curious ba huwag tinood ba yun na naabay barang.
1: Labi na makamigo ka kuhan, labi pag mingon niya, unsa na ang imong kuhan na, yung urbanto kag tambalan panalita, na po ibang tambalan, mingon niya, uy, di pa dautan, mangka sa musilingan. Samot ka kasuko.
0: Tinood natin ni Rufil mo nang murag makulba-kulbaan po daba kay murag ning katapan po ng istorya nga namurag tinood yun ang barang mo nang ang uban dali po kayong mutuo.
1: Ngayoban mo nga, oy, padautan maka, doon na may agta sa inyo. Bita-bita lang na inana, doon agta, doon ay kahoy sa inyo, doon na, o doon ay agta. Ha? Pero ang kuya ko namin, padautan maka, musilingan. Yung huna-huna kisa mo silingan na. Kisa mo silingan ni mga kwan niya. Amo na rin padautan.
0: Ni Rufil kay kanang tungod ng mga panagbangi kanang mga away-away mga personal garage at ni Rufil kay maguba gani ang kanang panaghinigalaay niya kumpare pa jud ni ingon ani dinautay munang nakapait po da apan na sa atong nasairan luwas ra man hinuon pod ni ang kining among biktima ni ang kini po nga maong suspect at ni Rufil ni Suwaita aron makuha gid nato iyang abig apan na siya man ang nagdumili mo nang nirespeto ra pod yun ta sa yung desisyon na Tony Rufil.
1: Okay.
0: So far, Tony Rufil, mo na ito nakuha dali sa Mabolo Police Station. Kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHPR Men Cebu Tatakar. Amen.
2: Radyo mo nationwide.
1: Okay, salamat Idol TV sa mong report. O gaya, kini nga portion, may kailan naghatod ka na ito, mga kailan sa DTX 500. Taas pa ang presyon sa mong dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, apan wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar at kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls, og nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka, o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputulo sa tiil, o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang kulat na pa nga makagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsarang tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batikadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Straight to the point.
1: Alas 9.36 na. Wala na kung iingon, mahigala doon na may mga nag-rally, mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Ah, nagtapok sila dahil dito. Ang akong pangutana, doon na ba po'y nagtapok para ni Martin? Kanya katong uban mahigala nga pilti yung pangita asang magshot si Sara, magshot. O tinuod mga kaigalaan para mapatas, ah, kay suko magka sila sa mga kurap. Karon wa may nangita sa magshot si Martino Valdez. Kato nangita sa magshot si Sara, pangita po yung magshot si Martino, ano mapatas? Ato lang yung agi katawa-katawa, mga sugitig paminaw. Alas 9.37 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ato sandaw atong kinilaing report kay lalaki mahigala ng guba o durnab sa kwarto sa iyang ex. Nganong gusto pa man siya musuod yung poskwarto nga wa naman sila? Ha? Kalisod anay kasamang king, lock iyang ex in town kay di na gusto nga kwan? Gusto pa nga pa siya musuod? Nga wa di man pasudlon? Ah, giguba ang durnab? Ito yung suku ang mga kaigalaan. Pero ang iyang ex, gipadakop yun siya. Pero gipasangin lang siya may galang, imong giguba ang doorknob, ha? Kung sa may tuyo ni mo, ha? O panalita na magbuwag na siguro, day, dili na siguro, move on na ka dihan napita, ha? Ang kiniiya kay gusto mo siya kaya pong musood. Hindi nang lock naman, ha? Ang siya on taman nang lock naman, aki. Ano yung unang pugson? Ato sa i-check may report ng sabay kuwanan ni kalaki, ha? Ano yung linya ron si kasaman Jane Galliado? Yes, kasaman Jane?
2: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
0: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Kung ang report kaganiha ni Idol Sweetie Atty. Rufil na masangil na gipadautan siya kay ni grabe ang iyahang arthritis, diri po sa inayawan police station Atty. Rufil, doon ay gipasangin lang na gitabuhi niya ni saka ublaing balay Atty. Rufil.
1: Uy!
0: So, atong gusto si Karon din ni Atty. Rufil kung unsa gid niya istorya or unsa gid ang kinugdana ni Imi. Kaya ang unang gikataho ni Atty. Rufil na gitabuhi siya niya ni saka siya sa kwarto sa iyahang ex-girlfriend. Mao na ato gigbigi kuha ang iyahang habig gawa sa nikuha tag impormasyon sa ato ang kapolisan dinis may inayawan Atty. Rufil. Base sa imbestigasyon ang kining 30 anyos na grab driver ni siya Atty. Rufil nga gipasangin lang padung gid mangawat Atty. Rufil kay iyaha man nga gidukdok hinuon ang doorknob sa kwarto sa iyahang ex-girlfriend gamit ang martilyo. Yang iyahang ex-girlfriend na ato sa sud ni atong igayuna Atty. Rufil kay nahitabo man ni atong mga alas 12 kadung na alauna sa tungang gabi. Mao nang diri sa nahitabo sa may barangay Basak Pardo Atty. Rufil.
1: So ang pagguba sa doorknob ang iyang girlfriend suko kayo pasangin lang siya nga giguba kay na nga mangawat ni mo'y pasangin sa girlfriend.
0: Mo'y pasangin sa girlfriend Atty. Rufil.
1: Pero ba sinoglain po niyan tuyo ani inday Jake?
0: Daghang katingalahan Atty. Rufil.
1: Pero bisan unsa nga katuyuan, sayop gyud ni kay nganu iya magubuon ng doorknob.
0: No, dira siya no medyo na sayop gyud Atty. Rufil kay nganong gipugos gyud niya og dukdok ang doorknob. Wala ato gyud magianhi kay daghan man gyud kaayo ang nanggawas pod nga mga impormasyon Atty. Rufil nga matud pa ni reklamo ang pamilya nga dili mao ang istorya Atty. Rufil. So isip kita sa DYHP og sa IFM Atty. Rufil ato gyud nga gisulti dinhi kay para pod makuha na pod makuha na pod habig gila kay sa atong kapulisan maski pod ang suspect yun na kalinggi pa sa ngilan at ni Rufil. So pagpaging hinabi na po umuwi niya nagpa-alias lang ni siya nga si Aljon at ni Rufil.
3: So kagad ni Gabi na sa gid mismo ani niya ni Rufil ni ang ko ni siya nga nasayop gid siya kay gipugos niya og dukduk ang doorknob sa kwarto sa iyahang ex.
1: Mm.
3: Kay biyaya ta ni Rufil gusto siya nga makitag istorya na atin pangutan na atin ni Rufil. Ang naka wala na siya bahog na katawan na atin ni Rufil kay ang kininggi abangan sa biktima balay ni sa present na girlfriend ron sa suspect.
1: Mm.
3: Bali, ang tag-iya sa gabangan ni iyang ex-girlfriend, ang iyahang bago na live-in partner at ni Rufil.
1: Uy, adios.
3: Kwarto lang ni Ate ni Rufil ang gabangan sa biktima. So, naa sila pa rin sa kwarto sa taat doon na kayo ni ilahang Roma. Ang pag-go ni iyang suspect at ni Rufil na nagamit sa kanyang account ang iyong biktima para pasabungon o paawayon ang kinikostad o pag-iyahang bago na living partner o na ni Rufil. So, mako ang iyahang pagduda. Mautomatigan yun natin ni Rufil kay gaaway mag-iay niyang suspect o ang iyahang living partner niya 7 months na nga mag-dus at ni Rufil kung niining biktima matod pa kay medyo gaselos ni ang bago na live-in partner ni aning suspect at ni Rufil na doon sa biktima. Ato ni Rufil, wala siya nakapugong bato di Aldo na iya nga paunta na gituktok ang kwarto ang biktima kay muhangiyo siya nga makipag-istorya niya ganahan lang siya nga i-clarify ang tanan na wala na git sila yung relasyon natin ni Rufil. Mawala na git sila yung kumyo, wala na sila yung konvo kay naanam sila iyahay ng mga living partner.
1: So ang iya lang anak nga ang tuyo ko nun niya, ang iyang version nga nanuktok siya sa pultahan, wa man mo abli iyang giguba lang kay gusto lang siya magpa-prangka kasama ang Jane. Unsa man, naapa ba ko'y mapaabot o wak na ko'y labot?
3: Bakit ganun, Ate ni Rufil, ayaw nagbukod sa taong wak na'y gusto? Maalam din Ate ni Rufil, kay di na ko ni mo. Maalam na Ate ni Rufil.
1: Kay kung di gyod.
3: Di gyod. Wala pa ito ni Rufil, marag lesson learned po. Kung di na yun, ayaw na lang ipamugos ang kaugalingan na ito ni Rufil.
1: Ah, tinood.
3: Mura namang good og naog nga nagkagubot na sila ito ni Rufil. Kaya usta na sila kabalay, hindi ako ipigilipan. So niya, naay kagahapon na ito ni Rufil, niya huwag magkita. Medyo mura pag mabalik ang kagahapon na gikuan na ito ni pinagsamahan nila kagahapon na ito ni Rufil. Pero matag sa sosok, ang kamatarungan din sa sosok ito ni Rufil, gusto na siya nga makitag-istoryo ni ining biktima para maklarify lang ito ni Rufil ba kaya namin din sila itag sa nga mga living partners. Ilahan lang maayo ang ilahang relasyon na ni Rufil. Pero, ang pusangil sa maong biktima atin ni Rufil, kani kung ano siya rin sa ato ang kapulisan, nagidukduk ang ilahang doorknob na natulog siya atin gayuna, nakugang na lang siya atin ni Rufil kay porting sa baas yung portahan. Matod pa nga nakasmood man ang kaming suspect sa ilahang kwarto. Natingati atin ni Rufil kay basig mangawat o intention gig na mangawat. Pero ang depensa kung niining suspect atin ni Rufil, wala agad siya kasood. Igo lang niya nagdukduk ang doorknob. So, unsa kung gilga ka ang hitabuan ni Ate ni Rufil, kung nakasood, dapod ka ni sila. Or wala pagit na tinood. Pero unsa ka po ng iyahang intensyon. Gusto lang po ba ka rin siyang makipag-istorya o doon na kay lain na motibo Ate ni Rufil. So, wala ang iyahang giklarify niya. Wala siya gikabuhi Ate ni Rufil ni Ato Higayuna. Wala siya gikabuhi Ate ni Rufil. Normal niya ang pangisip, nasa sa saktong pangisip Ate ni Rufil, so, di siya hubog, wala siya, kanang normal yun, kanang tarong ragid, kaya nag-drive man siya Ate, gayon natin ni Rufil, so nakauli na siya. So mauna ang iyahang pasangil Ate ni Rufil, na maupod niya ang iyahang gusto ng panawagan na dinitinood, natod pa, bakit sa suspect na dinitinood niya, mangawat siya Ate ni Rufil, gusto lang siya makipag-istorya. Pero giangko niya nga sayo piyang gibuhat ni gipugos niya og dukduk ang doorknob ato ni Rufil. Karon kay gipapriso siya sa biktima ato ni Rufil. Pero kung basato sila kay pabayron siya og 15 mil, dili na ipasaka balik ang kaso ato ni Rufil. Mao ang pamahayaga ni ining maong biktima. So sa pagkakaroon, gipaabot ng pagdating ni Rufil na mubalik ni ang kininga maong biktima kung unsa gyud ang iyahang desisyon. Kaya ang initial niya nga desisyon na ito ni Rufil, magpabayad siya og 15 mil. sa suspect. Nga mao na, nga kana medyo nagubot gini ito ni Phil, nag-uo lang gini suspect, eh, mabdus ang iyahang live-in partner niya, 7 months, nga wala yung kauban na ito ni Phil. So maupon niya ang iyahang giklaro lang po, na pinahagis sa ito ang sabihanan po ito ni Phil. Sa iyahang version, mauna ang nahitabo ito ni Phil. Mao ang okay. Iyahang mauna ang iyahang defensa. So, mauna ang atong pagkakiginabi. Gali, doon na kay interview din ha. Ito yung Rufil, no? Kung madumog lang dira, pero mura, wala kayo din siya ni Sci-Fi. Apa ni Ancon siya nga. Gusto lang siya nga makipag-istorya ito yung Rufil.
1: Okay.
3: So far, mauna ang kuwang nakuha din ni Giken sa Inayawan Police Station na ni Rufil. May tungod din niya. So, sa pag-drug driver na nang guba o doorknob sa kwarto sa iyang ex-girlfriend o gipasangin lang niya. Nga mga uwas. Nagikan din niya sa mga police station. Gago na ko sa itong Armament Patrol at speed pilot. Idol Double D or Kuya Dedong. Ako sa bangin niyo, Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tata, Armament.
1: Salamat, Jane Gallardo, sa mong report. Alas 9:47 na, standby sa tapabalik.
2: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mo ang naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
17: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
18: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
17: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Mga kasama, nakasinatid na mamo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Phenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na migala sa 9:53 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
1: O kini nga portion tungkol kanato mga kaigalaan sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
22: Straight to the point.
1: Alas sa 9:53 na mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
1: Sa dipata mo balik mahigala sa mga isyu sa korupsyon, ha? Samtang doon na mahigalay nagmali-malitang kwarta, doon na po yung mga igsuon na ito naglisod in town, mga sukit di paminaw, nga doon na tayo kumplinan karon dire sa atong sibianan mahigala kay ang iyang igsuon na biktima o kusaka krimen. Medyo ang ulo mo ay na, kung ano? Gihapak ning ulo, ani? Oh, muna, sige, ayun lang i-mention, ayun na lang i-describe kayo, kay mura ngilingig na pagkaitabo. Now, mukiha sila mahigala sa naghimo sa maong krimen. But ang ilang laing problema ron, ni ining hitabua kay gidanig punerarya dito funeral parlor mga sugit di paminaw unya pag abot dito gibalsamar dayon unya pag magbalsamar wa pa sila kaabot gibalsamar na ang problema ron kay ilang kuhaon ang patay kay ilang tandadon nga to sa laing punerarya nga at least dunay makatabang nila ba nga makalibre sa taglungon di naman ihatag sa punerarya pod kay gibalsamar naman kuno ilang naman kunong naserbisyuhan sa pabayron mo mo na hitabua. Sige, kung atong tagapagtagad na si Rosalia Maygala, itong tagapagtagad. Padoon sa mikropono. Kasi yung ngalan mo?
23: Rosalia Bugot Kindaw.
1: Rosalia Bugot Kindaw. Kining niya sa picture mo na imo igsoon? At ipakita sa doon. Aman doon. Sige, arakali ka na. Moni siya imo igsoon?
23: Oo, kana siya attorney.
1: Moni? Moni ang namatay?
23: Mm-mm.
1: Okay. So Moni ang naigo in town sa ulo, no?
23: Mm-mm.
1: Ayun na lang i-describe to kay pidang lingigang pagkakwansus ginoo ko. Kanos aman itabo ning mong krimen?
23: Pagkwan siya attorney, pag Sunday sa gabi din.
1: Sunday sa gabi Sa ato pa pizza kuan diay, pizza size.
23: Oh, kana pizza size.
1: Okay sa gabi. Unya pagkahuman sa maong krimen, gida siya dayon dito sa funeral niya?
23: Hmm, gida.
1: Kung saman niya funeral para lor ni?
23: Kuhain ka tong Mark Maturan sa may tayod, slanting sa may makdok.
1: Mark Maturan Funeral Parlor?
23: Mm-mm-mm.
1: Okay, unya, pagkahuman, wala day mo makaadto dayon aning panahon na?
23: Actually, attorney kay Iswap, ami kahibaw din, diha mi nakahibaw sa katong po sa konsolasyonan nun.
1: Mm.
23: Then, pagtanaw na ko is, siya manjud kay ang manicure man nga blue, mawi akong nakuha niya. Ang sila kay, naamuntoy nag-ana sa kuan ogi, walis iyahang, marghihikap pa siya ba? Dapat unta ka ng ilahang isuko. So, wala man niya.
1: So, muna ang krimen niya kuan. So, kamukiha mo ane. Itabuha kay murder man eh.
23: Oo, mukiha mi ane, attorney.
1: Sige, so, lain ni nga kaso ning sa kuan. Ang inyong gidangop ni ron, kining, pag lahit ni nga kaso kining sa murder, kay gidukduk man yung ulo lagi ane. Kini imo igsoon sa man mahuyang ni babae ni.
23: Bayot gina siya, attorney.
1: Bayot gyud. So dunay problema atong kuan unsa hitabo atong gidukdok yang oh. Sige. Mm-mm. So ang inyong problema nga gidangop karon kay ang murder nga kaso namunon man ni. Kini ni ang gida dito sa Maturan Funeral Parlor nga dili nila i-release.
23: Dili nila i-release, attorney, kay is pabayron ko nila first kay 20,000. Ang sunod pa, ni ana ko nga sir kanang mo-okay ra ba ka sir? If mo promissory lang ko kay is mangita pa mi anak nga mao nga kantidad then ingon siya nga 15 lang ma'am in concern ni ari ni hangyo nagigani ko nimo sir ni kuan gyud ko nimo nga is promissory lang ko kay ang bayot nako nga manghud kay is tinuod na narbaho siya pero mo di off na siya is mauna siya nga ang iyang sweldo nagi siya mga barkada nya din ang katugod nga time si Mark Maturan kay di man siya musugot og promissory. Pag ingon ako, dugay pa gid siya ni kuan sir, gipasod ko siyang office. Pag ingon ako, sir, unsa man gid sir, i-release nimo ang patay nga mo promissory ko or kanang unsa man gid. Ingon siya nga, adili ma'am, kay mga ikon nimo diha, karun dayon og 15,000. Ingko, sir, mangita ko 15,000 sir. Wato ko sa DYHP. Gikuan ko niya nga, makig-settle siya na ako. Nga, gigukod ko niya sa, nitong-tong nami sa amo ang funeral nga, kanang naisakyanan nga, mawi mo pick up sa akong manghod nga bayot, din, kuan, ingon pagid siya nga, sige ma'am, 5,000 lang. Nga, wa mong yun in town me, attorney, kay walang-wala yun in town me, kwarta. Din, niyo mo siya, sige ma'am, 3,000 lang. So ingon ko attorney ni Sir Mark nga kanang kuan sir nagpakiluoy nagikunin mo sir kay walang-wala gid mi mo promissory lang ko mangita pa sa mi ana i-release lang di man jud niya i-release attorney nga yarangan mi niya di mi ka gawas kay is ang amon sakyan na naa sa ilahang sulod na pultahan nga sa funeral. Di mi ka gawas kay ni ali diri ihang sakyanan kuyog na mo si konsehal. Nga dito ko niya nang igtabang. Ni anak pa siya, unsa man sa konsehal karang nanay funeral? Yung kung nga ramig tabang yung taon, sir, ay. Mauto.
1: So, unsa man din, ang imong igsoon, mauto na, matay na imong igsoon pagka Sunday, pizza size ni sa Karumbuana, nitong Domingo, sa gabi, eh, gidaday ni sa Maturan di ay nga funeral homes, idaladay nito. Wa mo, kayo ba, kanon sa mo kayo ba, pagkabuntag na?
23: Katunang gahapon sa alas G sa katunang konsolasyonanon nga
1: post. So pagkaibaw ninyo, inyo nang giadto sa kanang Maturan, unsa man itabo?
23: Pag yun, attorney, pagkaibaw na ko nga siya, Jod, nidiretso ko sa police station.
1: Okay, unya.
23: Nga, pag adto na ko sa police station, nga, kanang niingon pa ko nga to sa police na, sir, kanang naamang kuykuan nga na nakontak nga funeral nga dito mi makaminusan. So, pwede sir nga, ako lang tong ipa-pull out sa Maturan. Niyon ang police nga, okay ra daw ko no, ma-pull out ra. Nga, pag adto na mo sa Maturan, kay di man niya i-release, kay kato on the spot, yung pangayoon na mo. Di man siya masugot o promissory.
1: Gibalsamar na ko nila ni?
23: Oo.
1: Gibalsamar na nila yun?
23: Gani, ilang gibalsamar. Inko, sir, wapami, wapama abot ang tagtungod. Imposible kay istanan o di mi makuan kay kamisan. Maski among manghod, palahubog gina siya. Pero mangita gid mi kay ari gina na kumusak ka. Nya, yun siya, di kay nakagasto, nakakuan na sad ko ani mamba, inko sir, promissory.
1: Asa, unsa man, na-autopsy na ni, uwa pa?
23: Wala pa, attorney.
1: Anong gibarsama naman nila pa mga autopsy? Number one, wala pa mga autopsy. Number two, wala pa mga mangabot nga tagtungon.
23: Mausa na yung question, attorney, nga nga nung nagbuot-buot sila gibarsamar nga wala pa mi? So sila di ay tagtungod na kay sila may ni-desisyon sa amu ang katungod.
1: Nga karon inyong tuyo nga inyong kwaon kay inyong iadtog laing punularya kay mo to'y tabang ni konsehal ko, no? Makalibre siya mo ni
23: konsehal asusinas. Libre ang sudlanan is ang amu ara ang katurang permit para lubong. Niya na si
1: konsehal. Sa mo to ilang kontak nga funeral parlor.
23: Pero
1: di na ihatag sa maturan.
23: Dili na ihatag atuloy.
1: Kay nakaservisyo na sila ko. Uy.
23: Mauna.
1: Ngayon sama sa pag-ingon ni mo nga nung inyong mag-ibalsamar sila nga upang mami mabot.
23: Niingon siya nga, ilaha ko nung gibalsamar, gitrabaho lang ko nung nila kay, kung di ko nung latrabaho, unguba ko nung kayong naong. Nga.
1: Pero ang kamong tagtungod man mo ay ipaabot ginunta.
23: O di ni anak ko, yung kung, sir, nga nung nagbut-buot lagi mo nga, what am me ka-desisyon? So kami mangita man jud mi kay amo ama nang igsuon. Kay ako gani pagabuntag.
1: So kinsa may gikistoryan na bito sa maturan?
23: Si Mark.
1: Mark
23: Maturan.
1: Mark Maturan.
23: Siya man daw yung tag-iya, sir.
1: Ah, siya yung tag-iya?
23: Oo, siya yung tag-iya.
1: Oho. O sige, atong isulihan ko niya. Tawag ko na ito. Na kay telephone number?
23: Nagbili naman ko direct.
1: Be, sige ko
23: seal no. Number.
1: Atong suway, tawag. Kining, hay manapit ni Maturan na anay sa konsulasyon pod.
23: Mura konsulasyon. Tayod konsulasyon. Matingin
1: tayod na, konsulasyon.
23: Mm-hmm. Kay Macdo diri niya. Diri din siya.
1: Mm-hmm. Oho. Ngano naabot man ang imigsunod sa Maturan na dayon? Sa mga hitabua?
23: Sila man, ang mga polis, mga kunuan ay naghatod.
1: O dito naghatod po sa Maturan? Wala yung mga polis hatod sa Picas Punularia nga makalibre. Mato sa contact to sa LGO? Katong usa, dili.
23: Contact si attorney. Oh, contact siya.
1: So kung na mamatay mga pobre, pwede ato lang para mga kakuan lang.
23: Oo. Kani siya nga...
1: So inyo ta gusto ato lang, pero dito gihatod po sa polis di ay sa kuan?
23: Murag, nagbut-buot na si gid sila, attorney. Nagbut-buot gid sila nga. Siyaro, nga mo ah, police station, dolar kayo mo ah, pagdulhog, oy. Nga din, ang akong manghud sa police station, diara, loyo. Nga, o nga nung ilahag yung gihurot, ginilang kinabuhi sa akong manghud. Gipatay gud nila atong naamang suspect, nadakpan man niya.
1: Nadakpan na, o na sa police ron.
23: Naa niya. Tawag ang police na ako sa konsulasyon nga. Kinanglan karong adlaw makuan kuno kay ila dong buhian.
1: Oh, kaya na pasakan kaso. Gikan diri atuan lang dito kay kuan. Kana para makapirma mo ka affidavit.
23: Oh, attorney.
1: Atong i-check sa si Mark Maturan bida sa nga pikas nga linya mahigala. Siya maoy tag-iya no sa kini ang maong funeral parlor.
22: Lahat ng tanong straight to the point.
1: Sir Mark Maturan, maayong buntag sir, live taron sa DYHP og IFM. Good morning, sir.
0: Morning, ya. Robin,
1: morning. Sir, di amang ko nidangop si Rosalia na mo diri, labot lagi sa iyong igsuon in town nga naa diha sa inyong funeral parlor o niya nabalsamar lagi ninyo ni diha. Wa magkuno sa kwarta gud lagi. Niya mo na nga o sa may pamaagi nito ani sir?
0: Ani magkuno na siya sir. Sa nagitabo gud ana nga namatay gud. Namatay na siya sa konsulasyon. Onya. Pero naitabo, gidana sa ambulance man siguro, kaya gi-offer na dito sa hospital, kaya gi-declare nga, pa-declare nga patay na ba niya. Karon ang hospital, wala man mo declare kay walay family. O niya karon gidaday na dito sa akong funeral na lang, kaya medyo patay naman yung taon. Kaya ang naong nga na, di na may tsura, o niya, kuha na kaya dagang gendogo niya. Karon pagka daa sa buntag, ibutang rin na dito sa akong funeral, kaya gidaan mo na sa ambulance man siguro ito yung nagdaan ito, attorney. And niya, karoon kung kakitabo, wala pa na ito ilabit, eh, nagpabuntag, pamansad na ito, kay base yung taon na, yung pamilya ko taon.
1: Oh.
0: And niya, karoon, sa sitwasyon ko, attorney, nga, medyo kadoon naman siya mabaho ang patay, and niya, lisod po kayo nga, dili kung tumo, manangid sa loka na nga mo, hukon, kay, ako ko may maalaot sa dana, attorney, kay ang ako mga proseso, nanago na sa akong funeral, listen po kay dito mulihog niya, huwag mabaho na. Ako yung mablihin sa tagtungod, nga nung watrabaho ang nga inyong maning obligasyon. Ya, tangtang naabot ang tagtungod, hapon, alauna, motor, alas dos, mato na ka-istorya minimum. Ya, karon, ang inyong siya nga, naaman si konsyal si Asusina, siguro na, sa pulpugan. O niya, karon, ako siyang giingnan nga, siyal, daan ang magkag-coronary, ang atong proseso na ito, ani, tabangan na lang ako. Kaya ito, kung sihal man ka, kung sa'yo maayo, ato ni Ipuson Tarong. Eh, para atong matabangan, ang iya mo siyang gusto ni Konsyal, iya man ipabalin og lay general niya. Ako naka, ako na buyan na perform ang patay good ani atong ni kay lisod di og din ako lihok niya na ning baho na niya ang naong ani padung na malipungpos di lain sa tayo pero gikur ko ni Baltamar sa dana atong ni nanang ito sa ta doktor karan kay manang ito yata kay wala po ba yan ay tagtungod mao yan ang prosiso ko kay lisod kayo magbutbuot kung ko ni nanak kung wala pa ang tagtungod niya maatagal pa og mali niya malipungpos ng patay di ako'y maingon sa tagtungod na nung wala ninyo di perform at ay baon naman mong si prosiso anak niya karon gusto niya ibalin og lens mineral hindi ko kabuot eh ang tagtungod may mismo kukuhan mo decision kung niya karon akong giingnan niya nga ayo lang tamam sige lang pwede na ninyo ipula pero mo transfer to kung sabot ka dyan mo sa ay ako kung nagi imbahan na po inyong patay kaya hindi na ako imbahan mo magbaho na kinsay maalaw si ako ako yung kasabuan kaya nung wala na kong di-perform yamu ana biya na proseso na ya before sa gumo trabaho ana nananghit ko kami doktor sa medical legal kay ang ato mang
1: gusto so matud nimo ang ambulance may naghatod diha kay adto sa hospital unyawa mo declare ang hospital kay ngano to nga di mo declare sa hospital kay wa ang pamilya
0: wala itang tungod
1: uy so nya so come on lain i-declare nga patay ug mauhon na kamo sa
0: oh, wala gihatod rin nila na diha na po. Tungi, wala gihatod rin niya.
1: Kinsa man to naghatod ni mo, sir?
0: Sa, wala mo yasang ko dito. Tungi, ang naghatod rin dito ang mga polis, merotor, kauban sa ambulance ba to?
1: Mm-hmm. So, nananghid ka sa medical legal, ane, doktor?
0: Yes, tungi, nananghid ko. Oh,
1: kinsa man nga doktor ay mga ipananghiran, sir?
0: Si Dr. Paran.
1: Dr. Paran. Asa man siya, nanan sa PNP, sa asa man eh?
0: Soko, medical legal.
1: Sa suko. Among tawagon si Dr. Paran ha, kay nganong iya manggi pabalsaman nga pamani mo autopsy. Kinahanglan man ni autopsy sir, kay medical legal case man.
0: Ani sana siya attorney ay. Ani sana attorney. Ani siya attorney gi nagistorya namin ni Dr. Paran og ang tagtungod. Kay ako na na siyang gi-commodate. Nya karon ingon man ang tagtungod, bisan ko siguro nga dakpan ang tagtungod aw ang nakapatay, dili siya mo autopsy nya akong giingnan ang tagtungod mo. Ayaw ana ingon dili ko autopsy nimo ya kay si Doc mom anang kaso gud na isangkat man sa kuan sa court ana nya dili ni ko autopsy dili ka mo sugot ayaw ka man ka wala na ibayad ang autopsy nagdaw man siguro siya na ibayad nya dili jang sugot so na may perform ni autopsy dili ingon dili ni perform attorney na naamang gud kun sila ni ingon nga kun siya nga ako na sila doktor ila mao may ingon niya.
1: Diya, kaya di man rin ka ng tagtungod, sir. Ako nang ipaklaro. No? O sa ulasan niya abot ang tagtungod sa imong giingon niya sa funeraria?
0: Alas 2 siguro tuod ko sa siyan. Aho ka ng kanaturnit.
1: O sa man to, alas 2 sa muna abot na dito, Rosalia?
23: Padung inana.
1: Padung inana? Okay. O niya, o sa man, di mo musugot na yung autopsy ni? Medical legal case mo ni?
23: Naka-desisyon ko ato, attorney, nga di sa ko musugot kay tungod atong kwap ami magkasitulay nga dili siya dili niya i-release if dili mi kabayad atong nga maong amount
0: then tapos kuno sa attorney
23: maotong naka decide ko nga dili lang una na mo ipa autopsy kay ang akong nabalakan basin niya iyahang i-autopsy then lain na pud nga bayro noon
1: oh nabalaka mo sa lain pud bayro noon
23: kay di gay siya musugot nga mo promissory ko i-release namong patay it ato mi sa maka discount me?
0: Oh.
1: Okay.
0: Niya, attorney, explain sa na po sa ako ang side po na attorney. Ako siyang gina na attorney, ma'am. Gina na tika nga wala na ibayad kaya trabaho mo na nila sa autopsy. Gina tika ma'am, ya, kana manggod si Kunsyal, asusinas yun. Attorney, sige manggod si Kunsyal yun. Ana, si Kunsyal, ang ato na lang taging iproseso na kuha na ma'am. Gina na ako siya, tabangan na ako siya, nagdaho man siya na kanang bayad ang autopsy niya. Karon, ang ingon niya nga dili, lagi sir, kinadakpan naman yun ang nagtuhan, ana, nagpatay, ana, dili, lagi mong tema, o, na-acquired ni Dr. Paran, na procedure na itong akinang, ng autopsy. Dili, biya ka kabayad mo, giingnan di ka, kay trabaho na. Yang nagdaw, biya ka giingnan si Doc, na makabayad ko, no. Sa dili, ay, ako na ganun ang ipasabot si ma'am lang, yun, ang ato rin sa importante na mo, ana, attorney, ipuso na kong tarong, kaya ako kurinarya, willing ko mutabang, ana, kay tao, rapod ba yata.
1: Pero itong klaruhon, sir ba? So, akong tawagos, Dr. Paran, ha, nga, nung, unsa man yung kuwan, wala niya autopsy, ha, manggod, niya, ipaimbal sa Marna. Wala po maabot ang tagtungod.
0: Attorney, ani na niya, attorney, nananghid ko ni Dr. Paran, attorney, kay ang ako, attorney, wala manggod pa'y tagtungod niya. Kung siyang sarapod kayo, ni, kay ang ako, manggod prosiso, attorney, listen kayo, paugmaanggid na po. kay malapas na 24 hours niya, ang naunungoy na kayo niya nagkadugo. Amo din ang giperform na gipasudla ng mga medisina kay para po dili mabaho niya. Niingon raman din si Doc na to dahil nga pahibaw lang din siya nga una na itagtungod mo update mo mao na karon ang tagtungod. Nagigumudate dayon ko niya. Dili man siya kay gusto gud niya pasulso na tungtong siya nga mubalihin po rin na riyan. Wala man pag niingon ko attorney nga mubaliban ko og servisyo kana. Wala ko baya willing baya ko mutabang. Yang anong naabot sa siya yung unana nga no. Magatabang man ko gusto sa niya ipapulot. Wala sa ko moingon nga dili na ko ihatag-ihatag na ko pero makasabot lang sa siya sa usay.
1: So pila man dai imong charge anang kalakiha ron sir?
0: Ah, nahugrag 3P na siya sa turne kay nagkasabot naman niya. Ang ginga mo, wala mo na problema man niya. Kanasang purinariya man, kay bawo masal na sila na prosito o mag-pick up o sineral niya. Kanang nga ipatay niya. Kuan mo charge man dyan baya na turne kay amo na gumisad ng napasudlan o medisina. Yan, iingong man si ma'am nga dili ko nun siya mabayad anak. Yung mga taong ginga, ma'am, wala mo na problema niya. Willing man ko mo servisyo, wala man ko mo balibad ko nimo. Mantag iingon ko nimo nga magbayad kag utopsi, bayad kag anak. Nandili man kayo siya hapit maging gatubang ko na to. May gusto siya anang tungsihal gani ini asusinas nga mga tigid. Sol niya. Nagdahog sa siguro sila mo. Mubalihin sila anang purnariya. Wasa na sila bayaran ng libre dahil nga. Sad mo sa gihapon. O bisa na naglibog siya po na turni nga. Wala may problema. Hantong karo nagpabot ko. Ingon siya mubalik na to. Parang wala.
1: Kaya kato si Kunsihal, nasa'y kontak nga pinirariya sa LGU nga at least makalibres naglungon dito sa mga pobre ba? Muna nga ilang kuhan?
0: Wala man ay problema regarding sa LGU ana ni attorney. Willing masad ko, kaya ang assistant, anytime na bisan simsa nga funeral o mo service, pwede ko, ana, wala man, makapitaw ipasabot sa nato niya. Maulang yan, tagtungod, nagsigin mong gumpa, tabang nga ng Kunsihal, sol. Niya karon, kinsa na yung mga problema, siyara di hapon. Niya ako man tag ibaliban ko ani attorney, wala man, willing niya kong servisyo. Wala man pa problema. Niya ang nakapan lang ng tagtungod, naagid siya iya nga, magpasunsol sa siya ng Kunsihal. Niya si Kunsihal, mandag na iyang purinarya na nga ito, igor sa mo endorse. Niya iya na sa ipabalhin sa lang purinarya niya. Ako mitaw siya ngayon attorney nga, Sihal, ato niyong tabangan. Ikaw, Kunsihal man ka, ang atuan ni proseso na to, tabangan na itong tagtungod na mahitos ng tarong ang patay. Bisa po lang korta. Nangayo na itong down ninyo, nangayo na itong pangayo sa autopsy. Di ba, wala man, akong ingan ang bayad, ito ko man raslubong, akong ingan ang tagtungod.
1: Oh.
0: Pero may sige man siya, pasunsulat ko ng Kunsihal, anak-anak. Pao na karang nasitwasyon na pinigil ng patay.
1: Oh. Pero permiso sa inyong gipangayo, tinood din, permiso ng gipangayo, 20 niya, 15 niya na 10.
0: Ah, oh, 15 mil, tinood din na, oh, tinood na turn eh.
1: Oh, mamuto iyan hadlukan, uy, kanakumbayranan, oh. Niya, problema sa kayo.
0: Oh, niya, agipasabot, gisinan gani ko niya turn eh, ako masagyan din na turn eh nga. Wala ko maingon ni mo, ma'am, karun dayo na, ayo ko ni mo, og tanong, ako ngayon mo servisyo, kinahog, nabiyan na ko, nasa akong ordinaryan ako, attorney na nabiyan na niya, ako, kung pa-servisyo ko, ang ako ang charge na ko, kung ayo na ko tanan, 20,000, ang senior citizen is 15,000. Package na niya, karo na, mao lagi, magpasulsul man siya, ana ni Juan, kung siya nasusinas, mao na nangitabu, ingon ana ron.
1: Okay,
0: ako so... willing man ko, wala man ko, nibaliban siya na attorney, willing gani, kumutabang, kay sige siya, explain ako nga, sir, wala akong kwarta siya na, tanawa niya ako kita ka, wala. Ma'am, wala man kumuingon ni mga karong dayon ang bayad. Ang ako lang ni mo, tabangan na ito nga magkaservisyohan sa nagtarong. Ya, karong naingon sa siya nga, mabayad lagi sa utoksi. Siya wala lagi na ibayad, ma'am. I-explain na nang ganit ito. Pero naabot na yun siya din mo diha yun. Ngayon, is naguwat pa ganit ko. Kaya nga ako nga manangin.
1: Sa itong laluhan na, o utoksi, kaya kinin mong utoksi, magudun na mo yung mga bayranan sad, kay charge sa funeral, funeral parlor, kuno?
0: Ah, wala, sa ako, hitaturni, sa wala ara na hitaturni, kay sa ni doktor wala na attorney sa ilaha man na nga prosito trabaho man nila pero sa ako wala na attorney
1: Pero may hangyo man kuno siya nga kana na ang kuan kana na ang mo promissory note para ma-release ang patay unya na lang nang Byronon
0: mao gani ko na attorney niya ako lang sa gani silang gameplay na attorney nga wala masad ingon nga dili mo serbisyo sa buhat ni willing masad ko mo tabang nila kay ang LGU kuno nang assistant mutabang masagot. Pwede ramang gani ang bayad na kuha na sa LGU assistant nga. Kila na ka months ma-release pero okay ra ko. Kaya ano, kasabot man tayo yan. Tagtungod, walang-wala.
1: So niya, asa man, imo i-release ni Ron? Asa may pamagi na to ni Ron?
0: Wala, naguwat ra kita ang kuha na niya. Ito na turni nga. Pwede, i-release ang patay niya. Wala mo na problema turni. Naguwat ramang gani kuha niya. Naingon pa siya na ko, sir. Wata ko mga karan sa taon. Kaya mabalik ra na yung kuha niya. Karan, naabot na ni Mudia. Mutabang kung sasan niya ngayon siya maayo.
1: Okay, mo lagi niya nagbalakan ang bayranan magod kay mo ingon siya nga mo promissory siya, promissory note, wapo ka mo sugot. So karon mo sugot na ka.
0: Ah, wala na problema attorney, okay, pagkuha na niya attorney, wala na problema attorney.
1: Ah, sige, so ako lang kanon mangita mi pamaagi unsay maayo ani. Unya ako lang ipakuha lang niya
0: para. Okay, ang ato gid ani attorney, willing man ko mo tabang attorney kay ako tao ra man gid ta niya. 15,000 ra man sa charge ra niya nako sa konserbisyo. Apil na tanan sa package na ko niya karon mo. Kuanin unsya nga malin lain po rin nariya mag. Libog na yung katurti. Pasulsul ang mga mutabang kuno ba? Mutabang lagi tinood. Pero ang pagtabang attorney, igura pag-endorse. Pero ang pagbayad, antag tungod.
1: Hmm. Ay sa akin, kaya mas konsyal doon sa pikas linya. At tulad sa pa-istoryahon gamay. Kaya na-mention man niya
0: oh, na. Oo, wala problema, attorney.
1: Sige, standby sa kitali. Ah, Mark ha, gamay lang kay Mark. Nestuli niya si Konsyal Heroncio Asusinas para ato maklaro ni.
22: Lahat ng tanong. Straight to the point.
1: Konsehal Heroncio Asusinas, sir, may buntag. Live karon sa DYHP Arvin Cebu o AFM.
2: Yes, sir. Speaking, sir.
1: Oo. Kons, sa mga itabuan ni Kons, imong gitabangan ni, kinagintang problema lagi ang tao ni Rosalia Kindao tungkol niyang yung igsuon niya namatay niya tuwa lagi sa funeral parlor ni ining maturan. Unsa may...
2: Sige, Kons. Kaning namantay perinariya sa lungsod sa Konsolasyon, ikuanig tawag ng internal perinal homes. Mm. Then all of the transaction ani good sir sa labi na good sa whole barangay Pulpon or the whole municipality of Consolacion mao gyud ang ilang gikuan nga plenaria. Nayon mingon sila nga way bayad sigo tinuod nga for the first place inig kuha tapatay dayon kuan wala ginais bayad until sa lubong. Dayon ana na nako i-process ang indigency kay ingano ikuan man ang SWD, asa na mo ipangatod, asa na mo ikuan nga pakatabang sa patay. Even piso, sir, wag yung mabayaran. Ana. So, muna, itawag man si Rosalia, dili ako nag-explain ng advisor, Rosalia, sa ako, then ako mag-itigtabang, ana, ako tig-endorse, di ako gitawagan ng plenaria, sa which is, kuan sa konsolasyon, kaning internal, then, akong gikuan dito, which pag-abot na mo dito, gikuha naman dito sa gikuha naman sa maturan or gidala ang patay dito o lako kakwag kung sa gawin katinood. Ipagabot na ako sa police station, ginan man may nga kuan. Abi man ako kutsa nga wapang makuha og laing perinaria. Then, akong gidala, gitkutak na ako ang perinaria nga akong kakuan, kagnapan sa konsolasyon. Then, mo to nga, akong nga rismis barangay, nakuha mi o kanang unsa nang makuha na sa mga idigent, na. Akong gikato sa munisipyo, police. Ingon man dito nga, tuwa na sa ilan na gihato dito sa maturan, which is, wala kahibaw ang tatungod. O nga, tuwa dito sa maturan. Then, ang ako lang, opisita siya na, nga nung man diya, nga, makuha ni, hindi man makuha ang patay sa tagtungod itself. Kung saan na rights ka tagtungod, nga di man nila ihatag. Then, among gihato dito, together with the, atong, sa, Gunaraya sa kuhan, eternal. Dayon, babot na mo dito. Dili man ihatag. Pabayron man mi 20,000, which is, wala gani kwarta, kaya nga ano, nagpatabang gani. Then, pabayron na noong mi 20,000, last is 3,000, which is, wala gani ato. Then, bisa gani nga ilang kompromisory note, kaya nga ano, kaya nga mga ng tagiya nga, ato lang ang mabayron siguro, ato lang dadon ang patay, ngayon may promissory, wala magit sila muhatag, wala man may nga, wala sir, nga may tabang. Sa tinuha lang sir, kung tabang lang sa mga patay dali sa kuhan, naagin na. Oo, bisan piso, ako may pakuhan naman si, ako may kuhan dali sa, kaning sa konsolasyon na itong mayor, wala man may nga, nagibayaran yun nga piso, ari na lang sila magbayad sa.
1: Teka na mga pubrik kayo nga wagi kabayad, so ang importante nga kuhan lang. Hello sir, go ahead sir. Naputol? Okay, palay ko na ko, okay. Gano'n naputol ito, okay? O, kana. Okay, Cons? Naputol. O, sige. Okay, gano'n mo na, okay? Okay, gamay lang kayo, ha? So, murag doon ay miscommunication sa siguro aniday. Anyway, Hello, Cons? Nakalit o kaputol, no? So, ang... Sa konsulasyon, doon na sa i-contact nga funeral parlor para ni sa itong mga wagi kabayan ba? No? So, ang gobyerno may doon na i-contact dito. Moni ang gusto ni konsehal nga adto di ay. Yan hitabo ini.
23: Mo attorney ni duol gi ko ni konsehal kay is buhi pa akong mamagpapa. Kang konsehal gi may mga yung tabang. Siya gyud mo silbi amahan namo sa barangay Pulpugan. Siya mo daganan gyud.
1: Oh, tabang po siya no. Process ana mga kuan.
23: Like minteryo. Ay kay ang amuan tong mabayran unta permit na lang.
1: Permit na lang.
23: O kanang amuang misa ana.
1: Oh, inyo na na atong kuan.
23: Amo ara unta. O mao nay akong giapas nga mo diri mi ni konsehal.
1: So mo ning sitwasyon na. Sige atong tagapagtagad. Unsa man day? Anyway, pero napa sa linya si kuan? Mr. Maturan? Oh, Mr. Maturan.
0: Oh, yo attorney.
1: Sige Mark, ani lang murag do na siguro yung mga miscommunication, no? So, unsa may pinaka the best itong buhaton ron?
0: Tuha lang yung attorney, matabangan na kung sila attorney, wala mo na problema, huwag ipa-pull out yung attorney, willing lang. Attorney, wala problema, pero huwag ako yung service attorney, 15,000 lang ang charge, attorney, wala problema, sila lang po dagong pabuton, attorney, kay sila man po yung mo-decide, attorney.
1: Ato lang ikuhan, ane, kung unsa'y kalaki, ane ron, anyway mo, okay naman kakapromisory di ha?
0: Wala yung problema, attorney, ipakuhan na lang, attorney. Okay lang, ipaari na lang, ipakuha lang lang, attorney. Okay, gusto mong sila ng konsyal. Okay. At yun, attorney, wala lang kung balik. Si konsyal, diri na nako sa una, attorney. Si konsyal, susinas, diri na nako sa una. Pero ang taon sa man, kay maumay, yung gusto nga ito nga, sinapod siya nga ito, kasambutan sa, kuhan, sa eternal, okay ra, kay sa una, diri na ito, kasambutan na ni konsyal, susinas. Pero na naman siya sa eternal, okay ra, attorney, kay nawa naman ko na nako, diri, sa tinod, diri na nako sa una. Pero karo, na naman siya sa eternal, wala ko na yung problema, okay ra, pero ipakuha ang patay sa attorney siyal na ana kuha na attorney ipakuha lang nila diri sa akong funeral. Okay na attorney, pasensya lang kayo.
1: O sige Mark, no anin lang Mark, kaya mo lang kung ano niya Mark para matabangan tala ni kay pwede man pobreha yun ni tao ni Mark.
0: Wala problema na attorney, tao na dyan ang ginabangay attorney, pasensya lang dyan kayo attorney, ipakuha lang nila attorney, wala na yung problema.
1: Ah sige, okay, sige ra. Sige anak lang ha, anak lang. Sige Mark, salamat kay Mark.
0: Attorney, salamat kayo. Pasensya lang kayo, attorney, ha?
1: Oh, sige, Mark. Pasuya lang ko dugang ni mo sa off-air, ha? Para kuan. Oh.
0: Sige, attorney. Salamat kayo, attorney. May buntag.
1: May buntag. Sige, si Mark Maturan to mga... Dekin, ato mang na tawagan ni mo ang assistant ni Mayor Aligado. Unsa may sulti, day? Sige, day.
3: Kila, yeah. Itong nahinabi ang executive assistant ni Mayor Neni Aligado po at pinagi ni Idol Boy Kino atong station manager diri sa IFM. Si Sir Alvin Duazo, PIO designate nga executive assistant ni Mayor Aligado, ato natawagan niya, ingon siya attorney Rufil, iyalin yung pagtuon si Ma'am Rosalia sa iyang office karon. Humandiri, diretso siya dito kay paboto niya, kay para mapangitaan nila o pamaagi nga mabayran ning sa maturan.
1: Okay, but iningon mo sa maturan nga, ipakuha na niya, pero basin o magka...
3: Basin para... eh, o ma... Either tugtan
1: matabang o magkakamis. Lang,
3: or matagaan gid og bayad
1: diha. Ato si kuan dito si kasi nga nila
3: Sir Alvin Duazo. Ako lang
1: Alvin Duazo.
3: So tanlan ako si Ma'am Rosalia ni Attorney Rufil para mahibaw siyag 15 direktang pangitaon niya dito abot sa munisipyo sa Konsolasyon.
1: Oo, oo. Ana lang amo lang kang kuan na niya, amo lang i-follow up lang sad. Para kuan. Sige, unsa man?
4: Gitawag si Konsehal Asusina.
1: Ah, si Konsehal. O sige. Ato lang isulyahon sa off-air. O, oh, saan man, mabalik pa si Konsehal o di na?
4: Murag mabalik pa ni Atty.
1: O. Kung ako nung si Konsehal. O, saan man, pabalik ko para ito kunir. Wala ba't uras na? Ato na sige. Kung na sa kadali, kaya nga maka istorya. Tawag ako na, kung ako nung day. Dili lang tawagon. Kay aron nga maka explicar pa si Konsehal. Pagkuyugan talaga po ka. Kay kamumay ng kuyo ni Konsehal.
4: Madlok sa po, Atty. Gahapon man ko. Ilaming yarangan sa
1: sige lang, kahibawa naman sila na kahibawa namin. Amo lang, anyway, sige, kay gikan dere, pwede man, og, niingon masagot tong assistant sa mayor nga mo, kwansad, ha? So, atong isuriya ko ni off-air karon pero si Konsehal Basin og kwansad, dili na sila, kay nakahibawa na tayo sa HP, so, mo, kwan na sila, mo, tabang na po sila. Kaya ako lang isuriya po to si kwansad. Napa si Konsehal? Yes, Kons!
5: Yes, yes.
1: Oh, naputol man.
5: Napaong lagi.
1: Oh, naputol ganina. Cons? Konsehal?
5: Yes, attorney. Yes, oh,
1: okay.
5: Attorney.
1: Magkabati ka?
5: Yes, attorney.
1: Oh, so, ani na lang, kanana ang at least murag medyo kamatoni. Okay naman to si Mark Pod. Unya ang assistant ni Mayor Aligado ni Ingonsan niya pagtuon ni si Rosalia. Pwede siguro makuyugan po nila ng tingalin mo na ito, Cons?
5: Kuha, unsa may kuhaan sa pagtuon, sir? Ilang kuhaan ang kuhaan nito?
1: Oh, kuhaan ang patay. Pero, ingon po to ang assistant sa mayor nga pagtuon, saan mo? Assistant ni Mayor Aligado.
5: Kinsa man, sir?
1: Si Alvin, Duwaso. Alvin.
5: Alvin
1: Duwaso.
5: Alvin Duwaso?
1: Oo.
5: Ah, dahil nung sa may among ikuan dito, sir.
1: Ato, hapital sa ninyo dito, kaya basigun sa iya mga kuan dito, niya, pagkaman, atong, atoon lang po ang matura na lasan.
5: Hindi, magulingan, magulingan, sir. Kanang attorney.
1: Yeah.
5: Kung sa may yoy legal, na, kanang wala na magigitag, wala na magigikuan ang attorney, kanang right ang tagtungod na ingon ana.
1: Naagi rights ang tagtungod, no, naagi. Pero ni kuan na to siya.
5: Hindi, ako, attorney, di mako, attorney sana, nagkuan magigug para legal, kanang mga basic. Wala man gina sa, ako bigi pangutan na asa mandapita. Asa mandapita may nasayo. Gayon, nangayon may o promissory notes, attorney, dili may tagaan. Which is, ang promissory notes, dili man na pwede man may ikaso kung dili may mo liable na nang dili may mubayad. Kaya mo man ang permahan.
1: Pero ni okay nito siya ron, ipakuha lang ko ng batay ron.
5: Di, usahay, makakuan man tagay. Anyway, dili maguna. Issue mo silang tabang, pero di maguna. Business maguna ang perinarya. Ako man tagino nga, dili man na ingon na ron. Tabang, wala, ini amount, ha? Pero kanagaling perinarya sa internal, dili po kumaingon nga tabang business na. Pero ang local government unit or kanang atong lungsod sa konsulasyon ayo ini mga unsa di aron munay nagtabang.
1: Correct.
5: Kasi na naingon nga walay bayad.
1: Yeah, tie up sila dito. Tie up sila ang gobyerno.
5: Yes, sir. Yes, sir. Oo.
1: Oo. Yes, so muna nga dapat adto ang
5: wala man mamingon sir nga ang kanang internal wala na nagpabayad, nagbayad na. Nagbayad pero dili ang tagtungod.

0: konsolasyon nga makatabangin tawag kun anang mga indigenous nga sama ni Rosalia na ingon anak biktima ibiktima sa pud luoy sa gayo.
1: Yeah, okay. Kasabot po may sa imong side cons no, at least itabang na sa gani.
0: Wala man ko sirwa mo ko ingon nga ginan man ko dito itabang mutabang mo kaya kay kay bayad is ako ginan nga pwede ra.
1: Mm.
0: Oh, ako ra ginan pero tagayan sa mi dili lang sa karon. Ang mga ko anak sa iba. Mga ko sitio jud kay iba wala kita wa. Ang ila ra buka dito kana ra bug madawdaw kanang dili ka kuan ba.
1: Okay, sabot sa tala, sir. No, medyo doon na sa gamay ka kulian na niyo. Mabito ito yung ingon siya nga ipakuhan lang kuno dito ang patay?
0: Oh, man, tamo ingon nga dilik mo mabayad. Eh, ako lang ikaw mo ingon nga dilik mo mabayad. Mangayo lang mi at si tayo at ang higayon na nga. Mangayo mi. Garangan pa magayon mi sa iyang sakyanan. I don't know intention or not intention. Ngayon na nga, no, muuli na unta mi kay mangita mi kwarta sa bibayad to Krismil.
1: Sige lang, muna. So, what to ta sa mayor's office? Kaya ningon mas itong iyang assistant ni Mayor Aligado nga papiton dito mas maayo sa siguro para nga ma
0: hapsay na to ni ako mga ako rin ng mga kaila diya sir even si Mayor even si Duaso tanang mga makaila rin siya nila dili ino nga nagpahambog sir dili ino po ingon nga nagpagpakuan ko dito dili
1: yeah okay sabot sa Mekons no kaya ni istorya man si Rosalia nga ikaw mag kunilan dang panangyo daan pa man sa una pa.
0: Oh. Dili sa tanahan siguro. Dili sa rin ko na manuhan ko sira kay nang ano basig makuanan sa ta, makuanan sa ta sa ubat. Ako dili sa outside tabaw tabaw rin kaya ako lagi na yung personalan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Wala rin sir. Ah, ako po legal. Legal. Kana yung pong legal. Di ko mautabang sa nga illegal.
1: Kaya
0: sir. Mura rin ako. Legal. Legal nga process.
1: Oh, sige kons. Okay, nga. Oo. Lagi kasabot niya sa imong side san.
0: Salamat. Salamat kay attorney.
1: Oo. Kanya, ako lang yung pa, at doon eh, kuhan lang, mag-isulya lang ta sa off-air na lang kung asa mag-abot para makuha itong patay.
0: Wala. Yung problema, sir. Kaya na nga nung ako ganyan, hindi ko na kung nakoy sarusa karon nga seminars, ako lang ikuhan just because of this problem. Kaya bawag yung problema, manero, di masulba, di madyong ko kakuhan. Anyway, hindi ko man patay, makuha na mo, amagay problema, asa naman nila, asa pa na wala, kaya gamay kayo itong lugar ila. Ako mag-ipira rin nga naman ko ilang lugar umili aray sa chapel level dose amu-amu. Munay ako ikakuan sa...
1: Malagi
0: ako, sir, tabang, oh. Tabang lagi niya ko, sir. Wala gina ingon nga ko, sir. Sige, sige. Thank you, attorney.
1: Okay, sige. Salamat kay Kons, ha? Oh.
0: Thank you, thank you.
1: Sige, so moto mga kailan si Konsyal Asusina, no? Dito sa inyong barangay itong Konsyal. Okay. So sige, siya po ni tabang po danin ko, ana. Katong matulan, sabot sa totong ilang kalaki dito. Pero at least okay naman to. Ato lang istorya dugang karon dai para maarin sa tutanan ha. Oh, para kuan.
2: Kumo ato attorney ba kay gahapon, giharangan gid mi niya ni ana pa siya sa katong sakyanan nga amo untang kargahan sa akong manghud nga patay. Niyo pa siya, dasmagi na din na. Nga silbi kami, di na may mautingo kayo na, biya may sasood sa ilahang funeral. Oh,
1: pero di na tumukuha noon, sa baga, kuyugan na tika dito.
2: May pa. Na, attorney.
1: Saan naman na kayo, ay mga tag-reporter magkakuyog ni mo.
2: Oo, kan na, yung na attorney kay is.
1: O, ba na tika dito, reporter?
2: Matlok na ko, attorney.
1: Oh, sige,
2: pakuyugan. Kayarangan, ganyan niya gahapon.
1: Oh, ano lang, patong kuyugan lang pa.
2: Kan na.
1: Kuyugan lang tika o among kauban, ha?
2: Oo, kana lang yun, attorney.
1: Para mahapsay na dito, ha?
2: Oo,
1: kaya dako ka problema niya, matyan pagod mo niya, man.
2: Salamat kay
1: appeal pa niya problema, ha? Ay, lang pa, kwan, basta kinaaraman ta, hindi ko HP naaraman, masandigan man ta, kanunay. Kutubs itong mahimo lang.
2: Okay nga ako, mga region ko kay magpaminawan sa beko. Inig-open ni mo ika alas 6, kutub yun ko sa alas 10. Karon na dito nagtanaw ang among kinamagwangan o ang akong mga anak. Di ina na ko ipapawang amo ang kuan wifi.
1: Oh, salamat kayo nga naminagin mo kanon na SDOHP.
2: Nga gani ka nang na yung mga tabangunon, sa himusin ko ginagmay, mga ginagmay, ginagmay lang katong na namatay katong operahanan, ya, nagsunuray yung anak o mama katong astor, balamban. Oh, kato.
1: Kanang, sinana, no?
2: Ako mo, kuan sa ko, attorney kay, kanang mubati sa kog masakitan sa kubang na inanginhanglan.
1: So karon po ikaw po inanginhanglan. Unahon tala sa ni kay siguro po katong pulison kay para makapirma sa affidavit.
2: Nitawag si attorney kay kanang ikahuman ko nako patuon ko niya kay ila do ko buhian ang
1: di ipakon ang ipasakan ron kaso karon. Adto mo na ang gikan diri ana ana na nana si kwan dito. Sige, amo lang ikakuan ka sa mong patrol, ha?
2: Sige, sige, attorney.
1: Kalisod sa kayo nga, kwan. Sige, salamat kay Rosalia sa pagbisita din sa itong sibianan.
2: Salamat kay attorney.
1: Okay, sige. O ito, mahigala niya, pero ang ato mong tayong pertima naman kung, kwan na, mag-iputa mga sukit ng paminaw. Ato na rin, pakuyugan na nito. Sige lang, ilang kabalaka, pakuyugan na ka-reporter, kay pakubisi, ako yung kuyog ni mo.

0: Natimingan mga namang ko'y meeting ka man ani pa. Daghan pa mga mga kuanon. O, sige. Pero na ko'y reporter nga man mukuyog, ha?
1: Okay,
0: okay rana. Alas 10:32 na mahigalas sa pag-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Paano matay kong oras dahi? Ato na ng kuanon, ugma ng tamang tiwas ato mga issues, mga sugit di paminaw, gumikan sa atong giakomodit sa diri ang tabangunon sa mahigala mo na ang atong giuna na sa mga kahigalaan. Okay, wala ba tayong oras mga kahigalaan? Ato lang, sa mas laylin, okay pa? Napas laylin, okay? Gining ato mga nasakpang na minos diwa HP ato sa mahigalang hatagag pagtagad ng mga orasa. Oga, kini nga portion, mahigala to, gala to usab sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nanadinhita ng sangkap nga imong gikinhanglan aron ipadayon ang lig-on nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Itibo ang 17 ka mga powerful ingredients, mao siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, sa English, mahigala, or mas giila na itong makabuhay o sa ka-life-giving plant, sa pangan palandaan, mga kagalaan, makabuhay, muhatag o kinabuhi. Gisagulan pa kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. At alas ang giuna, mahigala ng pagtabang sa legal nga aspect, no, katong sa itabo, mahigala sa Igsoon, ikaduha kini sa funeral parlor, no, niya dunay ang ilang gobyernos konsulasyon nga makatabang sa giuna talang sa naanapita. Okay, kini nga portion sa mga higala at unsap nga nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ahimsog nga lawas o mayong nga kinabuhi pinagi sa EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto o dekalidad. Epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imo nga kinabuhi. Ani ang sekreto ala sa may panglawas ang EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan. Nasulin niya ron si kasamang Lailin Raban sa Laganas. Yes, kasamang Lailin.
2: D-D-D-Y-H-P. RML Report.
3: Maayong gawin tayo pag-usap sa management na Tony Rufil. Balik doon sa Talisay City. Yung lang gawin po ng sabo kadawa sa tumapahalipay ng bugas o chorito. Ipapalapas na ng karuna at pagsunod sa programa sa DYHP. Sila Magdalena Cabros. Edwin Taban. Roselina Tilio. Rasin Pita. Ana Panlopot. Lea Sales. O para na sa ikasingit niyo sa DYHP.
0: Okay, salamat Lailin Raban sa Ligada sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa research si Patbert. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa na kanawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyan ng DYHP o GAIFM. Kini nga portion to sa kanato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikadunan na ka mga toksin sa mulawas mong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya kanunay nga magsakit imong ulo panakit sa kalawasan ang rutolotahan dilihamis ang kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas aron maangkon na may panglawas. Inumatay kadlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Okay, hatangyo sa unyang gabi may galang sincerely at Arlene assuming ito sa Jess ang taknas kagabi on o alas Jess gato sa 12 at tulaman ng Street to the Point Evening Edition balik kasamang Benji Tanghian tungkol sa kagipot sa itong oras may galang pati napasa na magina to sa nga nalas kinito po kang pwersa sa DYHP Arimen Sibo ko sa kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo pinagos pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygon ang Diyos may buntag Pilipinas Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami.
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
6: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26553, Series of 2026.
3: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
3: TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
3: TTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Site, Cebu City. Aron ma-validate pa ilis og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kinay sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, ni angay man ko. Wala, maninda ko diha, ni asal sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most affiliate described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
11: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan tayong kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
14: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
15: The Original Koy Herbal Capsule.

0: fiber.
1: Ano bala ang benefits sang super fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Pol 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong siguro na, ginutunduhin ko kung sa akong angay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Truth Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang BioTruth Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: BioTruth Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
14: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
15: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
13: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
18: Hi! Hello mga kasama! Kinigapong inyong Kuya Joel Benzi, kabansang partner Randy Tayad! Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Serbiti Beauty Soap, SED Serbiti Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga buying. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Buying.

Kaya ako problema bahay niya sa kong asawa. Milarga manggut ko sa gawas nasod araw nga na buhay. O kung ano na problema ko, yung mga daan ay mga nahitabo.

0: Dong!
1: Oh, Day!
0: Dong, naasi pa rin, natoy! Pag natutuyo ni mo! Natuyo ni mo!
1: Okay. Ayman.
0: Padayo no, dili!
1: Dayo na!
0: Oh, sige, ako pala husun di, ah! Tingo ko'y pala husun ba!
1: Oh, lagi!
2: Pre! Musta?
1: Pre! Nauli na dahi ka?
2: Oh, pre, balik na dahi ko. Oh, 1 month ako dire.
1: Dali, agad.
2: Di pa girulang ko timpa uli. Pre, kaya tigur hakto, eh, mo kumuli. Kaya maaman na sa kong kontrak. Kaya uli lang ako, gisugo ko sa dia.
1: Oh, abin ako, ting uli yun ni mo.
2: Dili, ipakuhar ko mga tao ni nga, madaan ako dito, pre. Mawagiyari ta na yun, kaya pa si Kursunada ka ba?
1: Oh, inuwaman ko kasuway trabaho ng construction, pre.
2: Ay, kabla ka, pre. Kurbahala, di mo, kompletuhan di ka sa mga requirements. Pasok na kita yung...
1: Oh, tinawag ka, pre.
2: Ay, sos, porbida sa nimo. Huwag makakilingaw din, eh. Ha?
1: Malagi, walagi ko'y trabaho.
2: Oh, sige, tatuwa, di ka. Pawa mo, di ka para kuha sa imong mga requirements. Kwarta, ha? Basta, siguro, alam yun nga makakuha ka sa imong requirements. Huwag pa yung sakbuhan, ha?
1: Oh, sige, pre. Salamat, pre.

0: Anya, dong?
1: Iya man ko rin tabangan. Gani, paggamiton gani ko niyang kwarta para magamit na ko, inikuha ko rin ko mga requirements.
0: O sige, dong, eh. Para mahaw ata sa atong kalisod, mahaw asta bakay pastilan. Pero tigong lisuran na to, wanag yung sukol na to.
1: Sige tayo, sige tayo. Mabrot ko. Napasalamat ko sa kong kumpare nga si pare natoy kay iya magkut kong tabangan. Hangtod nga nakuwagin ako ng mga requirements. Unya to?
0: Maayon, nang salud! Nang! Nice soft drinks! Ay!
2: Wadri si nang salud nga! Ito as negros! May giuli. Kuan, may giuli siya dito sa negros, day!
0: Ay, Berta! Mao ba? Nagaya kong soft drinks, B. Unya ka nang kuan, papili at agpandi, ha?
2: Cash ni no?
1: Huh?
0: Ayaw ka balaka. Sugod ka ruin. Sunod buwan, di na ko mangutang.
2: Oy! Wow! What?
0: Oh, di na ko mangutang anang imong tindahan kaya ato na ko kumprahan sa department store.
2: Oh, sosyal! Di, wow!
0: Yes! Kaysa di madugay mo abroad ang akong bana, no?
2: Oh, maudi, oy! Oy, nagalal ka na!
0: Awa pa, karon bang sunod buwan tingali?
2: Umoy, kay makabayad na mo sa inyong mga utang, dahil
0: huh? Ay, kapala ka, oy, bayran takatanan, yun. Wa ko'y ibilin. Ugmahi mo hastang utang sa mong mga silingan akong bayran, apilo na kong bayad.
2: Adi, wow!
0: Maun nga, kani akong gikaon ron, ilista lang sa niha.
2: Daan ulit!
0: Ay, lagi ka bala ka lagi, kung makalarga ng akong bana nga si Buying, bayran ko na ang tanan na mong utang, okay?
2: Mauna ni Ron.
0: Ah, sige. B, kay mag-andam pa ko sa mga dadunon sa kumbana para abroad. Dali apalihog, B.

0: aku ni priha, aku nih.
1: Pri, kena si peribuyi pek swirti gentau.
0: Nganu man pri?
1: Astek, liba. Muap brodom di Indonesia. Suyoyo ni mu pri.
0: Kena si peribuyi, kuna apalah ni kuarta. Wana, makatiwa sandi pag iskuila. Doktor unta ni ron, pero awa may kuarta. Aw, nang hilot lang muna.
2: Ha? Pero huwag ka ni Pedro, pre. Kung nakatiwas po ni Skuila, no? Why, siguro kabugado na yun. Eh, gusto mo kayo ni Kaso. Anong mga Kaso ba? Kaso, trangkaso, sama
1: mo. Sige, sweet. Sige to, ano yung blaon ni Pedro.
0: Naalay pa pong buwang na ko, pre. Aw, ikihana ko na yun.
1: Ah, pre Pedro. Kanang gisukmag ka, pre. Sa may Kaso, ano, pre?
0: Gisukmag?
1: Oo.
0: Aw, sus. Bisik ka kay na pre. Eh, isok magka unya. Ya mabungi ka. Ma black eye. Na ang kaso ana. Bausi.
2: Ha?
0: Bausi.
1: Bausi. Siguro ka pre. Siguro ka pre.
0: Ikaw sok magun ka aw. O sa may imong batong di ay.
1: Ako bausan.
0: Ano? Ano din na? Bausi.
1: Bungot ito.

0: present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis, usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: DXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turberry, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagong sa pagparagis na ka, sisang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili

0: Ikaw, pre. Doktor man ta. Doktor man ta ka, pre. Ay, silingan mo, pre, ay. Maluoy man ko niya. Maluoy ko niya, pre.
1: Eh, ano man, ano sa mga silingan mo?
0: Nasakit siyang kasing-kasing.
1: Oh, sus. Asa, mga inguna na, pre. Ang sulba na gina na nabaw kung sa kuha o naging kasing-kasing.
0: Patay pa siya na, pre, kay. Waan man mo kasing-kasing.
2: Oh, bito-bito, pre. Mabuhi ka ng tao na, pre, nga, what na may kasing-kasing?
1: Eh, buhi, uy. Kadagana nga buhi nga wala mga kasing-kasing, ha?
2: Hmm?
1: Oh, na, sa mga amulang silingan, na, nag-away kang iyang bana. Gingnan na iyang bana, ah, layas doon, panuway, salbahes ka, huwag kay kasing-kasing.
0: Si? Ha? Adangong ka, pre? Ang kamuturan na, pre, buhi pa siya, nakadungog yun ko nga, may ingang asawa, layas, baby.
1: Oo na.
0: Panuway. Kanusa pa mong taong ka mamatay, oy.
2: Ha?
0: Ni anak.
1: Buhi, wala siya. Si?
0: Si?
1: Kanagaigina yung mamatay, kanusa ka mamatay, sa ito mabuhi pa na. Kaya po mamatay, di ba?
2: Mogyos, pagkakidort.

0: Dong, taro na dahi ka mular ka?
1: Oh, dahi, pero... At tapo ko nung Miss Manila, dahi.
0: Mao ba? Dong, ay, may nga una ko ni Moani to.
1: Ay, one taon na sana to, dahi. Saon nga, kinanglan man.
0: Ayaw pagtukay dito, ha. Kinanglan nga. Kuan, sa di pa ka makaabot dito, muli na ka.
1: Ha? What's up? Grabe naman sa ako.
0: Joke ra, oy. Basta, ha. Ang ako lang, adyo'y pangita dito, glain, ha. Asa ganito ka?
1: Sa Dubai, Dubai.
0: Agoy, Dubai para bagyod na naa dito ang dagang mga guwapa. Basikilisan ko ni mo Kamil dito.
1: Ha? Ikaw lang, sir. Puro sa ibinuang ka na. Trabaho nga kong toyo. Dito. Saan mo ka, eh?
0: Pero da, bahala na ka dito dong, eh. Bisa mangita pa kag-arabo dito. Au, basta kainig sweldo ni mo, siguro ah, in town, midiri, ha?
1: Oo, lagi. Saan mo ka, eh?
0: Ang sweldo ni mo dong, padad idayon kong dako-dako, kay para makabayad sa itong mga utang, diri, ha?
1: Oo, lagi. Pero sa dili pa may mo larga, ato sa kwarto, eh.
0: Ha? Sa asa ta? Muskor, pagid na siya ay...
1: Saan mo niya ay? Walang gano'n ko.
0: Pero basig malayit na ka, mabiyan ka sa aeroplano, unsaon na lang. Magpambot niya ka paingon dito.
1: Ha? Talagi? Oh, ako lang gamitan o fast forward. Sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
0: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,

0: ganyan sa mangka. Kaya pa?
1: Ito, kaya pa, pero meron din naman sa oras.
0: Haladong, muna tayo sa kinan nga ni Hunong sa tungtungod.
1: Wala, si pare na to yun naroon. Sige na.
0: Uy, taro nga sa nasalupin mong brief. Uy, napalima na.
1: Sumsaw.
0: Mauna kay managinot po, mang cute.
1: Oh, day, adto lumi day, ha?
0: Ah, sige, Tong. Di na lang kumuha to, di mo sa airport, ha? Di na lang kumuha to, kay basig. Nabay mga silingan na to, nga mangitag ito niya na ako.
1: Ano lang. Di ba saan mo, so, dili sa kinan, kuyog pa ka.
0: Sige, Tong, amping, ay pangitag Arabo, ha?
1: Oh, di lagi. Kamil rin yung daghan ito.
0: Ang gaus na ang nimo.

0: Sakit kayo ang kamingaw sa mga first-timer nga samanak ko, pero ako lang yung ilabanan natin ng pagsuway. Tungod, alang sa ako pamilya. Unya, pila may sugila nun. Nakadawat akong sweldo. Hello, Day! Nandabat niyo mo akong gipadaray?
1: Odong, salamat ka ayo ha.
0: Oh, pumayaran ka ng mga utang, Day, ha? Sa sunod na lang pagsugod og tigom, kinanglan nga magtigom ka, ha? Kaya para makatukod taga itong kagulingong bahay, palit sa itong yuta.
1: Ah, sige, Dong. Kanan akong yuta, ha? Nga itong palituin para makapahimutang ta or makabutang ta ka ng swimming pool.
0: Adol mo pang ligo sa paw, eh?
2: Huh?
0: Oh, sige. Magpalit tag, kwan. Nagpalit ko bagong cellphone, kay lisyon kayo itong daan na akong cellphone, eh. O, sakit pa to. Kanseros na to.
1: Sige. Ikaw lang na ipahala, diha. Basta sa sunod din mong pada, magtigom na ko. Gusto na ako nga, inig-abot ni mo, may makita kang bay o gyuta.
0: Sige. May noon. Ano na itong dugay kay? Lagan pa may trabaho on din eh.
1: Sige, Dong Amping.
0: Kininday, pagtigom para bay, ha?
1: O, lagi. Ako pa. Siguro na lagi na.
0: Okay. Bye-bye.

0: Nelia, saan man imong gisaad?
1: Aha?
0: Uy, imong gisaad pa?
1: Ang unsa man? Ang unsa, uy? Kanang, ah, katuwa pa man rildo ang akong bana, uy.
0: Balwat imot yun siya, uy?
1: Paghuwat lang, uy. Ikaw, uy. Ikaw may una na kong bayran bayut. Kanang, so, di pa makumubayad agay sa tag-soft drinks ni Abby.
0: Alista na saan, ne?
1: Ay, unsa di ay? Di nuunti ka bayran sa mong utang na malas chug ka.
0: Uy, ayaw yung pag-ana, ha? Kaya ba si mga butani sa dahig?
1: Ay, chug ko kadlo ka bayut. Di ko kamuang mudagan og utang.
0: Oh, di lagi kamudagan, pero kusok kamutago.
1: Unsa

0: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check-up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sulok kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Claustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
14: Sigurado hoon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Alday, musta naman, Aday?
1: Okay ra ko diri, Dong.
0: Oh, ang ato mga utang, musta naman, ha?
1: Awa na, Dong. Gipa, mayroon na ako silang tanan.
0: Oh, ba? Mayroon. Uy, ang parabay, ha?
1: Aw, agad lang ko ni mo. Huwag moingon ka nga ipatukod, tanan ni. Ing na lang ko.
0: Okay, niya na lang. Magtigom pa ko. Ako po na rin tinigom din para bahay na to, niya makatukod sa tagawaling swimming pool.
1: Halo, uy, kanindot, anak dong, uy.
0: Oh, panangilit na eh, may makita ka diyang sakinan nga barato la. Bisog si kanan. Basta na, barato la ba?
1: Mupalit ang sakinan?
0: Oh, dahi, para saan mo ay magamit na itong inig, kuhan ba, inigsugat niyo na ako, gikan din sa Dubai.
1: Oh, sige, okay.
0: Madaw ko niyo para sakinan, ha?
1: Okay, dong.
0: Sige, nage, trabaho pa ko.
1: Amping diya, adong nga, permi.
0: Sige, labad, love you. Ano ko na niyo, buta,
1: ha? Sige, bye-bye. Sige. Ano man ko eh. Muna ko gikulpaan. Mamang ko kumusulti ni Boye nga gigamit ako ang kwarta nga iyang gipada para tigong para bay. Napil this bingo. Mapatiyan siya ko inikuli ato.
2: Kuwang usap liya di rin.
1: Wala, kuwang ko nung usa. Salamat na ni bakan.

hak ba yung duwa ao eh? Ni kilab ramang 5,000? Ay, au, hapit at sabi to ang sweldo ni Bing. Ang padala naman sa to. Gamiton ko lang ni para konsumo-konsumo.

0: Aku'y kamalas bayat taon ini. Pila ko makabawi ko da. Kisa masarun. Ay! Hala! Katuting itong akong gilunan. Karoon na ba diyan timbayat? Ana, bahala na ito bangon ko ni. Ako lang ba sabtun?
1: O, oh, lagi ka diyot, nana! Unya na lang akong bayaran nan, B. Karoon na inisweldo sa kumpanya, ha? Makapadaman to siya karong tapos.
2: Di ko kolektoro inilya.
0: Ha? Dong! Ikaw ni? Nagpabungot ka? Mura mga kolektor sa lending, dong!
2: Huwag malagay mga usap nito, bay. Ingon ka kayong ipanahinayag po, sab. Ah, ito sa kinanat sa man, ha? Asa mong parking lot na to?
1: Ah, dong, pasailo ako, dong.
2: Ha? Usapin sa ilo ako? Usapin po din may pasamot, ha? Huwag ka magtigom, ha? Para sa kinan, asa man? Hain?
1: Nahurot sa madjong o sa bingo.
2: Oo, kunin mo nila.
1: Dong.
2: Wala ginahibilin para nga, hain magipadanan ko para bayo o para sa kinan, ha? Pili na mali na bilin, ha? Ipil din mo karta sa bingoan, mawa! Muna ko problema. Huwag ko makasabot kung nasaon ako na ako asawa. Ako ba rin ko latahon? Palayason? Huwag ako ba rin ikarga ka truck sa basura? O sa'yo mga nakumbato na kayo, palawag tabagi ko ninyo. Ang samon kong kamupasultihon, buying.

0: morning.
1: Good morning, Kuya Alam.
0: Ay, day. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Kanya sa tanan itong kaisunan, labi na yun sa mga tao ni Sir Raul Alimio Isuto. Yun, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Thank you sa Just Na Flower Shop ni Ma'am Jasmine. Thank you. Salamat kayo sa tanan itong mga kaisunan. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, nga nagbuhat siya Miguel Pulgar Fertilizer o Mega Plus. At ito, Jen?
1: Yes, Kuya Alan. At ito, ikita nga avid kay mga listeners, Kuya Alan, sa San Roque Pharmacy sa Talamban.
0: Aha.
1: Thank you kaayo sa ilahang ang tag-iya sa San Roque, si Ma'am Ida Tudtud, o sa iyang mga sakop niya. Thank you kaayo sa inyong padayong
0: salamat, Ma'am Ida.
1: Inyong pasalamat sa mga mama, Kuya Alan, nga permig yung ipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Puwerte na yung apiya kay naanay Don Pepe Dark Chocolate.
0: Okay.
1: Upugong sa iyang munyema o biyema espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you, Ate Jujin. Salamat kayo sa mga bata. Kinalan inum gitag Don Pepe Tablia. Mga bata, ha? Mga mama, palitig yun na inyong anak o Don Pepe Tablia kay nindot yung kay na. Unya, doon na niya yung mga kalingawan diri sa Cebu City. Maghatang mig sample sa ato ang Don Pepe Tablia. Ha, makita ta niya sa mga drama ni Consuel Francis Isparis. Ano ta niya mga tag o Don Pepe Tablia pohon. Thank you. Salamat kayo. Unya, sa tanan na itong mga kaigsunan, salamat pag kayo sa ato ang mga kaigsunan ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Ma'am Shane Pepito sa Brumits PH. Salamat kayo ninyong tanan. Unya, mga bata, ugum-ugum sa bog, OBM na espesyal, og Diamond Gem na espesyal, og Paulitos Macaroni Crunch, og Tasty Fish Crackers. Salamat kayo tanan sa mga tao ni Kuya Nick, nga gipainom sa ato ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan and said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa mga tao ni Ma'am Shen sa gipainom said panyawan Coffee Mix. Salamat sa mga tao ni Vice Mayor Choi Esnar, si Ricky Esnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimera Rao. Thank you so much kayo tanahan nga inyong gipagamit sa ato ang said panyawan Coffee Mix ang inyohang mga tao. Thank you so much kayo tanahan. Labi na yun sa mga tao po ni Paribini Madak sa Bien Aqua Refilling Station ni Bro Joel Bensidia. Thank you kayo, Bro Joel. Ngayon mo mga tao, gipagamit po ni mo, gipainom po ni mo sa ito ang said panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga panuhot nila ay pag-ipahaplas po ni Bro Joel ang ito ang panyawan nga said liniment oil. Thank you so much kaniyong tanan. Bam!
2: Salamat! Okay, okay. Belated happy birthday, Mama Nading Ralios yan sa Tarbunok, Ilongos, Leyte, last July 30. Mm-hmm. From ex-barangay Captain Bobby Ralios, o siya kapungan si Bunbun. Happy birthday, Mama Nading!
0: Ate Jijin!
1: Yes, Kuya Alan! Ang mga produkto sa said marketing! Dako kay ikatabang sa kaluwasan... Sa kaluwasan?
0: Sa kalawasan!
1: Sa kalawasan, Kuya Alan! Ang said panyawan capsule o panyawan herbal capsule with mangosteen.
0: Okay.
1: Makatabang sa sakit sa diabetes. Unya, mayuma, gallstone, cyst o bukol-bukol. Unya, ang pinakanindot pagyod, Kuya Alan, kay energizer sa nagluyang kalawasan, kanang kapo ibangon, kapo ipanikaysikay, tumar sa mga produkto sa said marketing. Unya, ang panyawan herbal capsule with garlic para sa kolesterol. Mugin problema na to ang kolesterol. Kung doon na mo anig ipamati, inom katulong sa usa ka adlaw, human o kaon, Kuya Alan. Unya, sa mga naay problema sa UTI, wagtang na ng problema ha kay naanay Kugon Herbal Capsule. Muinom gihapon ka katulong sa usa ka adlaw, kada human o kaon. Pero kung okay na ang UTI, pwede usan na lang kakapsula, Kuya Alan.
0: Okay.
1: Okay, thank you. Palit mo ha niya. Gamit mo para okay sa inyohang kalawasan.
0: Ayaw ka ba ta? Salamat kayo ha sa tanan na itong mga kaisunan nga. May gamit po sa tuang said liniment oil. Nga tinuon mo wagtang sa itong panuot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katol-katol kutong sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa tuang said liniment oil. Pero sabot ha! Anarata palit sa butika kay sa butika mo na yung original ha. Basta butika lang pero layo galing mo sa butika. Itype lang yung said panyawan ka. So, said marketing incorporated tanaw ninyo na din na yung mga produkto diha sa said marketing, pwede na ninyo orderon sa Shopee. Shopee na lang para yatod sa inyong panimay. Bam!
2: Good morning! Alamin na ka nimo.

0: Christ lagundi Oslob Cebu agaw Artem o agaw Sister Magdalena Lunon diha sa poblasyon Oslob Sister Asion o mga masab kanang mga sakop sa Handmaid of the Lord o ang kauban na mo diri sa parokya ni Senior Sarvicente Ferrer sa Sambag do Cebu City sa Servant of the Lord no ni Sir Aljun. Ayaw ka din mo sa mga services ngayon tambungan mga ligo gamit ang Celebrity Gojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alam sa itong mga blackheads, mga whiteheads, o itong mga murong dunay sunog ang panit na labi na napit sa itong aping, ha? Celebrity Gojic Beauty Soap. Pabiling matanon, younger looking cutis, artista cutis, porcelana. Muta na sa butika para original ang mapalit, no? Mas maayo nga magkita ni mo ang iyang sudlanan, adunay level nga nakabutang said marketing. Thank you.
1: Salamat kayo bang! Unya sa tanito mga kaisunan, kita nasayur kita nga ang toxin, mauni mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot sa kamero po ito sa itong blood cells, tungunan ng toxin, mustiki, mula puta ka itong dugo. Mauna ang daghang mga sakit nga mutakbay na to kay ma poor blood circulation man ta ang atong sakit kargado cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tungkol pa natong balatian constipated ka og ingon man kini atong kidney problem. Mauna ang kinanglan yung kaminom og GD Tox Plus herbal capsule kay usakini ka natural detoxifier, natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients gamay mo kapaligun sa atong vital organ sa aprobado kini sa FDA registration number FR80715. GD Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Bam!
0: Yes, ang atong sender karoon
1: si Dodong Buying.
2: Si Buying.
1: Buying, bam.
2: Si Imlex, ang singles wala pa sa mamina o sige na sa
1: kanya. Si Imlex? Alex, salamat kay Imlex sa Juan Pasa. Thank you kayo, salamat kayo. Nga nga itong problema ron ani Bam Kinisbuying. Kinisbuying, Bam, larga sa abroad niya. Sige, communication siya kasawa nga palitag ko anday, ana, palit-palitag tugotag balay niya, tagabutang igrahi dahil kapalitag siya kenan. Maog yun ay panghandoy tao ni Buying. Karupag ang nahitabo, Bam, kay ang kwarta ngayang ipadapirme. Isugal man siya yung asawa pagka
2: away na. Bingo.
1: Bingo. Bisa kung sa madyong dahi skater o kung sa panadya. Grabe yung kayo. Moraglisto niya sa mga. Purti pa rin kamot siya ba na tao dito, ma'am? Lima ka nga. Halos ibaligya ng taong tanan ni Buying dito. Away siguro. Galing siya. Birahan sa nis mga rapot. Tapos Buying. Kinanaw mo na dito. Oh, maunang gili-gili ka magpabungot dito. Birahan yung ka. Maunang magpabungot. Gini sila. Maunang si Buying pag uli ron na pabungot. Aba, sinawa gini yung birahe. Ha? Kaya naam siya bunot. Wa kailang iyang asawa, ma'am. So, uy, di ba ka nang ingon ko nga. Ugmanan ko bayad ni mo sa akong utang. So, di ako mangutang. O, di ako maningil. Uy, Adilia, ako ni Mumbanasos. Nasiyak siya ba may taon?
2: Oo, siya kolektor.
1: Sa om na to aning, ha? Gihurot mo niya gasto-gasto ang kwarta. May padasi ang bana.
0: Usa ka asawa?
1: Pero nindo tiya ang kaagi, ma'am.
0: Kay?
1: Kay, ang babae, bisa to nanugal, wa mga bit. Kana ba mga bit ba?
2: Kana
1: may dako kay hanggaw yung asawa ng kana mga bit. Mga bit niya yung bana, 14 taong antos dito.
2: Nakakapad yun ang kwarta.
1: Oh, tinood na isa.
0: Wata kay bauwi, kay meron mapiki this is kwarta.
1: Wag yun din noon sa hindi pakita din nga nagabit siya. Sugar yun niya habang. Sugar yun. Kaning bingo, scatter, kaning madjong, kay giing na siya. Niya, naibakante siya. Ay, salamat. Naibakante. Hurutin si Kumil.
0: Sa usa ka asawa, uliun lang sa bana o Lunes.
1: Ha?
2: Ano man?
1: Uy, Lunes lang. Alkan si asawa.
0: Alkanang adlaw, tuas kabit. Tingog ay.
2: Tos kapit?
1: Ha?
2: Gano'n man? Tos kapit?
0: Oh, mabukat tingog doon. Adlaw Lunes sa mupuli ang bana. Kaya sa ubang adlaw, tuas siya mupauli sa bahay sa iyahang kabit.
2: Nasa. Oo. Ay.
0: Oo.
2: Sa lain. Pero kay Lunes man, tuwan siya.
0: Oo. Lunes lang siya mauli niya.
1: O niya ba? Nga, nga. Nami, Suryansi. Namagoy ka ng OBU may special. Aday mo niya may special niya to na ribam.
0: Mauli
1: siya. Oo, mauli siya. Aday mo niya may special. O. Parang, tingnan na to.
0: Dilawi ko na. Dili na makadaot. Dili na makadaot.
1: Murang pataya.
0: Dili na makadaot. Ate Gingy, dili na makadaot sa kong isa ba? Balik ta. Lunes ra mo pa uli ang bana?
1: Ano lagi mo uli?
0: Ubang adlaw tuas kabit.
1: Ah, di san mayong.
0: Pero unsa ba ta sa asawa?
1: Oh.
0: May unay. Dong, magsukad nako, nagtuno kog munggos.
1: Oh, nabitaw na ina. Nagali uba.

0: na bang duha gyud gi puyo sa usa ka balay. Kada bang higda siya duha ka babae ang mo tanday siya out.
1: Kala isod anak.
0: Matug siya ang
1: bukton. Kala isod anak.
0: Lain bitaw. Lain bitaw sa iyang. Ah. Di man tradisyon na to.
1: Kanang ako gi sa kanang ako gi ko
0: na. Special.
1: Kanang ako gi ko Leon Laglunes kay ubang adlaw tuas kabit.
0: Ah, karon.
1: Unya ni ko limin ko na. Dong, magsukan ako kan. Nagtuno ko og munggos nga nagdito sa kog buwad kanang kuan bitaw kanang puros unod.
0: Ana, oh. Mubaos ko nung bana bam.
1: Ha?
0: Nagtuno kag munggos dai. Ah, sige, ini gumana ni, tunuan sa tika.
1: Ako nang ibasa kay example sa susa ka maayong asawa.
0: Ah.
1: Diretso pa ambit.
0: Ni ay.
1: Sirak, oh, sa Old Testament, Sirak Kapitulo 26, verse 1. O, timan niya, sa mga asawa nga naminaw karon, Sirak, Old Testament kini, pero kunulong ako gulit, ha? Ang kanang Biblia ko no sa ubang reliyon, hindi ko masulting sa reliyon na, wala ning Sirak.
0: Ano man?
1: Gikuha niya sa ubang Biblia kan dili katulik ko.
0: Ah, gisiro nila, di na, Sirak,
1: wala,
0: siro na.
1: Oh, wala niya. Kaya puro mo kuning kanyang Sirak, puro mo kuning tambag. Sirak, Chapter 26, verse 1. Aminaw, Pedro. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Ang usa ka maayong asawa mauy kalipay sa iyang bana ug magkinabuhi siya diha sa kalinaw. Karon.
0: Karon.
1: Nahitabo ni sa itong sugilanon? Nahitabo ni wa?
2: Kaloy,
1: kanang
2: kwarta gigasto sa
1: kwan,
2: sawa.
0: Ito ba?
1: Ah, usbon
0: gulyat,
1: ha?
0: Okay.
1: Old Testament, okay. katong Bible ngayong tamdan, kanang Bible nga kanang sa Catholic, yan, Roman Catholic, kaya kanang kanong ubang, kuno lang ako, wata mga hilabot. Wala kuno ning Sirak.
0: Tagan, bitang ipanguhaan na nila.
1: Sirak, chapter 26, verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Ang usa ka maayong asawa mauwi kalipay sa iyang bana o magkinabuhi sa diha sa kalinaw. Karon, nalipay ang bana? Kalinaw ang iyang damtan?
0: Yeah.
2: Wow. Kagubot kayo. Wala.
1: Sir Buyeng matong sender, no?
0: Mapilo ang kinabuhi.
1: Mapilo ang gitason sa kinabuhi sa bana. Kaya kalinaw o kalipay ang mahari sa panimay.
0: Sidong pilo, aw, sidong pilo lain po niya.
1: Ano sa maniya?
0: Inigdong niya, this is nice, ang iyang mapilo.
1: Undi irto, oy! I like, di ba Pedro, kung mga upaw niya,
2: sige na magpaminaw si Jimar na pinya Barawits.
1: Kita mo lang siya.
0: Oh, Jimar!
2: Kanang sakuan na siya, kanang sagat sa milti ba?
1: Sige. Karon, Buyeng, ningon magkangay, kargaban mo basura, palayasong rin mo mong asawa, kanidako, yung kayo ng problema. Dili ni basta-basta ang problema. Hatungod kayo.
0: Okay.
1: Dakong kwarta kipada para palitakyanan. Dakong kwarta kipada para tugod og kanaong
2: balay, para balay.
1: Swimming pool.
2: Yo, swimming pool.
1: Og para balay, tulutan na ang iyang dagko nga mga medyo nga projects unta. Duna ko na sakay sa tat Goliath. Usa ka inahan.
0: Yeah.
1: Asa inyo? Bayot. Sa Oslo, ma'am. Ikaw din siya. Argaw ko. Di makikita siya. Sa Cebu, nagkubra ko sa kwarta ipada sa kong anak. Ay, abro din mo. Ano siya? Ano? Pilipadag sa ama, 50. Ay, ako, ma'am. Madani mo na gato siya. Wa man ako nila stuad. Ma'am, ako ningi paayos sa among bahay.
0: May
1: ano man siya? Para nagabot sa kong anak, kaya makita ng iyang mga singot.
0: Nindata. Mas nindata.
1: Oh, paminaw ha, kwan?
0: Ang makita ning kwan, dudong Buyeng, kalagot man, nilisingot.
1: Kasi asawa niya, Nilia.
0: Nilia.
1: Paminaw
0: Nilia. Minaw Nilia.
1: Paminaw Nilia. Ningon ang usa ka gina nga, nagkuha ko sa kwarta, kipadaan sa kong anak, ang anak ulitaw. Minyo na yung anak ko, pero kinahan siya. Di ba kung minyo na abroad, ato sa asawa? Pero ang ibahinan po yung inahan siya. Mga 50, ma'am. Kaya kuha man sa kwan ka ng Abu Dhabi, niya, kwan engineering, ala-ala. Iko, madali mo kasi na 50, oy. Usaw siya. Gidapat man isa kong, nabay akong dao, nagang kain tile, sana na dito. Ha? Kabugataan na. Siya, magsuhol akong password. So, man, akong idapat sa Mumbai para nangyuloy sa akong anak. Iyang makita ang iyang mga singot. Karon.
0: Karon.
1: Ni Sibo ni Nimonilya, wag yun ni Sibo. O kang gulyat pa, kuwang na si imong, wag ka mang laki.
0: Oh. Mm. Sakto yun.
1: Oo. Oh.
2: Kapitahan, kapituhan na.
1: Oo, oh, ayaw, ayaw. Ah, Sir Buyeng, kanang nang kining kibaw ko kanimong gibati karon dili gyud malalim, pero ayaw lang palayasa sa mga sawa, ayaw ikarkas basura, ayaw kulataha, karang maymaye. Tambage. Unya kanang naang inigbalik nimo sa abroad, gahini usag pila ka buwan nga ayaw una lang sa padadi og dako. Kanang igo lang iyang makaon-kaon. O, igo lang makonsumo. Ikaw lang...
0: Kanang Gismail, bam? Si Kuaran, Elias, aktor na niyo eh.
1: O, kanang ikaw lang itigong.
0: O, niya, Kuaran, bam? Bayad suga, pila nung misuga.
1: Okay, uban mong gulit. Automatic nga, doon sa agency, ipadala ang kwarta. Kuaran na lang, ina lang yung mga agency nga. Ikaw lang magkupot kay... Matintal yung masawa, magastong ko ng kwarta.
0: Gusto eh.
1: O, dili malalim, o eh. Dili malalim.
2: Yung trabaho dito, mula ginawa dito sa gawas.
1: Pero, may story ata man eh. Ako, bayot man yung ko. Anya, ka nang dili man ko straight na laki.
0: Hindi mo sila, bam nga, si Kadal Pambina, di man na bayot, pala bayot-bayot.
1: Okay, pangwarta na. Pag ito na, ano bata?
0: Diba? Ingan mo ka na, hasta ko, saba. Yat, si Bambina, tinuol yun na bayot. Kaya duda ko nga, di man na siya bayot. Pabayot-bayot, ano pala siya?
1: Uy, noong sa kanya, struck nga, hapit ko. Hakpit ko sukmaga.
0: Ano man?
1: Ingo siya, ay, pangilad doy, kailan mo yung bambina? Ingan ko sa laki. Ay, pangilad doy, ngilad mo ka, kailan mo yung bambina, kamigos lang, ma'am. Ano siya? Ingo nga, ha? Oh, sige mag adto ni ma'am, si Kuan, niko. Nasa ID? Ako naman ko yung ID, kanawa. So, amin ko nabi? Look. Di pick dito
0: nga. Siya rito. Katto siya ba yung hila? Dili ikaw.
1: Pick dito ang bambina na itong ma'am sa pakturi. Ano siya mo? Dako ni mudas ako nga.
0: Bantay, bantay mo na.
1: Ako nga. Bayot pang kong guliyato ni mako straight nga lang. Kaya dito straight nga babae. Unsay, sa akong boyfriend, dito sa arga pag ato ni mo, unsay pong. Ngayon kong, mauna akong boyfriend guliyat. May nagkanga, ay pangilad ba mo? Di ba ninyo na akong boyfriend, tinawag dito ng guliyat. Kay wapos bambina, di kumay mong tao. Kay pala kasimbahan ng gisudlan na na. Di ba? Ngayon? Sir Buyeng, may lang. Tagay lang sa ka-chance. Kung nagbalik din mo sa abroad, ayaw lang ihurot o padaim ang kwarta. Ikaw lang itigom.
0: Itigom. Kaya humagyod,
1: sir. Oh, ikaw lang itigom kay ligabuti mo. Hay nang sumimpol! Hay nang bay!
0: Parayan eh, sir Buyeng, yun, sir Arnold, tadawan. Indot kay pagabutang, naday bay, naday sakyanan, nabutan pagkasawa, napay mga anak nabutan, di ba?
1: Oh, natinga ko.
0: Ano ba?
1: Natinga ko gulat. Nagtinga ko gulat, Pedro.
2: Ano man?
1: Gihubo na kong shirt. Gihubo sa ako underwear.
0: Karan!
1: Muro mang naitapay. Salamat pala ka dito naman, no?
0: Kaw na ko! Pasultihon!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
5: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala lang dyan ang gwanta sa bangko! Patali! Ang gwanta! Grip!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
4: Kidnapping. Kahilayan.
7: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
8: Taong na maskara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
9: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
16: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
18: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
17: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
18: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
17: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
19: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa capsule na pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
19: Wow.
20: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
19: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
21: Pila pila win, San Miguel pila win.
22: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
23: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
24: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
23: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
24: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
23: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
24: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
25: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
27: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Ay, balon!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Magpahiral ko! Public enemy number one! Dili tanang tao na makaangkon sa maumpangan! Ha? Maumpad sa agon! Kabantay ka na! Nabutang ko sa record! Mabutang ko sa record sa kapulisan! Ka public enemy number one! Wanted, dead or alive!
2: Federico!
1: Don't worry, Dali Rafael! Tungod kayo moabot ang adlaw. Moabot ang adlaw nga moanha ko ni mo. Wait for your turn, Dali Rafael! Pabuta ko, Dali! Paabuta ko!
2: Oh, Federico!
1: Bye, Rafael!
2: Hello! Hello! Hello, Federico, hijo! Hello! Hello!
3: Gi-off na niya?
2: Oh, Marga. May pasalig siya na ako nga muari siya.
3: Unsa?

ni si Marga. Napalayo ka niyo, Rafael. Huwag nagtasi ang cellphone. Nakatimaho na sad ko. Murag dunay. Hilom nga kalihukan.

0: pinangisa ka na. Patay o buwi.
1: Daan pa yun ko. Daan pa yun ko.
0: Hitabo ni mo, Federico.
1: Agoy.
0: Ate ka, Federico.
1: Unsa? Mahal? Oh, nabungol ko sa kong debate. Kaluoy sa tiguan nga si Don Rafael.

0: Este hola, Valeoko. Tube ostoko muinom.
1: Automatic dayon. Ani alan tubig. Niana. Doon naman tayo water dispenser direng.
0: Salamat, Ola.
1: Niyan, oh. Sige, inom na.
0: Salamat, Ola.
1: Kuan ka na. Noon sa mang kanyor. Huot imong dugan.
0: Tungod ni kahimtang ni Federico.
1: Ay! Nyor! Nyor Rafael! Kalimti si Federico nga imong anak.
0: Ola. Ano?
1: Hinumdumi? Ha? May sakit ka? O kumpirmi imong dibdibo ng pinuhatan ni Federico. Ha? Musamutang imong sakit. O delikado kayo na nyor.
0: Ola.
1: Oh, ni Rafael. Mauro nga. Ginoo ko. Mauro na imong patay ni mo nyor.
0: Ola.
1: Sorry, Nyor, ha? Nakapanulti ko, Ana.
0: Nisalig ko. Tungod kay, may sulti o may pasalig ka na ako sa Federico. Gamuari siya ka na ako.
1: Ha? Uy, Diyos, ayaw ko piyansa, Nyor, ha?
0: Gano? Gano nakasulti ka man, Ola?
1: Pasin, ugo na yun, kagtuli sa imong anak.
0: Unsa? Gano? Wala ko makagusto sa mong isulti, Ola. Basta'y nalimot ka. Nga akong anak si Federico.
1: Oh, Nyor.

0: ayaw pagdali, Rafael. Pabutang mong turno. Kuantay ka na. Tungod kay usagas na imutang sa Master Liz. Nya akong tulison.
1: Kineng akong grupo?
0: Ang kakibot gang. Wa ni gila. Parinti ulili.
1: Basta, magkapasal sa requirements.
0: Oh, mahimong target sa akong grupo.
1: Ang qualification? Milyonaryo. Importante, milyonaryo. Samot ang milyonaryo.
0: Aron dili masayang ang akong kahago.
1: Oh, may message.
0: Aha.
1: Gikan sa akong kakibot.
0: Ah, basahin ko.
1: Aha. Nakaplastar na kami. Ready na. Naanamis tagsa-tagsa na mo kapwisto.
0: Kabantay ka na? Biya, naunahan ko na.
1: Very good, very good.
0: Sa dili maduway.
1: Meron ka na sa ice gabi?
0: Wala, paldo na. Another 50 million pesos. Tumpak!
1: Ah, makuptan ko na. Makuptan ko na sa aking mga kamay.
0: Ha, 50 million pesos? Ngunong nagsugod na ugkurog ang akong palad.
1: Basta makuptan ko na.
0: Ya Adam, kamu sa pupus binandol nga kwarta. Binandol nga kwarta.
1: Aksyon ko pag-aura. Oh, uy.
0: Oh, ang laing misyon sa laing grupo.
1: Yun ay laing misyon.
0: Aha. Sa laing kining kakibot. Nga akong isu. Pag-atun og dragon fruit sa police station. Police station 30.
1: Aha. Basahan kami.
0: Oh. In 2 minutes... Iitsa na namo ang dragon fruit.
1: Very good! Very good!
0: Muna'y agay ka ninyo. Gaksa ang akong gasa ka ninyo. Police Station 30! Hakpa sa tumang kasaya ang pagsabog sa granada!
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa.
4: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
5: Hala, luyan ni muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Play!

Okay. Doon na lang kayo sa Station 30. Doon na. I-extract ko na. Doon na. Sorry.

Surtihan mo yung pag-agi dire. May surti pag taon ko. Bida, no? Iya man, taon ko gisugo aron pagsusi taon sa mga sa presintos kapulisan kung unsa na og o doon na ba impormasyon regarding ni Federico? Gusto bang sirmangkaw nga masayod siya kung kado sa abdakpis, Federico? Una, may ulbulak kilit-kilit sa Station 13. Sa Station 13, purwida, no? Pastilan ko, wapay na ito, human. Bida, bungkag yun yung station na ba? Wapagay pulis ka na samda, no?

0: Nay, biktibas?
1: Doon na. Mga napug ang mga tao nga naangol sa moong pagbuto. Mga napug ang pulis ang samdan.
0: Kinuho ko. Purbida kuyawan may anip na hong natao na eh. Pina, nakita ba ninyo? Ha? Kinsa ko sila?
1: Di maklaro ang naong. Nagtabon man.
0: Bida kuyawan yun yung panahon na lakip ang police station. Ilang hilabtan. Nagabot mga police ay gikan sa lain-laing police station.

Aha. Ja. Nakita na ko sa report sa naglive. Pero ang baya, wala ko atayaw sounds. Wala ni, wala ng sounds. Ah, tanaw, ang baya, nagkabuang mga pulis. Halos hapit tanan nga puwersa. Naasa Station 30. Good. Ah, api ko. Api ko. Gamutan ako kaninyo. Ngayunguni ara. Bawaday premium kaninyo. Sa inyong pagdeklara ko, nga public enemy number one.

0: Sige na, Rafael, darling. Inom na ning gatas, oh.
1: Unya, Rako, Marga.
0: Gusto ka mahiubos ko ni mo?
1: Delay, darling.
0: Pwes ka mo ka na, sige na. Inom na ning gatas. Ano mabaskog ka? Ano sa nga makagawas na ta din sa ospital?
1: Okay, darling, okay.
0: Good. Kana ba? Kana, Gyod. Mainom ka dayon.
2: Ay, kinalamay ba sa doon, Rafael? Doon ka siya?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Oh. Evening bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: magpa-tutor lang sa kugbalik ni ma'am. Kay nakagusto ko ni ma'am.
1: Piolo.
0: Nakagusto ka sa iyang kakugihan ba? Sa iyang concern ako. Buotan kasi ma'am nga pagka-maestra. Kay mo follow up yun sa iyang estudyante.
2: Hmm. May mong mukuha ta og mas mahalon nga maestra. Sa Osaka International nga eskwela.
0: Si ma'am nga akong gusto, daddy.
2: Hmm. Fine. Sige. I-discuss na mo ang mahitungo diana. Denise?
1: Tito?
2: Hindi ko gustong malibaran ni kugustuhan sa kong anak. Kung gusto siya nga ikaw ang mutsutor niya, then be it. Pero, strictly leksyon lang ang inyong hisgutan o gwa na ilain pa. Nagkasinabtanay ba kita? Dili mo mahimong hisgutan nga to niya ang kagahapon. Pulos ang karun lang. Og dinihiran dapita, way labot ang dapit di mo magkita o nagkauban. Nagkasabot.
1: Yes, sir.
2: Giyatagyan ko ni Moglabad sa ung. I should have kept you quiet. For good.
1: Tito, uun si Buti may pasabot.
2: Kalintig ito. You just stress me out. Iha, I really have nothing against you. Pero, you see, dili ko unta gustong maglibog ang akong anak sa akong ipanulti niya o sa iya unyang mabati gikan mo. Because it's your word against mine. Of which, nasayo gitang duha. Mas daghan kay kasayuran sa iyang pagkatao kay kanako. But iha, he has suffered too much. Igo na gato mga kalisod nga iyang naagyan. Inong dan, nga mas gusto kong tuuan niya. Nga nagdako siya sa usikadunahan sama sa iyang iksoon.
1: Dili ba mas maayo nga masayod siya sa matuod dito?
2: Gusto kang sultihan siya sa matuod?
1: Mas makaayo alang niya kung masayod siya nga.
2: Gikidnap siya sa kanhi na kung katabang mo ba?
1: Tito Orlando.
2: Nasayod kung nasayod ka na sa matuod. Ud kunwa man. Then now you know kung unsang matangas sa babae, karang giilang apuhan kariyadto sa kong anak. Inung din nga gusto kong kalimta ni Piolo sa hingpit.
1: Tito.
2: Kung mamahimo ka raon niyang ginikanan sa manako, you would understand me more. Wag wala yung gusto, kundi li ang kaayuhan sa kong anak, iha. Hinaot ka na kasabot ka na ko, niya nang puntuha.
1: Of course, Tito.
2: Good. Then be just a mere teacher to my son. Nothing more, nothing less.

0: Wa din si ate ni mo sa inyo?
1: Wa na ni.
0: Hay man di.
1: Ambot na ni.
0: Ay. Turong akong tubag ha.
1: Tay.
0: Bata ba gani kayo ka? Siko na ikaw mo tubag mas maguwang pa ni mo. Si ikaw rob.
1: Ko. Wa man ko kabaw asa ko ate tinuod bi. Sa noon ka imam noon tampugso noon. Ingon ro man akong tiyo nga adto na kuno ko si ila. Unya ang gabi sugod mo higda. Kay di na mauli si ate din eh. Dugay pa kuno kayo.
0: Asa man ikaw nung siya? Dito ba gano'ng ginabuntang sa amo?
1: Wala ni ko ka ba, oh?
0: Asa na siya paingon?
1: At na nagkakaya potensya, no?
0: So man, nadali kang mabiya ko?
1: Oh, kay naapa man ko buhaton. Mamutos pa man ko sa akong sinina kay at to naman ko sa akong tiyo.
0: Kretang.
1: Asa man, ano man?
0: Gigutom ko.
1: Unya?
0: Karon.
1: Saman?
0: Gigutom ko. Unya, mapaspon ako.
1: Unya ba kung gigutom ka? Sao man ta ka?
0: Kapoy nung taa kayo, pakanoon ko ni mo! Wala ka tuluin ni ate ni mo nga, kung may igot mo, pakanoon!
1: Wa! Ang itadla ni ate na kung akong magkugi, makakaon. Wala ka magkugi, Kuya Ptindino.
0: Unsa?
1: Kay, ako ano magkakita, nanya, gutman pa ka.
0: Oh, kining bata.
1: Ate, ganyan ako, bisan kapoy na kayo ni kagabi eh. Miss Kayla, pag yun ni kabuntag. Bala ko na duka-duka siya sa eskwilaan, basta kay ni Sod siya sa klase.
0: Aw, ako saan? Mas ko ilang masab ko.
1: Sige mo ko na kag-absent. Oh,
0: kapuwi siya ni mo eh.
1: Kuya.
0: Ano saman? May pagtaon baka nga sobra diyan ang giloto ni ate ni mo ganina? Ingo matos siya nga. Magtuwa siya.
1: Takalatagi.
0: Wa! Arong! Ha? Wa!
1: Wa!
0: Huruta!
1: Wa siya makaluto kay... Wa naman siya muli. Si Tiyo, ano naman lang ang minan eh. Wa siya muli. Siyo alman to ganin ni ganina. Mingon nga, adto na kunukos ila papulio ni ate. Kay, may lakaw siya o dugay pag mauli. Magpadara ko na siya o kwarta na mo. Sige.
0: Sige.
1: Sige na.
0: What? Walang gibusol ka si ate ni mong anak ako.
1: Si ano? Well, kakasulti ka diay?
0: Bahay nana.
1: Wala
0: kasulti.
1: Nana?
0: Oh. Tarong niya.
1: Kuya, day mo. Kuya, tinsan mo. Di ba? Gwapo man niya ganahan. Si Kuya Piolo.
0: Oh, iya, tira.
1: Oh.
0: Eh, ano mday ko? Ba't tinig ko gaw?
1: Oo.
0: Ah, doklong tinuon ka?
1: Yaw.
0: Yaw. Subukan mo eh. Guto naman ako ha? Ah, kaling kanon. San? Napakay kanon niya?
1: Na ah, kayo waman mo kaon din si ate na ko. Ako rin may kaon.
0: Ah, kana.
1: Saman.
0: Ako na yung kanon sobra.
1: Ah. Oh. Sam, no eh. Imo lagi na gibit-bit kaldero ko yo.
0: Pagawat.
1: Oo. Oh.
0: Ibalik na rin ako. Kapay ka buwa. Ah, diyan na nga.
1: Ay, kakadiyot lang, kuya.
0: Unsa naman, son?
1: Ito yung kasi ate sa inyo.
0: Unya?
1: Pasi makahisgot ni mo kung nasa siya. Pasi tada ate, kuya. Pasta niya. Di man ko ganahan ato sa kong tiyo. Kay, maldito man ako tiya. Kasi daw-daw na niya ko.
0: Unsa?
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon C+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
12: More
11: more than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pure products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasagamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency and the purity that they deserve.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
26: May tapang na hindi sumusuko.
27: May angking diskarte para magtagumpay.
28: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
29: Yan ang bangis ng layon.
30: Gerald Anderson, EZ Mill,
31: Mark Mugen,
32: Emil, and Vince of DBTK.
33: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
34: Kahit ang kwento mo!
35: Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
36: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
37: Mami, undangi ang drama.
36: Angeline,
37: na ako'y na-discover nga timplado na, lami.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Bahala ka niyo, ay! Parinti tayo, adto na kasama mo. Bahala ka niya. Adto na ko. Ako na nibalik al diron niya. Kapag ka, nagsimot? Oh!
5: Simot!
4: Ay, parang ganun, gagawin singos mo ka niya. Abi pa lang, bayot ka.
5: Bayot na din mo hila, kuya.
4: Oo!
5: Ikaw na, ay! Hindi ka mo hila.
4: At tili, isog na ko!
5: Pwede ka mo hila, pagkamatay, lolo ni mo.
4: Abi! Milak.
5: Oh, bayot sa di ka.
4: Eh, tabagak! Kapul, buta ka. Magbuwag na eh! Bahala na kanya! Ahak, di ba tao eh? Liwat sa maguwang na tabian kayo.
5: Ate! Ate Clever! Dali, balik ate! Kuhay ako hila na yung ate ah!
4: Batiag na ako nagtawa hila ko eh. Di ba liwat ko eh?
5: Klaro yun kayo na way ka na ako.
4: Hoy! Aksyon ko, looy-looy ng mata, ah. Abuang! Dili ko mahimong maluoy mong mata ka. Dili tayo gonsa. Huwag mga di ko maluoy ni Lulo nga. Apuhan to na ako. Di mo baka? Ha! Bahala kaya. Maldito ko. Dili ko kamaong maluoy.
5: Ate! Ate! Mahalang maldito ka. Pinanggang ko na yun. Kuha ko! Dali, ate, ha!
4: Ba't di ayaw na ako ng mata mo? Pinapaisip po na ganito to. Pero di yun. Paluoy ni mata. Bahala kaya. Huwag ako'y kwarta niyang kabuhi niyo. Ganis ang pagganday ko. Samot lang madungag pa ka.

0: kamti ug ang akong sayal aron nga mahayhay nako sa gawas ug maugadayon. Bye-bye nako.
1: Ay, kung sugo-sugo, ah, kanahan biyaga.
0: Sige na ba?
2: Ay, kaya ko sa ating alip, malintian ta ni Sir Con. Labta na ni Muria. Saan kay?
1: Salamat kayo, nakapag-gumpa ko kay Kunwa Panasus.
0: Ay, sige, sige, mag-irap pakidap na ko, ha? Makapilatan na mo, ina, nga wala kigid mo'y makuha gikan ako. Pupa yung palagiin taong ko sa kanang ilagang paut, uy! Saban bugo ka o syunga ka, kaya hindi ka makasabot.
1: Kamay na gigan akong bayan na ka. Kamay na gigan ka.
2: Dot, Nina Dot, Nina's busing.
1: Saban, pagtarong!
0: Saan ako pagtarong din, gigapos pang kunin mo din is bangko. Tala man tingali ka. Laparuhon noon takurog, lapalaparon. Kasi ba rin yung amo harap, pakidnap na ako, kay unahon akong lamparo?
1: Ilumang, iniyan na siya.
3: Where is she?

bahay. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa itong mga balitang lokal. Tulog ka mga barangay sa sulit sa Sugbo na kanawa itong mas taas ng real property tax kon RPT share second quarter ni Ining Tuiga. Samtang pamilya ni itong 57 anyos nga lalaki nga napalgan nga patay na diya sa may Sudlon 1 sa Bukirang Barangay disdakbayan sa Sugbo. Masaligon nga makonvicted. Dili lang ang mga suspect kundi apil ng mastermind sa krimen. Sa kauluhan, ang kapulisan ni Awag ganto sa korte nga ibalhin si County Speaker Martin Romualdez gikan sa saka pribadong tambalanan sa San Juan City paingon sa PNP General Hospital sa Campo Carame. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihit. Ako sakit na ako kaihit yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
8: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karunda yun.
13: Babalik sa pinakadulong ng butik sa yung
12: DTX 500. Woo!
13: TTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: TTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar roll ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
25: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend that to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
27: Ang galing-galing mo. Smart two. Smart dishwashing paste ko.
28: Smart two.
27: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
28: Smart.
27: Tanggaling for everyday.
26: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
27: Tanggaling-galing mo.
28: Smart dishwashing paste.
26: Heavy duty linis bawat pahit.
29: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
30: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
31: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
32: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS!
33: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
34: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
35: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
36: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
37: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
36: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
37: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
36: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
37: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
36: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
1: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
37: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
37: ACS.
6: At oras karon, alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Taas bang presyon si Mundugo ay kabadunay hypertension. Basin ta si mong sugar o basin may diabetes kanya, wa rakam mahibaw. At taas ga level sa blood sugar, magkapagay kinis mga arterial walls, mapalapot si Mundugo kasi nakarason. Nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkaraon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tiyel, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ang nagpabutang ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 direkiri charantin, gikan sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function, kulmubo ang imong blood sugar, kontrolado pod ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katug, magkapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni mutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Nagkaroon sa detalye na sa itong mga balita, tulog ka mga barangay sa Nakbayan sa Sugbo, nagkaroon itong mas taas ng real property tax kon RPT shares sa second quarter ni Ining Tuiga. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Kining maong balita, hatod-hato sa Life Extension, Vitamin D3, nakarawat o mas taas ng real property tax on RPT share ang tulog ka barangay sa Sugbo sa second quarter nining tuiga. Ang barangay mamaling na kuhag 2.8 milyon pesos, 2.3 milyon pesos sa mga barangay hipodromo, o 2.2 milyon pesos ang barangay Apas. Kinibasin sa labing awahing report sa City Treasurer's Office, nga giniso nining ito sa konsehos na bayan. Matuli City Treasurer Emma Villarete, nga ang barangay share sa RPT resulta sa ilang gingusgan nga tax collection. Base sa local government code, ang barangay makakuha og 30% nga bahin sa makolekta nga RPT sa syudad o munisipalidad. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot asabot, kakong ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels cell sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way pagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mapdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundom, sigurado hong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo nationwide.
10: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo Boy Nationwide!
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The wonderful supplement.
11: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
14: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa-purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
18: Mga kasama, ako si Radyo Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: At oras karon, alas 12:55 nas kahapon noon, sa ripas dugang detalye sa itong mga balita niya karon sa atong linya, ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada para sa itong matagkaroon og unya nga paghisgutay, dinis kahanginan, labot sa mga beripisyo nga makuha nato sa daily nga pagsuplementog Life Extension Vitamin D3. Sir Jonathan, mayong hapon ni mo, sir.
25: Yes, Ma'am Pen, magandang hapon po sa inyo and sa lahat po ng mga listeners ng DYHP sa Cebu City, Cebu Province, and sa buong Central Visayas. Good afternoon po.
6: Sir Jonathan, no, ilang araw na itong may nararanasan tayong haze. I don't know lang kung dyan sa Iloilo, ganyan din ang inyong experience. Pero dito sa atin sa Cebu, parang ilang araw nang merong haze na experience natin. At ang advice ng mga health officials ay magmask, no, para lalo na yung mga vulnerable dito sa mga may respiratory conditions. Ano kaya, sir, yung mga vulnerable na mga tao, like yung yung asthmatic, mayroong mga respiratory conditions, paano kaya natin silang ma-advise, no, para somehow mabigyan protection yung kanilang health?
25: Yes, syempre po, Ma'am Ken, bawasan po nila yung exposure po nila sa haze, and I think ngayon po medyo okay na yung condition, kasi before yun din po yung last few weeks, I think, or last 2 weeks, ganun din po yung nangyayari dito sa Iloilo Province and City. Pero ngayon parang okay na yung quality ng air. Pero syempre sa mga medyo asthmatic, medyo may mga existing na po na karamdaman sa respiratory tract, may ubo, may sipon, kasi lalong mas matrigger yung infection sa loob ng ating katawan pag syempre meron pong ini-inhale na hindi pure or hindi malinis na hangin. So mga bata, vulnerable talaga, at yung mga matatanda, especially yung may mga comorbidities. Gagawin na po natin, Ma'am Ken, syempre yung immunity pa rin po natin, yung siya po yung nagbibigay sa atin ng resistance, stamina, and endurance. Para mas malabanan po natin itong mga viral, bacterial, fungal, or anumang klaseng pathogen na possibly magkukos ng itong infection sa ating respiratory tract. At doon po pumapasok yung papel ng ating produkto, itong Life Extension Vitamin D3, for how many years na po tayo na nagkakampanya po sa supplementation po nito regularly, at makikita po natin na napakalaki talaga ng benepisyo po sa mga gumagamit po nito. Even during the COVID-19 infection, we have received a lot of positive feedback sa mga users po ng produkto po natin, na sila po ay natulungan sa panlaban po sa mga viral infection, especially sa mga matatanda po. So I think makaka-benefit itong mga kababayan po natin para mas lalong meron silang additional protection sa kanilang immunity kung sila po ay gumagamit ng Life Extension Vitamin D3 po.
6: Okay, so dito tayo, sir, no, pag-usapan naman natin kung anong mga additional pa nga mga benefits na makuha natin, lalo na yung mga nagsusuplemento, umiinom talaga ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw, sir.
25: Yes, hindi lang po sa respiratory tract infection. Siyempre, dyan po, napakarami pong mga pag-aaral medical ang nagpapakita po ng malakas na connection na pag deficient yung vitamin D level sa dugo po natin, we are prone to having developed yung severe infection sa ating respiratory tract. Mm. At may mga pag-aaral medical din po na ma-reduce po yung risk of having yung severe pneumonia sa mga comorbid patients pag sila po ay merong sufficiency ng vitamin D. Yung yung admission sa hospital, masushorten yung length ng admission po ng mga pasyente na matatanda pag sila po ay merong sufficiency of vitamin D sa kanilang dugo, kumpara po natin doon sa mga matatanda na meron pong severe deficiency ng vitamin D. So, napapakita po talaga ng very strong connection yung supplementation sa pagpapalakas ng ating immunity sa respiratory tract infectious diseases. At marami din pong mga pag-aaral medical, Ma'am Ken, especially sa hypertension, cardiovascular related condition, yung mga kababayan po natin na meron pong supplement, meron pong ang ginagamit na maintenance medication for their high blood or hypertension, makaka-benefit po sila sa pag-supplement ng life extension vitamin D3. Additionally, kasi ini-improve po ng vitamin D3 yung efficiency po ng kanilang maintenance drug, yung efficacy. At syempre makakatulong din po sa pag-reduce po ng both systolic and diastolic blood pressure, and nakikita po sa mga medical na pag-aaral na mas better yung result or yung outcome ng medication pag sila po ay gumagamit additionally ng vitamin D3. So yung maganda pa po dito, Ma'am Ken, wala po itong side effect or negative na contraindication sa ating katawan. In fact, binibigay po ito ng ating mga medical doctors sa ating mga hypertensive patients. At sa mga diabetic patients naman po, Ma'am Ken, kasi very common po yung instances na ma-experience po ng ating mga medical doctors sa kanilang clinical experience na napakarami pong mga pasyente na pumupunta po sa clinic po natin, hindi po alam po nila na meron na po pala silang type 2 diabetes, kasi wala po tayong mararamdaman na any symptoms or sign na mataas na po pala yung sugar unless na magpa-check po sila sa kanilang mga medical doctors and magpa fasting blood sugar or hemoglobin A1C test. So yung nangyayari kasi, Ma'am Ken, I'm sure aware din po kayo sa napakaraming cases po ng CKD or chronic kidney disease.
6: Mm.
25: Yung pagkasira ng kidney po natin. So number one po doon na culprit is yung type 2 diabetes na hindi po natin na-address yung sobrang taas ng sugar po natin. Kasi idadamage po or sisirain po ng type 2 diabetes or sobrang taas ng sugar sa dugo po natin yung mga vital organs po natin, especially yung kidney, yung puso, yung atay at iba pa po mga vital organs. That's why very essential yung papel po ng vitamin D3 supplementation, mga kaibigan, sa pagtulong po sa atin na somehow makontrol po natin yung ating blood sugar. So we have been explaining yung mechanism kung paano makakatulong yung vitamin D3 supplementation sa regulation ng blood sugar. Number one, ulitin po natin ngayon yung role ng vitamin D3 sa stimulation ng secretion of additional insulin sa ating beta cells para mas maganda yung management ng sugar. Number two, ini-improve ng vitamin D3 yung glucose tolerance. And nilalabanan po ng vitamin D3 yung insulin resistance. At ini-improve niya din yung insulin sensitivity. Doon po pumapasok yung malaking papel ng vitamin D3 supplementation sa regulation po ng ating blood sugar. That's why very helpful po ito sa ating mga kababayan na may mga type 2 diabetes. Yung question, pwede ba natin inumin yung life extension vitamin D3 together with their maintenance medication for type 2 diabetes? Yung sagot po, Ma'am Ken, is napakalaking yes. Kasi yun po ang ginagawa ng ating mga medical doctors at nakikita po nila mas maganda po yung control ng sugar pag yung mga pasyente na gumagamit na po ng kanilang mga maintenance medication for type 2 diabetes ay binibigyan po natin additionally ng life extension vitamin D3. At sa cancer disease din po, Ma'am Ken, kasi always po natin binibigyan ng emphasis yung tatlong degenerative diseases, diabetes, cardiovascular disease or sakit sa puso at cancer, kasi ito po yung tatlong pangunahing kadahilanan kung bakit may mga pasyente po tayong pumupunta sa clinic po natin, kasi ito yung kanilang karamihan ng mga medical concerns. So yung recent na publication ng isang study, nagpapakita po na recently napakarami po ng mga bata ang na-diagnose na merong cancer. Actually, hindi po alam ng mga medical professionals kung ano po talaga yung culprit, ano po talaga yung risk factor na number one. Pero sa assessment po nila, Ma'am Ken, it's because sa lifestyle ng marami po sa atin ngayon na hindi na tayo nag-physical activity, most of the time, sedentary yung lifestyle, yung mga dietary choices po natin. Wala tayong choice na kakain, magkain ng mga healthy foods. Hindi, sufficient yung supply ng mga highly processed foods na convenient sa atin. At syempre, yung stress, lifestyle po natin na always kulang po sa tulog, especially during night time. So yun po ay accumulative, na accumulate po yung mga risk factors hanggang nagko-contribute po yan ng mas mataas na risk or chance sa mga bata na magkakaroon ng cancer disease. So, pero ano ba yung maitutulong ng supplementation ng vitamin D3? So again, we would like to emphasize yung role po nito sa cell differentiation, sa cell division, so pinapahina or slow down ng vitamin D3 po yung division ng cell. At meron pong study na kinandak po sa isang university sa Brazil. Very recent po ito, Ma'am Ken, August 23, 2006, na kung saan meron po silang nakitang total disappearance ng tumor or cancer doon sa mga patients na binigyan po ng 2,000 IU na vitamin D3.
1: Mm-hmm.
25: So compared po sa mga grupo ng pasyente na hindi po binigyan ng vitamin D3, 43% sa mga patients na binigyan ng vitamin D3 yung nakitaan na nawala yung tumor sa kanilang baga. Versus doon sa grupo na binigyan lang po ng in-undergo lang po sila sa chemotherapy, 18% lang po sa kanila yung merong tumor, or 24% yung may merong tumor or complete tumor disappearances. So pag tiningnan po natin yung statistics, very significant yung difference. So that's why always po natin yan, Ma'am Ken, na kinakampanya talaga yung supplementation ng vitamin D3, very essential. Marami pong vitamins, mineral supplement na pwede po nating i-consider for regular supplementation, but para sa atin po yung very important, practical at beneficial na vitamin hormone na hindi po natin talaga pwedeng ma-miss on a daily basis is yung vitamin D3. So that's why we recommend sa ating mga kababayan na kikinig ngayon yung supplementation ng quality, dapat malinis at credible na brand ng vitamin D3. Maraming brand sa market, but we would like to emphasize, para tayo po ay maka-benefit sa pag-supplement ng vitamin D3, we have to choose the brand Life Extension, kasi ito po ay tested and proven na po natin for 15 years dito sa Philippines, and this is already considered as the number one most prescribed vitamin D3 by our medical doctors. And we are proud to claim na yung product po natin is 100% manufactured in the US. And ito lang po yung vitamin D3 na we can guarantee meron pong clinical trial na pag tinake po natin, guaranteed na tataas po talaga yung vitamin D blood level po natin.
1: Sir Jonathan, no, isang magandang balita na naman yung ating napakinggan ngayong hapon, sir, no, on the benefits of regularly taking Life Extension vitamin D3. So para sa ating mga listeners ngayong hapon, Sir Jonathan, bilang panghuling mensahe, anong pwede nating i-advise sa kanila?
25: Yes, yung ugaliin po natin yung daily supplementation po, mga kaibigan. Isa lang po yung katawan po natin. Kung yung sasakyan po, meron pong preventive maintenance every 3 months. How much more yung katawan po natin? Dapat meron po tayong daily na tinitake na Life Extension vitamin D3 para pangdagdag protection sa ating kalusugan laban sa mga degenerative diseases, especially itong cancer disease, cardiovascular disease, and type 2 diabetes and kanyang complications sa ating mga vital organs. So, i-take po natin yung Life Extension with meal para mas mabilis yung absorption. And ito po ay available sa lahat po nating mga pharmacies at a very affordable price lang po na 11 pesos per softgel. Pero tataas po yung price po natin, Ma'am Ken, starting October this year. Magiging 12 pesos na po yung ating retail price, kasi for the information ng mga gumagamit po nito, this is 100% ginawa po sa Estados Unidos. So, we import yung product po natin from the US directly. And make sure lang po natin pag bumili po kayo sa mga pharmacies, para hindi po tayo mabiktima ng mga peke at counterfeited na product, we have to make sure na meron pong marka or tatak na LE yung bawat soft gel, para tayo po ay sure na yung ginagamit po natin ay original po na Life Extension vitamin D3, And huwag po nating kalimutan, mga kaibigan, meron po tayong Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. And meron po tayong two branches already sa Cebu. Yung main branch po natin ay nasa Osmeña Boulevard, sa gilid lang po ng Gospel Church. And meron po tayong quality na medical consultation or check-up na ino-offer everyday. At meron tayong branch po dyan sa Consolacion City, dyan po sa tapat ng Jollibee Consolacion. And bukas din po tayo from Monday to Saturday. At isa din po ito sa kinakampanya po natin, yung pagpapacheck-up regularly sa ating mga medical professionals. Kasi mas mainam na meron tayong regular na check-up para mas early pa po natin ma-detect yung anumang uri ng sakit na meron po tayo possibly. Kasi hindi po natin mararamdaman yung symptoms sometimes. So without consulting with a medical professional. So the early na ma-detect po natin yung karamdaman po natin, yung signalis ng ating sakit, mas better yung outcome ng treatment at ma-prevent po natin yung pagkaroon ng komplikasyon sa ating katawan. At ma-prevent din po natin or maiwasan natin yung paggastos ng malaking halaga sa medical intervention. That's why we campaign also yung pagpapacheck up regularly. And mag-visit lang po kayo sa Life Extension Integrative Medical Clinic. And don't forget also this coming September 17 or 16, meron po tayong mid-month sale po, mga kaibigan. So mag-visit lang po sa ating mga clinic branches para kayo po ay makapag-avail ng discount sa lahat po nating products, especially po sa ating Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sir Jonathan, magandang hapon sir at salamat sa oras ninyo ngayong araw na ito.
25: Thank you so much po, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners.
1: Ato na bati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Happy birthday din ngadto ni Athena Magnifico dina sa Mabolo. Ah, kagahapon niyang birthday ni nang Arlene. Nang Arlene, kumusta man kada? Murag na minos nang Arlene karon, nagtan-aw po sa tong Facebook Live. Oga, ingon man ngadto ni Auntie Ida Longgaket diha sa Ilongos, Leyte. Gika na ni Ma'am Ophelia Lumaino. Ophelia, kumusta din ha? Happy birthday nga to ni Father Andy Satura. Uy, dungan is nag-birthday like Mama Mary. Gikan sa Salishan family. Nya belated happy birthday Mark June Gidokos din sa Banawa, Cebu City. Gikan ni sa guard sa La Nueva City Hall and CQB Agency.
2: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, subling gibuksan na sa Indonesia ang main airport niini sa Jakarta, ulang upat pa ka mga tugpahanan na temporaryong gisira tungod sa nasanating ang volcanic ash gikan sa sunod-sunod nga pagbuto sa Mount Anak Krakatawa. Ang volcanic ash gikan sa ang vulkan iputos kini sa Jakarta ug pipila ka mga silingang dapit. Hinungdan nga gisira ang walo ka mga airport alang sa safety reasons. Din sobra sarap sa 340,000 ka mga biyahedor ang apektado ni ini. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong maong balita, hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI, ugwang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga deng. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok na dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ang ato balita abroad, may nagkompleto sa ato mga balita nini mga orasa. Standby ka ng taon-taon na kayo. Musunod ang atong drama, kini ang akong suliran. O ba na ako din is control kasamang Nestor Homicilio o Nems Quiñones. O sabi ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Radyo mo nationwide.
1: At oras, alauna 13. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre. Gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok ng Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
27: Kini ang akong suliran.
28: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlong panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
26: Kini ang akong suliran.
27: Kini ang akong suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
29: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nakahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
12: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio,
12: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape,
12: naayo na ako.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit number FTB 265553 Series of 2026.
15: Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
16: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Seed Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
19: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
18: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
17: Living Testimonies.
20: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, abing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Lady Ninta Myra Luya, sang health advocate and proud MXG believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
15: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
14: Dili hapdos.
15: Okay na kayo, good Ma'am.
14: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
15: Wala po, Ma'am.
16: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
17: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinumdum nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog ka og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAN products na nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAN products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na og palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
6: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Mayong ilaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Tago alam ko ninyo sa pangan nga Janeline. 30

0: Agama Aslo, Manhuyod, Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nagsugod kini dihang nanganak ko sa akong ikatulo, pila ka tuig na ang nakalabay. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Kana. Sige pa. Utong pa, Jinilin. Utong pa.
0: Yara na indukin mo gawas yung batay.
1: Utong lang yun. Sige. Utong lang yun. Sige, padayon sa pag-utong.
2: Utong lang dahi. Sunda lang si Ensi.
1: Sige, utong pa. Pinigawas ng usay mong anak. Sige, utong. Kana. Sige pa. Puto pag-utong, Jinilin. Sige pa, padayon. Ani anak, magawas na kinabata na nagyan. Ani gawas na, nagumitan ko na siya.
0: Ikaw, gusto ako, anak. Pero, huwag naging mo hilakin siya.

0: estona. Ay, napakilak.
1: Tanyo ko sa atong anak. Ikatulo na ang tanong na ito. Pero anong namatay man siya. Diyan ba talag kuwang? Diyan man ko magkuwang isip inahan.
0: Huwag ka magkuwang, eh. Hindi, ito para na ito ang mga bata, Chinilin. Sige lang. Sige lang. Tagaaraw niya at laog lang yung anak sa Ginoo. Hulip siya namatay tang anak.

0: Jen. Tuwag ng dua ka bata.
1: Hoy, dati ko ibalita ni mo.
0: Ano man na?
1: Huwag na madekorik lahat. Magduha ka buwan na.
0: Tinood? Nasato ba?
1: Maptos na sa tinghali ko.
0: Awa, ingon bitaw ko ni mo. Tagaan na taglaing bata sa Ginoo. Biali ka. Puna na tagdunggan.
1: Amaw?
0: Chinelin.
1: Ron. What's it, Ron?
0: Gubat, Ron?
1: Kira! Diyos ko, ang mga bata! Atong pukawin kay Minagot! Rijalin! Rijay! Pangmata mo! May kira! May kira! May gubat!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.

0: nag-aptas, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko'y giinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kape na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Let's go! With
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy,
4: let's go with the flow.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik, sabi ka tulog na sa sugar.
5: DTX 500
7: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Sa kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Zed Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
14: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
13: Living Testimonies.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, EZ Mill,
22: Mark Mugen,
23: Emil, and Vince of DBDK.
24: Leon, extra strong beer.
25: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Ay, ng kwento mo! Ang bangis mo!
27: Drink responsibly.
28: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Zed Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
29: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
29: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
13: Living Testimonies.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang vertigon. Gihimugikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gani ay. Sa tinga nga nagmintin ko, ana ay, pagkin sa iyahari.
7: Pwede na, mamakasas.
6: So, anak ko, nabinta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Set living testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Set Liniment nga, giaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, giaplas na gani.
10: Living testimonies.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
17: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
18: Kamakabuhay, andam na ba mo? anyanyang buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhat Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
19: Balik-balik na lang ang sudan.
20: Pongshi!
21: Angeline!
20: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: Our nutrients ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Palit na ug Star Nutrimeats, lamian masustansya.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Siya?
1: Muna man ka na ako ikamatay, Ronaldo, eh. Nagato maganda kita.
0: Oh, sa man kayo, ano good taong nga, magkis ko magagkamatayon. Kalma lang. Kaya ba si Mutas magyapon ng dugo ni Moron?
1: May BP man na si Nang Felino. Kay BHWB na siya. Magpa-BP ko dito.
0: Ano siya?
2: Taasagod ni BP, Jeneline.
1: Pila man di ay nang...
2: Awan ang digital na ko nga BP, oh. 180 over 120.
1: Wala, kinuho ko.
2: Dahil tambag na ko ni mo, no. Pa-hospital ka. Aron mamonitor ng BP ni mo. O niya, relax lang, kalma lang. Aron dili na mo sa akin ni BP ni mo, ha? Kinagkulog na ka, oh.

0: Kinangimong gibati, no? Ikaragi makatabang ani Mrs.
1: Dok!
0: Kalma lang. Kaya kanang gibati ni mong nirebyos, mo na makapasaka o gasamot sa imong BP.
1: Dok!

0: Karon nga nakagawas na ta sa ospital, tumana lang itong gisulti sa doktor nimo. Kalma lang, huwag dili magpada sa imong nervyos. Kaya ikaw rin makakontrola na, Janeline. Oh, ano mo ka?
1: Ika kunti yan.
0: Oh.
1: Nisakit pa naman ako kaon.
0: Ah, usa? Usa naman sa nasakitan ni mo, Janeline?

0: kining pagsakit sa akong tiyan. Kabantay kong nagsugod niya at tungikutom ko, unya wala yung kumukaon, kay mas giunan ako ang pagpanlaba. Mataguman akong kaon o mabusog ko, musakit ka ng akong tiyan. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, ngano nga man kung mauliis sa akong gibating nervyos di ang nakasaksi ko ugubat o gira sa militar batok sa mga taga-bukid? Di na pwede ni mawa ang akong nervyos? Ikaduhang pangutana, ang akong BP, moapot man og 180 over 120, ilabi na ako nervyosun ko. Unsaon man pagkontrol ani nga di na mo taas, nga di man sab ko makakontrol sa akong nervyos? Ikatulong pangutana, may tambal ba kong angayang tumaron aron mo kalma ko ani akong nervyos? Kay di man gud na ako malikayan ko, nga maskin kasita sa iri nga nagbugno, nervyoso naman ko. O ganasang naidaghang tao nga magtapok. Ikaupat o katapos ang pangutana, magsakit sabang akong tiyan kung makakaon o mabusog ko. Nagsugod niya itong ikutong ko, unya wadayon ko mukaon, kay giunan ako ang papanlaba. Ilabi pa kung makakaon kong tambo kung mantikaon nga sudan. Mabini kitawag upas mo? Unsa mo say tambal ani? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Janeline.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sabi ko? Si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede nga padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buwatan sa third floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga it is okay to feel weak. Weak. Kanang mura kag kapoy bitaw. It does not mean you have failed. Pahulay lang gud. Pahulay lang og medyo kapoy na. Ha? Kaya kini ginagmay lang lihok basta kanunay. Dili kay dinagko nya. Dali ra kapoy yon mo pahuway, mo give up. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Jenny Lynn, 32 years old, minyo, may tulo ko mga anak, taga Negros Oriental. At pangawa na mo buto ang Mount Canlao, no? Sa Negros Oriental. Mga, ato mga suking digpaminaw diya sa Negros Oriental. Sila ni Nicar. Nicar Navarro. Asa to ninyo? Villa Hermoso. Ilang doktor, Fred Tampo sa Libertad. Occidental. O, di kayo kung ibalot geography kayo sa Negros. Pero na ako'y gitamdan di rin mga taga-Karkar. Taga-Karkar City, no? Gisulat ganyan mga militante pamili ko, no? Gimbalsado pamili. Gika ni Ma'am Runa Asignar. Anali, Andena, Ronolpo, Marina. Mga taga Talot, Valencia, Karkar. Di ka na siya Jessica Liu, Ligao Liuson. Mga Alison family. Naghanar ba na yun? Mga basta kayo mga Alison family. Liu Ligao family. Maribik, si Johnny. Enorio family. Arlene Alipio. Pantilgan family. Nistor, Anita, o si Daisy. Bellamore family. Alma, o si Remson. Semistro, to Anali, Bargamento, Elvera, Luison. Rinan, Conincia, Winnie, Kidol, o Susima, Talie. Last but not the least, no? Barangay Kanasuhan, Karkar. From Marjorie Ransa, na? Isulat ko ng Marjorie kay pag-greet ng appeal naman ni si Mayor Patrick Barsinas. Nakadula ba itang tinis sa una, Mayor, ha? Limot lang ka na ko, Dr. Rene Obra. Inom-dom ka to, trace lang yung mga hatag na mo. Pero okay lang, nais kayo ni Munduwag tinis ni Mayor Patrick Barsinas. Kapitan Lito Castañares, Martin Sinaida Cabasag, Cecil Ransa, John Carlo Abadisi. At taga-tuyong Karkar, Father Bob Ibiza, alamat kayo, Father, sa mga blessings, no? Regards sa mga Ibiza family diya sa Tuyong Karkar, o mga Navasquez family diya sa Paho, no? Alright, so going back to our sender, si Jenny Lynn. Unang pangutana, nganong wala mang kumauli sa akong gibating nervyos dihang nakasaksi ko o gubat o giyera sa militar batok sa mga taga-bukid? Di maday ni maula sa akong nervyos? Yan natin gitawag o Jenny Lynn o post-traumatic traumatic stress disorder. Magbalik-balik, nanay magitawag itong re-experiencing or flashback. Nagkaling uban gam na yung mga military nga kung mga pasyente, o katunggikan sa Iraq, Afghanistan, during Christmas time o New Year time, kaya nagkamagbuto-buto. Sus, mag-flashback ni sila sa ilang nagsaksihan ng mga bumba-bumba dito o kanang mga isto. Kung nakasaksi ka, pinusilay da, sa Negros, na-trauma ka. So, gitawag na itong post-traumatic stress disorder. Wherein the nature of the stress is considered to be beyond normal human experience. Nga kadlukan yun kayo. Kaduhang pangutana, akong blood pressure moabot og 180 over 20. Taasan niya siya kayo. Ginilin, ang normal is 120 over 80. Ilaban na akong nervousion ko. Unsa man ang pag-control ani nga di mutaas. Natay mga natay daga amlodipine, natay losartan, dagan-dagan mga para pang nanas mga health center. Naanay sila mga anti-hypertensive medications. But of course, you have to be careful with your diet. Avoid the fatty salty foods and have your BP check every now and then sa nearest barangay hall sa Negros, no? O Negros pa itong ila, no? Katulong mo kata na, may tambal ba kung angay tumaron, makalma ko aning akong nervyos? Yes, sigaran na kong ihatagre, mga alpasulam, aklorasipam, mga benzodiazepines. Kung naa si Dr. Arias niya sa Dumaguete, pwede ka mo dool dito, inilang gireper ka, gireper ko dok ni Dr. Rene Obra, ha? Kailan may Dr. Arias, psychiatrist niya siya, nanay siya nagpractice ng dapita sa inyo. Kaya dili man ako malikayan nga maskin kasika sa iring nga nagbugno, nervyoson ako, o kana ang ay daghang tao nga magtapok. Yes, maalagyan na kay naamang kay traumatic experience na nagkasaksi kag pinusilay. I do not know kung nakita yun kang mga dugo-dugo na patay, na injured. Traumatic kayo na. So, muna nga, sensitive kayo ka. Anxiety is normal. The only time na mahimon siyang abnormal when you could no longer do your daily routine because of anxiety. Ha, di nakakatulog, di nakamalimutang, di naglan, ni siya utambal. Ipaghingal lang ako a while ago. Pero, so, di man sa kamakapalitan ng alprazolam, pronasipam, benzodiazepine, uwakarisi ta sumudool gyud kang atong Dr. Arias sa Magiti City. I-drop lang ako nga Dr. Rene Obra nag-refer na ko dok. E wala tagaan kag discount sa yang consultation. Di po ko sure. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Magsakit sa mga kontiyan kung makakaon o mabusog ko. Magsugod ni atong gigutom ko sa walang dayon kumukaon kay giuna na ko ang pagpanglaba. Ilaban ay kung makakaon ko og tambok o mantikaon na sudaan. Mauban ni gitawag og pasmo unsa may tambal ani. Ana ta maka anti-spasmodic buskupan na kung nainganlan, hindi magong pasmo, magong flatulence na air niya, no? So, kung bisag way sudan, nginanglan mo kaon kita, kaya nga itong tiyan, hindi mo sunong o galing. Stop sa galing niya, tiyan, kaya wako makakaon. Whether you like it or not, magsini sa galing. So, what will happen kung magsini sa galing, walay galing o nun, posible ka mag-irritation da sa sud, mag-gastric ulcer. O, kaning naapo kay anxiety, this can produce massive gastric acid production. May tayong gitawag bitaw, natay gitawag gastric, gastric ulcer due to kuan kanang kining stress, no? Stress ulcer. E makadagan may gastric acid production. So, you can take antispasmodic and antacid, no? Kung nag-LBM ka, I do not know, kung nag-loss bowel movement ka, you may take loperamide, no? Wala ang mga over-the-counter mga tambal. So, balik ko na ko. Atuas Dr. Arias para mawa na yung anxiety. Alright, so nakatakasabot ka, Ginilin, sa Negros Oriental. Naot nga. Bago lang ko na sa Magiti, nindot ka na yung inyong biwok niya, no? Kapalit ka na yung shorts. So, again, ganto ni mo, Ginilin, ganto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini ang akong siliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunay ng pagpaminaw sa itong mga Armen program tapos katagreting din sa itong lugar. Until the next time, hasta la vista! Bye-bye!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako? ko si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, padayang ipaubo sa red o yellow alert status sa Visayas Grid karong adlawa. Ipatuman ang red alert karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi, samtang ang yellow alert ipatuman karong alas 2 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon, ingon man alas 8 sa gabi ngadto sa alas 9 sa gabi. Base sa uwing natala sa NGCP, ang available capacity sa maong grid operator anaa sa 2400 megawatts samtang ang peak demand anaa sa 2507 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mungkining sa kalalaki nga taga Cebu City ang tumatatampo nagdasingan nga Boney.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Pabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
4: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
5: Uli, ayun siya man. Nakauyon na kaskwarto.
6: O sir, paano na ko nga mubalhin na yun? Nindo sa kayong pisto, sir. Kaya dool rason trabohan ba? Pabor kayo.
5: Oo, oh, maayo hinoon. Ha, sige. Inala ko kung kanusa ka mo balhin, ha?
6: Sige, sir. Salamat.
7: Dako-dako mo din yung kwarto nga imong giabangan, babe.
6: Oo, oh, dako-dako agad, babe. Saktor kaya ng mga butang?
7: Ganahan ko, anhin na mo stay.
6: Oh, ha?
7: Binuang raoy. Namumabi siya.
6: Kiyon, musta ni mo. Abi na kung makikipon na ka na ako.
7: Eh, dili pwede, no? Basta pa ko mag-enjoy sa kong pagkadaga.
6: O, di sa ko pwede. Ipaw ka nga. Ako ba'y nagsuporta sa kong pamilya?
7: Babe, by the way ba? Nakata ko'y favor nga pa ngayon.
6: Hmm, masama na.
7: Pwede kumuham ni mo kwarta?
6: Oh, nahota na siya ka?
7: Oh, sa'yo pa kong kwenta sa kong sweldo good. Bisag, 3K lang.
6: Oo, sige, babe. Sige.
7: Thank you, babe. The best gid ka, oi.

0: O ma, makapadaron ko. Pero gamay ra kong mapadama ha. Puna lang yan ako.
1: Ah, way problema, way problema anak. Bisag pila lang ko'y mapadani mo, good. Dako na kayo ng pasalamat na mo ni mo. Salamat kayo sa mong pagsuporta na mo, nak, ha?
0: Way sa pa yan, ma. Para ninyo nga kung pagpadaan.

0: Yes! Dako kog nadawat ron. Nakita na gid ang resulta sa akong pagsigig overtime. Dako nga akong mapadaparan nilang mama. Og, may mahibilin pa pud ko para sa akong kaugalingon. Oh. Babe!
1: Babe, padadi ko 5K, please. Bikinahanglan ka, ayaw ka ron.
0: Ha? Nga naman?
1: Naipersal ka ni Abot Good.
0: Unsa? Nya, 5K? Para lang sa parcel? Wala ka maglayan ng kwarta para na.
1: Nagtuuman ko nga, unya na ni Maabot, nagsweldo na ako. Nasayo-sayo man di ay. Babe, sige na. Nagpaabot ako ang rider ka ron. Gideliver na.
0: Sige. Pabuta kay akong ipadani mo.
2: Na maayong yung gibuhat, bay.
0: Bay.
2: Mura na mahinulag na punan ang imong responsibilidad. Murag ikaw mo ay kanang nagbayad sa iyong mga luho.
0: Bay.
2: Bay, ayla kalain yun, ha? Nini ako isulti ni mo.
0: Oo, unsa ma.
2: Kining matay, huwag ka kapangwartahi anang sab.
0: Unsa?

0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghara og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Kinta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yun dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na
9: bedridden.
8: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
6: Life extension, vitamin D3. For longer life.
10: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
11: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Bay, doon nalang mga panginahang ng si Sab. Pero di ko matuo nga, ikaambit lang ko niya tungkol sa kwarta. Iba ko kung mahal ko niya.
1: Aw, ikaw. Aw, kung maunay tinuod, maayo. Unta di kala niya binuangan.
0: Bay.

0: Nak, naapa kay extra? Ay, pwede ka makapadaog kwarta, nak. Nahutda naman kukugtambalo eh.
1: Mangida ko ma.
0: Salamat ka ayun, nak.
2: Ha? Uwa ko'y porta, uy.
1: Ha? Babe, di ba bago man yung sweldo? Nakidahan lang yung kwarta. Kuan ka nang bayarin lang ko si mong nahuwam, babe.
2: Ah, wala lagi ko'y kwarta. Nahurot na. Plano ganing unta na kung manghuwam ni mo.
1: Na, wala gigi ka pahuwam ni mo. Ilabaw ko nakidahan lang ron.
2: Uy, yun, saan mo na ni mo?
1: Mangita lang kong pagi.

0: Nausa may tawang kabayo eh. Sa una, kontra kini mo ang pagpangutang. Karon nagkautang-utang naman ka.
1: Oo ba? Kay, ang akong huwamon, akong siyang ibayad sa kong gutangan. Good. Unya, napasab si Sab nga magsigig pang huwam.
0: Unya, why bayad? Ako ba yun, no? Naluoy naging kunin mo. Nagpaabot na lang ko kung kanusa ka makamatas sa kamatuuran.
1: Bye!

0: daghan kayo man na huwag na ako sa akong mga gipang utangan. Hello, babe.
1: Babe, si mama na hospital.
0: Unsa? Oo niya.
1: Babe, nakinahalan kayo kong kwarta. Please, tabangi ko.
0: Sab, naibawagid ka nga wala ko yung kwarta. Napuno na magigus utang.
1: Paita sa nimo eh. Kainutil ba nimo?

0: Mm. Lipong nga ako. Bayo-bayo sa gitkog na inamda. Okay, inamda. May inam nga mag-inusara.
1: Boni!
0: Ha?
1: Uy! Ay! Hub-hub ka.
0: Sir.
1: Anong hubog pa kayo ka?
0: Kwan. Nakainom, sir.
1: Kung sabay problema, ha? Suti ko. Andam kong maminaw.

0: Oh, nakahigop ka nagsabaw. Nawasan ka na.
1: Oo, sir. Salamat yun, sir. O, pasensya nga. Di na akong ipaggawas ang tanan mo. Salamat sa pagpaminaw na ko, sir.
0: Why problema? Aga ko lang tambag ni mo. Kalimti itong babayhala. Dili angay ni mo ang sama niya nga mapahimus lalong kayo.
1: Sir Lando.
0: Kung magkinahanglad kagka-istorya ni Anagel Kubuni, andam ko maminaw ni mo. O, pagmanoy na lang nako. Ayaw na pag-share.
1: Oh. Salamat, Manuel Lando.

0: Kuya, kumusta naman ka?
1: Okay na ka ba eh? Tulo na sa gabuan, sukat nga. Nagbuwag mi. Ikalimta na ako siya. Huwag nag-focus na ako sa kong trabaho. Dako kayo taba na ako si Sir Lando. Ay, siya mo i-naapirmi ka nung panahon na. Murakog doon ay amahan din eh.
0: Mayo, inuun ko mauga na. Nalipay ko para di mo ba eh?
1: Nalit yung kukulir na.
2: Salamat kayo sa maghihatag na ako, ha?
3: Oh, ikaw pa. Lakas ka kayo na ako.
1: Sino yung Lando? Huwag si Sap.
2: Sige na, ate na ako.
1: Noy Lando! O, saan eh?
3: Buni.
1: Sa kanagag babae nga pwede ni mong tukbun? Si Sap again? Ay, nahibaw ka kung sa'yo akong gibati. Di ako nisultin mo sa nan. Pero ikaw na day mo'y muunay o tukob niya.
3: Pasaylo ako, Bonnie.
4: Mahimo ba? Ayan na lang pagdrama, Bi, Bonnie. Wala naman sad ka. Wala kay katungod na masuko.
1: Sab? Sab, gano? Namang siya man.
4: Tungod kay may kwarta siya. Dili sama ni mo na puno sa utang.
1: Oo.
4: Dili ka makatag sa nila kong panginahanglan, Bonnie. Mong anihin ko ni Lando kay buhong kaayo ko.
1: Sab?

Wa gyud mo sayo pang ako amigo. Kwarta ra gyud ang iyang giapas nako. Usa dihang wa nang koy kapuslanan para niya. Nangita siya glain nga makahatag sa mga luho niya. Pero nagpasalamat na sad ko. Bahalag sakit. Basta kay nakalingkawas na ko sa babae nga sama ni Sahab. Din hinanang kutob. Pugdagang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Paron, pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaiturgao del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahong.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Mokan mga galang kagi ni Boni nga taga Cebu City uban sa awit nga yang kipangayo awit ka na kalohan bakit kung sino pa ang maong kaagi ibata na duwa sa radyo ni Carol Marie Kain gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usak na awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usak awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pag

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Berg. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TGX 500. Mabalit sa mga butika. TGX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og TGX 500. Halos tanan akong silingan ga TGX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TGX 500. Mabalit sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ana, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, lang sa kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
6: Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
6: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag-ikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Yan, ora kaayong nahanaw din ni Suits sa imong pinuyanan?
2: Wala ito ako may bawag din sa nagkawad na!
1: Mamita! Kikasubok kagit kaayong mamita, Chikading. Apan ko ang pagkani nga ipayad ang imong kinabuhi sa nahanaw nga 30 milyones na suod niya itong attache case. Kinalang makabiyak na dayong ko din eh. Magdali ko. Gikan din eh. Mulay lo lang una ko. Dili lang una ko madiretso sa sementeryo. Salaingi kayo na lang kumuduaw sa lubong ni Aning Manoy, Boy Pangag.

0: Bay Misael, gipatay ang bayot nga si Mamita Chikading. Usa, may nakasaksi bay nga sigli na mo'y nigawa sa bay? Humang na milanog ang buto sa armas?
1: Kinuo ko.
0: Nagtuo ko bay? Nagipangitaan ni Miss Glina ang mahuyang kung asa ng attache case nga puno sa kwarta.
1: Mausap ka nang niya sa kung nauna bay, Sarge.
0: Kaluin taon ni Mamita Chikating.
1: Walay kalainan si Glina ka Major Kaspar. Dautan na sa kaisya. Mga kagaw.
0: Bay, Misael.
1: Papasok ko gina niya sila. Ipanumpa ko na.
0: Iwan o na kayo binuhatan si Miss Glina ba, Misael?
1: Bilunang nagit siya sa impyerno uban ni Major Kaspar.

0: Lainhan ka sa mga silingan nga nakakita nimo. Kananaog gikan sa mong bahay. Human sa naita mo.
1: Ang kuno na kong masipiat ko diyan, Rapita, Major.
0: Wala kita'y may mo. Nahitabo na to. Humanaman. Leksyon na kininimo, Glenna.
1: Sa sunod, magmatmanagit ko.
0: Kina, mo ka na insakto. Dili magpaturagas.
1: Naglungot-lungot lang di ko matapos sa iyang kinabuhi.
0: Palamig lang sa gikan sa init kayong sitwasyon.
1: Salamat.
0: Ano ba nga imo mang nahinaykan? Kasuod man ta nimo kayo katong maong mahuyang ug kanhimong agaon. Ha? Glenna?

Bisan ako. Nakapangutan na gihuk karon kun ngano. Ingon ko lang ni ato kaya nung gihukman sa kamatayon si Mamita Chikading. Kunain man karon ang imong kaagnay butang Mamita. Pasensya na gid kayo. Apan mas importante pa kaysa imong kinabuhi ang 13 milyones ka pesos na sud ni atong attache case.

0: noon, Bisli, na mo ng pagpeso sa kamahoyang.
1: Oo, oh, Bisli.
0: Ako nga na ang karol na performa sa anak, Bisli, na. Ina siya kamping, ha? Kaya nainit ka ron mga otoridad.
1: Oh, Bisli.
0: Ah, sige. Kamu amping yung tagsa-tagsa mga lakaw, ha? Ah, kitang-kit sa lang o niya, ha?
1: Okay. Bangyag sa'yo lang. Daging-king salamat, Bisli. May kagahapon ka mo niyatong Binjak. Unsa kay may tabo? Kun magkasugat niya og balik ang iyong daan.
2: Wa.
1: Sigurado ka ba?
2: Ibo nang nadungwag ang tuwag sa imong pangutana. Wa, mauya akong tupaga.
1: Lina, gusto kong tuison ang mga palpak na ko. Sa kagahapon, busa ka ron. Gusto kong ako mo'y mangunay na Diyos pagpatay at tuntawana.
2: Oh.
1: Naglungot-lungot kong ikahinagbuo siya.
2: Okay. Hinawat pa unta nga mahitabo ka na, Major Gaspar.
1: Gisabutahi day ko sa akong tao nga si Marciano. Kung sa hitman, kamoy gisaligan kung mao'y muli kidar at tuntawana.
2: Asa naman di ay maong hitman?
1: Wana. Bitaliwana ning kalibutan. Apan si Marciano gadako pang buhi ni Sibat.
2: Mm-hmm. Mau ba?
1: Ako ka lang, Glenna. Dili ko tugutan kitong Binjak na mulampos sa iyong pag-ilugikan kanimo. Mamatay na yun siya. Mamatay ang uplok. Oh, siguruhon ko na yun ka na.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Moragin niya nga kong ikasulti. Wala ko'y pagbati na itong tawana. Kaya nagapos ako diyan nimo o sa organisasyon sa mga dragon.
5: Salamat. Kung mawag ka na, Glena.
4: Tawa ko nga ikasabot. O may prinsipyo sa kong muluwat sa akong mga saad, Major Gaspar.

Misalig ako kang Lena. Ug, may tuo ko sa tanan niyang gipanulti. Alaot ka lang. Kung magkasugat ang itong masigkadalan, alias codename Alba, kung pinjak, kaysa akong mga kamot ka matapos.

0: dili ko mahimong kupon ang pagsalig ni Major Gaspar nga rin ako. Oh, siya nasab. Si Benjak. Hello. Benjak.
1: Glina. Nga doon pinagkabuhat ka ba na ito sa emosyon ng ikala?
0: Ang bahin ba sa kamatayo ni Mamita Chikading?
1: O, ba't ay kato ang gibahos mo sa iyang kaayo din mo?
0: Oh. Tungod kay dili na ako ang kaning Glenna nga imong nailhan kani ato.
1: Glenna.
0: Ang karon mo ay importante na ko, Benjak. Kung asa ko magkakuha og benepisyo, agtusab ang akong loyalty og simpatiya.
1: Pagkat ako na sa mong kausapan.
0: Gawas, anak. Makamauna sab kong mapatay.
1: Glenna, unfair ka mismo sa imong kabalingon. Kay inay imong gamiton ka ng imong kaisog para makabahos ka sa nakahimo ni mong daotan. Imo naman hinong gitapikan o ipadalibdan.
0: Benjak.
1: Di man eh. Kung di ka naman niya kapuslan, atsun ka ang mga tawa na.
0: Dili ka na makita po.
1: Basta hibaw ko kay kanimo. Pag-o ka palang ang trabaho pa.
0: Pwes, ingnun ko ikaw na nasayop ka, Benjak.
1: Pag matalas ka matuuran, Glenna, sabto may panahon pa, ayaw paabot ang mahimuno niyang uwahi ang tanan.

0: daotan na gid kaayong awhag sa yung kasing-kasing. Ako'y naluoy nga nakuna-huna kang Miss Glenna.
1: Dili ka nga'y maluoy niya. Kay siya ang mipatay si mong aman.
0: Miss Al.
1: Ingon na gid siya ni anak. Kay iyang gipaundayunan. Apan oras nga ikahinagbo siya sa eskwadro. Pabayron ko siya sa kinabuhi ni si Mark. Nga iyang gihunusan sa kinabuhi.
0: Ginoon na lang ang mag-igo sa tanana.
1: Kinahala nga magbayad gid na siya.
2: Labing siguro ba'y nga niya karoon nagtikaw-tikaw sa syudad ang mga kagaw na si Miss Glenna o si Major Gaspar?
1: Pangitao na to sila ba'y, Sarge?
2: Ba'y, Misael?
1: Paningla na to sila sa dakong sa ngayon na buhat.
2: Pa'y, dili ka may mulang babagyo niya si Binjak sa imong pagpaningil ka, Miss Glenna?
1: Uh-huh. Posible, sab?
2: Sa ato pa ba'y? Ikaw ay sabdeno niya ito ni Montawana?
1: Oh. Depende lang niya, by Sarge.

0: Magandang puntahan.
1: Oh. Pai Sarge! Ang pipaya kita!
0: Samuta kita ni. Unang butyang, unang butyang.
1: Dahil na may imong kita, wag na kung anong lang naman po bali.
0: Kanuna naman ko mag-amping, dahil butyang.
1: Kana!
0: Eh, plano ba biyan akong mag-minyo?
1: Ha? Tinuod bitaw ka? Hala, mag-minyo na kita, Pai Sarge!
0: Uy, nagdahom.
1: Ala, naara pa naitan mo na itong duha do.
0: Kalimti na ito itong katotong ng buhat na butiang. Bunga na ito itong kaupong.
1: O niya, magasabak ako ba yung Sarge?
0: Ala, no? Kundi yung utsuan niya sa nagay. Mga abdus, mag-iapon ka? Nagdahom!
1: Kita na ba yun, Sarge? Alabantay yun ka na ako. Kita na ba yun?
0: Kinuho ko!

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 24 ka milyon ka mga Pilipino ang migamit na sa ilang mga national ID aron pag-verify sa ilang mga identity o ma-open og account sa GCash nga mao top e-wallet app na gigamit sa nasod. Ang maong kalambuan ang pakita sa nagkalambo ang papel sa identification system pagpalapad pa sa access na ining adto sa digital financial services. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
7: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauba ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamilod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Si kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
11: o tulog po kakapsos sa gabi.
10: Sima na lang nawala dyan ang sakit
11: o nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
15: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
16: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, mga Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS.
22: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
23: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Buti pa sabot nga magsusi na sabta ni Eskolastika.
2: Pero, di pa nato ikasultibahin ang naslula. Napa siya sa kaguol karon bay?
1: Pero, di tamuhunong may. Ati man na sa slula. Kaya doon ako'y buhaton.
2: Unsa may mong buhaton, ha? Bay, Johnny?
1: Maniit. Mauna na nga akong buhaton, bay.
2: Seryosoha na gudin mo.
1: Di na ni madagnisihan lang ang mga nahitabo sa mga bata in the pita, bay.
2: Bay.
1: Doon na ginirason. Kung anong pat ko na ang mga bata. Unya, murag balbalon.
2: Bay, murag kikulpaan ko.
1: Naanasig ka.
2: Ay, ikulbaan ko sa posibleng mahitabot ni mo kung mailhan ni mo ka ng killer.
1: Ha? Aw, pangandaman ko man ang daan.
2: Bay, mas may tingaling ang mga pulis na lang ang imo pasagdan sa pagsulbad ng mga krimen, bay. Total, gireport naman ko nun ni sa kapitan na to sa mayor o sa kapulisan.
1: Dito magsalig sa uban. Wata mahibaw kung unsa gyud ang plano sa mga killer.
2: Ha?
1: Manang kinahanglang ato siyang mailhan. Aron di na mapunan ang mamising ug mamatay ng mga bata ni Debita.
2: Sa imong huna-huna, bay, ni agit ka ining dapita ng imong giingong killer?
1: Oh, Mikmik. Nagtuo ko nga ni argid ining dapita ka ng maong killer.
2: Kisama ka? May gidudahan ka ba?
1: Na ako'y gidudahan. Pero di pa yun ako mahimong isulti ni mo.
2: Mahimong bag, sultihan na lang ko ni mo kung kinsa man na siya, bay. Aron makapangandam, sab ko.
1: Ah, pero basin og di ka makapugong sa imong batiyon, bay. Og mapagawas ni mo niya ang akong pagduda.
2: Bidan ni mo, bay. Iwa di, kisalig na ko, bay.
1: Sultihan lang ti kain eh. Kung mapunan pa nga kung ebidensya nga siya gud ang takiya sa mga tunog sa sapatos. Dito sa musulio ni Eskolastika. Tod, kung gusto ka mo tabang madakpan ang kriminal, paniid dito sa bilar, bay. Kutub sa tao nga mutanaw sa haya, obsir, bay.

0: Kanina naman sila nag-meeting. Huwag pa maging magkawas sa tindog si Sir Darwin. Dindo? Dindo? May nga madinis sa suod sa klinik? Ano man ka? Hain man ka sila dapita mag-meeting? Uwa si Tawdry sa receiving area. Oh. Basin ko na sila sa suod mismo sa klinik. Si Tao din his clinic? Ay, maka sila mag-meeting? Ah, basin sa kusina din eh. Mura maghihapon nagbayo ng dapita eh. May dental clinic lang. Pero anong ningaw mo din sa suwit no? Mura man upway Tao. Dindo? Dindo! Dindo, hain ka! Oh. Onsa man ron? Pultahan nga may apli o misira? Hain man ron, kikan. Oh. May nga man sa tinis kusina. Dindo? Dindo! Oh. May apli o pultahan sa kwarto tinis kusina? Dindo? Ikaw ba may ablis pultahan? Dindo? Oh. Si Dindo kanina naglikod sa kilid sa tama. Dindo?
1: Milche? Ikaw din na?
0: Abi na ko buhay tao din eh.
1: May gihuna-una lang ko.
0: Nahuman na mag-meeting si mong papa?
1: Oh.
0: O niya, ang anong muram kang nag-uol?
1: Ha?
0: Doon na ka ba'y problema? Hindi ka sabahan pa ba si mong amahan?
1: Uwa man.
0: O niya, ang anong muram bugat pa kay ka problema ang gipasaan?
1: Uwa. Dali na. Manggawas nita din eh. Dali na, Milche.
0: Oh, sige, sige. Magsunod ka nimo. Noon sa Miss Dindo, muna manig hi kayo. Nag-jogs ka ni siya.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
8: Ang lamig!
9: Tika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Zen Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
11: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Anay lang una ko din ispayak. Maayo kay malalantawaran ako gikan din yung materyo. Kinalambantayan ko ang kalihukan sa materyo. Ugaron digid ko maklaro sa ngit-ngit. Ako ning isulob ang itong mga kapa ni Lolo Pilo. Kung kinsa mga tawhana ka, kinahanglan ako kang masakpan. Niya na. Nag-t-shirt na ko gito. Nagkapa o gito. Pura na ko multo ini singit. At na ko magatang sa sunod mahitabo sa materyo.

0: Kinangla nga ni itsap ko sa mangutan ang sahaya ni Inday Ina. May laing hutong sa mga tao nga gustong matanaw ni Ina. Kisa man ni sila? O saan nila posibleng kriminal? Kanang usa ka ba tanaw na? Daghan siya tato. Siya ka ang killer. Matod pa nila, ang killer posible nga muli liigyod sa iyang gipatay.
1: Hey!
0: Oh.
1: Meg!
0: Ay, kapitan!
1: Hey!
0: Oh, Kap!
1: Hey, Mas Johnny!
0: Ha? Kuan, doon na pa'y gibuhat sa iyang payag, Kap.
1: Hey! Oo, siya may iyang gibuhat.
0: Oh, ambot lang, okay ba? Basta, ingon naman to siya nga, dili una siya mobilaron, kay doon na siya buhaton.
1: Hey! Mikmik, kinahanglang bantayan ni mo kana si Johnny.
0: Ha? Ano ako masabantayan, Kap?
1: Hey! Bantay lang yun.
0: Ay?
1: O kung doon na kayo mabantayan si mong higala ng mga lihok na di maayo, kinahanglang imo ning i-report na ko.
0: Ha? Ngan man, Kap? Nagduda ka nga si Johnny ang kriminal?
1: Hey! Di ka ba di ay magduda? Kung ganong sa minteryo magyod ilabay ang mga batang gipatay.
0: Ha?
1: Ay! Ugna.

0: man is mintelyo kap. Magtuogit ka nga si Johnny ng kriminal?
1: Ay! Tanan tao, may mong suspek sa maong mga patay. Apil na si Johnny.
0: Og apil na sabka, kapitan.
1: Ay! Unsa? Ako, kapitan taong ko ay. Unya dudahan ko ni mo nga kriminal.
0: Oh, ingon man ka, nga tanan mahimong suspek, apil ka.
1: Ay! Mas bugat ang akong katarungan kung nganong angay na kong dudahan si Johnny. O kamong duha ang angay dudahan.
0: Uy, ngano gutong kaming duha may imong dudahan, kap. Dili ko kaliwat og ungo, kap. Kawas pa, way ungo nga mangunay gigala.
1: Ay! Aho, mulutaw rabitaw ang tinood. Ato na lang paabuton.
0: O, kana noon. Magpaabot, anak, kap. Dili kay mo paggawas tagpagduda nga makapa-influensya sa ubang mga tao.
1: Ay! Basta ako, nagduda yung ko anang Johnny. Gabaoy mi balbal sa mga bata.
0: Kap, dili nag-iagi sa kukuungi po ng mga samad sa bata.
1: Ay! Aho, wala mahibaw. Basin, sosyal na ang balbal. Og mugamit na sa kitchen knife og tinidor kon mamalbal.
0: Hmm?
1: Ayaw kalimot nga moderno na ang panahon karon.
0: Basta ako, kap. Di ko mo to nga si Abay Johnny ang kriminal. Dilikid, kap.
1: Ay! Tanahon talan.
0: Oh. Kala itagan sa utoks, kapitan, ha? Kalit man lang. Iya naman hinoong ginitan sa Abay Johnny. Mura man og lain na ning daghan nara.

anida ko sa suod sa musliyo ni Scholastica Mutago. Maayo din ni kay Salipod. Huwag mausag kini ang agianan kanunay sa kriminal. Hanting lang unang akong gamiton karon. Maayo na akong muto nga ang kriminal karong kami una. Oh, ay mga kasikas. Ang kriminal na tingali na.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid doro. Gano'y ay.
1: Bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganito. Mag-listot
1: ko. Taka ka sa bukid. Ibo ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko. Ano? Ay, pwede
1: na iyahay. Pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to ba?
1: Tanaman
2: niyo sa bukid. Magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
1: Sige, pangalan mo na
2: ito. Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: mas masaylo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kin akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Mapahilo na mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kun mahilo na ama.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana, dalitulatul sa RMN Drama. Kung mahiluna ang panahon.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong lugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
12: let's go with the flow.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget?
15: So

Samtang ako si Turanding, sayang kipanulti. Dili o dili may tabo ang butang nga iyang napanlantawan. Mahal na ako ng akong pamilya. Mahal na ako si Milani. O si Chelsea. O dili ko gusto magba ang among pamilya. Bisa pagtuas layo si Milani. Bisang pag... Wa niya matagi o gibugaton o pili ang akong pagmahal o pagpangkat niya. Diyos ko, maluoy ka. Nasayod ka nga ikaw lang ang akong gisaligan. Nga di ako mikuha o kaligo ni mo. Ayaw in taon kami upasagtigin mo. Ayaw in taon. Maluoy ka. Maluoy ka.

0: Kumusta naman ka din sa ospital, Dong James? Masa man kanukam kagawas din, he?
1: Matod pa sa doktor nga nagatiman ako, Goryo. May mo na ako makagawas ugma. Pero magdepende sa resulta sa akong laboratory. Labi na sa mga x-ray results.
0: Ay, maupa! Mayon tag magagawas na ka din, Dong. Aron, mabalik ka dito sa tindahan pa.
1: Hmm? Yun man. May problema ba dito, Goryo?
0: Awa, good dong. Ang ako lang ba? Kay lahir mang good ko na ka dito.
1: Makaya naman mo ang trabaho dito, bisan huwa ko, di ba?
0: Ay, makaya na, good dong. Sagi mo, pasaan mo ko dito. Kuan, mga lubi diha, unsa diha, mga kahoy. Pero, lahir na good way kung naaka pa sa lahir-lahir, good dong.
1: Salamat ka ni mo, Goryo. Dakaw kayong akong pagpasalamat sa Ginoo. Nga na mo si Kuya ni mo Turanding. Dakaw kayo mo, ikatabang na mo ni Chelsea.
0: Labaw na kanda ko ikatabang na mo, Dong James. E kung waka pa kami hatag na mo og higayon nga, makatrabaho, no, na, unsa na kami roon, mga dako, sa kaya nga mong pasalamat niya, at ito Randing, o kuya di ay, nga, naaga nga, may dawat o bisalig na mo, biyan sa among pagkaubos.
1: Ikaw, Gidgoryo, parehas rata, way taas, way ubos nato. Tingali sa atong estado sa kinabuhi din sa kalibutan managlahi ta. Pero sa mga mata sa Ginoo, parehas ra kita. Bisan tuod may pagkasiaw mo si Turanding, pero nakita na ko ang inyong kabutan. Ako sinsiro sa inyong pagtabang namo. Bawa nga, salamat kay ninyo.
0: Ay, husto na dong. Ay, husto na ha, igo na dong. Kasi mong gisultin, no? Mahinahinay og siw-siw ang akong ihiay.
1: Wala, gigin mo. Wala, gigin mo yung kalainan ni Turanding. Ngayon mo magawang. Seryoso kaya itang nag-istorya, pero ilig kataon-taon. Mukalit na sa muglikoy.
0: Ay, buyag, doha, buyag. Binis na ba sa nuwibis?
1: Pagkasi, oh, gini mo, Goryo.

0: Oh, maayo noon, pre, kay magawa sa ikarong adlaw.
1: Sa kalo isa Ginoo, pre Baldwin. Abi na ko, di ka na mabalik din sa ospital.
0: Ano, good.
1: Abi pa na ko, nahiubos ka na ko. Nga ito katapusan na itong pagsulti. Ginsulto ba yati ka?
0: Sulto ba eh? Para mong gusto na ako, good. Bot ganun na hunahunaon. Mayo sabto kay gisultuhan ko ni mo adto. Kay nakaamkos ko ba? Nga dili day maayo nga palabanan natong atong kahanggaw.
1: Ikaw gyud.
0: Bito. Nagpasalamat ganay ko ato nimo nga giingnan ko ni mo adto.
1: Ngano gud?
0: Kay maulagi nabisan unsa nato kasuod. Kinahanglan gyud ay nga dili nato wadong atong respeto sa usag-usa. Huwag ang labing mainong danon sa managigala na magpabilin gyud ang maayong relasyon. Parehespetawin ang politika sa ato sa Pilipinas. Daghan kay mga pamilya nga naguba ang maayong relasyon. Sa managigala ay, tungod lang sa paglaban nila sa mga politiko nga gituuhan nilang husto o maayong. Kasagaran gyud, wala ba sila mailhi?
1: Tinawad yun na. Nagani uban nga usangpot pa nga to sa dili maayong nga panghitabo.
0: Ang aang, kikasagaran sa mga supporters sa politiko, basta kung kinsang ilang gilabanan o gituuhan nga maayo para nila, maayo naman lang yun. Isa pag very obvious nga may buhat nga di yun maayo.
1: Kana akong masubrahan ng atong pagkapanatiko sa mga politiko.
0: Mabito. Nalang ko'y mahigala gani dito sa among probinsya, oh. Di magita, Diyos no, no? Ang atong nga naningo ka naman ta nga makabayad-bayad sa tas ato nga sa o nangindahay sa kaluoy sa Ginoo. Sila, di gud sila musimba. Buki gud kayang ilang pagsimba para nila. Daghan kay alibay. Bisan sa ang pag-agnis sa ilang mga ginikanan. Wag yung simbahi. Mingon lang, nag-ampo magod ko. Kay bawara ang Ginoo. Pero bisan gani og dili aw hagon kung naipundok-pundok sa politiko nga gilabanan, lagi nag at bangan ko sa pikas nga partido, utambong yun. Sugot pag makikamatay. Mabuhat pag fake news. Para lang ma-please ang ilang gilabanang politiko. Nga sa pagkatinood lang, ang mga politikong ilang gilabanan, pero bagid manginlabot kung mabulyaso na.
1: Maog yun. Mga kining mga kalamidad nga itong nasinati karon. Wake up call man gini. Natong tanan. Nga usisahon bitaw nato kung kumusta na nga itong relasyon sa itong isig tao. Labaw na gid sa Ginoo. Kay after all, sa musugutag sa dili, whether we like it or not, maningil man gid ang Ginoo kung unsay itong mga binuhatan. Bisan sa itong baruganan kung nahiuyon ba sa kabubuton sa Ginoo o wa. Kining tanan, do na gid linugdangan. Ang nagbuhat og maayo, natural. Muani gyud og maayo og sasama sang bahin ang naghimo og sayop, natural. Musapopo usab sa linugdangan sa bugti sa sayop niya nga nahimo.
0: Oo. Kay bawo naman gyud ta kun unsay sayop ug unsay husto. Naibaw sab ta kun unsay kabuot unsay Ginoo. Ang pagtinarong naman gyud dili ang paghimog dautan.
1: Ang nakaapan man gyud kay di kita mo angkon nga sayop nga atong gibarugan. Labi nagmawi gituhuan husto sa kadaghanan. Bisan pag ganig makita nato nga sayop ang gihimo sa atong gidapigan.
0: Bitaw pre. Muang kong iko ana.
1: Pero si sige lang pre Baldwin. Ang importante nga dili kita malimot sa Ginoo sa pagsangpit niya, sa pagpasalamat o pagampo niya. Kay wala ba kita mahimo kun wa siya. Wa ug wa gyud.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahid.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Go!

0: imong phone book ang imong number?
1: Hi, Rekami. Kumusta? Si Baldwin eh.
0: Nanawa ka man. Unsa naman sa ituyo nimo?
1: Wala lang. Nangumusta lang.
0: Nangumusta o may lain kang tuyo?
1: Nangumusta gani.
0: Okay na. Miipigtog yun ang imong pagdaot nako ngadto ni Sir James.
1: Unsa ka?
0: Mangutahan na pagka kung naunsa ko. Sumat. Yan sa ko niyo pagdaot ka ito ni Sir James.
1: Kredit. Kusa ka nag-ingon niyo mga gidaot ko ikaw ni Pare James?
0: Ay, na lang ka ni pagpakaroon ingon pa, Baldwin. Gidaot ko ni mga ito ni Sir James. Aron nga ma-anha ko ni mo.
1: Mau ba?
0: Resultihan na lang ka. Nga ipaniguro gina ako ni mo. Nga makuha na ako kung unsa may gusto na ako mahitabo.
1: Salab tunon kayo mong ipanulti na.
0: Ah, ikaw. Kung saon ni mo kini sa pagsabot.
1: Hayan nimo ri kami. Kung nagtuo kang nagukod ko nimo, kalimti na. Dinar to sa hangin tong akong diskarte nimo sa una. Ah, wala to. Di ko seryoso ato.
0: Oo. Di kay ka seryoso ato. Kay wa man ko magpadahan nimo.
1: Eh, mao ba?
0: Bye na.
1: Eh, kalit sa... Kisulti pagitan ni niya. May hangilan ko nimo.
0: Bye.
1: Rikami, please. Puno nga na yung pagtinta ni Pari James. Kay sayod kang dako siyang minyo. Maisawa siya o ganak. Busa hununga ang imong tinguha sa pagguba sa iyong pamilya. Oh. Uy. Hello? Rikami! Pagkaway batanis. Diritso ano ko putos ang panagsulti na. Papagayin ko mahuman. Bahala kang mabihana ka. Nangita ka ng yung problema da. Basta naibaw ka na kung unsay husto, unsay sayo. Imo na mabihana ka.

0: Shit. Look who's talking. Mura kinsang limpiw, ha? Karoon na ba lang? Nga nakuha ko ng atensyon nila Chelsea, nga anak ni Sir James? Oh, no way. Mahitabo na ang mahitabo. Why si bisan kinsang makapugong nako? Wa og wa na gyud.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Kianos Tugadios Break Karuga Puna hatos na to sa DataX 500. Pwede bang mamatanon ang naanayidad mag DataX 500 ka? Ang DataX 500 ba superior ang tinsans nga maoy graputika sa mga sigula at ang mga tinsolos batok sa nanabas ng free radicals yung ipagrabi sa polusyon na yung mabisyo sa mga spaginom sa alkohol o ang pagpanbako. Sa atong balita, naangol o gadalang gidas tambalang kinusaka sa staan news nga mag-uuma ang kinigitigba sa lanasab nga mag-uuma at ang kinaglalis sa kagabi dito sa may bukarang bahay sa Barangay Mantalongon lungsod sa Dalagita, ang biktima nilhan sa alias sa Pedrain sa sintaan niyo sa Gabarigod Binyo o lumulupyo sa Sitio Lahog sa Moga Barangay samtang itumog na sospek na nanigbas nilhan niya si Pascual Calvo alias Kual igod ang Gabarigod na taga dito sa Sitio Kangibang sa Moga Puga Barangay. Sigun sa desisyon sa kabilisan sa Dalagit Police Station na kining biktima, nag-inom kini o gang suspect, nag-inom usap sa laig lamisa, apan sila kapag-inom nakita kaniga duhang ni sampot ni noon sa panaglalis, sanglit ang duha doon nag-ingong karaag panagbangi, o nag-alis kini hangtod nga may resulta kini sa panigbas, aga suspect nagdakinig sanggot o mayang gigamit sa panigbas, nga to sa baog biktima, niko kini ang biktima siyang naong, o gato, o gabukton, o gaya siya ga pulso. Nagkikita sa tambalan samtang suspect higog na dakpan sa pinis sa kapulisan human sa maugyan sa lente. Batong news break na karoon na po na hatod na to sa DataX 500. Ang DataX 500 kampiyon na prediksyon na 1.3 million orak unit sa antioxidants efektibo kundi mapauntra sa mga free radical cell oxidation sa DataX 500. Atong panit pabataon, internal organ ayohon, ang DataX 500, nilbatas ng diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas and formation, happy CDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Kailangan ko mag-withdraw.
14: Himala! May BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
14: Isang Himala!
15: Schools are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro.
1: Kung mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na to sa RMN Drama.

0: 什么黑幕不补了又能好意思？
1: 哎 ，It's your hands！
2: 我当地的性格跟我三线以上 ，We hands。可你敢说我卡林丹东阿东不干嘛来说？
0: 哎呀，我看住个根，东东的兵士拢杀完，这里鬼哥们打我来说。
2: 哎呀，啥？
3: Matag saw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matag saw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay Mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month naayo na ako.
6: DTX 500. Pumalik sa mga butika.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget?

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Lula, sultihit ko kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
5: Ayaw na lagi kong hisgote ni Anangana!
4: Pero Lula,
5: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca!
6: Ang kolektor.
4: Hello?
7: Ikaw si Marian.
4: Oh, ako ni?
7: Hain ang original siya imong painting ako na.
4: Oh. Ha? Kining pinintal na kuna nga may kipapas na bata. Unsa man sa kay buti pa sa buti ini? Nganong kipapas man siya? Pero ipilit ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang gyud?
6: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga. Inyong mabati sa Dili Madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Jenerica Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas, ang kolektor at tangi.
8: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
9: Maximum!

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participants. Participating in drugstores or retail outlets, dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang swerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi.
3: Hello, Mommy.
2: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag guwanta pa.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
12: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon. Matagsaw sa adlaw.
1: Mayroong iba na naandyan sa puso mo.
2: Nganong mahadlokang mamatay si Kenta, tungod kay managsuon mo, imo siyang manghod. Ug nakita ko ang iyang pagtahod o pagmahal ni mo. Maoy ibutang sa ibong unahon at dunghans. Unya ka na mahibaw sa kabilihon sa usakataho kung mawa na kinini mo. Timan ina.
3: Sir Hans, Sir Hans! Gipakita ka sa mga doktor ni Sir Kent! Gitabang siya!
4: No!
2: No! Yon siya man si Kent, ha?
3: Kukuan! Nangita man to ang doktor sa mga pariente, sa pasyente!
4: Gitabang ba siya?
3: Na nagkabuang man to sila, uy! Maong nga gitabang yung tingali si Sir Kent lagi!
4: Gali! Atong sihon!
5: James,
6: magawas ako din ni. Magawas ako din ni, pero kinanam ni mo ito bangon mong kaso, good. Salamat ka kay, wa mamatay si Isa. Matay ba ito?
5: Mas malipay pa ko kung namatay siya.
6: Wagin na kita. Wanagi ka, Claire. Luagin na, trulin nyo na nun. Kanang pagunahon na ni mo.
5: Ay, kugyaw-yawi, ha? Pangita ko nung paagi makagawas ko din eh.
6: Claire, kinala mga ikapasaylo si mong ibuhat ni Kent o ni Isa.
5: Ha? Sampa niya, oy. Di ko mga ipasaylo nila. Kabit ni Kent si Ayesa, angay lang mamatay sila.
6: Mana? Bukot kasi mong gusto. Okay, katuog ni Priswan. Bahala ka.
4: Hans, ay kumusta na si Kent, ha?
3: Sir Hans, kumusta naman si Dong Kent?
7: Luwas na siya nang...
3: Ay, salamat.
2: Eh, salamat in taong si Ginoo. Nakalabang na yun si Kent sa krisis.
7: Ati manas, Yolo. Ati manas si Kent. Natawagan na ako kung makamat ko na siya buta.
2: Asya man ka, Hans. Ay, Dong Hans!
5: Naunsa man to siya. Huwag man mo to bat.
2: Ay, basag na lang una na to si Hans. Bugat pa ang iyang pamati karon. Naglipog pa siya kung asya niya ibutang ang iyang kaugaling.
3: Ay, pastilan ka kalit sab sa nahitabo, eh.
2: Ang anak ni Claire. Ason, kamo lang una ang bahala. Kamo ni Marta.
3: Natotoo na si Marta. Siya nagbahalas bata.

0: Nak, nak, Aisa. Kumusta naman ang pamati ni Mus imong lawas?
1: Ma?
0: Oh, Aisa, ayaw, paglihok. Ay, paglihok.
1: Ni ako sa ospital?
0: Oo. Oh.
1: Unsay ni hitabo?
0: Puslan man nga dili na ka mo balik na ko, Kent. Dili sa ka mahimong maangkor ni Ayesa! Ayesa! Ayesa!
2: Ay, gugo. Itag ba siya sa ospital?
0: Ayesa! Ayesa! Ayesa!

0: Si Ken pa. Kumusta siya?
1: Aluwas na siya. Dili na kaangay mabalaka pa ni Don Kent. Ang imong kaugalingo na lang ang atiman na.
0: Hay nang... Ang bata. Si Baby Roman.
1: Na, ayaw nagkabalakas bata kay luwas ra siya. Di atiman siya ni Marta.
0: Salamat, Ma.
1: Angay ka magpasalamat nga naluwas pa ka. Kay nadali kag daddy ni sa ospital. Ay, isa. Kinahanglang ipapriso gyud ni mo si Claire, ha? Kay praning na tong babayhana. Killer!
0: Ay, karoon si Claire, Ma.
1: Nato adas prisuhan! Di na itong makagawas dito.

0: Ay, Trung Hải sao? Ít mà hôm nay đã răng công. Bắt con em một bàn tay như kia. Bảy báo ôn tài lãng ca, còn bà cả mặt ngôn là sang bột. Và cái tốt.
1: Luas mengit kasya lo.
0: Bao mana ang kisultis doktor? Sige na dong. Katuog na. Ay bisang gamay lang. Pauli-una sa bahay. Ako na'y bahala ni Kent ug Ayesa dinhi sa ospital.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 98.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Hey, Trung Hans, hey, Naka Bati Kaba, sa akong gisulte.
1: Ulo, nakabati ko.
0: Ay, sige na. Ay, paulit na.
1: Salamat.
0: Ginoo, dili lang unta ulay ang tanan. Makamat mo na lang unta si Hans sa iyang mga sayop.

0: Ma, kumusta na si Kent?
1: Wapa man siya makabangon, pero mubuka na kuno ang iyang mga mata, matod pang lolo. Ay na, naluod yung kahintang ni Dong Kent, oy.
0: Kumusta, Sir Hans? Nalipay ba siya sa kahintang ni Kent?
1: Aha. Ay.
0: Oh.
2: Nakabangon ka na gini, ay. Ay, kumusta ka na, Ahisa?
0: Maayo naman, Lo.
2: Maayo ka ba? Ikasulti na. Ay, pero si Dong Kent.
0: Kumusta si Kent, Lo?
2: Igo lang bubuka ang iyang mga mata. Mututok ni mo. Pero dili pa siya makasulti.
0: Grabe kita ang kadaot siya ko.
2: Ay, medyo. Pero, matod pas doktor nga may chance pa nga maulian siya.
0: Kino ako.
2: Ayesa, paningkamot nga mamaayo ka. Aron ikaw mismo ang makakita ni Ken. Mahimong mo at diman niya.
0: Dili mahimong maduol ko niya, Lo.
2: Ay.
0: Sister Hans, Lo. Kumusta?
2: Wag siya'y pahuway sukad ma-admit din eh sa ospital si Kent.
0: Guilty siya.
2: Ambot. Ay, dili ko makatugkad kung unsa yun ang gibati karon ni Dong Hans. Dili din ako mabasa sa iyang nawo.

0: Ey, Gang. Oh. Lo. Eh, salamat nga. Nga magkaila ka na. Ayaw lang pugsa sa pagliyo ka. Bago ka bang naulian. Oh. Lo. Unsa ni tabo? Daghan ang nahitabo. Pero ayaw unak ni guna-una. Ang imong kaayuhan, una ang atimana.
1: Lo, si Ayasa.
0: Luwas na siya. Makagawas na siya hapit.
1: Salamat. Salamat kung mauna. Si Kuya Hans.
0: Ako pa siyang tawagan. Akong pahibaw o niya makasulti ka na.

0: Dong Hans, dili ba lang nimo tubagon ang kanang nanawag?
1: Tubaga kita.
0: Oh. Uy, sino'y saman di ay kining nanawag?
1: Tubaga.
0: Ay, oh, sabay akong isulti.
1: Bisan unsa nga gusto nimo isulti?
0: Hello.
2: Haing si Hans Marta.
3: Ay, migawas man to. Murao dili siya gusto nga makigsulti ni mo. Pasagdan lang muna nato siya, Noy Sam.
2: Ay, sultihin lang siya nga makasulti na si Ken.
4: Lo, unsa nay?
5: Kumusta ka na, Ken?
4: Ayos ah.

0: Masugin ang muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa unique.
1: Max talaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS. Pila pila win. San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
10: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Lula, sultihi ko kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
12: Ayaw na lagi kong hisgote ni Anangana!
11: Pero Lula,
12: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca!
13: Ang kolektor.
11: Hello?
14: Ikaw si Marian?
11: Oh, ako ni.
14: Hain ang original sa imong painting ako na.
11: Oh. Ha?
14: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting na kuna.
11: Kining pinintal na kuna nga may kipapas na bata. Unsa man sa kay buti pa sa buti ini? Nganong kipapas man siya? Pero kipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca! Kinsa ka mang gyud?
13: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Jenerica Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Racanas, ang kolektor at tangi.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Tas bang imo blood sugar?
9: Ato na ka may diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500!
8: Ato na kini anti-diabetic properties?
9: Sama sa
8: Charantine,
9: gagapa mo buo sa glucose,
8: Visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: gapanehong epekto sa insulin.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto!
9: Sa pinatulog ang butiki sa yung lugar!
8: DTX 500!
10: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: 2 kapsul, buntag ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang,
11: 100 na lang akong sugar.
10: Pictive, wujud kayong DTX
8: 500. DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba kanga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
19: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
20: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulub usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
21: Rest Time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
23: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
5: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon.
4: Headlines.
5: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival wa na makalimatog reklamo sa subling pagpahigayon sa Colon Night Market. Mga investigador sa Cebu City Police Office adunay lead sa mastermind sa pagpusil patay ni atong Osaka 57 anyos sa Barangay Sudlon 1. Childhood Cancer Hotline planong ibutang sa Dakbayan sa Mandawi. Malakat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matun sa ato mga balita news updates. Adong Martes, September 8, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Alang sa ato mga debotong katoliko. Kami na sa mga deboto ni Virgin Maria, Mama Mary. Doon ay mga nakapanagkot na. Doon na po'y nakapanimba karong adlawa. Ngayong hapon kaninyong tanan. Naminaw sa ilang mga radio karon 612. Mayong adlaw og sa ato ang digital platform. DYHP Arimant Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ugog man na yung adlawa ang pagpahigayon sa ikaduhang weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kinsa na po'y kaha ang makadaog og tago. 2,000 pesos o 5,000 pesos atol sa tuang second weekly draw. Sanbay ha, alang sa mga pharmacies na itong basahon. Karoon itong mga partner pharmacies, ano ka mo magkapalit sa mga Biogesic 20 katabletas lang. Sa inyo ang pagpalit ni Ana sa usa ka resibo, dadadiri ang resibo. Ano na ito ka ng ilisan o raffle stub? Ano na may chance nga makadaog sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival wa makadawat og reklamo sa subling pagpahigayon sa Colon Night Market. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hadlok nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Wa na makadawat og reklamo si Cebu City Mayor Nestor Archival sa subling pagpagayon sa Colon Night Market. Ang Colon Night Market formal nga gibuksan na itong Domingo og buluntad hangtod sa buwan sa Enero sa sunod tuig. Kainuman nga ang mayor, gipasakaan og reklamo ni Konsehal June Alcover ngadto sa buhatan sa Ombudsman. Kinitungod sa pagpagayon sa Colon Night Market sa maging tuig nga gihulabway sa konsehal nga illegal. Apan giklaro ni Archival nga way kausaban og susamara ang proseso nga gisunod sa gamhanan sa dakbayan pagpagayon sa mga aktividad sa syudad.
7: Mugi nga po ng Francis. Sige, paklaro lang yun na ito. Kaya pasigikihan na po niya taan eh.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayo na niya nakita ang dakbayan o kapin sa 2 milyones pesos pagpagayon sa Colon Night Market sa maging tuig. Mas dako itandi sa income sa syudad sa susamang aktividad sa nakalabay ng mga administrasyon.
8: Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubo ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sa kinin native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak,
5: RMN. At ang oras sa 5:18 na sa kahaponon. Samtang master or mga investigador sa Cebu City Police Office, ano na lang lead sa mastermind sa pagpusil patay ni itong Usaka, 57 anyos, diin napalgang patay ang lawas sa Barangay Sudlon 2, Bukirang Dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Human mapasaka ang kaso batok sa upat ka mga suspitsado nga may responsable sa pagpusil patay kang Leo Lianyo dito sa Barangay Sudlon 1, Bukirang Dapit sa Sudet sa Sugbo niyatong September 3, 2026. Ang kapulisan sa Sudet sa Sugbo para umpasa ng ipakisusi labot sa mastermind sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga doon na sila lead kung kinsa ang nagsugo nga ipapatay ang biktima. Iyang gipasabot nga wala nila dalia sa pagpasaka o kaso batok sa nagsugo tungod kay tinguha nila nga ang ilang isang at reklamo, ligon ang mga ebidensya.
9: We have leads, no? Natay leads sa gingon na to, nga katokong gingon na principal by inducement. No?
10: Okay.
9: We just need to thoroughly conduct case build-up kay aron dili, madali-dali. Sigurado tanga nga itong we file is airtight na kaso.
3: Niyanto na ang pamilya sa biktima sa masayang mga anak o asawa sa Cebu City Police Office ang pumirma na sa dokumento subay sa pagpasaka sa kaso. Doon na sila gihatag ang mahinungdanon nga impormasyon ngadto sa kapulisan nga gihulagway ni Pilare nga makatabang sa padayon nga imbestigasyon sa kaso. Away sa yuta ang usa sa gitano nga motibo sa krimen kini base sa pamahayag ni Gutubat nga gikumpirma usab sa pamilya sa biktima.
9: Yes, they have statements, no? And naghatag pud sila ng mga vital information na include sa ilang mga affidavit.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, dugang ni Pilare nga ang upat ka mga suspek nga sila nga Richie Batika na Kalunsag, 49 anyos, nga may gitumbok ang leader Eliasar Nase, 49 anyos, nga nagsilbing driver John Elvis Katantan Gutubat, 31 anyos, e-bike driver o si Alias Sean, mga notado na nga mga gun for hire. Iyang ipasabot nga nila bago sa mga suspitsado ang maong trabaho, subay silang pamahayag nga gihatag sa mga investigador. Magpalay ng manhunt operation sa CCPO batok sa nagpabilin nga gawas nun nga si Alias Sean nga gimonitor na karon sa kapulisan ang lihok ni ini. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Albus Amante ni YHP. Tata Karemen.
4: Radyo Mo Nationwide.
5: At oras alas 5:22 sa kahaponon. Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:23 sa kahaponon, Childhood Cancer Hotline, planong ibutang sa Dakbayan sa Mandaue. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
4: CYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Usaka Foundation na nakigalayon karon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue para maestablisar ang gitawag og Childhood Cancer Hotline. Pinaagi niini mas mahimo nga sayon na unya ang pagdangum sa mga kabataan nga magkinahanglan og tabang kun sila ba kamatikod o ma-diagnose nga posible nga dunay mga sintomas sa cancer. Abang representante sa I Want to Share Foundation nga gipanguluhan sa ilang founder nga si Sheila Romero, moy personal nga mipasabot sa katuyuan sa programa nga tuni Mandaue City Mayor Jonky Uwano. Itap sa programa ang mga health workers sa syudad ug ipabu sila sa training apila ang mga anaa sa barangay. Pinaagi sa mga espesyalista gikan sa Philippine General Hospital kung saan pag-assess o pag-screen sa posibleng sintoma sa cancer. Human sila mapabot sa pagbansay-bansay, mahimo na silang mu-assess sa mga bata nga modangup sa health center ug ma-refer nga to sa Vicente Soto Memorial Medical Center o kaha sa PGH. Tumong sa IWTS nga mutabang sa kabataan alang sa early detection sa sakit nga cancer ug mas paspas nga referral para sa gikinahanglan nga treatment pinaagi sa mga partner niini nga mga tambalanan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandaue ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
4: Nationwide.
5: O kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag adlaw. Dira ka rin siya rantirikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag adlaw, magkatabang na. Magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, ang GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension.
4: Pratso mo, Nationwide. YHP, una sa lahat. Traffic update.
5: Ato karong arinawon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo ning oras sa kahaponon sa adlaw, Martes o Maapuhon, Sergio Esmania Day, holiday sa Cebu. Ato i-check atong ang patrol. Pinagi ni Radio Man Joseph Oskihano kasaban Jiko.
4: TYHP RMN Report.
10: Yes, salamat kasama Radyo Malaida sa itong kapagani ng Bilis Gawas Gabay na Karmarasa sa Nikapong Karo sa Andaw Martes ng Laundry sa may downtown area Karo na Magawarasa. Kung hindi ka sa may Fintos niya at subay sa Jones Avenue sa Pasmia Boulevard patuloy sa may Basilica Minor de Santo Inyo o Rekablakan, mudrit na laga sa mga sekretor ng mga orasa samtang ang ubang dandri sa may downtown area sa Higaspi, sa may Pilay, sa natin ay hinayin sa maraga sa mga sekretor sa Anglit na naghihayin sa buong sod at mga gagmang mga negosyante na mo ang apil sa musamot sa night market na karoga kabi indri sa may Colon Street sa may downtown area. Samtang ang Nagawa Avenue higat sa may Finte, panoorin sa may Jeromo Sulama Avenue, muna rin heavy traffic karon na panoorin sa may Jeromo Sulama Avenue, o lahos rin sa may North Recreation Area sa may East Osminya, habi rin sa may Barangay Carita. Samtang ang Picas Lane, dutandaga sa mga sikanggikan sa may Esquina Gordo, panoorin sa may Quinte Osminya. Samtang ang Quinte Osminya, panoorin sa Cebu Provincial Capital, ang lane, panoorin sa may Iscarius, lumoving karon ang mga sakyanan padong sa may Iscarius Street sa uptown area. Samtang ang invaders, napektuhan sa miscalls dagat sa mga sakyanan mga orasa padong sa may Iskina Panawa. Ang Iscario, ginari sa may Cebu Provincial Capital padong sa may Gordo Avenue, lumoving sa mga sakyanan at aning doon na rin. Duha ka mga intersection rin sa may Frabos Extension o rin sa may Iwana Osminya padong rin sa may Kaputaw o Iskina Gordo Avenue. Ang Iskario Extension karon gikan rin sa may Iskina Gordo, padong rin sa may ubos ka bahay sa flyover doon sa may Pag-ibig, nakasinati sa Mr. Holtz, daga sa mga sakinan, padong rin sa may Dan sa Cebu Business Park, o ng Archbishop Frias, moderita ka mula sa Trigabot rin sa may doon ka mga flyover sa pinagabahay sa flyover doon sa may BIR, nakasinati ni Mr. Holtz, daga sa mga sakinan, umusubay ka sa may Governor Quinco sa Banta Road, padong rin sa may Foodland, o ang Picas Lane, ikan sa may Foodland, padong rin sa may Archbishop Frias sa mudir ko hibit traffic sa Karabaga Orasa. Ang Gordo, mudir ka panong gri sa may CCPO, gri sa may Sina, Mango Avenue. Ang De La Montaña, ang Pope John Paul Disikan, Karabaga Orasa, gri sa may Mapulo Church. Subay rin sa De La Montaña, o gri sa may Pope John Paul Disikan, at lumugi sa umaskaran panong gri sa may IT Park, lumugi sa may GY Square, habig na sa Barangay Lahuging takbayan sa Sugbo. Samtang ang South Gabayan, ang Invacal sa Rakamura sa mga dinigidangay agyon pero ganoon rin sa may South, sa may flyover doon sa flyover Mambaling o blouse rin sa may Invacal sa National Highway sa Basak Pardo Highway dali sa may Poblasyon Pardo, Pardo, Bulacaw, Cebu Street, Bulacaw, Talisay. Ang SRP, mudreta karong mag-urasa, padong rin sa may Talisay o gikan rin sa may Plaza Independencia o gikan sa Talisay padong rin sa may Plaza Independencia. Kilingdaan gikan sa flyover Mambaling padong sa SMC side nakasinapin sa news calls kaga sa mga sakinan tarong kabaga orasa sa kahaponon. Samtang ubang bahin habig rin sa may South Oray Kabalakan sa may Iflamar sa may Katipunan Salvador Extension Salvador Street padong rin sa may Tisa o rin sa may Iflamar sa Barangay Punta Princesa ni Gadakbayan sa Subo. Ay pila ka sa tasong karoon sa kanalan ng Kapuro sa Adlaw ng Martes, ikan rin si Gawalsa. Alang sa traffic update, ang yung Ratsuma, Joseph Oceano, DOYNSP, Tatak ng RNN.
4: Ratsumo Nationwide.
5: Di ka salamat, Radio Man Joseph Oskihano sa report. Samtang ha, gipahinumduman ka mo alang sa nagpadayon na itong pag-ilis sa inyohang mga proof of purchase kung mga resibo sa inyong pagpalit sa Biogesic. Sigurduhan lang na inyohang Biogesic, bainti ka mga tabletas na palit sa musulod nga pharmacy. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drugs. Kanya ko nagaling sa supermarkets or convenience stores, available ang Biogesic mapalit, 7-Eleven, sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Alang sa itong mga minor winners, upat ang makadaog. Og tag 2,000 pesos. Tag usa ang winner sa 5,000 pesos. At sa grand draw, upat ka mga winners. Pwede mananaog makadaog og tag 10,000 pesos. Samtang 100,000 pesos alang sa ito ang major prize at sa grand draw karong September 30. Kada Merkules sa ugma, alas 2 sa hapon, lain na usab nga weekly draw. Ikaduha nga weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Dala din yung resibo. Kabila ko ng panahuna, gamit sa kaayo, no? Ang Biogesic, kabila ko na lab-lab-dan kag ulo. Gamit kayo na sa pag-inom. Kunya ang resibo, inay nga ilabay, mas mayong nga pailisan diri. Aron mahatagan ka mong stamps o maka-appeal. Alang sa umaabot na sa mga third weekly draw, sa umaabot September 15, sa third weekly draw. O maalas 2 sa hapon, second weekly draw. Ato ba sa nang-announce sa tosulit na mananaog o ato sa nang mapakita or live sa itong DYHP Arimen Cebu Facebook page. Ato oras alas 5:32 sa kahaponon. Baliktas sa ato mga balita kuman sa mga pahinumdom.
4: Radyo Mo Nationwide.
5: Mami, makahinumdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo risk

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
8: Unsa?
10: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
14: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
13: TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
13: TTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
16: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
17: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
16: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
20: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
21: My

0: sama kabuhay.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
1: The original Koy Herbal Capsule.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Oras sa DYHP, alas 5.39 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, nakabuylo na karong adlawa ang IFM Anniversary Caravan of Talents diin. Ipahigayon. Karon diha sa Kandulawan Gym sa Dakbayan sa Talisay. Ang Idol Rampak, kaya atangin po din yung ugmapuhon. Atol sa ika-48 ng anibersaryo sa IFM 93.9. Mga kalihukan diha sa Labugon, Mandawi City. Apan karong adlaw, anhaon na ta sa South nga bahin sa Cebu. Bilagi sa Idol Rampak, nun man ang search para sa mga future DJs and vloggers of IFM 93.9. Ato i-check karon si Idol Tweety. Full force ang IFM karon sa nagkadayang kalihukan alang sa Idol Caravan of Talents. Idol Tweety, unsay latest di sa Kandulawan na Talisay City. Idol Tweety, happy anniversary sa IFM!
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Happy anniversary na po, Radloman Aida.
5: Happy anniversary!
7: Live and direct rin mismo po sa dalawa na gym sa may Talisay, kundi hindi rin na po ipahigayo na ang Idol Rampa sa tuwang Idol Fest 2026. Lakit na ang tuwang huni ni Idol. So, ubay-ubay yung mga talent nga itong pag-aat nga na karong adlawa, karong gabi una, bisan pa man nga brown out karong mga oras sa Radyuman Aida din sa Kandulawan. Kaya the show must go on. Apan naagi hapon tayo pang tarong pa po din ni Radyuman Aida. Nag-andam pa po tamo ng sa katong mga ganahan po da musalmot alang sa tuang IFM o DYHP Idol Fest 2026. Kaya pwede lang yun kayo nilang bisitao ng Kandulawan Gym din sa may Talisay. Kaya mga talented na mga kaigtuunan at tuang mga suking tigpaminawa ang ilahang makita karong gabi una ang tuang mga nindot kayo tingog ng mga kabatanunan. Bisan pa man, siguang Radyuman ay daway, walay edad na gipili ang atuang huni ni Idol o lakit na ang atuang Idol Rampa na paipahigayon na karong taod-taod. Bay-bay na mga maanyag sa ayo Radyuman Aida ang atuang nakita din hey kay andam na kay silang Rampa pagkataasa sa mga heels sa Radyuman Aida. Dili na po ni kaya. Pero di na po ni kaya Radyuman Aida mas lahat
5: na po ni Rampa gihapon ta ay bahalag dili mga heels. Rampa gihapon ta.
7: Atampag hapon gyud. Pero makit-an gyud na to no ang ka-excited po da sa tuang mga kaigtuunan din hi. Kaya tuod maskin pa nga alimutan ang uban tungod sa kanang walay suga Radyuman Aida. Kay nagdagi hapon sila pa may payan niya. Dari na po sila ga-standby. Ang ato mga kaigunan na naman ay na puno-puno na girang ato ang gym. Kaya sukat pa daw kaganina pag abot sa ato ang team sa D.Y. Eastfield sa ISM. Kaya nag-anam na po daw o gaanhi ang ato ang mga kaigunan na naman ay na. Oh. Pag-abot yun na po mismo din sa lugar. Rajuman Aida, Aida kaya tungod po da nag-kuan man po pa, nag-sulot-sulot na po dugabot ang atuang team, ay daghan na kay tao, bata, tiguang, hamtong, ang edad. Kaya tungod ganahan po sila nga mo tanaw po da sa
0: pang first idol time rapa sa idol. First time po ta nagpahigayon sa yun, ane kadako ka kalihukan, di asa kang dulawan, Jim.
7: Yes, yan ako tayo pa-premyo. Rajuman Aida, sa okay, po ang mga sukit. Big paminaw. Big yun na mawala ang pa-premium no sa IFM o sa DYHP. Kanunay yun na masinunsa nga event. Ang atuang ipahigayon kay kanunay yun na napunta ikadalit po da sa atuang mga kaysuunan nga. Grabe suporta po da sa atuang kitong dilit po da tungod sa ilaha Rajuman Aida. Wa mong po yun na nagyaw-yaw din is kahanginan.
0: Sila ang
7: ipahimo o overall number one na to sa IFM o sa DYHP. Pero kakataw-taw, Rajuman Aida, kaya nagkamulo pa man po niya nga ito ang mga beauty queens din. Lakit na nga ito ang mga singers. Muhatag po taog dugang pag-update o masugda na gina na ito. Kaya bisan pa man walay suga, Rajuman Aida, maskin kanusa pa ni mabalik ka, unsa pa ning oras na mabalik ka, ipadayon o ipadayon.
0: Pero unsa man na ang rotational brown out diha? 1 hour or 2 hours?
7: 1 hour amo ang inibawa na Rajuman Aida.
0: Okay.
7: So, karong taod-taod, possible nga mo, tiga na po nagbalik, kay excited na rabagid kaayo ang tanan, lakit na niya nga to ang mga audience niya na din hi. Kaya lahi-lahi po daban niya lugar. Di lang yun taga-talisa niya ni Rajuman Aida. Maka-proud kayo kay maskin pa ang mga kasikbit niya lugar ning anhi ko sila para pod mo support sa ilahang beta nga idol rampa og guni ni idol.
0: Oh, so excited na ang tanan unya kinsa kaha ang swerteng mananaog karon sa nagreya kalihukan. Idol tweeting nga makaangkot og mga nindot kay pa-premyo gikan sa IFM ug sa atong mga partners.
7: Atong pasalamatan og dako Rajuman Aida nga to ang major sponsor karon ang EXL Makabuhay.
0: Thank you, EXL.
7: Ang EXL Makabuhay, Rajuman Aida, kaya usa sila sa kanya nagpabuhi ani ang atuang anniversary nga gipahigayon karong tuiga. So far, Rajuman Aida, maupan ang atuang latest dinhi sa atuang Candelawan Gym kung diin ipahigayon ang atuang Idol Fest 2026 sa ayatanog sa DYHP. Alang sa tuwang anniversary karong tuiga mo. Balik ang pusta karong tautos po sa Juman Aida. Nga dahil yun, dili po sila malimot pag-like o pag-follow sa tuwang mga official Facebook page ang Ayaton 93.9 Cebu o ang DYHPR man Cebu kay kanunay man putang naka-update po dira sa ilaha.
0: Okay, dingan salamat, Idol Tweety.
7: Dagang salamat, Rajuman Aida. Atuwa na lang kauban rin ang kinatibuk ang puwersa gyud sa RMN Cebu ang Ayaton 93.9 Cebu team. Ugay DYHPRMN Cebu team kinyong idol Tweety Tatak RMN.
0: Dika salamat idol Tweety sa atuang sister station sa IFM 93.9 na magsaulog sa ika 48 ng anibersaryo o bang adlaw September 9. Apan karon pa lang nakaboylo na ato nagkadaiyang kalihukan ibida sa IFM ang Caravan of Talents diin nagkadaiyang ang mga syudad ang atong ang pagkabisitahon. Pinagi sa nagkadaiyang contest mga competition ang pag-develop po din sa mga bagong talents at the same time paghatag mga pa-premium gikan sa DYHP, IFL o sa ato mga partners. At oras sila 5:45 na sa kahaponon ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga cash-in kahit pagpa-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash-in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash-in for free. Walang kaltas up to 8,000
5: 1,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load. Dahil siksik sa bonus, may bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin pa ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchant. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM 0272-139999. Other networks fees may apply. No more. GExchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Mayong pagpamina usap gato ni Ma'am Lorena Soriano o ni Sir Mitty Soriano ang gikan sa Bangkogon Beach Resort and Restaurant Chief Operating Officer. Salamat sa pagpamina, Ma'am Lorena and Sir Mitty Soriano diya sa Bangkogon Beach Resort and Boat Rental diya sa Uslob, Cebu. Mayong pagpamina, ato po ding sponsor o ato po ning donor every time nga dito tayo mga panawagan dili sa DYHB o niya at the same time avid listener po. Salamat kayo ninyo diya, Ma'am Soriano family sa Bangkogon Beach Resort. Ang shout out sa tanang taga Mahawak Medellin Cebu sa Urbano family nila ni Teroy o sa iyahang mama. Mama Inday man to. Urbano nga always nga nagpaminaw sa DYHB trumpag ang gibutang nila kasama ni Store di ay Osaka halos Osaka sityuhan naglanog ko noon na DYHB ilang paborito nga istasyon diya sa Mahawak Medellin Cebu sa mga Urbano family at tumagi ko tinuod yun dagko kayong trumpa. Ikaw pa sa sayong kabuntago na straight to the point ni Atty. Rufil Fernandez Banyok sa mga balita sa unang radio, unang balita antod karong orasa na kami na sa DYHP. Salamat kaayo. Ang nila ni Teroy Biliganyo Flores Urbano, Flores Family and Urbano Family di sa Mahawak Medellin. Mayong kami na sa taga Umapad, Mandawi City na ni Sir Uy Uy Banyare, Alma Banyares, Banyares Family di sa Umapad, Mandawi. Ayang pagpaminaw, matod pa nga, always may nagpaminaw kasi mga idea sa inyong program. Alam na good sa DYHP News Updates o DYHP Sumbungan. Dikan kayo salamat kaninyong tanan.

0: Alas sa latest weather update, weather specialist Mark Gale sa Pag-asa Magtan. Sir Mark, maayong hapon.
1: Maayong hapon, ma'am Aida. Sa itong mga sugindi kami na ito ang latest weather update para karong hapon na ito ang mga adlawa. Patayang dyan po nag-apekto ang southwest monsoon o habagat sa may Luzon o sa tokong bahing po sa Visayas. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor ng LPA inuman po bagyo na makaapekto diri sa ato ang nasod. And para karong hapon na ito mga adlawa, ang dakong bahin diri sa may central Visayas makasinatitaan yung panagsamang panganuro ito na sa matag-umo na kalangitan na alamang gya po yung mga higayon sa mga lumalabay, yung mga batapat at mga pag-uwan, pagunong gukilat, gumikan sa habagat. O para sa kayuntang sa hangin o sa katagatan, ari sa kabisayaan, anatay masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na pagpuro sa hangin, di na ito ang katagatan, doon na po hinay ito na sa kasarangan ng mga talot. Diri sa Cebu ato ang katagatan, doon na ihunas, kini ng as 421, sa hapon o tapon niyang alas 11:23 sa gabi. Temperatura na ang makasukod around 28 to 34 degrees Celsius haring adlaw. Ning salop alas 5:49 sa hapon mo silang ugmang alas 5:34 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:52 na sa kahapon noon o gumawa na ito ang latest weather update di kandiri sa Bukatan sa BOST Pagkasabaktan. Ini si Mark Gales, maayong hapon. O daghang salamat.
0: Di nga salamat, maayong hapon, Sir Mark.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtan. Giring ang portion dalit kinato sa EXL All-in-One Skin Care Oil alang sa komportable nga pagpanghaplas alang usab sa pagpanghaplas sa mga kasama nga naghatag natog protection kontra sa paak sa lamok nga nagdag dengue. EXL All-in-One Skin Care Oil dilang kay basa-basa nga skin care massage oil nga makini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural and sa kapilan property para nga protection kontra sa paak sa lamok. Sa tanong nga ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya sa iyong pagpanghaplas ni ini. Libre ka galing doon ay kahigayunan nga magisod kagkatulog. Maghatag kini mong calming effect ang paghaplas sa EXL All-in-One Skin Care Oil. Maglabaw sa tanan, panalipod kontra sa dengue mga kasama gumikan sa lemongrass essential oil nga naa ni ini halamang gamot nga maoy natural insect repellent properties. So, wayan ninyo ang paggamit ni ini gumikan kay ngayon kaning imuhang panit at kayo pang haplas mga kasama. EXL All-in-One Skin Care Oil. Samtang sa atong pagpangapi, atong piliyon ng kape nga healthy na, ang kape nga naghatag sa kanatog energy sa atong panglawas nga mga importante kayo matag-adlaw nga tanan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Adunay, benepisyo alang sa brain health, immune function, blood sugar control, o maka-increase usab kini sa energy. O mahitatag kape nga adunay native peppercorn, arabica, spirulina, ginger, ginseng, turmeric, ganoderma, mangosteen, malonggay, kanela, bayabas, o gross heat. Naan-ini, kay organic ni nga kape ha. Usa, maghatag ka natong benepisyo sa panglawas. Recommended gali ini halos alang sa mga healthy coffee lovers. So recommended, labi na ka itong mga taas o sugar. Naglikay ka sa taas nga sugar contents. Ayong pag-inom o kape, mauna ni ang pilia o mauna ni ang imna. Atong imnon, mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1.

atong i-greet to sa always listening sa DYHP taga Pilar Camotes di sa Moabot. Sir Lloyd Borja di sa Coast Guard Pilar sa Joseph Borja di ni Sir Paulino Paling Borja Frenzy Borja di sa Moabot Pilar Camotes. Oga shout out ni Baby Bellarmino Puente Bello Todela kana ni Sir Jess Borja natusad ni Rogelio Liorag Merlin Agbay sa Tio Luton sa Agsungot. Og nato ni Nablem, kumusta ka ni Aloy? Diya sa Bye Bye City later. Di pa kayo. Aloloy diya sa Bye Bye City later. Nagpaminaw karon sa DYHP. So, nagharay-haray lang siguro rong panahuna samtang nagwat og panihapon. Maya pagpaminaw, pagpaminaw sa tanang taga Bye Bye City later. Ilan ni Luloy o kaubanan diya nga nagpaminaw sa DYHP. Sir Antonio Codera di Dasi, mayo magpaminaw. Salamat sa pagpaminaw sa DYHP. At balik ko mga kasama ha, ikaduhang weekly draw sa Bayo Jessic Bitbita Swerte Raffle Promo, las 2 sa hapon, ugma. Apang palayon mo sa pagpaili sa inyo ang mga resibo sa Bayo Jessic. Gumikan kay ang third weekly draw, sunod nga semana, September 16, alog hapon nga Miyerkules, ang 20 ka mga Bayo Jessic. Sa pagpalit ninyo, niya na kinala, usa ka resibo, rana ang 20 pieces. Sa karesibo, dahil on the rate, para ito i-redeem, tanawo na ito ang mga pets sa August 10 up to September 30. So, pwede mo makapalit ugma, sunod ugma, o sa maabot pa, hangtod nga, sadili pa ang ato ang grand draw sa September 30. So, balikon mga pharmacy nga pwede ninyong kaadtuan. Nagkadiol na biyang ato ang grand draw. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southside Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Tingin ninyo, ito ang grand draw, upat ang makadaog, 10,000 pesos, o sa itong grand draw, jackpot prize, 100,000 pesos.

0: Beling kahit sa gabinosab di sa uwan na Trinidad Bohol, hinan uwan Trinidad Bohol, o ni Robert Langido na minaw diri sa Sudlon Uno sa Batang Batang. Dekan kayong salamat ninyo din ha. Melita Lanias, good afternoon. Pakigreet Mama Mary of Semela, happy birthday. Uy, happy birthday sa Deiron ni Ma'am Adi Edosil. Adi sa Adi's Fashion House, Ma'am Adi, September 8, magsaulog siyang birthday karon. Happy birthday, Ma'am. Ma'am Adi Edosil. Ikan sa Edosil family. More blessings to come, good health. No? Ato ni Ma'am Adi Edosil diya sa Adi's Fashion House sa Bulacau, Talisay. Unya ni Mary Jane Okaba na nag-birthday sad karong adlawa. Agikan ni Eugene Bundahon, Oga, Barangay Hipodromo Workers. Happy, happy birthday, Mary Jane Okaba. Nag-birthday karong adlawa. Happy birthday sa mga nag-birthday karon, Tunong Sad sa kasaulugan sa birthday ni Mama Mary. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio. Di sa DYHP Digital, kasama Nemel James Quinones at Mirror Side, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, Chacha Boyles, di sa Ubay Bohol, Mayang Magbaminaw, Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles, o Ola Boyles, o Minik Boyles. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga aso ni Kuya Guliat, musulun na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga mao makaingon ni ining mga colon polyps o naay mo tubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili paka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili paka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang yung tayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
6: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inyo gihuwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
7: Asuina ni Kuya Bulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
8: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
7: Isa man yung hatag na kumigo?
8: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
7: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: TTX 500! Mabali ang mga butika.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash na silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: kumusta ka mo tanan? O hindi asata sa buhing imahinasyon. Kumusta ang tanan na itong mga kaigsunan nga namati na ito karun ha? O labi na yun sa Tagalamakan si Sir John Puanis deha. Sir John, mana mo, dayon mo yung eleksyon, Sir John. Nya ikaw ay hangyos mga tao taon diha dia. Asway la lang. One time mo diha. Mapunggan di na wa na. Listo de kay na Sir John. Main lang na kay makalingawan samtang wa kay recording diri. Unya sa tanan atong kay isunan labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Jasmine. Mabini na baro diha sa Babag. Kini si Ma'am Jasmine hinuon. Usa gyud ni siya sa mudagan og kapitan diha sa Babag kay tarong po ni siya niya, dali ni siya maduol niya. Si Raul Samot na, botan kayo si Raul. Thank you kayo ni mo si Raul. Salamat kayo niya sa tanan ha. Na itong mga kaigsunan sa tanan mga bata, ala, inumog doon pipitabliya niya. Kay lami kayo na itong imnon, samtang uminaw ta sa atong asoy nga naguluhan, buhing imahinasyon ha. Mao ni atong title sa atong drama. Buhing imahinasyon. Sorry kayo mga bata ha. Nga medyo nakalimot ko kayo saon nga dugay-dugay may naka-record ani dindangat pa mga upat ka adlaw mao na nakalimot ko. Hala mga bata, mga kasama, ani kita sa sumpay sa kung aso ninyo ning simanaw nga nagluhan buhing imahinasyon.
1: Maayo kayo ni Aka, Papa Segundo.
2: Oh. Alon sa pagsusi ko na unsa ka na din eh.
1: Okay na kikaayaw mi din si Verhel pa.
2: Oh.
1: Verhel dong. Niya si Papa Segundo.
2: Ginoo ko. Nang limbaot, nang balhibo ko ni mo, Jelaika.
1: Ayaw lang ko doon kahadlok ni Verhel, Papa Segundo. Bisag waan ni mo siya mauyo ni para na ako, pero itahod bayat git siya ni mo. Oh. Di ba nga tinuot man? Huwag ka makauyo niya. Kay katong aburod yun nga nanguyab na ako, nga mao si Fermo ang imong nagustuhan.
2: Jilay ka.
1: Si Verhel pa, may duol siya ni mo kay muamin ko na siya.
2: Ayaw ha. Ay, binuang yan ay nahadlok na baya ko.
1: Si Papa baya, mura magkagkaroon pa ni Verhel. Matinahuron man kaayo na siya ni mo. Labi na ninyong duha ni Lula Esther, di ba?
2: Pero papatay naman si Verhel taon day.
1: Papa Segundo, itunol lang ka ng imong kamot kay muamin na ni mo si Verhel.
2: Jilay ka. Tinuol bitaw, ngani akaroon din ni Ubanato sa atong panag-istorya ang kalag ni Verhel.
1: O lagi pa, naasya sa may tuon ni mong bahin. Mong sige na. Paamin na siya, Papa Segundo.
2: Nanang akong kamot, oh.
3: Paamin ako, Papa Segundo.
2: Sabi itong kabugnaw. May migulit sa akong kamot. Niamin nga, labihang bugnawa.
1: Si Verhel pa, niamin na siya ni mo.
2: Ginoo ko.

0: A mo nang gikasulti ni Tansong si Father Nestor?
1: Ay, ako lang gikasulti si Jilay Kama.
0: Dito ka sa ila?
1: Oo! Oh, og he, nang limahod ka kong balhibo. Kay naagi lagi ko nos birhel sa ila. Og iya pag ang gipaamin na ko, ma.
0: Diyos ko, intahon o segundo.
1: Ay, Maester. Doktor sa pangisip gintingali ang gikinahanglan ni Jilay ka.
0: Segundo.
1: Pero... abi ni mo, ma. Sadiha nga, gitumanan ko si Jilay ka nga paaminon ko nun ako si Virgil. Nabatyagan ko nga di ay bugnaw kayong mihikap sa akong kamut-ung-unya ni Amin.

0: Adyo na po yun sa tong bahay ati Jilay ka. Kay, ikaw na lang o siya din na po yun.
1: Unsa kay ako na lang o sa, nga ni amang gihapon din ni uban ako ang imong kuya Virgil.
0: Ngay! Lina! Bisan mata na gani! Gilubo na gani! Tus menteryo!
1: Kala din tapad din maglingkod. Si kuya na ni mo Virgil.
0: Ha?
1: Mm. Yeah!

0: Kadlo kay ko. Dinakuan to balik sa ilang ati jilay ka kay namulto ni Kuya Beril.
1: Nakakita ka sa multo?
0: O, noon.
1: Aw, ayaw na yung to. Kay huwag mo na ikaw makakita.
0: Adlo ko. Kay, ingon man si ate, nga nako na siya akong tupan si Kuya. Nga, namatay naman to good. Gilubong na ganito sa menderyo.
2: Sa dili pa ko padayon painom-nom sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog. Nitabag si ate nani na mawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: ang supay sa kong aso ninyo buhing imahinasyon.
1: Makigistorya o niya ko ni Jilaika. Aron awhagon na ko siyang musanong sa gusto mahitabo ni Padre Nestor. Nga pamisahan ang ilang bay.
2: Dili ka o niya nga musimbar sa ang kalag ni Virhelma? Kay Katoliko ba yato?
1: Segundo?
2: Oo, posible ma, di ba?
1: Nah, ambot lang uroy ana o sigundo.

0: Patay ka na, Verhel. Sama na ako. Usa ka na lang ka, espiritu. Busa uban ako sa kalibutan nga alang ka na itong mga kalagna.
1: Apan gusto pa ko nga magpabilit uban sa babae nga akong gimahal, Marife.
0: Patay ka na. O kay patay na, alang ka sa mga patay.
1: Dili, Marife. Dili.
0: Verhel, bisan sa laing kinabuhi, mas piliyon lang dahil gihapon ni mo siya.
1: O, Marife. Kay gimahal na ako si Jilaika.
0: Magmahay ka, Kyod. Kung magdumili ka sa pagbiya sa iyang kiliran. Kay aduna na'y dapit alang sa mga sama ka nato. Ug may kaugalingon na sab kitang kalibutan nga mao ang limbo.
1: Apan may kaugalingon kalibutan ang among duha kagugman ni Jilaika. Kada ko kumbuhi pinagi siyang imahinasyon.
0: Verhel, ipaabot ko ikaw din sa laing kalibutan. Apan siya lang di ay gihapon.
1: Oh, siya lang gihapon. Ug paabuton ko siya din hangtod na itugot na ni Bathala. Kabakabaton o katumanan ang hangtod-hangtod namong pagsinaray.
0: Pwes, dinihisap unya sa laing kalibutan, Verhel. Ako gihapon ang mamahimong kontrabida sa inyong duha kagugma.
1: Marife.
0: Ako ka lang, Verhel. Ako ka lang.

0: Mao ka na ituyo ko ni pag-anhi ko karon sa inyo, July ka.
1: Pakisultihan pa na ko si Verhill bayan anak Lola Esther. Wa karon ni si Verhill. Paaboton pa na ko nga mauli. Aron atong sultihan na nang giingon ni mo.
0: Ginoo ako in town ni mong apoha ka. Ayaw in town og pada sa depresyon day.
1: Kaya nga nula. Hasta sa day ka, nagtuong na lisuan ako sa maayong pangisip.
0: Ay, basta kay ayaw ba your town pag osik o gigayon, dalay ka.
1: Dili mong kubuang, lola. Tinuod man nga niauban ako si Verhill. Wamang kunya biyae sa hingpit.
0: Beka ron. Pangutanon ko ikaw. Kaysa man day ka itong minatay nga atong gihaya din eh. O gilabong natos muntalyo.
1: Kung Verhill?
0: Oh, awara. Gilay ka, dawata na ang kamatuoran nga patay na ang lalaki nga imong gimahal day. Igo na ni anang imong mga ilusyon.
1: Kauban lagi gihapon ako din si Verhill, lula.
0: Patay na siya. Patay na. Gibuhi mo lang siya pinaagi sa imong imahinasyon.

kinahanglan nga magpabilin pa ako din sa limbo. Aron may higayon pa nga makauban ako si Verhill. Dili ko makatugot. Nagtarong usa na lang ka espiritu si Verhill. Katun sila'y kalang kihapon. Mauy magmadaog gohan.

0: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kitang kuti Silka in as early as 7 days.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: at ang inyo ba mga bata ang supay sa kong aso ninyo. Buhing imahinasyon din ilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitra dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Putang nga bata
2: ni Tatay Mutuman.
1: Ang putang nga bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw, tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
5: Gisugyot sa Bangko Sentral ang Pilipinas kung BSP ang usa ka tuig nga paghunong una sa pagdawat o proseso mga application alang sa mga operators of payment systems kung OPS, subay sa pag-overhaul sa Central Bank sa regulatory o licensing framework ni ini. Si BSP Governor Eli Remuluna Jr. ni sugyot pag-freeze sa mga application aron mahatagan ang Monetary Authority ug igong panahon paghimo og comprehensive review sa ilang payment taxonomy, risk management rules o supervisory structure.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga

0: makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani anto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko na rin ba? Bayad ka ko kayong pagdari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tili kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalita.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandaan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
11: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.

0: Kung na kulay pabuton, mas maayo nga mularga ka doon.
1: Pero di lagi musugot si mama, Uncle?
0: Ay, nahadlok siguro siya nga mapariha ka sa nahitabo sa imong papa sa una.
1: Oh. Ha? Nga naman, Uncle? Nilarga dahi sa laing nasod si papa? Ayon mo ka di si papa, Uncle? Ha? Hain?
0: Ah, kamo na lay pag-istorya ni mama ni mo dong bahay na anak.
1: Uncle, sultihin na lang ko. Gusto kong mahibaw. Kay ko si mama nga kong pangutanon, masuko mo siya.
0: Kung sulti ko ni mo, arisan siya masuko na ko.
1: Uncle.
0: Ayaw kabala ka dong. Mabutrang panahon nga mahibawan ni mo kain ang imong amahan.
1: Uncle Ruel.

0: Ay, padung ko mag-apply para laing nasod. Sama ka? Did you come there?
1: Nakakumbinsihon pa na kong mayo nga kung mamabayo eh.
0: Ay, pasang pa na kong mayo good? Kitabi ako nga na yung mga hiring. Basig na tayo chance ani ba? Ano ko sa kayo kung di ka musuway?
1: Kuan bay, kanang siguro unsan ako nga musugot si mama bay? Una ko mo-apply?
0: Oh, unya. Saan? Pero saan ka magkatrabaho na?
1: Mag-apply na lang sa kukuan. Call center bay? Dako-dako magsweldo dito.
0: Oh, sige. Suway.

0: Maayuhin noon na...
1: Ma, kung naiayo-ayo ay mong ubo eh. Patsukap na lang ka.
0: Ayaw lang na ko eh. Gasto na kaayo.
1: Mga ba naigingo ni Uncle Ma na kinahang lang ka mo inom og tambal?
0: Maoninak. Ay, ubura good ni good. Na ughan man ang akong likod kay dili man ko makailis man kong panglabada. Pero may man kong maughan si singot.
1: Sige ma, magpalit ang tagtambal para sa ubo ni mo ha.

0: Ah! Ay, sakit mo ng likod. Sige, lingkod eh. Ah, si Angkol? Hello, Angkol!
1: Dong, uli na karun na yun.
0: Unsa? Nga naman, Angkol?
1: Basta kay uli na yun! Pagdali!

0: Angol! Angol! Ngano?
1: Dong. Dong.
0: Si mama.
1: Si mama ni mo, dong.
0: Ginoo ko. Dugo!
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung induta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: It's Mel

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

Marikukog na kaging sa akong gibarukan, Priscilla, at tunghi kayo na. Nagsagol ang kabalaka o kahadlo sa kong nakita ni Mama na pag-ubo niya, dunay dukok.

0: Oh, odong memang nga gipapauli ti kanayon.
1: Nganong wa siya dada sa ospital?
0: Dili siya magpadadong.
2: Dong.
1: Ma.
2: Dong, dili ako gustong mugasto pa ka sa ospital. Eh, nahibaw naman ko unsay padulngan ako.
1: Ma.
2: Mamatay ra gihapon ko pa dong.
1: Ay, pagsultihan na, ma. Tara na. Dadoon ka na mo sa ospital. Sa gusto ni mong sadili.

0: Giadmit, pasmamani mo. Magkinhanglan yung tagdako-dako nga kantidad nga. Ikabayad ani kay niya mas sa private na to. Gidas mamani mo.
1: Mangitar ko paagi, Angkol. Ang importante nga, maukis mama.
0: Oh, ako sad. Mangita sad kong paagi.

0: Asam ku kuarta ni.
1: Jan?
0: Ah. Oi, Teacher Ann?
1: Kumusta naman ka? Nagumuntsa ma ka din his karsada.
0: Ah.
1: Naginuktok lagi ka din
0: eh. Kwan, Teacher, nalang ko igyo na una.
1: May problema ba? May katabang ba ko?
0: Ah, ayaw lang, Teacher. Maikog tani mo.
1: Ikugod taon. Dali, sultihi ko. Unsay problema? Kaluoy ko dahil sa imong mama.
0: Lagi, Teacher. But unsay suot sa kong utok nga. Sa private man ako siya nga ospital gida. Basta kaya importante lang para nakuod nga maluwas siya.
1: Bitaw, gusto man sad na. Oh, di ako'y gamay ikatabang ni mo.
0: Oh.
1: Nahibaw ko, dili ni enough. Pero at least, makatabang ni.
0: Sigurado ka, Teacher?
1: Yes. Ug iampo na ko yung mama.
0: Oh. Salamat, Teacher. Salamat yung gayo.

0: Ma? Oh, kumusta naman ka?
1: Jan, ganun kita pa mangkunin mo din dito.
0: Ma.
1: Nak, may gusto kong isultinin mo.
0: Oh. Oh, saan mo naman?
1: Bahin ni Papa ni mo.
0: Si Papa?
1: Oh, gusto kang mahibaw kung hain siya, diba?
0: Diba, di mo ka gustong mag-isgutan ni Papa, ma? Basig ba unsa niya ka?
1: Nakdili. Kinahanglan ti kang sultihan kung hain si Papa ni mo.
0: Ma.
1: Tuas siya sa gawas sa nasod.
0: Unsa?
1: Maunang mahadlok kung mular ka ka. Kay basik sama ni Papa ni mo, dilit na kamubalik.
0: Oh.
1: Niingon siya nga mular ka siya sa laig nasod para sa tong kaugmaon. Kay mabdos na kuni mo at tong higayuna.
0: O niya ma.
1: Wa na siya mubalik. Og nahibawaan na lang nako nga naminyo na day siya sa laing babae dito.
0: Ma.
1: Maong pasaylo ako, anak. Kung pila katuig nga din ko gustong mag-iskotan ni Papa ni mo. Kaya nasakitan ka ayaw ko siyang kibuhat. Pero karon kisultihan na kiti ka kahit kapoy naman. Dili na ko gustong mawa. Di ko gustong mawa ko aning kalibutan na nga wa kay idea bahin sa imong amahan.
0: Gusto na, ma. Gusto na, sakto na.
1: Anak.
0: Ay, napagdabi.
1: Anak.
0: Hindi ko ta sana kumayo.
1: Mahal. Og pinangga kaayo, tika.
0: Maso, tika, ma. Mahal, tika, ma. Ma? Ma? Ma! Ma, ayok piyong sa iyong mata, ma! Ma, mahal sa kiti ka! Mabawas pa kunin mo! Ma!
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. Super

0: Grabe ka buga at ang akong kipate, Priscilla. Naibaon ako kung unsay tinuod nga nahitabo sa kong amahan o kinahan. O gisamutan pa yun, nga mibiya si mama. Mga kasama, atong sunod ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suat Tampo ni John, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtong sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sudah ko ng patyo sa para! Siya ang nagdaagi, Mayat! Diri ato na bit!
6: Magdungan
5: naglamay sa atong baso! Ay, papahit siya, Mara!

0: Amara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
1: Pirmig kapangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tin,
2: basin aduna kay diabetes,
1: mag-DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels,
2: di kaya ang diabetes,
1: mag-DTX 500,
2: karun dayon,
3: mabalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar,
1: DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
5: O tulog po kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dyan ang sakit.
5: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!

0: Nawala ka naman ko ni Moy. Sige, magkagsuka.
1: Lain yun kaya ko pa, Mati M. Luod.
0: Sabay mo, tumaroon nga, tambal aron, mauno na nang sige ni magsuka, Moy.
1: Emma, nalipong ko.
0: Ha?
1: Tapang.
0: Usa? Uy! Ay, pinuwangga mo na! Mona!
1: Em, tabangi ko.
0: Mona!
1: Kakuyapuan ko.

0: din na kong siyati. Siyati mo na rin mong palitan ng sinina. Pandamiyan. Nasa day ko'y akong tirno. Share to siblis. Salamat, Pandamiyan. Ako ning isulog ni duwa na kong basketball.
1: Pagmatngon lang anong pagduwa ni mong basketball, Jeff, ha? Bantay ang makuntra ni mong duwa. Kaya masipiangan ka. Isulog na.
0: Salamat ka, piyan ako po eh. Kay, likman ako. Kuso pa yung kumudagan. Ikot sila makapas na ako. Pas breakan na ko sila. Huwag nang sila eh.
1: Dili, maghinambog, Jeb. Dili, maghinambog.
0: Eh, mam na itinood pa. Huwag po nang hambog.

Muna, ano, uy, sa may akong buhaton ini. Di ba ako magkamaoon sa on? Pagtabang ni Muna, uy, nga nakuyapan man siya, uy. Tepa, magawas ko, mga yuog tabag sa mga silingan. Sinang masing, akong atuon, may kay Dolores bay nila ni Muna. Basig na buyagan ni siya, uy. May nang patutuan ako ni Nang Masings Muna. Magdali ko.

0: Oh, bye. Lugar lang palihu. Salamat, bay, ha? Dali na, Zip. Manawag na ta.
1: Inikabot na to sa ato pa. Magkilis na yun ko. Sa iktid na ko nga mo sa lumin.

0: ilo. Huwag masinang masing sa ila. Matunin na'y kaloy, ngayang iksuon, nangumpra ko no. Niwa pa mauli. Ano eh, saan man ako ini? Kisa may akong... Uy, ala, tuod! Si Inko Ibyong di ay! Pero, layo asan silang Inko Ibyong, uy. Balik lang sa ako silang muna.
1: Timmy!
0: Oh, si Jeff. O sino'y Damian? Salamat, kinauli na sila.
1: Asama ka, Timmy. Huwag may klase.
0: Doon naman, Jeff. Oh. May absent ming duha ni Muna kay...
2: Hello? Kanya naman, Emmy, ha?
0: Ni Damian, paingon na unta miss Muna sa eskwilahan. Pero nabala ka mang kunihagod kay sige siyag suka.
2: O siya. Unya, ahay naman si Muna, Emmy, ha?
0: Tuwa sa inyo. Kay migawas man ko kay patutuwa nung ta na ko siya ninang masing ba aron maulian. Kay nakuyapan man siya ni Damian.

0: Mona.
1: Na kuya Panjia, Timmy.
2: Ola gi Jeff. Nagkabuang ko eh, kay dili ba ako kay Baon sa buhaton aron maulian siya.
0: Oh, Mona. Mona, anak.
1: Kay?
2: Pa.
0: Oh, kung saan itabo ni mo, ha?
2: Salamat in town, uy, kay naulian na ka, Mon.
0: Kung saan itabo ni mo, Mona.
2: Kalit man lang kong nalipong, pa. Ningit kita nga kung pananaw.
0: Oh, nga naman.
2: Ambot. Sige na niyag sukan, uy.
0: Oo, oh, sumay imong gikaon, ha?
2: Katura mga sardinas o kanon pa.
1: Mm. Basta yung expire sardinas nga imong nakaon, di?
0: Oh, asinog mo na hinungdan nga nagsuka ka, Mona.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Aduna kita ay Super Variety Show karong September 10, 2026, adlang Huwebes. Diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes, pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking, 0936-746-4089. Kini inyong alagad, si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing hospital yung dahil lugos mo ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
3: Living Testimonies.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Pol 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong siguro na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Di mo na, inumin ang init tubig o nga, ngay asin para mo hunong ng sige na magsuka.
1: Oh, imna ka na muna. Imna ka na, ha? Oh, sakto na ang ginito niya na. Sige.
2: Opa.
1: Oh, kada. Utda na gusto ka ba sa tubig na may asin?
2: Opa, Padamiana.

0: sa naman ate. Okay na ka?
1: Naglain man gyapon akong kutukuto dong.
0: I-relax lang sa nate. Katawag mong sak. Eh, naluya ba ako?
1: Si Emmy dong?
0: Ni Paulina. Pero mabalik ko nung si Remy.
1: Oh. Dong Jeff.
0: Hmm? Ano ka ti?
1: Ningit kita sa dagang pananaw.
0: Ha?

0: Nabala ka na ko sa imong ate, Jeff.
1: Lagi pa. Sige, rekyo-tseksok ka. Kanina pa na.
0: Ah, dadun to siya sa ilang inko, ibiyong.
1: Naraman si inko sa ilang nang masing pa.
0: O ba?
1: Tinatamot to pa sa ila.
0: Anong nahibaw ka man?
1: Nagpalit magkukpahan silang nang masing kanina. O ako nakitaan si inko sa ila.
0: Oh, kinsa may gitambalan, ha?
1: Ang nga po ni nang masing si Ray-Ray ba?
0: At tuwa si Inko. Inga nga pa ni Undin eh.
1: Oh.
0: Aron matambalan si ate mo na ni mo. Nga, why undang sa pagsuka? Sige na, Jeff!

0: kalain sa kong kibati. Nisakit na akong kuto-kuto sa pagsigiksuka.
1: Salamat kay ni Akadinhin. Inkuibyong, salamat taon.
2: Sa may problema, Damian.
0: Ni Asinkuibyong.
1: Simuna, Inko. Sige, nagsuka in taon. Tabali siya, Inko.

0: Raincoat, raincoat lang in dai raincoat. Sa may mong gibate, ha?
1: Lain akong kutukutuin ko.
0: Ha? Bebe, ako hikapon. Iwala suga mayang imong kisat. Na. Ang bipareho ka nga kong hapas dong. Hapas.
2: Taran ko.
0: Salamat. Sakit ni kamay ha, doon ako kamay ang imong kutu-kutu inday. Yeah.
3: Oh, ganoin ko. Napas mo siya, inko. Oh, di ka o magunagbutong o gibutangan ko noong guys.
0: Waman eh, mapas mo. Naimpatso general man si Inday muna damyan.
3: Oo, sa impatso general, inko.
0: Dali, mag-istorya. Dali.
1: Oo, sa may gitpasabot ni inko, Ibyong.
2: Naimpatso general ko no, kate mo no.
1: Oo, sa mana.
2: Amutay, wapag ko kaibaw.
0: Dene tamag sulte ane damian kay dili makabate ang imong mga anak dini.
3: Ano ba niya? Ngarong kinahanglan pa mata magpalayuin ko.
0: Damian.
3: Oh.
0: Itong gipangita ninyos muna. Sulte ba siya kung diin siya?
3: May gato lang kuno siya, inko. Pero wa ba klaro kung diin yun siya?
0: Ay, pastilan, Damian.
3: Ano ba niya, inko, Ibyong? Gusto mo ibang ipasabot sa imong paghikap sa iyang kuto-kuto? Oon sa magandang naimpatso, General Simona?
0: Ay, kaanugon sa imong anak.
3: Ingo, ganong naglingo-lingo ka man, ha? Ganong nagkasulti ka, mag-anugon ang akong anak?
0: Damian, kalma lang, ha? Kalma lang, Giyod.
3: Usay, ganong pakalmahon magkunibaw, Ingo? Ganong?
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm!
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
20: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Sigundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpa Abutku.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
12: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Norris Sinigang Mix.

0: Salamat. No, what may reable time. Baka video call nilang sa kong asawang maayo. Ingaw, lagay kong lilitda. Paita ning LDR, eh. Layo sa mga asawa. Uy, ala, may vibrate akong sinipon sa kong bulsa da. Kinsa ba kanina nawag? Ah, muna-una ko sa dapinti. Basta ni, importante ning tawaga. Cellphone. Uy, sinong pin naman yung minanawag? Ang inahan ni Marie Adila? Nang pina!
1: Nelson, si para hindi mo bandong abana ni Adila giatake sa blood o dali ni kita sa ospital.
0: Unsa? Asa mang hospital lagi da si para hindi bandong nang pina? Asa nang?

0: pre. Patay ang kasiyangan na abo sa ospital, pre.
1: Ay, pastilan. Kasayong ikuha ni Pari Badong sa Ginoo, eh. Gamay para patawan ng bugto ninyong anak.
0: Manrabaho na langit ko, ani, pre. Para mabuhi ko ng akong anak. Si mama na lang unay pamantayan ko sa bata.
1: Eh, sagdi lang, Mari. Ako manglapo ng inanak si Inday Milang. Muhatag ko ninyo para konsumos bata. Mientras, wapa kay trabaho.
0: Salamat kay pre. Usaw ka tan si driver naman taong si Padong. Uy, kwartang madawat kay wapman magtrabaho sa kumpanya sa panibo.
1: Bata pa man ka, Mari. Maminyo pa kag-usap.
0: Kan magminyo man ka ni kukusap, pre. Kanang lalaki na nga. Sama ni mo kabuutan ng akong pamanon o kusab. Kanang sama ni mo kabuutan o kagwapo, pre.
1: Mare.

0: gihatagad ka ni Nilsson o sa kalibog hapon pagsweldo niya?
1: Oma, di yung tanak ko dawaton kay Minyo baya sad siya. May pamilya sad siya nga pagapadadaan po niya kwarta kada sweldo. Pero iya mong ipugusok tunol na ako. Maung ako na lang gidawat. Kaya nakinahanglan baya po ko.
0: Kabuutan ba yung Nilsson o'y? Pagkaswerte ko siyang asawa nga nakabanan niya. Nabisan, tuwa sa layo ng trabaho pero wag yun mamabay.
1: Abi ni mama, ato-ato lang niya. Mura pa yao.
0: Oh, unsa ban ha?
1: Mura usagi pakita ang kabuutan ni Nilsson din rin ako ba? Sukad sa buhi pang akong bana. Mura man o nakagusto ko niya.
0: Uy, Adila!

0: kung sugton ko nimo.
1: Sorry kit kaayo ha. Di ta ka mahimong sugton kung kay wa mong ko'y gusto nimo bisag kamay.
0: Kwan, makagusto na yung ako sa kadugayan dahi. Kay, butan ko dahi. Kabantay ka na?
1: Ngan ka?
0: Butan ko. Ya, doon na po ko'y tabaho dahi.
1: Uh-huh.
0: Makahimo yung ko dahi sa pagpakasal nimo. Bisan, unsang adlaw ko, may kwarta lang ko dahi. Kaya, tawa mo ko.
1: Pasailuain taon ko kung nasayot ko nga matinud-anon ka dirin ako. Aba nang saon taman. Di man kita ka mahimong sugton kay o man git ko'y gusto nimo bisa gamay. Pero may nagustuhan naman ko danta ko. Minyo lang siya. Doon na ni asawa o anak.
0: Mao ba? Ang kinsa man ay. Kinsa man tawhanan nga minyo nga imo nagustuhan. Kinsa man?
1: Si Pare Nelson.
0: Osa? Si Bay Nelson? Ayoy! Laab kay ni Nelson ang iyang pamilya. Kung magka-relasyon magayon mo, pananglitan, kutubra ka si Kapit na eh. Kay dili mo siya makapakasal ni mo.

0: Mo ni ang gisulti nimo, bay ikong?
1: O bay. Like, gusto ko na siya nimo. Ako sa gignan nga, ayaw, ayan ay padayo na yung pagbati nga to ni by Nilsson. Ay, maraming, wala ay katumanan, ay, minyo, maraming mga lalaki. Nausam tawag ka na, eh.
0: Ani na lang yun, di ba, eh? Para malimtan ko niya, mabalin na lang ko puyo sa lugar.
1: Balin ka?
0: Mabibigyan na ko din, eh. Sa mong sityo, kung hindi na ko niya makita.
1: By Nilsson?
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
7: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y gibati.
11: Way gana ug masakiton?
12: Galisod na ko.
11: ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
12: Maraming maraming salamat po.
11: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
18: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
19: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
20: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
23: O nang gamit na po, Ma'am. Ang ikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
22: Uh-huh. Dili hapdos.
23: Okay na kayo, good Ma'am.
22: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
23: Wala po, Ma'am.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
24: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasagamo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
26: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
28: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ingon ana ang naganda akong buhaton, bay.
1: Aka na, bay. Mao na yung pinaka-the-best yun yung mga buhaton, bay Nelson. Mubiya ka din eh, sa sityo tugas. Balin ka sa sityo una. Aha, kamatay ka na. Dil ka na niya makita, bay. O kung di ka na niya makita, ah, basin iyan akong sugton, bay. Bay Nelson. Kay, wala naman ka.
0: O, bay. O, mag-ampo ko nga sugton ka niya. Kay nasayod ko nga, tinuod ka nga nahigugman niya.
1: Kanusang kong biya din ni bay. Biya din ni bay. Sabi, tiga din kapalit eh. Aro, di na ka din makita. Sabi bay, biya din.
0: Atuon ko sa kang kuparin ako bay. Atuwa mong puyos pikas barrio.
1: Ah, pikas barrio.
0: Atuwa ko magpatabang niya kung asa ko makakita. Bisan kamay lang ng kwarto ko. Nga kung kaabangan.

0: Ah, nya sama no kira kaning mau kuarto gamayar ba ni pri. 1-2 piso sorsan imo abang ni.
1: Ah, oh, pait sa kini pri oi. Pabuto na to unta giya ha. Ako inon karong sweldo mo down ko para makapuyo na ko dinhi.
0: Baya no. Tungod lang sa imong kumari dito sa inyong mga biyuda. Balin ka balin, star ka dinhi.
1: Ah, di ko gusto nga magpapiling ko dito pri oi. Mabalaka ko nga basin kanunay na mo nga panakita ba. Madakon niya. Lami sa rong babayhana.
0: Lami kayo?
1: Ugapit na mo ito siya nga biyuda. Mm-hmm. Okay, minyo na siguro nasig-sig siguro.
0: Ay, kalami sig sa itong bayhana taon. Ako pa ikaw pa, no? Kaya mabihal mo yung ganito sa inyo. Birahan ka ito niyong magamay. Birahan yun. Ba't sila yun?
1: Di asag tambag di mo, pre, ay.
0: Anin doon?
1: Di ganoon ko. Mantos na ko nga di ko makajirja sa kong asawa. Kay layo siya.
0: O niya, pre. Kung mingawon kang church mong sa... O sa may buhaton mo, Rebe?
1: O, oh, magkinamutan ko, pre. Magroon akong buhaton.
0: O, oh, kinamut. Pre, Nelson.

0: doon ako sa bahay nila ni Maria Adela. Doon ako nung siya ihangyon ako sa di ba kumubiya ni Indapita. Kunoon sa manggani. Hataganan ko siya 2,000 para doon na siya magamit para sa iyang anak. Sa akong inugos. Ugugma, mubiya na ko sa impit. Katapusan na yung panagkita na mo ni Maria Adela. Ah, dolo na ko sa ila. Unsa, Marie? Dili kwarta ang imong tuyo nako?
1: Oh, pre. Dili kwarta ang buod na kong pangayoon ni Maroon.
0: Kung mao, unsa man di ay nang pangayoon ni mo nako, Marie? Ha? Uy, wala, Marie. Nagubo mong kukasok ng atubangan. Kanito ti mong bobs, Marie, eh. Kaya dami asin mong ubos, eh. Marie, ay mo kong gagos ng hagat. Umuta ni mo, Marie.
1: Mubiya na ka o ka, pre. Sa maluwi ka, tagpawa ko sex, Geroin.
0: Marie.
1: Tanasod sa kwarto na. Tanap,

0: Ang utro ni Imo Mari, eh. O pag ni kaihi, good.
1: Ay, kalami, anak. Eh, sige, pre, sige.
0: Lubitong pinigo, ayos akong dila.
1: Grabe, kalami. Oops. Kumata. Ako na, sige. Sobring kalami. Ay, mo sabi. Mabukan na sa kuwan, anak, eh. Puon ko ni imong boxer. Lugot ako. Sakit. Katos ka nandot ni B. Kanun ko ni B. Pagbiyad din niya sa itong lugar, pre. Maluwi ka. Kalami, anak, pre.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Samok nga ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang, sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok! Pag tusiran!
2: Tusiran Forte!
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop!

0: May nahitabo gyud namo ni Maria Adela dito mismo suod sa iyang kwarto. Humansay nahitabo namo. Nibiya gyud ko sa gibangan nga bahay sa maong dapit aron dili na kami makita pa. Kay di na ko gusto nga mausap pa ang nahitabo namo. Tungod kay di ko gusto nga mabiyaan ko ang akong pamilya tungod niya. Mas gipili ko ang akong pamilya.
1: Mga ito magkasama ang kaagi ni Nelson, dinining tulumanon. What's the style? Mas gipili ang pamilya is style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa Army Men Production Center.

0: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
2: na ayo na ako.
1: DTX 500 pamali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Day andat, nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
6: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Mahimo pa bang malipayon ang usak kapamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
17: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
18: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
19: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
18: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
19: Unsa?
18: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
17: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
19: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mar?
19: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Diego Salvador.
6: Kaloy, tuwas na ako.
19: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
6: Mar...
19: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
20: Nagunsa ka din eh!
18: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
20: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na ining panimay!
18: Pasaylo ako, anak.
19: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himbayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na mauwa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Ikaw was goofy, ah. Dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day at na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, tulay ng siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Okay, mga higala, kumusta? May higala na tatanan? Yan na sa ninyo higala kini si Ray Arellano. Ubahan sa kong partner, while ang guwapo sa DOSB si Lloyd Gabiano. Lloyd, Pastor Lloyd!
1: Kadaadlawan na ito, inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O ginom man sa mga higala ng itong Paragis Bilabila Herbal Capsule. Herbal Coffee. Ay, makalimutan na. Para palagsig na niya, Diyos, palagsig pagpaganap ito. Okay. Bueno, mga higala, shoutout time. Shoutout nga rin yes, sa pinamungahan. Si Joso Villasol, Bert Andobi, si Alma Magtagad, Mario Morira, Vicinta Panot, si Isyo Tanghian, si Muling Canilio, gikan kini ni Pedro Bungasi. O gaman si Rinaldo Riponte, Cristel Riponte dia sa Katap Banlot, sorry, Banlot Sibung, Sibunga Sibu, Banlot, Banlot. Doktor Ron sila nag-iikipon. Saan yung tambalaking? May mas si Lucia Buloy. Si Diasa de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Ika ni Ricky Pangisgaring. Okay. Kunya, lain sa tao ko sa Diasa nila ni Dominador Gasita. Genesis Alaan, Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Milo Tarillo, German Ociron, Bibi Kibar, si Dondo Lumano, Joey Pita Pitagura, Sir Umirumil Kaingin, gikan gini sa ato ang BSA founder Pangag sa ilong mga lang mga ato Red Rector Oji Kumpok Rakasa. Unya mo sa ipay mo mga ikala ay magalimot at tangin ninyo ang ginawas nga drama na naguluhan Himayang Nahunlak ang nagalip sa Dayaga sa Sitio Upper Sampaguita is Fortuna Street, Mandawi City karong September 25, sponsored by Mom Joy Aluhipan, Burga Oser Brian Fernandez. Kung yung man ang linawas ng pasundayag usap sa dramang Budbudong Mininka, ngay pasundayag diya sa Palanas, Ronda Cebu, karong Agosto 15, sponsored by Sir Toto Lirazan o Captain Runizo Aquino, mga barangay officials. Ngayon man, usap nila ni Merlin Lirazan, Misael Lipanto, Gini Gimina, alat kini alang kang Senior San Roque. Alright. Bueno, mga higala, dito magdangan. Niya alay sumpay ni nga itong sugilan. Nagabaw si Christian sa pag-ingon ni Gary nga sunod dili magdanghag kay si Gary naman sa ang nakadasmag niya. Unya, naaan pag-yos pulis si Christian ni Gary. Ngayon ang adlaw, may pala si Christian ng ibay. Sakay na sila si Mara sa college na iwan o nalihian din kini ang pasahero paingon sa merkado si Niyawan. Hindi ba kayo kundi ayon? Niyari na lang sumpay ng atong sugilanon. Himayang nakuha.

0: Asa ka pa daw, sir?
1: Merkado, sina yun.
0: Sige, sige, sir. Sige, bugi gamay, Mara.
2: Ah, okay, Sian.
0: Binamanugit ka, sir.
1: Ah, may noon.
0: Kung magpirmi nga doon ay pasayro, dali ko lang mabawi ang akong gasto ini.

0: Ah, nila to sa merkado, sir.
1: Ah, ada merong plite, sir. Ah.
2: Wow! Bahinti!
0: Mo ni nakarindo sa e-bike.

0: Ala, si Mama o Papa nagsakay sa e-bike. O si Papa Christian pag ina nag-drive.
1: Tungod kaya ito akin yung maong e-bike. Tinay, sana pa! Ako nang ipalit aron doon sa ko'y abag alang sa panginabuhian na to.
2: Yay!
3: Lipay kayong duha ta kaanak, Christian.
1: Kumusta ba mo din, eh, ha?
0: Okay kayo pa.
2: Okay kayo.
0: Duha na lang katuhog sa banana queue ang nahibilin pa. Kay si Arthur, gisoroy man niya sa mga silingan ang mga banana queue. Hurot good dayon. Gwapo magod kayong tindero, good.
1: Liwat na ako. Pagbantay yun na, Arthur. Kadelikado ang tindero may unang mahalin.
3: Maobasad na yung nahitabo ni mo, Christian, sa dito pa ka sa Middle East?
1: Di ka na may tabo. Kaya ikaw rin love na ko, Mara. Mao nga, magpakabutabungol ko sa mga babae dito nga ako makita o masugatan.
2: Uy!
3: Mao ka ha, Christian? Chubby na rabak ko. O niya, daghan kayong mga sexy sa gawas.
1: Chubby man ang akong paborito, good.

0: Asa man to si Papa, Ma?
1: Nawa malagi ang e-bike din, hey.
0: Doon na si Papa ninyo. Nag-drive na og e-bike kay Mama Sahiro na siya. Nalipay ko, Ma.
1: Ako sa Ma.
0: Nga naman ko, no? Kay Permi naman na itong ikauban si Papa. Complete family na ta. Mga anak.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakik og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katungula pa kag gamit sa itong kape.
5: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doro. Gani ay.
4: Abukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abukid sa...
5: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka kasabukid, ikaw kasaka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
4: na
5: iahayin.
4: Pwede na, makakatkat tayo kasabukid.
5: Katkat ba? Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa kanan yung mulay.
5: Sure.
4: Pulido.
5: Alberto.
4: Pulay mo ito.
5: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: anhilang ko dool sa merkado. Ayaw din kay dekan tao.
1: Kebe!
0: Dagang posibleng mamahimong pasahero na ako.
1: Oh. Kebe! Yeah.
0: Dali mo! Para sa mo, ha?
1: Sabi para James sa Bulacaw.
0: Okay, no problem. Sakay na mo. Mali nakanindot sa e-bike. Lima sila pero kaya kayo nga isakay sa e-bike.

0: Niyaka pa manggod si Gawas. Nga nahurot naman ng atong itinda.
1: Nagawat ko ni Papa ni mo. Wa pa din maulit si Papa, Ma? Wa pa man si Papa ninyo? Laom na bayang gabi eh, ting panihapon na.
0: Bitaw, Ma.
1: Ay, nangyawat pa tingalitos Papa ninyo. Basin, Ma. Oh, niya na inyong amahan ay.
0: Ay, niya na si Papa.
2: Hi, mga kiddos.
1: Hi, Pa! Christian, dali na. Manihapon na ta.
2: Taibing kayo nga kung pagpauli niya, ha? Panihapon na.

0: Ansa?
1: Lagi na, Clara. Dahil ikaw bangga na ko ganyan buntag dito dapit sa entrada. Yan na bang iligdayang sura doon rin sa itong dapit?
0: Nya.
1: Ay, nagtuo kong polis nung tawa na.
0: Ano man?
1: Saktos barog. Nya, guwapo. Putiun. Sakto yung barog, oy. Nya, may aum sa ilong.
0: Auman o ilong?
1: Oh, Clara. Dine. Tanawa ko. Dinindapita, oh, dinindapita.
0: Hala?
1: Oh, kinigidari.
0: Hala?
1: Ano? Nakailag ato?
0: Ha? What man? Nagtukong si Christian kito.
1: May gisulti ka ba niya?
0: What man?
1: Sa akong pagtuo, ni ato kay naniin og mga durugista nga namang drug pusher din sa itong dapit.
0: Mau ba?
1: Oo. Oh, may mga tigpayuhot og drugas ba? Lipay bitaw ko kay naibaw ka namang daghan ba yung kanang tigamitan din sa itong dapit anang ginadiling drugas.
0: Maokyoy.
1: Kakabantay ko na, oy. Maubitong midaghan ron ang ganang mga isog kayo. Masukol na ginikanan. Gani ang uban, mangulata na ginikanan. Lulo-ulo na, kulatahon. Basta di magkatag sa ilang gusto. Ah, di pa manggani ikipatay, kaya wak mo hatak o kwarta para silang bisyo.
0: Maokyoy.
1: Ah, nala, sige na. Higop na anang sabaw sa isdang mamsa ang akong gilarang, Clara.
0: Okay.
1: Agi ka na, stick tang dong, special for. Kabantay ka na. Lami, no? Higop. Hindi na paminaw na.
0: Nahin ko,
1: eh. Unya, inigdog na to. Ikaw na sa'y akong higopon.

0: Salamat, Dong.
1: Pila may halin ninyo ron?
0: Pila gani, Gian? Sa banana queue, 1,200. Sa halo-halo, 500. 1,700 tanan.
1: Ang ako sang kita sa pagpamasahero nako, 500.
0: Oh, wow! Sa ato pa, may total og 2,200 ang tanan natong kita.
1: Oh, not bad. Ilabi pa kay wakoy hatagan sa abangan sa ibay kay ato man eh.
0: Og wasad may bayranan sa abangan sa tindahan kay di haramantas gawa sa atong bahay nagtinda.
1: Kung magpirmi ni, sigurado kita nga makalabang sa atong kalisdanan.
0: Maog yun. Sa yun ragid ang tanan basta nagtinabangay ang tanang sakop sa pamilya.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako pagatake nako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka. Na magisilingan na mo nga nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ko nga maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak
1: ana. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon

0: tibo gid sa akong lawas gyud ni
1: magpangita na ka
0: magpangita gid akong lawas aning paragis pila-pila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
1: sa karon gibintin na lang nimo
0: gibintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako gyud kayo diferensya gyud salamat
2: busa sa unsa mang badatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong narduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman o naga-labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo Doc,
7: dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500.
9: Band-Aid, tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika. Kunay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og may thesis or GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Gusto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato. Kining mga tanom, aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugar sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
7: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? Kay lami?
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise. Ang imong lawas, maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin, pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
11: DTX 500!
12: Ano si Denise?
11: Okay
12: kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong asid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
11: Mighty C!
13: Pumali sa mga butika.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya sa GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna
7: bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, hala kaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibaw.
11: DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
11: DTX 500!
18: Pumali sa mga butika.
8: Makag-old yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha
7: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine. Sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
11: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
11: DTX 500.
20: Ako si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Bibo taga Cebu. Nagpayutihay ko sa sigig ka unog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
11: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
18: Pumali sa mga butika.
11: MyTC.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
8: Mm.
7: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka di fresh.
8: Kayang-kaya,
7: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka di fresh.
8: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
8: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Dok?
7: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kong laay kayo.
8: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: of
7: pa.
8: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
18: DTX Coffee Mix!
0: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Dr. Miloy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Kolesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
8: Oh.
7: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
8: Oh.
7: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap di sila, gakasangit. Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
18: Victory Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Victory Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad na akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
18: Victory Bio. Ang D3 nga may visio.
22: Ang visio
18: nga may D3.
22: Mapalit sa mga
18: butika. Victory Bio.
8: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
8: Wala.
7: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
8: Correct jud, Dr. Ramil.
7: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or apdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
8: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
7: Siyempre, D3Bio gyud, lindot ta, Sir JP.
8: D3Bio jud dapat ang gamiton. Nganuman, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides. Gamoy, nagapadagan sa HDL. Mm.
7: Sa BCO ra gina makita, o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
8: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance mahimong gallstone.
8: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
7: Hmm. Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
8: Wala.
7: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
18: D3 bio.
2: Ako si Lita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
18: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Pigtibo jud kaayo.
18: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Sakto gyud. Pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
7: Hello. Tay pwede ka na.
8: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hello. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si misis.
7: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
8: Gusto.
7: Isip po sa kapinoy. Lahi na dyan kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect yun ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom, og stevia. Perfect yun sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi yun. Unsa? Special pa.
7: Maujud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3 Sir GP, wala.
8: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
8: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maujud na ay superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
8: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
8: O nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
8: Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plain D3?
8: Wala.
7: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
18: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
7: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir GP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
8: Wala.
7: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
8: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
8: Gutom na.
7: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
8: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
7: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very question. Brilliant. Ang imong ditri na bay ketones?
8: Wala.
7: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
8: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontrol.

0: adlaw, kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumusta gmayeng gabi kanatong tanan.
1: Sa makausa pa, welcome. Welcome, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 8, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Samuel. When is standby Samuel? Alang sa imong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon anak kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
1: Osbong ko standby, Samuel, alang sa emosuat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Pagsamang ko sa pangalang Samuel. May padangat ko niya ako kasi natian, pamasin makahatag hinig pagdulunan sa mga naminaw karon. 16 years old ko sa dihang nagkahigugma ay kami ni Caroline ate. Ang babaeng akong first love. Abi mo, bugtong babaeng anak si Caroline. Mahinong dan, grabe siya kapalangga sa iyang mga ginikanan. Apan bisan pa man ni Ana, dili kinibabag sa mong relasyon. Miabot sa punto nga nasayran kini sa iyang amahan o bibahad ang iyang papa nga rekan ako. Nga dili siya gusto nga na imahitabo kang Caroline o labaw sa tanan, dili o dili ko binuangan ang ilang anak. Mahinong dan ate nga giampingan ko pag-ayo ang among relasyon. Sa pagpanglabay sa mga adlaw na tapos naman ni Caroline ang high school, ni Higayuna nag-eskwela na mi sa college, mas namong gihigugmang usag-usa ate. Hangtod biabot sa punto nga second year anniversary namo, 18 years old na mi. At Higayuna, sa among second year anniversary, wa namo napugni ang among kaugalingon. Sa laktod, adunay nahitabo kanamo ate. May bati kong kahadlok na doy kayo na. Tungkol kay bata pa mi. O di ko makalimot sa bahad sa iyang amahan. Apan ate, tungod sa munggugma sa usag-usa, hinahinay na walang ako mga kabalaka. Tali sa nahitabo ka na mo. Mauaw kumusulti apan, nasundan pa kini sa makadagang higayon. Apan nagmaampingon kami ate. Sa laktod may gamit ko og pang protection para di siya mabuntis. Apan unsa man pagkaunsa, usa kay higayon ni Ana. Samtang nagsulti mi ni Caroline, masubanon kay siya misulti ka na ko nga delayed ko na siya. Nakuratan ko nito higayon na. Diingnan ko siya nga, base nag-take lang siya vitamin o kaha may appear siya sports busa gilayagan lamang siya. Apan nasuko siya ate. Matod niya buntis siya. Gibati kong kahadlok na ito yung kayo na. Busang iignan ko siya nga kung pwede. Ipalaglag na lang. Ayang gisabak. Ati R.

apan hilabihang sukuan ni Caroline ate. Mahadlo ko na siya o dili niya kaya. Naglibog ko sa angayan kong pagabuhaton. Apan giignan ko siya nga mag-unsa man mi, na sa among kabataon, makabato na mig anak. Maguba ang among kinabuhi. Nasuko siya kanako ate. Iya kong giignan nga di ko na kuangay mabalaka. Suluhon ko na niya ang iyang problema. Naglibog ko sa angayon kong pagkabuhaton. Mahinundan nga nakadesisyon ko ate nga mapauli sa among lugar, sa among probensya. Nananghit ko kang Caroline. Duha lang kasi mana o mabalik na dayon ko. Pag-abot ko sa among probensya, gisultihan ko gilayon ang ako gidikanan. Matod nila kanako at tubangon ko kuno unsa man ang akong problema. Dili na kulik kayan. Mahinungdan nga human sa duha ka semana nakadesisyon ko nga mopauli. Makikita ko kang Caroline ate. Excited ko pag-abot. Apan duha ka adlaw na di ay ngawa siya nakatungha sa eskwelahan. Gipisita ko siya sa iyang boarding house, nakuratan ko. Nausab na siya. Ate, nangutana siya kanako kung kanos ako naabot. Itubag ko siya nga baguhay pa lamang.

Gingnan ko siya, ate. Nga andam na ko mga mahan sa among anak. Gingnan ko siya nga bahalag makaundang ko sa akong pagtuon. Mangita akong trabaho kay gusto ko magkadayon kami o di magkalagyo sa usag-usa. Apamitubag siya ka na ako. Useless na ang tanan. Nangutana ko nganto kaniya kung ano. Ate, iya na di ang gipakuha ang bata. Nakuratan kayo ko sa iyang gisulti. Gipangutana ko siya kung anong wako niya sulti. Apan misambalik siya kanako. Nga di ba mawakin ang imong gusto? Ang ipalaglag ang bata. Nakahila ko, ate. Gitubag ko siya. Huwag ba siya nahadlok sa iyang gibuhat? Matod niya kanako. Huwag ko na siya lang mahimo. Gani kinabuhi niya. Ang halos mawala tungod sa iyong pagpalaglag sa bata. Magmahay man ko, ate. Apan ang tanan ay tabo na. Gikan ni Addo, nagsabot kami ni Caroline. Nga ihilom na lang, tali ka na mo. Ang maumapang hitabo, ate. Abi mo matag higayon nga mag-uban kami, among gilikayan nga hisgutan, tali ka na mo og sa nahitabo sa bata nga among gipalaglag. Milabay pa ang daghang bulan, natapos gid na mo ang among kolehiyo, ate. Mabot sa punto nga nagpakasal kami sa akong hinigugma nga si Caroline. Sa lakto nagkadayon kami, ate. Nakabaton kong trabaho o siya usab nakasulod og trabaho sa sakabangko. Malipayon kami sa among kaminiyon, daway na itabo tali ka namo sa nangagi. Apan natingala na lamang ko ng labay ang mga katuigan. Isa, duha, tulo katuig. Huwag yod, nabuntis si Caroline. Kaming duha na ngandoy nga makabato ng anak. Mahinungdan nga nakadesisyon kami, ate. Nga muadto sa doktor, aron sa pagkonsulta at ER. Apanaon sa mga pagkaunsaa. Ngahuman kami nagpa-check up. Nag-anam-anam naman og kausab ang batasan ni Caroline. Sa puto na kay siya. Gamay ang bikel, lalis. Sa mga misunod nga mga adlaw halos, di namin magkasinabot,

Ate. Busaw sa kay gayo ni Ana. Ipangutana ko siya. Unsabay nahitabo niya. Unsa ni nahitabo ka na mo? Nga nung samo ka nun ay amo panimalay. Mitubag siya ka na ko ate makigbulag na kuno siya na ko. Ipangutana ko siya. Unsa bagay atong problema? Nga nung inguniini naman ang iyang mga desisyon. May prangka siya ka na ko nga di na siya pwede manganak. Nahilom ko ate. Nakalitan ko sa ingisulti. Ipangutana ko siya kung unsa nahitabo nga no. Ang rason tungod sa iyang kanhing pagpalaglag. Gimahay ko niya, ate. Gimahay ko usap siya. Kung waunta siya nagdali-dali sa iyang desisyon, kung iyaunta kong ipaabot, tingali-dili ka ni mahitabo. Apan misambalik siya kanako, matod niya, siya kuno ang naargabyado. Kagustuhan ko kuno nga ipalaglag ang bata. Mahinungdan nga naningkamot siya. Kay mahadlok po siya ang gidikanan. Gikan ni Addo na usab na ang tinagdanay namo sa usag-usa. Miabot tigil sa punto nga dili na magulian si Caroline ate. Dito na siya sa balay sa iyang ginikanan. Samtang ako naglibog. Sa ngayon kapag abuhaton. Usa lang ako na siguro mahal ko gihapon ang akong asawa ate. Apan decided na kayo siya makibulag ka na ako. Kay dili na ko na makumpleto ang among pamilya. Dili niya mahatag ka na ko ang among panganday nga makaanak. Dili ko na siya gusto nga ang among kaminyon ang mamahimong babag nga makabaton kong anak sa lain. Ate, nasayod ko. Iyakinig ituyo. Para magpalayo ko kaniya. Apan nasayod ko mahal gihapon ko ni Caroline. Huwag kailang ikalibgan, ate. Magpabilin pa ba gihapon ko sa among kaminyon? Bisan pa sa nahitabo, tali ka na mo. Gusto ko makabatunog anak. Apa naglibog ko. Asabay akong palabion ate. Ang makabaton ug anak nga may akong pangandoy. Or makigbulag na lang ito kaniya. Sumala sa iyong kagustuhan. Aron matuman. Na makabaton kong anak sa gawas. Palihog tambagi ko. Dini na lamang kukutop. Sincerely yours, Samuel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagya na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi kad na nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagaw salamat ka ni Mo Samuel sa imo babalangat mo sa tampo ni atong tulumanuan sa sensor ni Ate Arlene. Medyo osa gid ang trangkaso ro panahuna, no? Eh, mo naghalos-halos.
1: Nabantayan po na ko ate katong mga gwapa rin ginatrangkaso karong panahuna.
0: Bantog rin ginatrangkaso min duwang nova.
2: Lain ako
1: mga mga gwapo po na ginaubo.
0: Sa mukha. Anyway, sige, ang problema karon ni Samuel. Silang duha ko atong tanawon ang nakasa kay sa dihang uyab pa sila gipalaglag ang bata. And karon nga naminyo na unta sila di na sila makabato ng anak na frustrate na niyang asawa, magbulag na lang yun sila kaya di siya makahatag ng anak. Kung buta na ho naon, wala'y ma-blame. Pareho silang dunay sayop. Kay una yun niya abos ang na ni Samuel is ipalaglag pero nausap yung na ho na ulay na, napalaglag na ang bata. Ngayon ba nga magpadayon nilang paglag-uban bisag di na sila magkaanak or ipadayon ang ilang panag-uban or magbulag na lang sila? So, ito ako. I'm wrong. Naglibog. Of course, kao po na ito, DJ Nova Abaniel.
2: Yes, mayong adlo, Ate Arlene, Cap Junus na ng mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ito URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
1: Yes, masurti nga adlo, DJ Nova, Ate Arlene.
0: Ikaw ako pang tanon, Novs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Samuel.
2: Kung ako si Samuel, kanang magbulag na lang sila sa dayon. Kay nakita mo gud nako mamba the moment nga katubitang napalaglag ang bata, kanang murag naguba gid sila dadto nga punto nga dako kay to nga epekto silang relasyon niya. Saan ta man ilamang gyung gitry nga i-work out no, nagpakasal sila. Pero eventually no ang resulta gid sa ilang gibuhat, nagubot sila, di sila malipayon.
0: Yes, bata mga wala ka laban-laban
2: sa palaglag. Oh, niya. Ang konsensya siguro sa ilang kasing-kasing mambang kana murag moy nag-create og kana murag wall sa ilang duha. So nakita nako nga lisod ipugos ang ilang relasyon kay lagi frustrated na silang duha, ang asawa frustrated kay di na siya makahatag og anak niya. Si Samuel love niya ang asawa pero gusto siya og anak.
0: So murag makasala gihapon siya. At the end of the day,
2: yes.
0: Mangita gid siya anak sa laing babae.
2: True. So para nako no nga kinahanglan na lang gid siguro niya nga magbulag na lang sila kay aron pud siguro ang iyang asawa.
0: Pero dili ba unfair para kang sa iyang asawa nga tungod na naon dili man niya salang hindi na siya magkaana tungod man ni Samuel nga nahimo siyang irresponsible ato panahuna.
2: Pero para pud sa akwa ma'am no dako pug sala ang babae actually. Kay kung ikaw ang babae, biskan pag unsay iingon sa lalaki, kung desidido kasi mong kaugalingon nga imo nang ipastay ang bata, imo nang ipastay dili ka mosunod sa iingon sa ubang tao. So siguro sa ka immature pa nila ato nga panahon mo na nadala siya sa
0: pa sila.
2: Yes, nadala siya sa istorya pero para nako man gud isip babae. Naman kay imong desisyon, no? Choice po niya. Choice nilang duha ba?
0: And gani, ingon siya, bahala. Di kumusamok ni mo, suluhon ka ng problema.
2: Di ba ni Ana siya, pero nga naman nga, at the end, yamdeg yapong ipalaglag. So,
0: correct.
2: Sila duha na idakong salag yun.
0: Correct,
2: so,
0: correct.
2: Karun nga, naabot na sila sa punto nga, dili sila okay sa iya ni Samuel. Para na ko isip babae po siya, di po siya mahilo na nga, magpabilin si Samuel niya, kabalo siya nga si Samuel, gusto og ka ng anak niya, siya di na siya makatag og anak. Dako kayo na nga laparo sa usa ka babae, manggod. So, kung dili man good ma, dili sila maka kuan ba makaabot in between nga let's say pwede siguro if si Samuel mo settle sa fact na di na siya makaanak. Pero og dili di unsa may pulos nga mag-uban pa sila. So para nako si Samuel, iya na lang tagaag freedom ang ilahang kuan ba tagsa kakaugalingon aron ang yapong asawa makahil pud sa iyang kaugalingon nga kanang bitaw maulian siya sa kung unsa man ang iyang mga giagian. Yes, maka-move forward sila kay the more nga masislag uban, the more sila makadumdum nga tungod yun is atong nabuhat sa una mo na di nataka anak nagabaan kita. So para nako di na angay ipugos karon magmalinawon silang duha.
0: Ayan. Okay. Ang atong URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
1: Yes, ate. Actually, galibog ko ang sulat ni Mo Samuel ba? Kay, imagine, naday na yung maburos na yung babae nga ga contraceptive man.
0: Oo, damay si Pia.
1: Actually, kung mga...
0: Dili perfect.
1: A feeling na ko giilad lang ni si Samuel ate ba?
0: Naana pod ka lagi ba? Naana pod lagi ba? Kani
2: madugahon nga lalaki.
1: Imagine engineer ha. Si Balong o katong uyab niya. Ingon man kita sa ako nga kaning ga withdraw siya, ga kalendar siya. Kay padlock lagi sa masapun daw sa iyang asawa.
0: Unsay kalendar nga lang anak sa mga ni happy.
1: Nalungtod gini niya nga wala nag wala ginaburos. Da kini si Samuel. Ah, kung si Adan bitaw ingon si Adan dili ko mo ang kunoy bisag kasawa pa na ako na nga kuan ko nga. Bisag
0: dili pud ang babae magpaangkon og dili ikaw ang amahan
2: diba? Pag sure pud.
1: Malay ba nimo Samuel katong duha ka oras tong asa oras nga wa nimo na kontak siya nga.
2: Unsa gyudi ay?
1: Ah, siya paingon.
0: Pero time sa ang pangutana ni Samuel, magbulag ba sila or iya na lang magpagbigyan ang iyang asawa makibulag sila since di naman sila makapatunog anak?
1: Dili gilapgita lang ako ni nga issue ba. Kaya kining asawa ni Samuel murag na gyud ni something nakita ko ba. Pero anyway, kung gusto kang tubag yun, sa imong pangutana yun, tubago na ako na sa usaka kanang kung ano. Ang kining kaminyoon magudati is a covenant relationship established
0: covenant.
1: By
0: God. Covenant.
1: Oh, yeah.
0: Established sa?
1: Pasahan na ito, parita mo kabali.
2: Taro nga gina di
0: alam. Nagpalapan mag-dainig ko.
2: Ay, kodigo.
0: Ay, nagkodigo. Nagtuon.
1: Kuhan mag-good. No ba? Dili mag-good tapas-tapas na muhata ko advice. Kasi, yes. Sensitibo mag-good ni.
0: Aha.
1: Yeah, ang URP, ang among board, galing ko din sa Library of Questionable Studies. Kaya nang istudyuhan ko maayo ba? Na-come up sa among studio, pag-studio na mo, na ang marriage di ay,
0: ang kasal,
1: is a covenant relationship between a man and a woman established before God. Pastilan, no?
0: Dabi.
1: Ang kaminyoon di ay...
0: Ganita na po ganibantong nagdalag ko di goda.
1: Ang kaminyoon di ay kanang nahimo sa tubangan sa Ginoo. Muna nga, sa kasakit o kalipay di ati, wala na kayo mahimo. Nasumpay pa nga na diri, gisumpay pa gina, na katong
0: sasaka, kuna,
1: ang iyang giingon, nga tudluan nato atong mga batanon karong panahuna. Nga dili magpadalig ninyo. Kaya nga ni Dene, kaya labi na karong pareana, katong giingon ni Samuel, nga ang kining babae, magkod sila naman kung nakabalo, engineer, isa'y tinuon, isa'y tinuon.
0: Oh, pero si Samuel gudang amahan.
2: Yes. Wala, di naman ang questionable.
1: Samuel, balik-balik, inadig ko mo to nga ikaw ang amahan ato.
0: Iusap na po nimo ang letter ni Samuel.
1: Contraceptive. Samuel, naa namang yun na, ipaglaban ni mo imong gugmang ato sa kang kinsa ba ning bayhana ni.
2: Bisan dili na sila, okay, gubot naman sila kay, kap.
0: Caroline, si Caroline.
1: Na-establish mo gudang yung gugma, niya nag-promise mo, sa tubangan sa Ginoo.
2: But actually, sa uyab pa lang sila, naguba na sila. Yes. Ila lang yung gitry ba, nga, magminyo ta kay love lagi, pero wala pa din sila na heal ato nga sala ngay lang nabuhat.
1: Ang punto na ko, Samuel, sila. Nakasala, nakamog, ipalaglag na sa babae. Okay, kapil ikaw, kung posible, ha? Dili yung gubuto, ikaw ang amahan. Kung posible, bagyan niya ikaw ang amahan.
0: Ano yung mamagyong ipag-usap mo ni Angkon mo siya si amahan?
1: Ah, dili yun.
0: Ipatanggal lang.
1: Dili yun ko mo Angkon. Ako, ati, dili ko mo Angkon. Ay, malay ba na ako kaha mo paingon atong nawa? Di, takabakunta. Malay ba na ako? Nga nakasayad na ito yung barkada.
0: Ingana kaluoy ang babae.
2: Diba? Kung dili ang kunon, di yun.
1: Ingana kaluoy ang laki kay
0: ang babae. Pwede rin i-deny. Uy, asamang ka. Pagkabuntis, ignorant ka nga. Ahamang ka itong mga tulog ka oras nga nawala ka. Wala ka.
1: Gina withdraw ba ya? Gina condom, withdraw, tanang, contraceptives na.
0: Dili mo na
1: palusot. Calendar
2: mo dili mo guna kuan cup, accurate, di yun 100%.
0: Correct.
1: Palusot na lang mga dili accurate kung sideline mo.
2: Di yun.
1: Nya yeah, katong
0: mones siya dili gusto may pangkon
2: di ba
1: katong ay nag-text oh imo na text engineer fight kid cup di kita mo angkon cup kay delikado oh
0: delikado
1: bigdong na gini si engineer kwan delikado ang mga babae karon pa daw na pangkonon ra day taba Samuel pero kada Samuel dili ko ma-advise ni mga bulagan ni mo na siya kay kanang nagsaad nun mo atubangan sa Ginoo.
2: Kanya, unsa man na niya kap, nga gusto mo siya makaanak.
1: Oh. Dili, sakripisyo na gina. Kay, before mangod ka, misunod sa kaminyoon, andam na ka sa kasakit o galipay.
0: Mo ni mga konsekwensya lang sa iyop nga nahimo. Actually, diba? Kung wala nila tayo palaglag, possible nga, daghan pa na sundan pa ilang anak karon.
2: Ako mutuon siya kung ano nga gaba.
0: Gaba na nahitabo nila. So, sa gaba, di ba pwede niya likayan?
1: O banan ni mo imong asawa sa gaba nga, kining babae mo kitse mo ginagpalaglag ato kasi Samuel ako believe kang Samuel gid kay dili
0: gid si Samuel man nagingon kay palaglag yes. Lang na
2: dulot po to siya sa influence ni Samuel ba nga.
0: Siya man ang nagkauna-una na daan
1: nagduda man si Samuel nga basin dili iya ha
2: wala mo gusto nagduda ka wala siya nagduda siya nga iya ha it's just
0: nahadlock siya
2: nahadlock sila kay bata pa sila pero di gina rason ang kahadlock nga inyong ipalagay.
0: Alam ko, dili pa siya ready. Both, di pa sila
1: maburo
0: ready.
1: Maburo si day ate. Nga, kanang
2: yes. Like, bisa rin sa panyong contraceptives ka, once ka nga musulod mo anang abuluhaton, mag-expected mo nga posible maburo. So, before mo mag-ingana-ingana, no, mag-ismiringhoy, dapat anda mo sa responsibilidad.
0: Tinood
2: regardless
0: na.
2: Kung naamoy contraceptives.
1: Dili po ka iya sa silingan to.
0: Dili lagi. Ay, lagi pag-unahon na ana. Ibang-unahon na agad.
2: Nag-ex-miring, hoy na mo, di ka pwede ma-expect nga, ay, di lagi ko maburos niya, nag-ingana mo, di, ma-expect di
1: palag-lag
2: ka.
1: Ipalag-lag na to sa babae, kay hadlock man sa madini, pag dako, masapon siya.
0: Mahadlock siya sa yung ginikanan. Mahadlock,
2: bata pa man
0: well,
2: kayo.
0: Ang issue karon is dili man kasi amahan. Ang kung nausapan ang topic, ali kayo.
1: Di, nagsagot-lagot bangot ko kay isaan si Samuel. Pero parokin na lang yun na inyong kaminyo on Samuel kay nakasala na mo daan. Unya, magbulag pagid mo. Ikaduwa na po nakasala ang inyong atubangon. Nga to sa kahit saan.
0: Ang issue ani karon ang ngayon pa ba sila mag-uban? Nga di naman sila mag- imagine ha, gamay singki maglalis na sila. Gamay nga, bikil, away na sila. Gusto siyang asawa, magbulag na ta. I mean,
1: wala man ko na sa bukubalari sa lalaki nga bulag.
2: Mm-hmm.
1: Anyan. Unungin na. Inga ng imong asawa nga mag-antos ka. Kaya hay ba na imong magbulag ng duwa?
2: Nag-iubo na lang noon si imam.
1: Ano magbulag man? Pantusa na siya.
0: Ang mga gwapa ka ron, ipang ubo.
2: Oo, no, ipang ubo. Mabito, lain akong pamati ron.
0: Anyway, so, unsay ang buhato ni Samuel? Ipadayan ba niya mag-uban sa siyang asawa o back to Consula Square One or tapuso na lang nila. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
10: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
9: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kapon, syempre, ato sa Tibayaon, ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello, Ate Arlene. DJ Nova o Cap June. Kami nga mga listeners, usahay magkatawa o maglibog. Kung kaysa among sundo sa tambag, si DJ Nova ba? Nga seryoso o sweet? Si Cap June ba nga retired playboy? Kuno, pero murag naagiha po ng dating? Retired playboy ko po, naagiha po ng dating. Pero sa tinuod lang, magid na ang makalingaw sa inyong programa kay Laila, inyong pananaw, pero naagiha po yung matunan sa mata istorya. Ate Arlene, permigid ko, gahulat sa inyong programa. Kay makawala sa kakapoy o baka pahupay sa una-una. Mas tindot pagyud kay makarelate ko sa mga istorya sa inyong mga letter senders. Salamat sa inyong tulos sa paghato o katawa, tambag o inspirasyon. From Evangeline Pasikulan.
1: Hi to Gina Alcantara from Asin City, Capjon. Basin pwede ka maghimo og librong How to Survive Love Problems According to Capjon. Bestseller yun na kay expert kay ka sa gugma.
0: Pwede siguro Capjon maghimo
1: na
0: ka.
1: May author na si Cap.
0: Writer, besh at the same time. Okay, shout out to Leia Montero from Osamis City. More blessings sa inyong team. Dagang kay tao ang nalipay og inspire pinagi sa inyong programa.
1: Shout out to Melinda Castillo from Toledo City. Kung naay Netflix series bahin sa kinabuhi ni Cap June, sigurado 10 seasons gyud na unya kada season lahi ang leading lady kay mapagmahal man siya. Okay.
0: More na nakakuha ang idea. Hi to Gilbert Abelia of Tacloban City. Lingaw kayo inyong programa kay makita gyud inyo ang panag-uban, murag mga barkada nga nagtapok lang og nagbahinay sa ilang mga opinion og tambag sa ilang barkada nga nangayog tabang. Ayan.
1: From Althea May Abayan, may hapon Ate R, shout out in town sa akong pamilya diri sa Dumaguete City. Lingaw jud kayo mong hapon basta madungog na ang inyong tingog.
0: From Josephine Velasco of Melbourne, Australia. Proud Bisaya here. Uy! Salamat sa pagdala sa atong kultura o pinulungan bisan asam ni sa kalibutan. Ayan.
1: From June Carlo at Dinuay Madasagong, maayong adlaw for Bacolod City, banat ug limpyo sa balay samtang nagpaminaw sa inyong live. Makawala sa kakapoy inyong programa. Salamat and keep it up.
0: Shout out from Dumaguete City, Ate Arlene, Capjun o DJ Nova. Salamat sa inyong walay kapoy nga paglingaw o paghatag paglaom sa inyong mga viewers. Carlo Mendoza.
1: From Maricel Abaw from Kidapawan, tapok jud mi sa akong mga kauban sa trabaho para mo share sa inyong broadcast adlaw-adlaw. From Renzo Abucaho, kuyog ninyo mi matag-adlaw diri sa Pitogo, walay lakaw-lakaw basta oras na sa inyong programa. Lingaw kay paminawon ang mga words of wisdom ni Idol Cap, daghan matun-an nga bag-o. God bless ninyo diha. And shout out sa tanang mag-uuma og lumulupyo nga naminaw sa inyong live sa Lingion Manolo for Teach Bukinon from Kiana Faye Amiling and from Ramil Jason Bagarinaw. Kompleto ang adlaw basta makatanaw sa inyong stream gikan diri sa Bayawan City, Negros Oriental.
0: Okay. Did you know, imong final katambag kang Samuel.
1: Again, para nako Samuel, no, tuod man ang kaminyo on, di magina basta-basta nga mubiya lang ka kay lagi nagsaad na mo atubangan sa altar. Pero para gid nako, ang sa karelasyon nga dili na gid mo magkasinabot, nga gamayng istorya, bikil na dayon, kanang kaminyo on nga wala na ikalipay, wala na ikalinaw, dili na naangay pa dayonon. Isa pa, murag lahi gid, naglahi mo duha, murag nausab ang inyohang kinaiya tungod sa mga nahitabo sa inyohang kagahapon. And di na nato na ma-change. Ang wala magud sa inyong duha isang acceptance ba sa kanang inyong mga desisyon sa una o ang acceptance sa unsay realidad ninyo karon. So para nako Samuel, kinahanglan nga mubiya na lang kaana nga kami niyon kay lagi lahi man inyong lahi man ang imong goal, gusto ka makaanak but di na ma-provide sa imong asawa, mo hinungdan nga imong asawa po dili na pud siya murag iya na kang gina let go ba. Murag iya na kuan na siya bitaw sa realidad niya. Oh, give up na siya. Ni-give up na siya sa kuan sa kanang iyang paglaong nga makahatag pag-anak sa imuha niya. Kabalo siya nga mugi na imuha ginalauman. So, para nako, kinahanglan mo kanang magbulag kay para imong asawa, maulian po siya siyang kaugalingon. Kay the more mo ipugos imong kaugalingon sa iha, the more siya nga mas dili maulian sa iyang kaugalingon. Kay lagi, kanapitong lisod biya na dawaton sa kababay nga dili siya makaprovide og anak. Nga, kung kanusaan niya gusto og anang dapat nung tanasya anak pwede na niya mabuhat, grabe kay naka ko ano kanang frustrating ba depressing kaayo na nga realidad sa kadaghanang mga babae nga naasa kami niyon karon pero mo lagi alang kara ko somewhere wala nay angay ipugus pa kay kabalo ko nga inyo hang gibuhat ang tanan ba nga inyo hang mabuhat para ma okay mo pero nakita jud nato sa imong saysay nga giligid na mo gid mo okay so murag it's maybe it's time to kana bitang be apart from each other para makita kag ganang past kung asa gid ka makakita og kalipay o kalignaw nimo sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course, yung ito, UIP professor, Kap Junjun Diasis. Imo tambag para kang samahan.
2: Yay, shout out sa taga Diklom.
0: Ay, oh, oh yes.
2: Taga Diklom, shout
1: yes.
2: out.
1: Yes, atong Saturday, dad to
0: yes.
1: na. Thank you so much.
2: Na si nanay dito.
0: Nangutaan lang yun siya kung minyo ba si Kap.
2: Oh, gipakitaan yun na to, mga kaigsuna. Nagipakitaan yun na to si nanay. Oh,
1: sir, in fairness, yun, Kap, no, si Kap na yun ka, Kap. Kaya oh. nanag yun na pa-picture ni mo.
2: Mm. Oh, lagi, iyang return to itong iyang anak kabagong graduate sa high school.
0: Ay, ay, ito,
2: retired na mag-ita na yun. Hindi ka pwede, nanay.
0: High school. Dutri kakin mo na yung moha. Doon si
2: 3 wiper si Kuya Kap. Kaya nga naman, retired na mag-ita ati. Hindi ka pwede, anak. No? Itagaalan ako ng tip si nanay nga ang pinaka-importante para malaw tayon ang usa ka relasyon kinanglan kamo mga babae isubmit ang cellphone sa mga lalaki para mag-check kanunay og ang
1: mga lalaki
2: mga babae po dili dapat
1: manghilabot.
2: I-check or manghilabot sa cellphone sa ilang mga bana.
0: Bonus yeah, na. No? Grabe, grabe no?
2: Guys, aos muna ko ha, mga kababayanan, para malaho tayon, linaw, ang inyong pagpuyo, ayaw mo pang hilabot sa cellphone sa inyong bana. O ang inyong cellphone, isubmit ninyo sa inyong bana.
1: Daya na.
2: Kana, linaw kayo ang pagpuyo
0: grabe.
2: Sa kapamilya.
0: Yung cellphone, isubmit sa inyong bana, pero ayaw nyo hilabti ang cellphone sa inyong bana.
2: Para linaw ang linaw ang pamilya.
1: Grabe, grabe.
0: Malinaw ang pamilya, anak Kap.
2: Digi ko imutang ba, kay kanang ingong gid si Adan sa kuwa, what if Kap, nga kanang mag-experiment ka hata ba?
0: Mag-experiment.
2: Nga kanang mag-contraceptive ko no siya isa katuig kung tinuubi ko no nga kanang
0: dito gid siya nabikil sa
1: no? Kung
0: contraceptives ba? Kay, nga di mo na may pangutano ni Samuel.
2: Gilapgitan ko lang ni ba? Kay kini mga babae man God, hilig kong pasumangil ba?
0: Pasumangil? Na,
2: kini si Samuel murag wala. Dili kito si, dili magkikontento si Balong God niya si Samuel ang ama na to. Anyway, sa pangutana nga kaning
1: kayo,
2: eh. Angay ipaglaban gyud mo Samuel kay kung magbulag bitaw mo paundayunan nimo hayahay kay siya dili gyud dapat kamo sugot nga
0: mahayahay man siya
2: dili gyud ka dapat mo sugot kay magbulag mo
0: ano mahayahay man siya
2: makayahay kay siya nga magbulag mong duwa
0: kay
2: makauyab sa lain
0: ah
2: kadang magantos siya sa imuha kun ina sa ganahan sa imuha dapat sa kasakit og kalipay magantos siya kay nganuman ang kaminyoon mangkod ate dili parang kanin na pag yung isinubo, pag ikaw ang mapasok, pwede mong iluwa. Klaro kayo na sa Balaang Kasulatan?
0: Balaang Kasulatan yan?
2: Klaro kayo na.
0: Nga, dili parang kanin.
2: Nga, kanang ang kamin yun, dili ni basta-basta. No? Nagsaad mo sa tubangan, sa...
0: altar.
2: Kahit asan. Busa, kung kamo magbulag, maguna-una magbulag, dako kay nakasala na mo, gilaglag ang inyong bata. Kung inyong manggaling, sige, paundayun na nato na. Bisag sakit akong buot. Kung inyong manggaling na bata, gipalaglag rin nyo, nakasala na mo, magbulag pagid mo, pastilan. Ah, naman, gito mo paingon ka ron. Sa giyapon, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pura isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati doon ko ng usahay, ang akong bipi mo, sakta doon, yun ako gusto nga mag-mention ko kay mga para sa live lang nga palitan sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prior non-cerebral capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang dimension o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano Sir, agpuyo ko din sa Purok Dos, Lies, Poblasin, Kibawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
7: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko anak, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpautron ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Genova, thank you Cap June, and thank you Samuel. Sa imo pabalang at imo swatang paningatong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Ang imo pangutana is, unsay ang imo buhaton? Paundayon na nalang ba nimo magbulag mo sa imo kapikas kaya di na mo magkasinabot? O gusto niya magbulag na lamang mo? Pero ako nasabtan, ang imo asawa na kinahanglan og dakong pagsabot. Na kinahanglan siya nga, bisan pa man sa iyang desisyon, imo siyang kumbaga, imo siyang dawaton. Tungod kay, musa ko tag sa dili. Ang iyang gikinahanglan is security gikan sa imuha nga. Bisan og di na ka makaanak, nga bisan og kanang ingon-ani atong kinabuhi, pwede man ta mag-adapt. Ang gusto niya mabati para nako, kanabang ma-feel niya nga bisag dili mo magkaanak, dili mo kusay bimong gugma nga to kaniya. Kaya para sa kababay, ang usa ka relasyon, kung feeling niya nga secure siya sa mga lalaki, secure siya sa gugma sa lalaki, dili siya mangitaglain. O di siya mangitagway nga magkabulag mo. Pero kung tanaw sa babae nga, daghan ang rason nga dapat magbulag na dili mo magkaanak, di na mo magkasinabot, mo nang give up na lang niya, muna hinungdan. Tung tawa niya nakita nga secure siya sa imong love, Samuel. Kung tinuod ka nga nahigugma sa imong kapikas, ipabati nga to kaniya nga bahalag watay anak, dawato na ako kay nahigugma ko nimo. Muna gusto mabati sa imong asawa. O kung iya ka nang ma-feel, nga bisan o ka nang unsay mahitabo na agihapon ka, mahuna-huna niya nga walay rason para magbulag mo. Yan ang gihimo. Tungod kay doon na siya garbo o doon na siya kahadlok. Nga one day, mawala ka, kaya di siya makahatag o anak ka na kanimo. Tagai o kanabang siguridad nga bisag usay mahitabo na ara ka. Mo ka na'y maka pabalik sa inyong sitwasyon, Samuel. Thank you so much. Usay mo papadangat imo sa tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan Minasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
0: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Oras sa DYH Experiment Cebu, alas 10:20 na sa gabi.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. That portion was brought to you by North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas, at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama, at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila, dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pagtag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabada sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasikas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing paminuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi, kanatong tanaan. Kumusta ka muntana at welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong linasab nga adlaw, linasab gigayon sa atong pagpadayon, sa ato ang pagpanikay-sikay o sa pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, Pizza Utso na sa bulan sa September 2, 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggandig ba minito, mga sukindig ba minaw nga naminaw karoon nga mga orasa? Ha, sila natag sa ka mga radio. Nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ha, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karoon tungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Sa tuang mag-isunod to mga pinanggandig paminaw sa Dadris Dakbayan sa Sugbo. Ah, kumusta munta na to mag-isunod Dadris Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo. Ah, mga Sugboanon nga naminaw karong gabi una. Anya dito sab sa Negros Oriental, Negros Occidental. At mag-isunod usab sa Sikihor, di sad palupig ka sa mga Nestor. Ah, sa Sikihor og sa...
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga bulanon nga naminaw sa Bohol. Amay gabi mga taga Bohol nato nga mga naminaw sa Leyte, Samar ug ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab dito sa kaulohan. Na dito sa Luzon area nga naminaw nato karon. Ga pinagisong YouTube channel og sa DYHP Facebook page. Og ingon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon, na maing pagpaminaw nyo diha kanunay nga nag-atang ha, kasamang nisor sa tuang programa ha, maing pagpaminaw, maing pag-atang kanunay ha, pagsunod sa tuang mga programa diri sa DYHP labi na sa tuang tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Aniya ato ang mga senior citizens nga naminaw na to karon, to mga nanay ha, mga tatay nga naminaw na to karon, kumusta mong tanan? Ingon man sa bato ang mga kaigsuunan ang naminaw sa karon na kasama nga Nestor ato ang mga kanang nanikay sikay na tanan ng mga nanikay sikay maing gabi maing pagpaminaw nyo din ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang hisgutanan sa karong gabi una. Ito nga tukion mga sukindig pa may napadayo na tugtuki na ito ang mag-hisgutan gabi kay daghan taga mga ang hisgutan gabi kasamang Nestor nga wa yun in tao na tiwas ha.
2: Straight to the point.
1: Atong isgutan usab karon kay matod pa makasama Senator Judge Erwin Tulfo. Ani palanog sa iyang plano dito sa impeachment court kay ganiha. Ang kinahanglan matod pa nga ubsana ang threshold votes sa mga mukumbikto ni Vice President Sara Duterte. Kay sumala niya nga alangan naman kuno og agdon. Apa ang uban nga mga senador kasamang Nestor nga wa na mo tambong sa hiri. Langan man kunog kanang na ang agdon tong uban nga tua naka leave to sa abroad tua sa abroad si anyang pasabot ani senadora Loren Ligarda ani kanto po nagtago-tago si senador Bato de la Rosa mo yang gipasabot ani kanang dua kunoy duha pod nga na preso yang gipasabot ani si senador Marcolita ug senador Jingo Estrada amo yang gipasabot nga ngano mga tumutong alagdon nga nga preso man to. So gusto karon ni Senador Erwin Tulfo mga sukindig paminaw nga ang 16 votes para mo konbikto ni Vice President Sara Duterte paubsan. Paubsan ka sa mga Nestor, dili na kuno ta mo sunod kinigyo si kinigid si Erwin Tulfo pagka bindalo na lang yun nimo. Ah, Adaan na nga namahayag si Senator Cis Escudero, ang presiding judge, nga 16 votes gyud. Kay munay naa sa tuang nga Philippine Constitution nga 2/3 sa tanan nga mga ihap sa senador. Ha? Sa pila kabok ang senador, 24 man. Ha, 24 ang ihap sa mga senador. Onya ang 2/3 sa 24 is 16. Ha, onya ang gusto ni Irwin Tulfo kasama nga Nestor nga ay ayaw na nang 16, oy. Ayaw na nang 16 kaya pananglitan og pulo na lang tang mabilin dire. Ha, pananglitan og siyam na lang tang mabilin dire. Saan na to pagkuha nang 16? Awa sa takabalok nga ni si Irwin Tulfo, gipressure sa nis Malacanang ba? Awa sa takabalok si Irwin Tulfo, gipressure sa prosecution o sa Malacanang. Kuna diya, kanan na ang pangugat, gugugbaayo diya, nga kanang

President Sarah. Kay kanang na ang tanaw nila karon, dili man gyud. Dili gyud makumbikto si BP Sarah kung tumanon ang 16 ka buto kasamang listo. Kung 16 ka buto, di gyud makumbikto si Vice President Sarah Duterte. Mao na nga gusto karon sa mga iro sa Malacanya nga mga senador. Gusto nila karon nga kanang 16 nga threshold votes kasamang Nestor paubsan. Munay gusto ni Irwin Tulfo at nakabalo Irwin Tulfo og gisugo ra po ni sa Malacanya nga baka panaglitan og wa sa suguas Malacanya murag dunay naghunghong ni pikas kilit. Kanito ganiya, nangugat sa ganiha. Nangugat sa ganiha nga, kwani nga naman, ang mga senador karon hasta ang Malacanang, hasta ang prosecution. Maklaro naman nila, kinsa nga mga senador ang mukumbikto ni BP Sara sa impeachment or kinsa yung absuelto. Kita, atuan ang mabasa ba? Pero muna nga, unsa may kanang na ang ilahan tumong yun. Ang tumong kasamang Nestor nga, ilaha gyud nga ikumbikto si BP Sara matangtang sa pagka-vice presidente og dili na makadagan sa 2028. Unya kay kinahanglan mag 16 ka mga senador nga mupabor ana. Unya imong kwintahon ang mga senador di man kabot og 16 nga kaning mo kumbikto ni BP Sara gawas lang. Gawas lang og mapaubsan ba. Pananglitan og mapaubsan og mahimo nga 14 or ubakaha 14 or 13 awa na kumbikto gyud siya. Kay karon ang majority mga sukindig paminaw na ano man sila 13. Na sila 13 unya hulgaon si Mark Villar og si Camille Villar nga ipapriso aw mubali gyud ni dito. Sumuna nga si Irwin Tulfo, gusto karon si Irwin Tulfo mga sukindig paminaw nga ipaubos na lagi ang 16 kinahanglang paubsan ang 16. Muna nga naon sa manis Irwin Tulfo nga gusto gyud aga kwan sa kana nga nya ha gyud mga bindalo sakto ginang bindalo ginito hana. Tunay nga tagagpagtagad doon dere sa tuwa nga paga kulo kabildo makasama ha. Samtang nga prosecution dani baraw sa depensa. Gibaraw sila mga sukindig paminaw. Ang prosecution gibaraw sa depensa ni BP Sara. Kagania human dili na kuno nila ipresenta ang ilang 15 ka mga witness. Dili na kuno ipresentar mga sukindig paminaw sa mga congressman ang 15 nila ka mga witness sa impeachment ni BP Sara. Ilahang ibugti si BP Sara nga maoy mo presenta dito kay maoy ilahang interviewon. Sumala pa ni Tony Season magkasamang abogado ni BP Sara. Naunsa man nga ang prosecution nakahibalo man gyud mo nga pwede ra gyud og dili mo tambong si BP Sara dire. Nakahibalo man gyud mo nga di na kinahanglan nga mo tambong si BP Sara sa impeachment kay naa naman mi nga mga abogado niya. Naa naman mi nga mga abogado niya ngano man nga magyog ipatawag si BP Sara. Ipatawag nila na yung 15 ka mga witness kaya andam na muna nga tumangon. karon makasama ang kana bitang prosecution no. Mura og naglibog na ang prosecution unsa ilahang mga buhaton. Kay kanang una nila ilahang gi wala na nila gisalang ang kato sila si Kierney Latsika, wa nila gipatawag, o niya si Madriaga, si Ramil Madriaga, nga katong tuabang ningon sila bagma ni Vice President Sara Duterte, ila unta ko nung ipatawag, wa na nila gipatawag, hasta tuntuang usang si Nolasco, niya si Paharda, wa nila ipatawag na lang, kaya managkuhan man kuno, kaya namasakit man kuno, o niya amot lang Strelianis, idayon ba nila kahagpatawag Strelianis, may pa Strelianis. So karon ilaha na pod nga dili na pod nila ipatawag ang uban nilang mga witness. Amot nga og ngano unsay nakao nila. So nagka-15 ka mga witness kasamang ni Sir dili na nila ipatawag basta si BP Sara mo atubang dito nila. Wa gid ko yung mga klaro ning uban nila mga witness no. Kay kanang naa nga sa pagkakaron sukad pagsugod sa impeachment hantod karon bisan og mga dili ta mga abogado. Bisan mga naminaw na to, wa man gyud sila maka

0: kanang na ang bisadilit abogado kasamang nisturba. Ha? Makasabot na gyud nga ang prosecution, wa gyud sila'y mga klarong ebidensya ba? Or bisa na lang o kana bitong mga ebidensya nga bisan o didiis ka, maka bisag didiis ka, ha? Kasamang nistur, kanang na ang mulutbog yod, mulabaw yod ang kaingon yod ka nga amoy, ha? Likados may pisara ani, kay ebidensya, bugat kayo. Wa may mga bugat ng mga ebidensya, nga gipakita mo na nga ilahan na lang ron nga, ha? Lantaw na goy nila nga, katong 15 ka mga witness, wa magito yung mga klaro, samot ang katawas mga tao, ani. Atarungan na ninyo diha prosecution. Oy, kay ingo na mo ligo na nyo mga ebidensya. Ha, ingo na ligo na nyo mga ebidensya. Tarungan na ninyo diha kay ha, kanang na ang katuntuan taga PSA. Ha, katuntuan taga PSA, nyo harabang gipatawag o niya, wa man to'y klaro. Noon, doon ay nakita dito nga gisakyan ro nila nga doon na kunoy duha ka bulan nga bata nga namatay ni atong 1965 apil kuno nakapirma sa confidential fund ni BP Sara. Ah, kinsa man buanga, kinsa man buanga, ah, kinsa man, giingon na dito, niingon na ang kuwa nga kanang aliases, wala na gibawal sa kuwa ang mga aliases. Alias ba? Ah, aka ba? Alias, angga. Oh, alias or angga. Marehistro ba din ang angga sa PSA nga dili man? Ah, giunsa man pagkarkulos mga abogado sa kung mga kongresman. Bisan mga kongresman, di mga dili abogado. Ah, giunsa man yung pagkarkulo nga kanang angga o alias maapil dito sa birth certificate. Nga kana man yung tinuod nga ngalan, full name ang gyud dito. Ha? Naunsa ba yung taon? Kalas-kalas lang mo sa dool 30 milyones kada adlaw. Asunan kag 25 milyones ang gasto sinado sa ha, kada adlaw. O niya, ingon na naon na ninyo, ipatawag niyo ng wag kita klaro, laay, pasta ng laay. O niya, na ay angay unta ipatawag kato si Kirni Latsika. Ha, kay si Kirni Latsika, nga naman gyud na si Kirni Latsika nga angay man sa ipatawag. Tungod kay ang kwarta nga gikan sa bangko, tuwa gihatag ni Kirni Latsika. Kay si Kirni Latsika maoy naghatag ngadto sa mga intel. Siya maoy nang hatag sa intel. So sa ato pa, siya mo ipatawag na to o atong ipaila niya kinsa man yung mga intel nga iyahang ipa, ipantagaan. Di na kuno nila ipatawag kay Moni Mauna, Moni Mauto, pastila. Tawag nun sila sa PSA nga, ah, ang aliases ilang pangutana dito, wala gini dito, no? Wag yung Miri Piatos, no? Wag yung si Bilat dito, no? Ah, magani, kaya wala mapili dito padidit, ha? Magani, wag mapili padidit dito. Ah, samtang bago nga nakapasar sa board exam nga mga maestra og maestro na balaka karon, ha, og naguol tungod kay matod pa, ha, wala tagaig pundo sa DepEd or giziruhan ang budget para sa mga mo-apply og maestro og maestra para sunod tuig. Sunod tuig posible nga mag-freeze, ha. Posible nga dili mang hire og mga maestra og maestro sunod tuig kung dili ni mapangitaag paagi nga mahatagag budget ang kana na ang isweldo nila kay langag mo hire ka nya way sweldo. Ha, ipay mo nang panghiron nya way sweldo nanay mga pamilya ang gibuhi taon. Ha, naunsa ba in taon ni nga ingon kay daghan ti tag kwarta nya wa na mahinuon ni. Ha, kaluoy ba pud in taon sa mga bag-o nakapasar sa board exam. Ha, unya teacher dako kay gasto. Dako kayo og kanang utang pa in taon nya malipay ang ginikana nakapasar maka-apply dayon or maka tabang sa kanang naang maginikanan. Unya pananglitan og wa na ikasweldo ang gobyerno sa mga teachers nato naunsa man ning kalakiha karon. Ha? Hay may last be og kanang confidential funds ni Presidente Marcos nga 10 billion. Ha, kanang 10 billion na confidential funds si Presidente Marcos. Paubsa na. Ha, kuhain na og 5 billion ihatag na sa mga teachers. Ha, iswildo na sa mga teachers. Onya, di apay uban ng mga confidential funds nga di sa DOJ, sa ombudsman. Ha, di apang ombudsman, purtin daku ang ipangayo confidential funds sa ombudsman. Wa gani mo ka, ha, ditos mga, ditos kabukiran, wa gani mga tarong classrooms. Ha, ditos kabukiran in town, daghan kay mga estudyante, wa tarong classrooms. Ha, onya, wa gani mga CR ng ubang eskwilahan, purting hugawag CR, wa pay tubig. Ha, naunsa ba in town niya karon wa na po'y budget? Mas giuna pa ninyo ang flood control? Tanawa ha, pila may gi-budget sa flood control? 104 billion. Ha, mga naana, more or less. O niya, sa ilaha pong unprogram funds, 100 billion. Sus kasayang, skwarta, no? Usik-usikan na ginang kwarta. Kanang sa flood control, ha, wa pa gani masulbad ang problema sa flood control, hataga na po'y budget. Ha? Unsa man ni gilawg na punis mga buaya ning niya? Mas may pay og ganang na ang kwan ba ari natus eskwelahan ari sa mga estudyante nga luoy taong kay mga estudyante sa probinsya o baka ari sa mga tambalanan palit og tambal palit kay himanas tambalanan di kay ang flood control wa pagani nga presos flood control nga mga congressman ha gawas Martin Romualdez ranon kay bagong gidako pero wa patak kay balog kay basic attic ra pon eh. Ah, so mo na nga kadto noon na kani mga nakapasar og maestra og maestro pwede man sila mo apply sa og mga trabaho nga magkuwansa sila. Ah, pwede sad sila mo police sila, pwede sila mo bumbiro, arisad sila sa ESL, mag call center. Ana, pwede sad daghang kapalilinan nga trabaho, importante nga do na nakaya lisensya. Straight to the point. Samtang aprobado na sa Kongreso sa ikatulo nga pagbasa sa pag-postpone sa barangay ug iske nga pinili ay karong Nobyembre. Straight to the point. Aso na kuana naana sa third and final reading makasama adito sa Congress ang pag-postpone no sa barangay iske election. Ha, pero unsa naman eh kay nakuha naman gyud kana naaprubahan naman gyud sa Kongreso, ma-postpone ba dili pa? Ha, paaboton pa ang version sa Senado ani pagkahuman mag-abot pa na sila. Ha, pagkahuman mag-abot og kay dunay mga kanang nang angay nga tukion. Ha, pagkahuman pirmahan gikan sa pagpirma ni Presidente Marcos, ha, mo paabot pa na magkasama usa ka bulan para mo take effect na kanang naang maong balaod. So kinahanglan October, November, kinahanglan nga karong bulana. Ha, kinahanglan nga filing na ra ba di ay karong 28. Ha? So pananglitag paspasan is mga pero akong dako akong pagtuo ma-postpone gyud ni. Ha, dako akong pagtuo ma-postponing ni ang barangay og kana na ang barangay iske nga pinili ay karong November. Ha, dako akong pagtuoan na kay kanay mga congressman mga magtigom na silang kwarta para sa eleksyon nila sunod tuig. Agitoyo man sa mga congressman nga way eleksyon para nga dili sila makahatag og budget sa mga kapitan og sa mga konsyal. Ah, para nga inig-eleksyon nila sunod tuig ilang magamit sa ilahang kaugalingon. Ania mga panya dayon, wingon dayon si congressman dito si mayor ha. Tung huna-hunaon nga kaning ni ang paglugway sa inyong termino. Tungod gini na mo ng mga congressman nga muging ipaning kamutan, anong pong mataas-taas inyong termino? Wagabae, ha?
1: Wagabae.
0: Ah, samtang donay pagahimuon nga aganiha dini donay tigom ganiha mga sukindig paminaw sa mga opisyalis alang sa kana na ang full day summit no aron da ilang gituki kaganiha ang pagpangandam sa umaabot nga grabe nga El Niño. Straight to the point. Ah, Ginoo ko in town oy so muna nga tumakaigsunan in town na kanang naa nga dunay El Niño. Posible karon da sunod bulan tingali kasamang ni storm. Hantod na ni mga suki basig baabtan panig sunod tuig pero magampo lang ta nga dili pud in town ni kay kwaning ni ang kwani posible na nga moabot super El Niño. So Ha, mangandam yun. Ato makaigsuunan, labi na ta sa mga kabukiran taon. Ang mga mag-uuma na to, ha, sinanglan, mangandam. Dako kayong gutom ni mga sukintig pamino kung mauhon. Ang mulanat o dugay kiningni ang il ninyo nga nagsingabot. Ha?
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin, no, itong hatagang pagtagad makasama kay pahugtan karon sa LTO ang pagpatuman sa mga regulasyon sa license sa plate kanana ang mga number ningon ang LTO karon nga kadto nga mga nanagiag mga sakyanan og motorsiklo nga wala pay plaka, wala pay original nga plaka sila mga motor o sakyanan, padoon sa LTO, pakuhaon dito authorization nga pwede ra sila makabiyahe kay wa pa ang plaka. Pero pananglitan kung naana imong plaka sa LTO nya wa nimo kuha, wa nimo kuha, dakpon kanila. Arnili ka madakpan adto sa LTO, para masiguro nga kanana ang dili ka madakpan dito, kay madakpan ka na, dako kayo og kanana ang problema na. No, mahal na ba kayong kanto ang palitonon doon ato mga palit, kanang ng paliliton o niya madakpan pag yung kasamang nestor na putin sakita sa kwantaon. Sakit kayong pamalandungon mga kasama. No? Okay, no niya kanini ang kanisang bahina atod ka na to magkasama sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang ito nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama. Mainis o magkaigsunan. At mga pinanggantig paminawhang doon ay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. O sa tuang mga naminaw, ato ang magkaigsunan karon nga daghan ng mga gipamati is kalawasan. Dali nga kapuyon, dali nga kana makasinati o kutas. O katusang doon ay problema makasama sa huwag. Ayaw mo kabalaka kinaan ay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang lawasa. Maayo sad ni kasamang ni store kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, ha? O niya mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butigang farmasya dool sa inyong mga lugar. At iman niya ang itong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapalagsik to ang panglawas dilita kanabitong batiog kakapoy, niya malikay sa usabda sa uban ng mga sakit o balatian, kanunay nga lagsik o himsog ang itong panglawasa, o kanunay tanga nakaparagis Bila-Bila Herbal Capsule. Okay, saan ba ilan sa? Balik ta karun taon duman sa mga importante guys ang pagbalik at ang dugang isgutanan, no? Karun taon. Alas 10:52 sa gabi.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
9: Red Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
13: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS!
7: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
20: Pila pila win! San Miguel Pila win!
21: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
22: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
23: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din amin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
7: At first I was afraid, if Toyo

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Mak-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
2: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusupo.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBTK.
17: Leon, extra strong beer.
18: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
19: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
10: Ato ang takda alas 11:08 na sa kagabhion. Balita makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong gabhion na.
2: Straight to the point.
10: Oni sa di pa tamo adto no sa tuang mga isgutanan sa garon ng mga pinanggantig paminaw sa mga katulog ha. Ah, gato mga nagtulog-tulog, ah, pukawa sa nay. Ah, tatay nay, pukawa sa nay. Okay, ah, sayaw-sayaw lang sabi para mawala ang, ah, ang duka, weh. Aha. Okay, nyan, napas, nanasay kasama, Jake, yun, ah. Okay, ito sang i-check si Radyo Band Jose Poskihano makasama kay nagasunbay na sa Picas Linya. Alang sa iyahang report, yes, Radyo Band JQ.
9: D-D-D-Y-H-P, Tata, RMN Report.
5: Yes, ano ba kasama ang Radyo Band Binge sa Tugapagalit, Riz Gawas Gabahid, nagramakasa sa Naraglal, magkakagabi yun, nagmamaring Balnaon, agad takpahin sa Sumbo. Gawas natin kanina nga mag-alal sa Onsen na mag-alal mga panrabis pa sa may kasatingan ba Mandawi para nakakuhantot mga sirinog doon ay mga tingog sa wangwang na nakapagayin sa mga tao na karoon ka paano ay kabalakan na ang kikitaw na sinulia sa may kasatingan ba Mandawi sa nakarabis fire. Samtag sa report na ito na nakuha ang isigaw sa bayan ng pag-arasa para ay nag-susunod na panis na prisas kung yun ang mga after recuperation niya sa may GM ba sa Parkisawang Kalirugan at Kaisa Sumbo at Timo o gabi pa yun ang after recuperation na mga salot sa niya sa sultang kaya nag-abi mo sa gratis na Andros na Lugis na ang mga pag-arasa sa ibang may mga supervision at nagbuhay na tumawag nagpahal Ramos na mga pinagintahan kasi mo na mo palang kapin sa visitors ko rin so 1,000 pesos about visitatius kitanto ka karon sa sawag kayo siyon na. Samtaga sa pikat niya pahin naagog rin sa kasintanyos na mag-uuma, magigitigba sa larasab na mag-uuma dito sa bukarang bahin sa barangay Mantalungon, lungsod sa Dalagita. Ang talinggita sa tawaran ng kinakagalong sa mga talinggasan sa agigasan na tulang gamit sa pagtigba sa o kini si Alias Pintrey sa sitaanyos sa Gawarigon Minyo ang talinggita sa Masitso Lahog, barangay Mantalungon, samtang ang suspect na lahat niya si Pascual Galvo, alias Pual, ito ang kapalitin na lahat usap sa may sitio kagibang sa Mahoga Barangay. Sa investigasyon sa Kamisar sa Dalagita po ipiso at kanaginong pinipiktima sa lahat niya sa mga suspect na ginong sa lahat niya ang tabisa ang banda na pagkita kiliga suwang Pinsulta sa palagkaalang sa palagpangin kinigadwa o gasilag na palagkaalalis may sampung nilagilis sa pagpaligbas ang sitanyos na biktima na nagkikida sa tabalan samtang ang suspect kaya ginong nalakpan sa kinis sa kamusyan ito sa Dalagita Police Station. Urban sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Fosiano, DYHP, Tatak, RMN.
10: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Fosiano, si Mohanga Report. Tamtang, ito ang tabukan sa ang dugang detalye. Asa ito ang balita kapulisan sa sudad sa Sugbo. Ihulagway nga hapsay o malinaon ra ang unang adlaw sa bar exam. Ano itong adlaw Domingo kasamang listo? On niya, congrats in advance sa tuang mga bagong mga attorneys. On to kumpleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
15: DYHP RMM Report.
19: Hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa bar exam nga resugod nitong Domingo, September 6, 2026 sa University of San Jose Recoletos, basa campus sa Recme Sugbo. Bato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga wala sila makatala nga dunay problema nga nasugatan ang ilang mga personnel nga gitahasan nga mubantay sa USGR. Una na nga may pakatap og 102 ka mga police personnel ang CCPO aron magsilbing area security ug mupatuman sa anti-noise ordinance og liquor ban gikan sa Domingo sa kadlawon hangtod na mahuman ang bar exam ini kagabi-i. Gidugang ni Pilari nga ilaning nga gipangandaman sa taas kapanahon ang paghatag sa security sa bar exam sa pagkalayon sa Office of the Judiciary Marshals.
20: The first day of the bar exam turned out to be very peaceful and secure. You all know that we have prepared very well for the bar exam and a total of more than 100 police personnel were deployed. And our city director, Police Colonel Ricky Sumaldi, was really on the ground. No? Siya mismo, ingadto sa area, ni appeal sa mga security briefings to make sure that the first day of the bar examinations will become peaceful.
19: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, wala makatala nga doon nilapas sa kipatuman nga lagda sama sa pagdili sa pag-saba-saba, pag-inom o gilimnon nga makahubog, likip na ang pagparking dool sa tunghaan nga makabalda sa dagan sa trapiko. Nangandan mausap sila sa ikaduha o ikatulong adlaw sa bar exam karong Miyerkules o sa sunod nga Domingo. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arnold Samante, DYHP, Tatak, Aramen.
10: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Aniya, ala sayaw-sayaw lang sa ha. Aron dili tado kaon ha. Pasayawan na si kasama Geraldi ha, kasamang listor be. Ha, pasayaw, pasayawan, nag-apil. Aron dili do kaon na be. Ha, pasayaw, ag-apil sa kasamang Gerald. Aron dili do kaon, kasamang listor. Ha, parisi, parisig chat sa be. Kay. Ha, nena, kasamang GQ. Ay, kanana ang sayaw, kasamang GQ ha. Anya kaning bay nasad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 pasabot si City ka mga prutas ug gutanon nga gisagol sa tuang kape. Nang atuang kape mga sukindig paminaw maayo kayo lamian nga kape. On niya gawas nga lami nga kape ini kasamang listor do na ni maayo nga benepisyo nga mahatag sa tuang lawas na. Mo na ni gimintin ni kasamang listor. Sukad makasama nga natagaan sa sample Amo na ni ihanggi palit na unya. Amo nagbago gini nga palit og usa ka box gani ha. Usang adlaw gana usa ka box sa EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ano na kaninot ani kay dunay ni say Rose Hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties, kalibihan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw ato makaigsunan na kanto nga dunay arthritis unya mahiligon nga moinom og kape, mas maayo nga kaning kape ha. Amo inyuha nga Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape ha, makasama dunay sa nisagol nga luya. Adunay dulaw or kaning turmeric o duaw. Adunay po ni siya kamunggay. Dunay mangustin. Dunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay bayabas. Ha? Anya na kanina tani kay dunay po ni siya barley. Dunay arabica. Dunay stevia. Nga may kapalami sa tuang kape. Dunay insulin plant. Anya adunay pagyoy ginseng. Basta nindota no. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Ani not ni kasamang ni store kay maka pa-update sa tuang panglawas kun update gani nga tong lawas maka siguro ta makasama nga dili ta dali nga kapuyon og makalahutay ta matag adlaw panikay sikay alang so makigsuonan ha nga mahiligon nga moinom og kape kaning kape ha kay lami ni nga pagkakape o niya daghan pagyod og mga herbal nga mga utanon og prutas nga gisagol ni ini. Ala sige ha. Onya kon magisgot sa kag haplas, ayaw ka balaka. Ang atong haplas mga suki indig paminaw maayo kay ni. Alang suma kay suunan nga nangita og haplas nga paras panakit sa kalawasan. Ako nga kanunay ta nga makasinatig panakit sa kalawasan mga panuhot. Ha mga panuhot panakit sa kalawasan mga kanang naang ato mga sukindig paminaw sad nga pangulngos mga kaunuran apang lailes mga lutahan ayaw kabalaka niya na tay maayo kay nga haplas anak makasama ang atoa nga EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil hasta ang nindutang gamiton kasamang listo haon niya gawas nga maayo nis panakit sa kalawasan pang lailes mga lutahan may sab ni mga kasama kon mga haplas ka ni dili ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue. So alang sa mga naminaw na ito, tumakaigsuunan ha. Aron nga malikay mo sa sakit nga kanang na ang dengue. Ano yung makapanghaplas pagyod ha? Muna ang EXL Makabuhay Oil na ta. Mapalit ang atuang haplas o ang atuang kape sa EXL mga sukindig paminaw diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o sa Cebu Ever Drug. Paguban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ayag ka balaga, pangutan na lang mo dito ha. Ha, pangutan na lang mo dito aron nga. Adyas mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aron makasama nga maka. Kuhan mo dito, makapalit no. Sulay ninyo, atong haplas ha. Niya, kapi po, sulay po ha. Okay, onya atong hatagag pagtagad sa drone ang atoang isgutanan sad mga sukindig paminaw kay ang uban na nanghulat sila update. Ha, naghulat og update ang uban nga makuan. Ha, kanang na ang ma saman madayon bagyod ang eleksyon o dili. Karong Nobyembre 2 kay hapit naman ang filing of certificate of candidacy kasamang listo. Onya ang filing certificate of candidacy karong 28 mantingali. Adlaw nga Lunes sa karong bulan September. Sumunang uban nga nagkuan nagyud sila nga sumay kuan na to ani ma dayon baka ni or dili. Na pero mo na nga sa kontanaw tungod kay mismo ang Malacañang mga sukindig paminaw niingon man nga mas maayo ra pod nga mapostpone ang eleksyon kay para makasave kuno tagwarta. Ha? Puro rugid pangwarta na inyong utok. Ha? Makasave tagwarta, hasta sad ang mga congressman, hasta sad ang mga senador, pareho tanan. Muna nga naglaom, nagtuo taan ni kasumang nistor nga dunay usa ka tingog rugid. Nga ilang ipang sunod, kay pareho man silag mga version. Ha? Pareho silag mga version nga ogway eleksyon, mas maayo. Sumuna nga karong gipaspasan sa kanang naang kuan sa diri sa lower house. Ha? Gipaspasan nila ang eleksyon mga sukindig paminaor kana ng ilahang pagbasa ba sa ilahang balaod nun nga gihimo kasamang listor nga ipospon yun eh. Na kay diri sa kuan wa naman naka kuan naman ang mga kanang naang congressman sa ilahang third reading nagkuan na kanang naang na sa ilahang third reading approve naman House approves bill extending the term of office of barangay and iski officials to 5 years. So ang termino sa barangay kapitan og sa barangay konsehal mga sukindig paminaw moabot na unya og 5 katuig. Gikan sa 3 katuig nahimo nga 4 katuig hangtod nga karon 5 katuig. Ang terminos mga kapitan. Na? Okay naman pod, pero muna nga swerte ang mga katawhan nga makaangkon og kapitan nga tarong. Muna nga kamong mga taas barangay, ha, kamong mga naminaw na to karon, kinahanglan nga atog yung siguruhon nga kanang atong pagpili sa kapitan dili kita masipyat. Ha? Dili ta masipyat kay sumipyat ganita kasamang nestor magmahay gyud mo. Pagkalayo robas 5 katuig. Ha? Muna nga tarungag yun, ayaw yun mo padala nga tungod kay si nibutarta ni kapitan kay sikat, nibutarta ni kapitan kay nibutarta ni konsihal kay maayo nga mo, mo kanta, maayong mo pasiaw, unsa pa'y mga pakulo di akasamang nistor. Ha? Daghag kwarta, mo lang ginay, mo ginay number one, ha? number one, kinsay daghag kwarta nga mahatag. So muna nga siguruhan ninyo kay kanang naang sunan kag 5 katuig. Ha? Purtin dugaya ng 5 katuig. Unya, og unsar ba'y mga problema na to sa mga sityo? Unsay problema sa barangay? Ang una yun na tunduulo ng kapitan. Konsihal. Unya, makatunong kag kapitan, makatunong kag konsihal nga kanang na ang mapakita ang timpong eleksyon, magmahayog ka mo ng why laing mabasol. Ha? Why laing mabasol? Why laing nga mahayan ka sa mga nisor in kaso o si kapitan kanabang panlitan ni butar mo tungod sa kwarta o niya wa mo kahibalod ay sa tinudanay nga tumong ni kapitan nga negosyo ho na taning ni ambarang. Kanang daghang kwarta, okay nang daghang kwarta, nang hatag o kwarta plus servisyo, okay. Pero pananglitan o kwarta ra, unya, pag humas eleksyon, wa na. Ha, di na ni mo maduol, di na ni mo matultulan kay kadumdum ka sa balay, pero permeng sirado. Kung ato sa ganito sa barangay hall, may ngon ang sekretary, ay wa man ris kapitan. Aso kaganiha, nagbutuhay ang mga congressman kaganiha. Sa voting 211 na 13-1 ka mga representatives mga sukindig paminaw sa ato pa kuani kanang naang ang ato ang mga congressman ato ang mga kanang naang mga congressman kay dito man sila man mo ini kuan ganiha ani ha so man approve na ni final na. Kon ari ka magbasi sa mga congressman, wa na, final na ang ilahang kanang naang bill. So mauni nga paghuman ani, adto na dayon dito sa Senado. So naan ni diri ang House Bill number 10971, also known as an act fixing the term of office o barangay and iski official to 5 years, 6 to amend Republic Act number 12-23-2, which stipulates 4-year term. Gikan sa 4 katuig, himuon kasamang nestor nga 5. So muna ang kani paminaw nako murag daghan kaayo nga magkuan ani. Ha? Daghan kaayo nga magapas, ha? Daghan kaayo nga mo daghan og konsyal ani. Ha? Daghan konsyal kako kanang ka kapitan kay magkagasto ka makabawi-bawi man ka 5 katuig Balik na karon tao da. Standby lang sa, ah, human sa may importante kayo. Alas 11.25 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
22: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
23: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
26: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Pangloob, kumakablo sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS! I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Mak-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Ato ang atak na alas sa 11:37 na sa kagabiot. Balik na makasama dire sa ato ang pagkulog kabildo karong gabi una. Straight. Now atong hatagag pagtagad no ning ato ang hisgotanan karon kay ang daghan ra ba in town kasamang Nestor nga ni graduar ba unya daghan nga ni unsay tawag anang na ang nakapasar sa ato ang let or kaning licensure examination for teachers nato o niya ang DepEd na gisiruhan man ang budget ha mas ginawa intaw request ni Secretary Sana Anggara nga dili siruhan ang ilahang nga budget para pag-hire ha o dugang ang mga teachers para sunod tuig na kadaghan nga mga bakante pa o niya daghan pod nga mga nanginhanglan ba og mga teachers nga mga probinsya asa magalagikuan man ha asa man padong ang budget ana di ay ha tuas blood control na padong Akin ah, bahin na sad baka sa mahatod ka na to sa EX asa kwani ka na nga DTX ha DTX na kasama hatod ka na to sa DTX sa 500 mga sukin dig paminaw ha alang sa to ang mga pinanggan dig paminaw sa mga naminaw na to karon ha akad to nga mga kaigsuunan sa nato nga mga naminaw usab nato nga dunay high blood taas sa kolesterol taas og blood sugar makasama ayaw mo kabalaka kaya na natay maayo kang gamiton nga mao ang DTX sa 500 ang DTX sa 500 mga kasama a kampiyon nga protection kada dunay 1.3 million ora units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation ang atoa nga DTX sa 500 may sab ni makasama sa misura nato nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Agaton dunay insomnia, ayaw mo kawalaka ha, katubitong dili katulog og tarong, magkatulog mangani apan minanok ang pagkatulog, ayaw kawalaka, ayaw pasagdi na, mag DTX sa 500 data. Ang DTX sa 500 mga kasama, mapalit ni sila nga klinika mo, Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, nga nahimutang sa Unit 102, Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Loyos sa Gaisano Main. Bisitahan lang diya ha at sa Loyos Gaisano Main. O niya, nindot gini kinagtanyag sila o libre nga medical check-up, ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. At o may sunan sa mga naminaw, nato karon, basta maglain gani ang lawas, but

check-up mo libre, why bayad. Na diha sa Luyos, gaysa domain, ilang clinic, asa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mapalit usab sa uban nga mabutika diri sa Sugbo, ang DTX 500 o dito sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Okay, oni tuning hatag pagtagad don makasamang inyuhang mga pa-shout out sa DTX.

0: Ah, sige, sige, sige. Dahil mga kwan in town po di rin nagpa-kwan na to, ha? Kanang nagpa-shoutout o niyadagahan man yung mga naminaw sa dato karon, ha? Ah, si Kasamang Glinda Masong Lagos. Happy birthday, Mama Mary. Birthday bitaw niya ron dahil Kasamang Nisto, ha? Ni Mama Mary. Anya si Irwin na ipit na sa Malacanang kasama. Oga prosecution tagilid na. Naglibog na sila unsa ilang buhaton. Atod pa ni kasama Glinda Masong Lagos. Murag na paslakan gyud nagmalita anang baba ni Bindalo kasama. Atod pa kasamang Joselito y Frenzuaso. Si kasamang Roslinda Canio. Naminaw sa denato sa karon. Aniya kana si Irwin Tulpo kasama dako-dako jud nag sama natin atin paligi bandas kwarta ating ali kwarta para makabindalo wat lang ka kasama ya si kwan na kinang naang si Corazon Dataniola naminaw sad nato karon di ay og ato ni hatag ang pagtagad ha kay kanang nangatuang mga kwantaon do makaigsunan taon ha o niya karon ha kay balo nagyunta nga kwan ba kanang daan na to nga ni pasabot si Senador Chis Escudero nga siya mo'y presiding officer makasama ba nga 16 giyod ka mga boto ang gikinahanglan aron nga makumbikto si Vice President Sara Duterte. Ah, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, walo ka mga senador, or siya mga sukintig, walo. Walo ka mga senador, walo ka mga senador, or siyam, ha? Siyam ka mga senador, nga mo abswilto ni Vice President Sara Duterte. O niya, 16 kabuok ang mo, 16 kabuok ang kanang naang mo, mo kumbikto niya kasamang nisto. Niya muna nga kaganiha kanang naang kwan man, nikalit na magbarog si Irwin Tulfo ganiha. Anya, doon ay mga nakabantay nga mura man og nagbasa silpon sa samtang naglingkod siya murag nibasa silpon pag humagbasa silpon ni barog man og ni ni duol dito sa microphone kasi doon ay ni chat na goy niya. Batong kuanon ha? Atuan ni nga kuanon sa datong paminaon sa kasama Gerald B. Atong paminaon mga sukindig pamina. Kanay-kanay, wani ha? Karon i-credit sa Isiminay News mga sukindig paminaw ha? Tanawabi, kanawi. Okay, ito paminaon kasamang Nestor ha?
1: We're able to listen to the testimonies. They insist that the voting base is fixed at 24 regardless of the evidence presented. Regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. I would like to make a manifestation and perhaps a motion now. The prosecution has forgone several witnesses in its list, even those who were recently subpoenaed by the court. Our calendar keeps changing with the effect of expediting the process proceedings. Some of our members have said that the goal is to end trial before Christmas season.
0: Mm.
1: Yesterday, counsel for respondent has hinted at the possibility of not presenting its case. These developments, Mr. Presiding Officer, could bring the court to the final question sooner than expected. The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management.
0: Doon na preso.
1: My question, Mr. Presiding Officer, is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month, or next even month? Tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question. Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here.
0: Mm.
1: My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial?
0: Mm.
1: Or is it automatic we'll say that their votes will be no?
0: Mm.
1: I am aware that the ruling of the presiding officer rendered on day one of the trial, while the presiding officer cited the arbiter dictum in the case of Bayan Muna versus Zamora on the use of the total rather than actual membership as the voting base.
0: Tanawahaso. Manengingon ka sa mga mistor nga kanang naang iyang pangutana, ha? Ngutana siya ka sa mga mistor nga pananglitan kung magkasta sa tuang votes, kung magbutuhanay na ba? Ha? Kung pananglitan mo, magbutuhanay na ta sunod bulan or 3 months, ha? From now, or baka ugma, magbutuhanay na ta ugma. Panangliktag magbutuhanay na taog ma. Ha? Pila mang giyod ka mga buto ang gikinahanglan? Ha? Nga, duha ka mga kauban na tudirituan na sandigan bayan. Ang usa nagtago. Ang usa tuas abroad. Ha? Sa ito, padili sila makabutar or pabutaro na ito sa automatic sila mabutar og no or yes ilhamuta. Tanaw ha? So muna nga kanang na ang ini ang gutana siya kasama ni Sulke. Gusto niya nga na mas may nga total wa naman to sila dire. Wala may jurisdiction ng Senado nila. Ha? Pero mas maayo unta og ang gipangutana ni Irwin Tulfo ba? Ha? Mas maayo unta og niingon si Irwin, ano man, dili ka maluoy, Dong Tulfo? Nga imo mga kauba na priso. Ha? Si Bato, nitago kay dunay kaso. O niya si Senador Lorin Ligarda, tuwa dito, nag-file og medical leave kay nagkasakit in town. Ha? Mas maayo pa nga og pananglitan ba og ayaw lang pa us-usi dagway ang mga kwinta sa mga kuan, senador, kundili, inyuha diyan dibatihan kung paapilon ba siya og online. Nga, pwede ba maka-apil sa online kasamang listo? Ha? Hangyoon ang sandigang bayan, ha? Hangyoon ang sandigang bayan nga maka-attend sila Senador Rodante Marcolita og si Senador Jinggo Estrada sa trial or bisan o kanang maka-attend sila pinaagi sa Zoom. Ano na cellphone? Pwede naman na cellphone. Ha? Hangyoon ba ang sandigang bayan nga i-allow ra sila na makagamit og cellphone sa time sa kanang trial? Pero dili sila tugutang makagamit og cellphone kung wa na'y trial. Ha? Nga naman, grabe po og pananglitan og ang kurte, adili pwede ka nga priso man. Ah, grabe yan. Niya pananglitan og mga cellphone sa mga adik, cellphone sa mga drug lord, magkasulod mga disprisuhan. Ah, tanawa ha? Pananglitan mo yung sila dili, pwede kay napriso na sila to, sila sandigan bayan. Nga nung mo, mukwanta dito, muhangyo. Ha? Muhangyo sila total, dili pa man na final ang ilang pagkapriso, wa pa man sila mapatudi nga guilty sila. Ha? Wala pa na'y finality. Nga kana sila nga priso si Jinggoy, si Marcolita, guilty na sila, wa pa. O niya katos ba to? Ha? Posible, gito nga di gito mo attend. So pananglitan, ibutang talang si Bato de la Rosa, dili mo attend sa sesyon. Ha? Di, wa, tayo mahimo. Kaya di man siya mo attend ka sa mga nistor. Si Marcolita, si Jinggoy, pananglitan og willing sila mo appeal, mas maayo nga ang Senado muhangyo mga sukintig paminaw ngadto dito sa sandigang bayan. nga bisan og Lunes, Martes, Merkules, panahon ra sa impeachment trial sila pa atinon, pinaagi sa video call. Mingon, adi po din cellphone. Ayaw na ta, ganoon lagi ng mga drug lord, mga Cebu Despresuan. Ha? Makatawag na mas gawas lagi. Nga naman kay, ha? May makaingon may tatanga bitaw, no? Wala naman sila mo si Senador Loren Ligarda, wa naman. Ha? Aw, ingon tang, wa na, dili ingon nga wa naman nga unsa ba, kanang wala mo attend. Or wala na, pero, what the kebal, og bubalik dito sunod bulan, ya wala pagod mo'y, wa pagod na mahuman ang impeachment. Kanin na lang si Jinggoy, og si Marcolita, og si Bato. Kay pananglitan ron, og sakyan talang, ha? Sakyan talang suway pag-uyon, kaning hangyo ni Irwin Tulfo, kay ni Sikander ba si, ni Sikander ba ni Rapi Tulfo, sad? Ha? Ibutang talang mga sukintig paminaw nga, sige, sakyan talang nga, nangapriso man sila, sa to patangtang to, wa na sila labot sa buto. Ibutang ta, wa na sila labot sa buto. Karon mahimong maabusaran. Ha? Mahimo manggong maabusaran. Kay pananglitan og atong paundayunan si Tulfo nga kaning mga nangapriso wa na ilabot. Tanan nga mga senador nga musukwahi sa administrasyon ni Presidente Marcos ipapriso tanan. Ha? Nganuman, niingon ng NBII nga sunod nga kasuhan si Alan Peter Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano mao kuno isunod. Ha? Dayon si Senador Loren Ligarda. So pila naman kabuok ang siyam kabuok. Ha? O pila man sila kabuok? 11. Ha? Nga mga mimro sa minority hurot sila kapriso. Ma? So muna nga sa si kuno. Sakyan man pananglitag paundayunan na to ba? Muna nga dili pwede nga kanang nang nasa to ang konstitusyon nga all its members. Ha? Dili pwede nga ingnon na nato nga og kinsay na bilin maoy makabutar. Ha? Kay og ingon anaon pagpaagi wa na. Ha? Ipapriso si Alan Peter Cayetano, Senador Alan, Senador kisa may sunod Mark Villar. Ha? Isunod si Mark Villar, dayong si Camille Villar, awa na gyud. Ang mabilin, Tulfo na lang mabiling si Lakso. Ang mabilin si Tulfo, si Lakson, ha? Si Reza Hontiveros. Ha? Sumuna nga kanang na ang kinahanglan nga dili ma kwanoy. Manghinaot nga to ang Supreme Court ana unya kani dunam ko ni oral argument. Onya konos 16 or 23 ba to? Ha? So karon 16 or 23 do na kunoy oral argument kabahin ni ini. Pero mo na nga manghinaot sa tua nga mga sa Senado ba nga ilahan ning ipaabot Supreme Court ipainterpret na to ang balaod sa Supreme Court. Tinuod separate power ang atuang sa atong legislative kasamang nisod ang Senado o ang Supreme Court, doon na sila separate power. Pero kung mag-isgot ganita o balaod na o niya napatik na sa konstitusyon, nga doon na yung kalibog sa konstitusyon na to, why laing maka-interpret sa balaod? Ha? Why laing nga doon ay final say anak kasamang nisod? Supreme Court! Oh, dili pwede magbindalo ta diya Irwin Tulfo. Ah, nga naman. Kay kuan klaro kayo na so muna nga kanang na ang gusto karon ni Senador Irwin Tulfo nga kinahanglan nga ang nabilin nga mga senador sa threshold votes
2: straight to the point.
0: Maoy paundayunan. So kung imong sakyan si Senador Irwin Tulfo, ha? Aw, wa na. Ha, wa na kasamang nestor. Ipapreso si Alan Senador Alan Peter Cayetano, ipapreso si Senador Loren Ligarda, ha? Unya kaning mga duha ka Villar ba? vulnerable na ba ni? Ha? Duha ka mga villar, vulnerable ka na. Kay, huna-huna ang kana sa Mark Villar, paupoy-upoy ra na, pero, naglisod sa dbya na ron. Kay, kanang na ang DPW Secretary ba siya? Ha? DPW Secretary na, unya pananglitan og magpakita na sa ron o gilas o magsigi nagsaba-saba diha ron. Ha? Magsigi nagsaba-saba diha nga si Mark Villar, delikado kasamang Nestor o ipapriso na o niya ang state witness Martin Romualdez na. At tanaw ha, nangugat yung Senador Irwin Tulbo, may ko na itong katiwason kasamang si Ralbe. Ah, be, sige, sige. Okay.
1: Consistently relied on Avelino versus Cuenco, which considers only those members within the coercive jurisdiction of the Senate for purposes of determining the base and existence of a quorum. Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to...
0: Kaniyot sa? Tanaw ha? Iyahan na pong gisayit ang Avelino versus Cuenco nga kanang na ang kaso. Naunsa man taon ka, Dong Tulpo, oy. Hawa ka advices imong abogado nga kanang Avelino og Cuenco nga kaso, panahon pa na sa 1973 Constitution na to. Unya karo giusab na na pag-abot diri sa 1987 Constitution. Ha? All its members na ang nakabutang diri. Ang dito sa Avelino nga kaso, its members na, why all kasamang listo? Ha? Ikaw ni Tulpo. O niya, dapat ikaduha nga jurisprudence. Kung mag-isgot yung jurisprudence, aritas present dong Tulpo. Ha? Kabantay ka sa pag-ilog ninyo sa kanang naang majority votes. Diba, si Senador Win Gatsilian, doon ay punto to spia kay Tano ganiya. Ha? Senador Pia Caetano, doon na to'y punto. Nga di na nato basihan tong Avelino versus kanang naang Cuenco. Kaya naan na tayo bagong jurisprudence. Ano sama na to? Kanang nang pag-ilog ninyo. Diba, dosira mo kabuok. O wala mo to nga si Chis Escudero, dili mo makurom. Ha? Tanawa, di wala mo kailik o kanang na ang Senate President, acting Senate President si Win Gatsalian. Mo to nga, acting man siya, nito nga si Escudero, nahimo mong kurom, 3C mo kabuok. Ha? So 3C. So kana, simple majority vote, kurom. Basta mo subrak usas katunga. Mama na, katunga sa gidaghanon. Ha? Katunga sa gidaghanon plus one. Mo na sa simple majority. Amot kinsa kahay nag-chat ani Irwin Tulpo. Abe ka tayo padayon sa Manziral, be, okay?
1: My question now is very basic.
0: Basic.
1: When we refer to all members,
0: okay,
1: who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials. Mm-hmm. While we claiming to strictly uphold that very same constitution. Mm. Was it really the intention of the constitution to render the impeachment provision a dead letter law simply because some members of the Senate, for one reason or another, are beyond the reach of the impeachment court and cannot participate, like what we are experiencing now? Four of us are not here.
0: Katawa lang si Attorney Sison,
1: of the Senate. I recognize that impeaching an official was deliberately made difficult, and this intention should be respected. Mm. However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate, during the day that we have to cast our votes for one reason or another. Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. Keeps on changing their strategy. Several of their witnesses are not, they don't want to appear anymore. And we've been asking some of them. So we have to make a decision, Mr. Senate President. I mean, Mr. Presiding Officer. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Pinag-uusapan. Ang gulo-gulo, pati mga kababayan ho natin, hindi po alam. To be fair to the person being impeached, I'm sure she wants a fast and fair trial. So, I will leave that to your decision, Mr. Presiding Officer, and to our senator judges, to our colleagues.
0: Kuan na lang ka nang naang matod pa ni Senator Irwin Tulpong og sa kuan ba ikaw na lang ibahala ni Mr. Presiding Officer. Asa mo na? Yan ang gikuan ng konstitusyon. Unsa man pasabot sa konstitusyon? Sa tuang konstitusyon may pasabot sa tuang konstitusyon di ay. Unsa may buhaton na tuan ni balita nagkasakit niya namatay. Sa may buhaton na tuan na. Ato ning tagagpagtagad doon ha. Niya kaning bahin sa magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato nga Life Extension Vitamin D3 magkasama. Ayo kayo. Alang sumayso ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay sakit nga diabetes o type 2 nga diabetes. Ayaw na mo kasama o kanan na ang pagproblema anak kung kamo doon ay type 2 nga diabetes. Tungod kay naan ay maayo kayo ha. Nga ato ang imnon ang Life Extension Vitamin D3. Ani ang pag-inom ani kun kamo dunay diabetes tulong ato sa 5 ka subsil kada adlaw dili gani kay dako ang budget pwede ra sad og tulo usa humag pamahaw o nya duha sa magpanihapon katong mga way diabetes pwede ra sad mag-maintain mo ha o gaduha ka subsil kada adlaw usa humag pamahaw usa sad humag panihapon para nga dili magkasakit og diabetes o guban pa nga mga sakit ha. O niya, anak kanindot sa tuang Life Extension mga kasama. Kaya doon nagid siya ay tatak no, nga ili sa iyahang nga soft gel para dili malikaya kara makasiguro ka ba nga dili peke. Ha? O niya, ang tuang Life Extension Vitamin D3 napalit sila nga clinic diri sa Sibudok na sa may Sibudok Building, Cebu City, pangutan na Las Guardia, asa ang Life Extension Clinic. Dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ani, bisitahan lang ilang mga clinics kay nagtanyag sab sila og libre nga medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Napalit ang Life Extension Vitamin D3. Sa uban ng mga butigag farmasya dool sab sa inyong mga lugar, siguradua lang nga dunay tatak ili ang iyahang soft gel, ha? Kanya katong adunay mga biogesic diha or katong ganahan nga makadaog. Maswerte nga makadaog sa tuang nga papremyo sa biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Apil na mo makasama palit og 20 kabuok nga diha sa pharmacies. O niya, pangayua ang resibo, ayag wala ang resibo, Dad Andres Estasyon, para nga makadaog ka, o ga 2,000 pesos kada simana sa, sa minor price. O niya, sa major price na to, 5,000 pesos. O niya, sa grand draw, dagko kayo, tag 10,000 ang premium, o tag 100,000 ang major winner. Muna na kanindot, ani ha. O niya, add to mo palit, o ba yung G6 sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa The Generic sa Pharmacy. Ania, pwede sab mo makasama diha sa South Star Drug, Watson's, Mercury Drug Store, 7-Eleven, Alfar, Asturias, Asturas, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, o SM Supermarket. Okay, wala tayo igong oras magkasama sa padayon sa tuntulo manon. Ha? Salamat kay ninyong tanan na. Magpuhon na lang sabah kay kuana alas 12 size na sa kanilang. Ang kawan dres mas control si kasamang Kisos Minya. Kanias kasamang Nestor Homicilio. Espikas lawa kasama Gerald Albiosa. Alan Talor Lubir Altis Rubil Buisir at Chief Technician. Kasalan niyo bus nga lagad sa kahanginan. Inyong radio man, Benji Olpos Tangian ang magpasalamat niyong pagpaminaw o manamilit kay Prangis Pag-ingon. Ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan napit dugsa ng panahon. Tatak RMN.
2: Straight to the point.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S, no

0: inyong radio man, Benji Olpostangian, ang magpasalamat niyang pagpaminaw o manamilit kayo pangis pag-ingon. Ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan na pitugsan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S, no

0: Tanum og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig, pagtanum og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw, paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanum og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC, paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheet blight, bacterial blight o tungro? Mag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng PhilRice, 0917-111-7423.
2: Ug mo katotong mga painumdong mga kahigala sa mga sparma yung adlaw ka na itong tanan. So, Miss Luz, pwede ba ni mo maingon na ito or ma-announce sa itong mga listeners karon kung unsa may mga upcoming nga mga programs or seminar or training baka ha nga pwede nila ma-joinan.
3: So, as of now, we are ongoing conducting sa specialized training no sa ato ang lowland vegetables. Nakakandak na ta ka isa, and then for OB, and then mango, and lastly, karong July, mag-conduct ta og specialized training for high value upland na po dito, ano? Ang Highland Vegetables. Diri lang, i-conduct sa Cebu City. But ang Minggo nga group, no, Minggo team, no, under rehabilitation sa itong mangga, is they will be conducting, I think, mga 4 days to 5 days nga training, no? Kuan na siya, ang ginatawag na is Farmers Field School. Masay nga na siya.
2: FFS.
3: FFS. So, they will be conducting, but I don't know pa kung sa ilang schedule, maybe mga October na siguro, kaya they're ongoing pa on procurement process. So, katong mga mango growers, ang ato ang mga contractors, o kanang nagpatubo o gano'ng mangga, no, you are willingly invited na muapil or masalmot aning trainings.
2: Mm-hmm. Okay, another question, Ms. Luz. Giunsa sa HVCDP pagtabang no sa atong mga farmers, dili lang sa pagtanom, apil na pod ba ang pagbaligya sa ilahang mga produce? Naba mo yung mga tabang sa market linkage o pag-connect sa atong mga buyers?
3: As to link sa atong mga farmers, no? Isa din na sa amo ang i-encourage na once we are kuan na gani ka ng organized group, no? Into enterprising na ta, pwede na ta mo appeal o ka ng FIDES under sa AMAD, no? Kaya di hamangguta na ni-enroll katong onset ilang mga crops nga gikuan, and then mas dali na lang siya makakuan o ka ng market kaya makita man dito sa system kung sa imuhang ginaproduce if any buyers na kung silang ganahan, so dali lang kaayo kaya makita naman dito, no? And as to aspect of marketing, no, if naagi surplus, no, ang high-value crops are willingly put kuan nga mutabang yun in kaso yun mag-aadata o ganang problema. But as to Cebu and Bohol is diligid siya as in, unlike sa other regions nga manglabay yun, no? Ang Cebu Mangod is a center of kuan trading, no? Nagkalain, pwede niya ilabay ang ihang produce sa laing probinsya like Leyte, no? So daghan man tag mga consumers diri sa mga gulay. For in fact, sa ato ang production dili pud kita 100% except sa ato ang cabbage which is ang Dalagit ug ang Cebu City ang ga-produce, no? Mula pasta, no? Mga around 100%.

0: 120% sufficiency level compare sa atong pinakbit o uban na mga highland vegetables na aragod ta sa 20 to 30%. So meaning ana, ang atong ginaproduce is kulang pa sa demand, no? Sa kadaghan nun sa ato ang population sa Central Visayas. So wala gyud rason nga manglabay ta og gulay. Kay daghan pa gyud ang possible nga mo-consume, pwede siya i-process. No, nauso na ron ang mga dehydrated o kanang mga vacuum fry, kanang ganing mga kuan gulay nga gipang pwede na himo siya o crackers, no? Kung magka ingana mabot ka ng panahon nga magkaada ka ta og surplus, pwede na to siya i-process. So puhon-puhon, if taloy anta na anatay processing center sa Barili, no? For our kuan, vacuum processing for vegetables and other industrial crops under high value crops, no? First ni sa kuan Cebu. Sa akong kuan, sa amo ang gi kuan sa Central, sa DA, sa HVCDP, I don't know if other private sectors are conducting na ba, no? Naagin siya kuan, na siya processing plant. So ongoing ato ang pagkuan ron, no, pagprocess sa mga papel, and hopefully it will continue and then mabuild tong building.
1: Okay, so Miss Luz, wala naman jud tay dugang oras pa, do na lang tay 2 minutes, no?
0: 2 minutes, oh my God.
1: So kami Miss Luz, no, though halata jud kini siya nga question nga kabalo na taon sa joy answer, pero ganan ko nga makadungog gayud mismo, no, nimo focal HVCDP na mention nimo ang gulayan sa paaralan.
0: Ang paaralan is kuan na siya, pwede siya under sa high value crops, but are those covered sa mga rural areas? Kay na naman po tayo bagong programa, which is ang NUPAP, so they're handling also kanang kuan mga urban cities.
1: Mm-mm.
0: And peri-urban.
1: So muna ang question na ko, Miss Luz, no, nga ngano importante sa komunidad mananom hilabi na sa atong mga kabataan?
0: Yes, of course, importante gyud ang ato ang, no, na magtanom gyud ta sa atong komunidad and encouraging young ones, kay, no, like for example now sa may realidad sa ato karon, ang atong mga farmers is nagkaedad na, so ang average sa atong farmers is 54. So meaning ang atong mga farmers karon mga tiguang na kisa naman lang puhon ang magpakao na to o wala jud nakabalo, no, dili na to i-inculcate sa mind sa atong mga bata nga unsa ang importante nga magtanom gyud ta, unsay atong makuhang bisyo, no, dili na to sila ma kuan dili pareha sa unang panahon nga naagi pa subject TLA nga maguna kita magtanom tag pitsay, makaila ta unsa ning aliso ang karon ng mga bata, dili na kaila og unsa ning aliso. Sige ra tagkahon ng mga fast food kuan, no, mga products or food, no. Wala na ta nakaila sa liso sa ampalaya, sa okra, sa batong, no, luoy kaayo ang mga bata, no. Dili pud nato sila ma-encourage or dili pud nato sila ma wala ra. Dili nila mapalagahan ang kung asa nagagikan ng ato ang pagkaon, kay wala man sila kabalo kung saan pagtanom, kung saan ninyo kuan. So, pwede na nila ikuan. So, ang usap po, ang Central Visayas is usap po siya sa daghan o mga like cases of malnutrition. So, it could be stunting o obesity. So, that's why Red Angel si Enriquez Aren, no, na kaisip siya nga mag-inaugurate, no, sa ato ang tungkaran ko, tamnan ko. So gina-encourage na ang mga individuals, no, maski sa atong gamay nga luna magtanom ta o kanang nagkalain-lain na mga utan para makakaon ta og presko mas safer, kay nga naman di naman ta mag-apply og mga pesticide diha kay ato man pagkaon. So whereas kung ato sa kamerkaduhan, wala man ta kabalo kung giunsa tong pagkuan, anang giunsa to siya pag amuma, sa Anfield.
1: He daghang salamat Miss Ana Luz Pislos no sa atong focus sa high value crops development program. So anong jutay igong oras pa sa sunod na pod nga higdayon atong paghisgutan
0: ang tungkaran
1: ko tamnan ko nga programa sa Department of Agriculture. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.
2: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
7: smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtityaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:44 na.
2: Headlines
1: sa mga balita sa Balitang National. Sandigan Bayan ni Mando ni Kali House Speaker Martin Romualdez gamutong nga sa hearing og mga adlawa alang sa iyang petisyon nga hospital confinement.
3: Iya mulupad sa France alang sa kanayang pagpagita ni Zaldi Ko.
1: Samtang sa mga balitang lokal, Konseyo Sudan sa Sugbo ni deklara na sa kanitibok ang Dakbayan ubos sa state of preparedness.
3: Mga business leaders sa Sugbo nanawagan og long-term nga solusyon samtang mga brownout gi panglantawang makaapekto sa ekonomiya sa lalawigan.
1: Balita gawas sa nasod. Usa ka babae ay nakuha na usab nga buhi human migo ang flash flood sa Nepal.
3: Sa negosyo ginaganon sa mga white trabaho sa nasod atong Hulyo Misaka.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Doon ka mga mahinong dano ng Pinoy Radyo.
3: Unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ato mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayani mo madunggan, una sa radyo. Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
2: DYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na, bangon na
2: sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Miyerkules. Pizza Nuy binabay gala sa buwan sa September 2025. Sa kaan sa katitabok ang pansa sa DYHP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinay ni Radyo Man Ken Galinea.
1: Ako sa inyo Radyo Man, Arlo Bustamante. At ito't nabi gala sa Rasay, Santac na Sabutan. Pagkatod ka rin sa mga labas ka mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya na Mindanao, lalapod gadla, may gala sa tunga pagpanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta inyong kabuntagon na mga kasama at nauron ng Miyerkules? Nagalaw kami nga nakapos ka Piskay kami yan. Nagalaw ka na may galang ang Miyerkules, Pizza Otso sa Pizza Nuibi sa buwan sa September 2025. May buntag sa itong mga siningan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Tarisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga nalawigan, ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinang kamayan, may gala sa Western and Eastern Visayas. Ganing orasan, naminaw na, may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Sa mga nanay, nananaroon, may gala sa nagtagstag sa kamang kusina, nagtigga mo na. Narikay sikay na may gala para pamahaw. Nangandam para sa pamahaw sa tulungan mga membros, pamilya, nga sa iyong mga lakaw, kanamuntang. May buntag sa mga tatay sa kapanung na pong mga mata. Nangita ng kape, kay parang mainitan, may galang ilahag ng mga tiyan. Sadali pa sila manglakaw, matos trabaho. Sato ng mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, talin ng mga driver, may galang nasakay na sa mga sakinan. Nining oras sa karoon sa kabuntagon, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na! Narok tugaok na may galang mga manok, tibailhan kini nga managbanag na! Hapit na may galang mga rasingko, kinalan na ito may galang mag... Kuyati din ha, exercise. Aron nga di mga higala panahoton. Ganina sakita sa tuhod, ganina. Ay, nakarami itong dugay nga na hanginan sa electric pan. Sus pagtulit, agoy ka sakit. Ngita tag haplas. Oy. Mawagtag naman sa tiyag mga haplasan, no? Kanang ang hangin ba? Maplasan ni Omegala, awa na. Labi na gatong EXL nga kuan, kanabi tong haplas. Humot ba, humot? Huwag tang magigalang sakit-sakit. Uy, kanabi tong huwag kabantay ba, pagkatog ni mo. Oga, o, oh, koy, sad haplas sa koy. Epektibo kayo na sila kasamang kin. Muinit bang kundi mo hanglaw, ano, panit, muinit pa. Kanabi tong huwag kabantay ng electric pan na anin mo sa imong tiil. Nga, nakamataan ni mo nga mga kuwan na, kanang kadlaw na, hindi naman matuloy ni mo tiil, dito naman sakita. Nakatesting mo na mga kasama, ha? Mga netizen? Mga guys? Mga guys, nakatesting mo na, guys? Parang nag-vlog lang, ha? Nakatesting mo na, mga guys? So, sakit agad, guys. Murag kag makaihi, guys, sa kasakit. Pero kag imong mahaplasan, mga igalawa, na mawagtang rasan. Oh. Okay, nakarindot, mga igala, basa panuhot. Imo nang haplasan, may gala, awa na. Atong haplas nga, may pagkahalang-halang, may pagkainit-init. Oh. Wagtang, mga igalang panuhot. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesus sa Mampong, sa erotabay ka na mga preso sa mga nagulang panaliton. Dias Mercado Publico, kasamang Jesse. Good morning, Jesse. Kanali lang, Jess.
6: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kana!
7: Yes! Mayong buntag kasamang anodog kasamang gen! O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning! O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, isyo sa mga klasik-klasing bugaso na atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 53 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 55 ang kilo. Rukin Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 130 ang kilo. Plante Rice, 52 ang kilo. Dinurado, 53 ang kilo. Kailo, 48 ang kilo. Dia, 54 ang kilo. Thai Rice, 52 ang kilo. Binhi Rice, 53 ang kilo. Quimby Rice, 53 ang kilo. Grandeur, 54 ang kilo. Red Rice, 75 ang kilo. Jaguar, 53 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
8: Hindi pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhaton!
1: Dengan salamat ko sa mga Jesse Samampong, kami gala sa Carbon Public Market. Inarabat kami gala mga presyo sa mga panitunon, labi na sa bugas. Mahal nga pong bugas, no? Ang ganador, 58. 58 ba ito o 78? 58?
9: Ecstasy!
1: Kurang 50 kapin.
9: Ecstasy! Ecstano!
1: 68 na ay.
9: Ecstasy! Ecstano!
1: 68 lagi, 68. Mga ito na, listahan ni kasamang ka. Maalas bugas. Uy, kapiha. Di naman tapakan ng bugas, good. Sa gobyerno. Ito yun ay sa gobyerno para nito ma-taas ito sugar ba? Mga na ito yun sa gobyerno nga. Di ba nag-75 to? Ano ito yung signal nga? Ayaw na mong kaog bugas. Ang inyong kaon nun, kuha na lang ka ng kamuti. Makamuti, pati sa mahalas, kamuti. Sa sinta ng ganador, oh, sa sinta ng ganador, palawan, 50, 153, no? Oh. Ano na? Kaya nga mga presyuhas bugas, sauna pa, nag-30 pang bugas, ayan na pag minyo, ikay mahal ng bugas. Karoon na abot ang 50, no? O, di, nagkita kay minyo, aling kalakihan. Ay, pag minyo, kay sus, 30 ng bugas, pito na mahal, ah. 30 na ba? Anong 30? Di na kapaminyoon kay 30 na mugas. Karon nga, 50 naman kapin, 60 naman, di naging kakaminyo. Nato'y kanta diha, kasamang, mahal ang pagmahal, mahal ang magmahal. Kapag nga, na diha, tanawa sa YouTube, kakuha ka diha. Maka-play ka diha, name, ka ng, lingaw ko ng kanta ha, kay, mahal ang magmahal. Si Kisos Mio, makakuha lang yun, makaplay si Kasamang Kay. Nalingaw ko anong kantaha kay, murag sa realidad ba, nga bisod magminyo ka ron, kay mapasmura mo. Tungod sa kamahal sa bugas o sardinas. Ako kung ibalik-balik ang kanta kay naamas video kay. Ako gibalik-balik paminaw ba ang kanta kay naas video kay. Basigun niya, ma-memorize na to ang tono, makapakanta taas video kay. Mahal ang magmahal. Oh, di na lang kunog ka pa. Mahigpahigog maon kay mahal man. Mapasmuro kunog ka kung magminyo mo. Kita ka, Kay? Kita ka? Kita ka sa YouTube? Murag nasa na sa kwan names sa tanawa ko na din names sa imuhang kwan names ma-download yung mga video murag di masata pwede no kay basi ko niya makuanta sa Meta after bang kwan na ni Meta ay pwede ka kwan ka ayo ka ng stick to ka ayo mahal magmahal mahal magmahal oh. Isa na kanta na, si Isbring Huy, ay, Isrim Burak. Ay, live, ano, nagkasamang Ken, walang, kaya,
9: Ecstasy!
1: Ay, live, ano, nga, kwan, kaya, bitong naa sila sa stage. Kaya, umos, kaya, ay, gitara, umos. Umos pa, kaya, ganahan ko siyang lyrics. Kaya nasa realidad ba? Kaya bitong, ni mahal na ang kuan, ni mahal na ang bugas, ni mahal pagyod ang sardina. Ina, ito paminaan ba? Si makapaminaan tayo ng gamay. Ah, kaya na. Gamay lang, maatid na lang. Ato lang, kanang sagul-sagulan o katawa para si Mita di kay kabantay. Sabi, on ko na diha, ang kuan, kanang kuan, maon ba na? Kadalipa si kasamang Jane Gallardo. Nana. Di man madungog diri. Nana. Ukulele ilang gamit oh. Pero ang problema, ako rin niya makita kay sa YouTube niya itong ipaminaw. Masanin doon sa lyrics sa Minawa ha. Nag-feature ni sa bugas, mahal kayong bugas, ugas sardinas.
10: Kayang-kaya kitang pangitiin.
1: Ah. Oh. Nindang tingog, parang si Kisos Min yung tingog.
10: Ipapangako ang glending ba? Sa iyo ang bituin.
1: Oh, tiyaw mo na, ganunan mo yan pa ka ba? Oh, ipangako niyo bituin.
10: Bitawan ng katagang di kita iiwan.
1: Oh. Ah, di kita iiwan. Oh.
10: Panghawakang sasamahan kailan.
1: Oh, mama na, angat pagpasalig sa mabay.
10: Saka na lang pagkakawala. Oh.

0: ayoko kitang makita na kinikilig, pero nagdurusa sa kahirap. Dato na. Sa hirap nagdurusa. Tinan. Di siya ganahan na makakita nga nagkilig-kilig mong duha, pero nag-ilain sa kalisod. So, sakto ganito ngayon nga, bahalag saging, basta labing. Di na ma-fly ka rin kasamang kilig, buto kayo, labing ikaw. Huwag ito nang anak ko. Okay na ito nang kasamang kilig, kasi kasama ang tangita. Huwag ito nang anak ko, nga mo mga tiyandre. Kay labi, kay kaon. Bahalag ka mong gay, basta kaing subak, manok. Bahalag ka mong gay, basta manok ang subak. At sa check, may kailan sa kasamang Jane Gallardo, sa pagulag ba sa kawas kasamang Jane. Good morning, Jane!
1: Kasamang Ken, maayo pa ang kanta kasamang Ken, hindi pa rin muna. Pero ang presyo sa bugas, italapos na lang ito.
0: Maagi na. Pati na mahalas bugas lagi.
1: Kaya pagpamina na ito sa mga presyo sa bugas kasamang Arnold, mag napakyas na gini atong saan kasamang Arnold. Iyan na ito mag-minyo.
0: Namanigod nga, anya na, pag-minyo, ka nang maubos na ang presyos bugas. Na, di ka ka-minyo, anang kalaki, ha?
1: Murag digara mo rin doon kaysa mong Arnold, kataas man, magiging
0: nagin
1: siguro
0: tapos minyo o
1: lali kaysa mong Arnold.
0: Ingon raman ni Ruel Garantes, so mag-minyo, lami, ar, magin mag-minyo.
1: Porting kaita ka sa mga Arnold, kuy, murang nagya. Patigdabaw na gina itong kabalaka, ani, sa pagdungog na ito sa presyo sa bugas ka sa mga Arnold. No?
0: Pastilan.
1: Trabaho na, mukhaon lang gihapon ta. Limit na lang siguro tayong gamay ka sa mga Arnold.
0: Wala.
1: Trabaho na, kaya sa mga Arnold, kaya pagtagaya nga ito ang kadalanan din ito. Murang halidira, maroon ka sa mga Arnold. So medyo, din ni kaayo ingon nga, gaghan nga ito ang nakita ron. Doon, nanay na nagyagi ka ron din sa staryo ka sa mga Arnold. Pero din ito giling anak kadaghan, no? Kay Moraga, gawa sa walay klase, ang uban po ng mga trabahante, walay trabaho ka ron sa mga Arnold sa holiday. Morning mga anak, at sana all sa mga walay trabaho ka sa mga Arnold. Na wala na po din na sinabi na pagpanaligsi ka mga orasa ka sa mga Arnold, medyo maayo-kaayo, no? Ang ato ang panahon. Ingan na lang ato ang kalangita na madaghan tayong nakita po na mga bituon ka sa mga Arnold, karong mga orasa. Normal po na ito lang sinabi na pag-angin-angin, pero diligya po niya kumpiyansaan nila, bina nga doon na patay nakita na gamay o dili na kaayulubog na itong hangin ka sa mga Arnold, so natinapin na itong ahing. Pero mo na, advisable niya po na magsulog tagmag kung mula ka o ta, karong madlawa. So hindi ka lang po magdugay po ka sa mga Arnold na itong kabalang kalitong nangin na ito.
0: Kape, kana, kape.
1: Ino na lang natin niya, kape ka sa mga Arnold. Para mga kasama, bato ni ang hinsog na lawas o maayo nga kinabuhi uban ng ESL Black Coffee. Kabalo ba mo nga espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o PATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Murag mag-agad na lang gagawin at ESL Black Coffee ka sa mga Arnold. Aniya ang sekreto alay sa maayong panglawas, ESL Black Coffee ang naghimo sa ESL Makabuhay Plus Dietary Capsule sa hinsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Diyos. O ate, manginin niyo mga kasama, health and wellness for God's glory. Kanalang sa pagkakaroon ka sa mga Arnold, ako Rajman Jane Gallardo, GYHP. Tata, RMS. Cool. Who?
0: Kaya sa naman kasama ang Jane Gallardo, standby sa mga berita bigel, haman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras sa mga kasama, alas 5:05 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawat eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay. Pwede
7: na makasakit.
6: So anak ko, 90 na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.
4: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
4: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
12: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Matay ka butangan!
13: Bugas-bugas o katul-katul?
14: TTX 500 na!
13: TTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
13: TTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar! TTX 500!
15: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka kayo sa DTX 500.
13: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Seth Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
16: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
19: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
19: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
18: Living Testimonies.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
21: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
22: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
24: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
27: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
26: Hindi po kayo gumaling?
27: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo.
28: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
30: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahon.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
4: Ako si Liling Sarvida.
3: Taga-asa day ka ma'am og pilay mong edad?
4: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
3: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
4: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
3: So, sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
4: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood ako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
3: Nya gidakop sa diabetes.
4: Oh, nya diabetes.
3: Sakita na high blood, diabetes pa.
4: Oh, diabetes ad.
3: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
4: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
3: Yeah.
4: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
3: Kamusta na imong diabetes, Ron?
4: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
3: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
4: Tulo ka buok.
3: Tulo sa usa ka adlaw.
4: Oh, buntag udto og hapon.
3: So nindot na kay imong paminaw ron.
4: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
3: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
4: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mogamit gyud aning vitamin. Kay lami gini sa atong lawas.
3: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
4: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
5: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
3: Unsa day mong sakit day sa una?
5: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod na niya kong sakit.
3: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
5: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
3: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
5: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
3: Pwede ni mo maimbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
5: Paliw ko mga amigo na ko testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao ni nakapayo sa akong o kong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
6: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
13: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
15: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:22 na. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
20: Karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Gibanduan sa Sinigang Bayan si Kanhi Speaker Martin Romualdez na matubang sa anti-graft court o mga lawa. September 10, arang sa iyahang gabosyon, ay padayon ang iyahang hospital confinement. Si Romualdez nagpapilin sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Tukad ito ga Lunes, uban gidalhan kinig warrant of arrest arang sa kasong plunder ng mabalor sa 7.4 bilyon pesos. Ang iyang kampo ni Duso Ogetisyon nga ito sa 3rd Division. Sa Sinigang Bayan na mahatagan kini o gabarayan ng hospital confinement tungo sa isyo sa panglawas. Subalit ni Gimanduan si Romualdez ang tunga sa korte o mga nawa alang sa bawag petisyon kung itugot sa kahimtang sa iyang panglawas.
21: Pamtan sa Rugampang nga balita ni Mandong Sanigan Bayan sa upat sa mga doktor ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga motestigo kabahin sa medical condition. Samtang itunan ni Inikon ang ayan makinig pabilin sa hospital confinement ang Sanigan Bayan ni Mandong ni Dr. Rudy D. Rogelio Libarnes, Kurt Allen C. Bayan ug Rosalio Torres magtestigo sa hearing karong September 10 ug kung ugmang adlaw. Ang mga doktor yawag pagpresentar sa resulta sa ilang medical examination samtang i-confine si Romualdez sa tambalanan. Ang medical certificate ni Romualdez nagpakita nga kini nakasinating hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, o primary hypothyroidism.
20: Yawa niyo mo, naghahanap ba ng sakit? Pero ang iyahang oxygen, ang iyahang heartbeat, okay man? O may problema, maramag normal kayo.
21: Ano ito nga, hasta ko na ang iyahang BP o ang iyahang kuan oxygen, nakapangutana, nganong naaman ta, dire? Nganong naaman ta, dire? Okay naman kayo.
20: Okay naman kayo.
21: Napay po yung rabuyag. Ano naman po yung rabuyag? Okay naman kayo ta, dire?
20: Ay, mga masakit to niya.
21: Basta makato ka sa anon. Nangutana yung
20: lahat. Nangatama ang iyang vital sign. Nangutana yung vital sign. Nga, namatay na rin nga. Okay naman ta.
21: Okay naman kay Tadri.
20: Pastilan. Kumara ka? Kumara? Kumara na.
21: lang pati, nagkara mo kay sakit. At ang ring isgutan na nga po niyo kaya ni Malikayan.
20: Kani
21: mga kara?
20: Katong naghagay mga sakit, tara sa balay. Sa naman taon-taon eh. Samtang nga mga kasama, hangyon sa Philippine National Police ang korte nga tugtan ang pagbalhin sa kanhi House Speaker ug Late Representative Martin Romualdez gikan sa usa ka pribadong tambalanan sa San Juan City paingon ngadto sa Campo Crames. Mato ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, burusuro sila ang motion sa korte alang sa pagbalhin ni Romualdez ngadto sa Campo Crames. Ipaabot nga maruso nila ang ilang motion karong adlaw. Tungod kay giisip ni Sir Moldes nga flight risk, doon ay armado nga mga gwardya. Nagbante kaniya samtang anak ni si Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City.
21: Samtang sa dugang pabalita ay paigayon sa Setyembre 23 ang oral argument sa defense and prosecution may kalabutan sa 16 ka mga botong ang requirements para pag-convicto ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagtubang karon ng impeachment trial. Kinuman si Senator Judge Erwin Tulfo ni himog manifestation nga nagtinguhag katinawan sa voting threshold sa kasamtangan upat ka mga senator judges ang wa makatambong sa mga impeachment trial. Nangutana si Tulfo nga kunduha nga to sa tulukabuan gikan karon mubuto na sila sa proceedings kinsa sa mga miyembro sa Senado ang valido nga makahatag sa iyang boto at tuloyos pag paabot sa final question sa Senate Impeachment Court.
20: Alas 5:25 na. Gadagtang ang brupan paingon sa France ang magsuong Remulla. Subay sa parehing pagpangita ni kanil Kongresista Zaldico, si DILG Secretary John Vic Remulla mag-follow up ganito sa International Police Organization ang kabahin sa request sa gobyerno sa Pilipinas arang sa red notice batok ni Ko. Samtang si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mo'y buruma sa diplomatikan hong mga lakang tali sa mga otoridad sa France subay sa tinguha nga malocate ang barakpan si Ko. Si Ko rekip sa co-accused si kanil Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, may kinabutan sa iyong kickback scheme sa mga flood control projects sa gobyerno.
21: Samtang natapos ang balita gikan sa kauluhan, nanumpa si Kanin Senator Manny Pacquiao isip secretary og lead convener alas sa National Anti-Poverty Commission og si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pwedenggo sa seremonya sa Malacañang kagahapon. Matong sa Malacañang, ipadayag siya pagsalig si Marcos ngadto kang Pacquiao nga makapalambot sa mga programa sa gobyerno alas pagtabang sa mga kabus og madangat sa mga komunidad ang mga programa og serbisyo sa gobyerno. Si Pacquiao nahimong senador nitong 2016 hangtod sa 2022. Ubos sa Republic Act 8425 ang Social Reform and Poverty Alleviation Act. Si Marcos mamagsilbing chairman sa NAPC. Samtang ang lead convener mo'y mangon sa inadlaw ng operasyon Interagency Convergence. Ug pagpakiglambigit nito sa 14 ka mga basic sectors sa nasun.
20: Bantogra. Bantogra kato niya agin ng mga buwan kasamang Ken. Pitindayin niya ang Marcos. Daday premium pagkahuman.
21: Kato panahon sa kampanya.
20: Ah, kampanya. Pitindayin daot. Pitindayin daot ang kagawaan kang BBM.
21: Sa una to. Pero nagkuyog namin sila pag last time.
20: Wow, ganit.
21: Katong pagbabago. Sa itong pagbabago
20: katong
21: nila.
20: Katong midterm election. Pero katong presidential.
21: Pa. Pag 2022.
20: Presidential. Pwede niyang si Kuang Yod. Kanang
21: Saway.
20: Saway. Mm. Kuang kini si Marcos. Kawatan nila ko.
21: Pag 2025. Kauba na sila. Kaya isabak man na sa itong kuan. Sa linya sa administration.
20: Pinakakuan ko na. Pinakalimpyo ko na. Ugwa ko ni corruption. Kaya kang BBM na address na siya.
21: Kapay lain. Pero dahil premyo eh.
20: Lain pa ato. Kini si Zaldico. Inikadako pa ni kasamang kin. Diretso ni hospital. Ako na ang napangnantawan nga diretso ni hospital.
21: Mga magina sila. Musakko. Dili mo diretso ng hospital. Magsakay wheelchair. Gawas na ng mga mag-andam na lang wheelchair.
20: Kita nga itong bunuan. Nga piting na-stroke. Na-stroke ba ya ito?
21: Sakay ang blood pressure. Taas kayo.
20: Gi-wheelchair. Kay kuan man, may arrest order. Sus, pagka-lift na sa arrest order niya, gihimo na siyang star witness.
21: Nakabarog.
20: Nakabarog man.
21: Tambong niya sa hearing atong September 4.
20: Ato na ko, Noy.
21: Nagbarog o yan, nagkatawa, nagisi. Lami na kag-smile.
20: Ang kuha ka ito, budagan na lang ba? Grabe. Makahilanat, huwag maka-hospital yun. Basta na kay Warren Tomares. Kasamang Ken.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: At ito nga papadaguman, giparantan sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindrao, ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Nga may muhatag, may kanagaligod sa lamas, kanagaligod sa atong immune system. Arong nga dita, naligang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, kanumata sana, Ang kapag-inom sa original Koi Herbal Capsule, ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, lumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule epektibo sa nabigala pagpalikon sa atong immune system, gamitan sa mga vitamins ganaan sa masa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule inyo ning mapalit sa mga butika, naging supplyan sa Belgian Magiling, mapalit ni Maygala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Greetings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa, Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimaw sa rin galang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, si Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zare Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
21: Taas bomb pressure si Budigoy, kabadunay, hypertension, basis sa simon sugar, agbasin may, diabetes sa niyawar kamay baw. At sa level sa blood sugar, magkapagkaikinis ng arterial walls, umapalapot si Budigoy o sa nakarason, nga na magka-hypertension ka muta sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka sa pagkabuta. Pagdaon si mong kidney o daghan pang mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipakais mga saman. Pagkaputol sa tilbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka, magkrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikas sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katulog, makapugumpag ni simong hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa bang klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni mimutang ni sa Medija Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
20: Mga kasama na kasi natin mo anang naaka sa trabaho, focus kasi mong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang adon ay panakit sa imong ipon. Makapangawat lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan maugwanta pa ni mo, kasa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang may galang deadlines. Kung adon ay sa gabal nga sakit sa ngipon na magpaspas relief dolphinal, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid, suma sa IQVIA PMDI, og IAM prescription data, M80 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong balik na yun sa trabaho, human sa deadlines. Mutarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante ka makonsulta sa doktor o sunda ang resita nga tambal nga nasuway na. Pas-pas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Gawas ka maka-boost sa atong immune system. Ang laing na mga health benefit na makuha na ito adlaw sa inladlaw na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mokin ni mamenos ang risgo ng ikaw mataptan ini sakit ng cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate colon, naguban pa nga matang sa cancer. Nga doon ay direct ng koneksyon sa kakuha ng vitamin D diya sa atong lawas. Ugani na matunan sa salinain ng mga pagtuon sa medisina. Nga katong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakikbatok sa sakit nga cancer. Dili nga dali maluya mo na importante kayo. Mutas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa iyong medication, pag-inom mo 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3, kanang human ka makatake sa imuhang meal. So, pwede na nanin mo siya ikatag tibok adlaw. Gawa sa mga cancer patients, kung ito mga nagbintain sa mga tambal, kay dunay diabetes, hypertension, nag-require o maintenance medicine, makasabang ang pag-inom. Kung imong dunganan o Life Extension Vitamin D3, D3. Bata man o hamtong, mahimong mo inom aning Life Extension Vitamin D3 para sa maayo nga panlawas. So, affordable pod kaayo ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado alang hanga, inigpalit ni mag Life Extension Vitamin D3, liliagid ka na soft gel, doon ba'y tatak nga ili, kaya na magpapatuod ka na nga ka na authentic or original nga Life Extension Vitamin D3 ka nang imuhang napalit. Pwede kang mapalitan ni sila inaing nga mga butika diya sa imong lugar. Unya, pwede sa diri sa Life Extension Medical Clinic para maka-avail na lang po ka sa libre quality consultation. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na anibay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buhin ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Diyas konsulasyon na po'y Life Extension Clinic ka namin mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee, ha? Unya, pwede nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung Dugang Pangutana. 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabay na ikaw ba kanunay nga makonstipated, makatabang ang pag-inom sa Super Fiber. Ang Super Fiber, sir po kayo ng andamon, kung alam ka gusto ka baso nga tubig, imong imix dito ang usagid ka sa shea at ang Super Fiber. Pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, before food ka nga matulog. Para mas nindot ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, doon ani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
20: Oy, mga pita, mga gala, kiba, habita, mga gala, musubang atong haring adlaw, oh. Ginantang nga mga kape, mga gala, nga dunay, binipisyo nga itong nga makuha. Arita, mga gala, sa kape, nga, daghang vitamins, nakatilaw na ba mo anang kape, mga gala, nga dunay, native purple corn? Kung wala pa, itry na, mga gala, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix, 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties nga magalikay ka, mga gala, sa paggahi sa agyanan sa lugo. Ngadto sa kidney, nga posibleng morisulta. Ngadto sa diabetes, gawa sa native purple corn, doon na sabni arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o rose hip. Kini nga mga matang may gala o mga sangkap, ani nga kape, maka paligo ni may gala sa atong nga panglawas. Buwagtang sa mga balatian, puro sa may gala sa mga vitamins, minerals, protein o fiber, kamaghataw hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagod. Kapila, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Oras sa mga kasama na 5:36 na.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The Wonderful Supplement.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
25: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Pahibalo nako sa mga katawhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng, ginseng o garlic. Mahilti jud ka.

0: Og sana all, original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong.

0: Kapi man na siyang makapsul. Tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Said living testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Said Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
6: Living testimonies. Said Living Testimonies. Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, lakang tila, kay mababa man ang imong liti.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado, gina, kung tasi mo bitik, mababa na iya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Said Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
6: Ang Said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes.

0: arthritis. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 9 na kabanata ng Aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya'y hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? at siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sagayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
6: Malagang paalala, ang sugat roll ang hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
7: kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.

0: Ora se van a casar a las 5:52.
1: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular na o adlaw-adlaw na itong kapagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer. Nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa di ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon na doon ituro ka mga rason kung ngano nga makatamang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang ka quality of life ug hinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron ka mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso diin aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mutubo ang cancer, i-block niya o iyang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutawang kini nga mapugnan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikaduha, ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers na kalibutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients o gamuubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ka cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D level. Mga kasama, ang dosage na ito mga pasyente sa cancer, ang ilang imnon may galang soft gel. Unom nga to sa siyam ka soft gel ang ilang imnon, ilang tubaron matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3, mahiog ka imnon sa usa ka tuig bata ng mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o mga individual nga adunay maintenance medication lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importante nga mahinumdum, kinahanglan nga siguruduhon nato kada na marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-ampig sa mga peke, mga kasama ha. O niya, mahimong matawag sa telephone number 416-1655, 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sinato-ato ka buntagon, nga doon tay, positibo ka panlantaw. Kinanglan nga lagsik ta kanunay, makatabang para magpabilin tang energetic tibukadlaw nga magtrabaho ta paginom, buntag sa iyo ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Kay gini mo'y pinakaunang kape, nga doon na po'y sagol nga vitamin D3. Mo'y makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugala pagigini og mangosteen or fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagadaos sa mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna ang buntag sa iyo mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apilo sa dinas sa Life Extension Clinic.
1: RMN TYHP Police Plate Ronda Presinto.
2: Desa kalalaking nagpakita kini siyang pribadong bahin sa lawas ngadto sa Baiti Anis nga dalaga dito sa Naga na dakpan. Sa taon ni Soy. Kasama mo sa balita ni Manpo Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo man na Kenji Jakob sa ato mga sakop sa kapulisan sa Naga, human mo tawag o kangayog assistance kining Baitian News nga dalaga at kataga Poblasyon Argao. Ang reklamo sa mga dalaga na samtang nagkatang sila o kasakyan niya sakyanan diya sa National Highway sa Barangay Langtad sa siyudad sa Naga, alas 8 takna sa kagabion, kalit lang ni abot kining maong suspect na si alias Daniel, 19 anyos na taga-Tamagong Lahog, ug ipasangil nga to sa maong dalaga nga siya ang nagkuha sa nawa ni ining kwarta. Sa panaglalis kami tumaw, kalit lang kining maong suspect ang nihubo sa iyang short ug nipakita sa iyang da junior ngadto atubangan ni Lovely 20 anyos nga taga poblasyon Argao dayong sibat. Amaon dalaga lalawag dayon sa atong kapulisan, imo dayon og responde nga atong kapulisan og dito na madumdumi kini mo ang suspect sold sa Saka Beach Resort diha sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu. Temporary ona silang temporary ona gitanggong karon kining maong suspitsado. Asama mo sa Naga Police, ako inyong Radyo Man, Bulaur, o DYHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: General Manager sa Cebu Port Authority kung CPA, ipaubos sa buhatan sa Ombudsman o unong kabuan ng preventive suspension. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolona.
1: DYHP, Tatak RNN. Report.
4: Gipaubos sa unong kabuuan nga preventive suspension sa buhatan sa Ombudsman ang General Manager sa Cebu Port Authority kun CPA. Gisamtang imbestigahan pa sa Anti-Graft Office ang reklamo nga gipasaka sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun OPASCOR batok ang Francisco Comendador III. Ang kaso nag-ugat sa giingong kapakyas ni Comendador pagtuman sa kabanduan sa CPA Administrative Order No. 2-2010 o sa duha ka resolution sa Cebu Port Commission kun CPC. Subay sa mga kalabuan, ang OPASCOR pinagis ni Pamaba o Legal Counsel ini nga sa attorney Jemari Arisga nihangop sa maong kalambuan.
5: Actually, sir, we're happy when we received the news this morning that the gym kit is placed under preventive suspension for not exceeding 6 months, and we welcome that development. So we're happy about it, and we still continue to pray that after any positive regi hapon ang mga developments. Kana lang, sir.
4: Si attorney Jemari Arisga ang kamanduan ng gigirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya tumanong hinoon ni Komendador at tinodo ni Presidente Bongbong Marcos sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kinangin yung Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo, Nationwide. DYHP, Abroad, Ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
6: sa pagtuo nga napil siya o kaanod sa lapad nga flash flood sa Nepal, ang pamilya ni Shandika Kumari Shrestha ni sugod na paghimog ritual of mourning o ritual sa pagbangutan, kalabot sa kamatayon ini. Apanuman sa napo kaadlaw sa kanmigo ang katalagma nakuha kini sa mga rescuers nga buhi gikan sa sud nga bahin sa nahugno niyang balay sa Betrawati Village. Di nakasurvive kini sa gamay lang nga buho nga igo makasud ang hangin taliwa sa tubig ug lapok sa iyang palibot. Niabot na sa kapin 1,300 ka mga tawa nakalasa sa Nepal tungod sa flash flood ug libuan pag hapon ang wala ma-account o pabiling missing. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, great o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante ang nang kasabay na healthy food at exercise. Uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins sa Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dugang pabalita, Conscious Dakbay sa Subo ni-declare na sa kinatibukan Dakbayan nga ubos sa state of preparedness. Kasama mo sa balita di man Eli Bolona.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hanog nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gideklaran na sa Konseho Syudad Subo ang kinatibukan Dakbayan ubos sa state of preparedness. Kini aron makapaganda ang syudad sa posible epekto sa nagsigabot nga El Nino phenomenon. Ang City Council pinagi ni Konsehal Dave Tumulak iawag kang Mayor Nestor Archival pagamit sa disaster-related funds Dakbayan alang sa maong katuyuan.
8: Utilize available and unobligated appropriation from disaster-related funds for timely preparedness and mitigation measures to lessen the adverse effect of El Nino upon the city and its constituents.
4: Sa samang kalambuan, ang konseho pinagi hapon ni Tumulak, yawag sa mayor pag-ila o mga alternatibong dinugdan sa tubig pagsiguro sa supply ni ini.
8: Identify and pursue feasible alternative and supplementary water sources as well as appropriate water supply contingency to ensure adequate and continuous water supply in anticipation of the intensification of the El Nino phenomenon.
4: Si Konsehal Dave Tumulak, base sa assessment sa State Weather Bureau, ang maglagiting nga kainit sa panahon masalati sa nasod, sugod sa napos na bahay ni Ining Tuiga. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain din size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide, DYHP.
9: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
6: Nisa ka ang ginaganon sa mga tao nga way trabaho sa nasod. Ngadto sa labing taas nga level ni ini, sukad niya tuntoy 2022. Di iniabot og 6% ang pagsaka sa unemployment rate niya tong Hulyo ning tuiga. Ang maong marka nagpasabot kini og ibadabana 3.14 ka milyon ka mga Pilipino nga way mga trabaho nga mas taas itan ni sa 4.9% nga natala nga unemployment rate natong Hunyo og 5.3% natong Hulyo sa may aging tuig. Nasairan nga ang Metro Manila mao ni tala sa labing daghang mga way trabaho itan ni sa ubang mga rehiyon sa nasod di niabot ngadto sa 8.2% ang unemployment rate sa maong rehiyon. Kasama mo sa negosyo. So ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Samtang ang tulog ka barangay sa sunod sa Sugbo na kanamatog mas taas ng real property tax kon RPT share sa second quarter ni Tuiga. Kasama mo sa balita na Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak
10: RMN Report.
4: Nakalawat og mas taas nga real property tax kung RPT share ang tulo ka barangay Sulod Sugbo sa second quarter nining tuiga. Ang barangay Mambali nga kuhag 2.8 milyon pesos, 2.3 milyon pesos sa ang barangay Hipodromo o 2.2 milyon pesos ang barangay Apas. Kinibasin sa labing awang report sa City Treasurer's Office nga ginuso nining ato sa Konseho sa Dakbayan. Matuloy City Treasurer Emma Villarete nga ang barangay share sa RPT resulta sa ilang gingusgan nga tax collection.
11: Intensified ito atong collection, mapadamig notices nila uban mamayad bitaw L. Nay uban nga nagkugyud ang mga bayaran plus wala na tay tax amnesty kung sato siya nalocate ang property mataningan niya ay dako ni bayad mo share po sila og dako ang barangay.
4: Si City Treasurer Emma Villarete, base sa local government code ang barangay makakuha og 30% nga bahin sa makolekta nga RPT sa syudad o munisipalidad kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
10: Radyo mo nationwide.
0: Karon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins mga kasama sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan may galang bugas to pagkaog dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imo hang kinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins may lain 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong ko makatumar kanini. Mahimog kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayo kalimot ha, pag tumar gyud sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar og maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito ka pa managuban po may gala. Gipanuhan sa ta. Sa nabantog ng Herbal Capsule sa kalisay, nagbintana ang original Koi Herbal Capsule. Supplemento, nagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mahatabi ka na ganigong salamat sa ganigong sa atong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga timailhani ay kung adunay daghang toksin si malawas mo dili ka regular. Magpagawas sa imong hugaw, dugay ka mahilisan, mabuto ni mo tiyan, makasinati ka ginsomya. Kanunay ka masakit ng imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan. Dili pa ginhamis ng imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingoman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, magdagat ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong kapalawas. Pag inaman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasukso.
0: Ay, wala naman tayo oras, Megala, sa atong nga papanaguman, sa atong nga tulumanon unang radyo ng balita. Ni Kadlaw, Karamegala, nga Miyerkules. So, ano'y trabaho ron, ha? Sa atong nga mga publiko nga mga buhatan. White klase. Kay birthday ni Mama Mary. Gahapon, gahapon ito na. Gahapon ito. Di karon. Ay, serious min yan, eh. Kisos, panahon din ng kisos min yan, eh. Pero birthday ni Mama Mary gahapon, di ba? Atong pitinighan ng taon to si Mala. Si Mala, si Bunga. Karang adlaw, may klase. May trabaho sa Tibuok Metro Cebu, Tibuok Isla sa Sugbo. Gamikan kay birthday ron, may gana ni Osmeña Day ron. Osmeña Day. Birthday ba ron niya, day? O birthday lagi? The great old man. Si President Sergio Osmeña. Karang kuha niya sa kampo sa Pero 7, mamana, gitawag na siya Sergio Osmeña Camp. Kaya kuha niya may gala kang President Sergio Osmeña Senior. Okay! Sangan na lang sa ganito mukhang parusa sa Riva HP Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kinaya ni Radio Man, Kang Galinea.
0: Ako sabi Radio Man, Arlo Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang turug ma. Sa samang takna o sa samang sibiana, natangin may kalas ka sa mga Tornado Rufil Fernandez Banyo. Nga mo sunod ka rin na yun sa Straight to the Phone. Ay kalibot, matagal ang talaan. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka din. Sama ka din.
10: CYHP RMN. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Igala, nakakape na ka?
15: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ora sa DYHP, RMN Cebu, la size, this is size.
6: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Bygone, 100% Knockdown. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mac reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
6: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakitbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
12: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
12: Straight to the point.
5: Kinilingi po niyo boss kanagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makikuman kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon may galang Miyerkules og gapitsa 9 na buwan mga kaigalaan sa September tuig 2026.
12: Straight to the point.
5: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Nagunas to may iskutanan karong abuntaga mga kaigsunan, special non-working holiday karong adlawa sa syudad, og tibok lalawigan sa Sugbo.
12: Straight to the point.
5: Kini tungod sa pagtimaan sa ika-sinto 48 nga adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Sergio Osminia Sr.
12: Straight to the point.
5: At ang pagtagadubutaga mahigala, kini si Senior, si Presidente Sergio Osminia Sr. Muna mahigala ang unang nailang sugbuanon mga kagilaan nga diin na nakakuha sa liderato dito sa kauluhan yod, no? National government mahigala isip usa ka presidente. Nagsunod sa mga higala ni Manuel Quezon and Aiken. No mo ni sa mga kuyuga kaniadto og unya kinini ang una nga duna mga higalay mga kausaban sab adto panahona. Panahon mahigala sa pag-under nato mahigala sa Amerika. Nag-intern ta mga sukit ti paminaw gi agak ta sa Amerika mga higala kay gusto lagi ta nga maglahi. Nga nasod mga sukit di Paminaw. Gusto tama independente. Ha?
12: Straight to the point!
5: Wana ang mga parts sa history ni anak, mga kaigsunan. Tagadarig pagtagadubutaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
12: Straight to the point!
5: Samtang sa laing bahin, mas niubos na ang haze level sa Metro Cebu kagahapong adlawa. Giklasify ang kalidad sa hangin nga unhealthy for sensitive groups.
12: Straight to the point.
5: Giyawha gihapon ang publiko nga magsuot og face mask aron proteksyonan ilabi na sa dunay respiratory condition.
12: Straight to the point.
5: Kadto mga hubakon ha, ayo mo pag lakaw-lakaw lang sa kalsada nga way face mask, kinahanglan nga mag-wear og face mask aron malikay ta ini nga mga problema sa respiratory nato nga mga problema. Kadto mga hubakon, mga ubuhon, dali kay sipunon. Mag-wear kanunay mahigala sa face mask kay niya paghihapon ang haze mga higala sa Dakbayan o lalawigan sa Sugbo.
12: Straight to the point!
5: Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan, kanhi Speaker Martin Romualdez, patubangon sa Sandigan Bayan o mga adlawa kung makaya sa iyang panglawas.
12: Straight to the point!
5: Kana kung makaya, no? Alang sa hearing sa ilang petisyon nga ipadayon ang hospital confinement ni ini.
12: Straight to the point!
5: Kini nga hitabua mga kaigalan, malagmit iya mga abogado rin, mga adtuan eh. Pag-atubang mga higala, ining ilang motion kay litigable motion man eh, mga sukit ng paminaw. So, hiringo ni mga higala, ha? Kay panalitan ko mo adtos Martin Romualdez, mapakita sa dito, niyang ilang motion mahigala nga ipadayon ang iyang hospital arrest kay di madas lawas. Nipakita niya dito, makikita niyang judge sa Indaykin, makaingon nga, oy, madaman di ay. Kunya og mga adlawa ipatubang sad mga kaigalaan ang upat niya ka mga doctors sa hospital aron i-present ang ilang medical examination labot ni Martin Romualdez. So kini mga doktor mao pone i-present dito, mosulti sad sila dito nga di gyud makaya kay naglisod gyud og ginhawa si Martin. Kaya kung panalitan ang doktor mahigala maingon kaya na ani ha dadao na siya nga dos payatas ha. And ingon naman mahigala June Vic Rimulya nga doon na nag-iandam niya silda para ni Martin Romualdez.
12: Straight to the point.
5: Pero kini mga higala, dipindi ni unya, no? Mo ingon, magyod niya mga kagalaan nga di yun bada, ha? O kinahanglan yun nga na-argyod sa kininiang hospital kay maglisod yun o ginhawa. Kinahanglan nga doon ay mga medical support yun. Na makonvince ka nila mga higala ang korte, magpabilin nga hospital arrest lang si Martin Romualdez mga higala. Kay kaniadto mga kagalaang wa pa mo gawas ang warrant, okay ramang gisa kayo. Sa diha nga gihunghungan nga naa na ang warrant o bigawas na sa mga balita nga na-file na ang kaso sa Sandigan Bayan o naa na'y warrant o pares, nikalit lang mga higala ka hospital si Martin. Atong pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pamanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Pero ang pangutan ng dako, unsa man eh, tinuod na gyud kani or drama ra ang tanan?
12: Straight to the point.
5: Tinuod kani or atik ra ang tanan? Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan ha, kay katubitaw mahigalas buong Rebilya, na preso, nagpa-preso, wa may bumagulbol-bagulbol mga sukit ni Paminaw. Ha? Nakagawas man mga kaigalaan, ha? Nakapiansa man dekin. O niya, lain po mahigalan DPWH Secretary Manuel Bunuan. Mausad mga kaigsunan, ha? Nagpapriso, wa lagi daghang bagulbol. Unya, nakagawas man, kay gihimo kunuhay mga higalang state witness.
13: Wa, gawas.
5: Ano si Martin Romualdez? Unsa may mahitabo, ane? Kay daan na naman yung isyog statement nga kung inyo kong hilaon po, boss, dili mapwede nga akura, pangdadon tamo. Pero karon mo naghilom pa mas Martin. Wa ka ni mahunghungi may gala ilang kabala ka. Hilom lang niya ilang pa yung sige comments niya kay ha? Ayaw lang ayaw lang kabala ka. Sakay-sakay lang sa itong drama. Nakagawas mo ka na. Nakagawas mo ka ni Manuel Bunuan nga dito na to parinti. Ha? Hasta pasbong rebilya, ikaw pa ba kahal? Ang importante, pasensya lang gamay. Pasensya lang gamay, ha? Sakay lang sa itong drama, usa. Kana, mahigala, ang mga tao magduda, manggod. Pero basin po doon, tinood nga doon na gaya sa kids, Martin. In fairness po niya, day. Basin po, no? Nga, walo na ba ni kabuok ng iyang mga sakit-sakit nga ng gawas? Ikalit manig ka pang gawas, may gala nga sa diha, may gala si Jervil Ruistro, may ingon nga dahil kay speaker. Wapa man yung mga sakita, abdik pa man kayo. Pero karon ni ana o, hypertensive atherosclerotic. Nga, unsa ba ni sakit? So hypertensive, sa to pa medyo na ipagka-high blood ay. No? Unya, cardiovascular disease. Sa to pas kasing-kasing, kay cardiovascular god. Angina. Coronary artery disease, type 2 diabetes, hypertension, high cholesterol, primary hypothyroidism. Dili man angay ning kanon, high cholesterol, may man og tumaran naman ani mong tambal ng high cholesterol, di man naingon nga magkuhan yun ka. Ha? Kini mga sakita may gala, dali lang na oy. Life extension vitamin D3. Kung ani mo sa EXL, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1. Tumaran po ni Mogkoy Herbal Capsule. Hirahe na yun, mahigala si Detox, G-Detox Plus Herbal Capsule. Kanang diabetes, birahan na ni mo nag-sugatrol, ha? Hindi ka gabi, maglisod-lisod ka to, butang i-banyo sa ipanyawa. Daghan masakit-sakit nga ng gawas ini. Atong ipagtagad rubutaga makigilaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas bahin makigilaan ang Senate Impeachment Court. O, karong buntaga mahigala. Why impeachment trial ron? Why impeachment proceedings karong adlaw tungod kay ang prosecution magmarkings lang sa mga exhibits alang sa article 2 nga may kalabutan sa giingong unexplained wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang nahabiling 15 katestigo sa ilang higalang article 1 in the kin, article 4 masal sugod. Ang ilang witnesses 11 tuloy na present, 14 kalilong, si Jeremy Lutok o si Matibag, pero ni undang sila. Luoya akalon na anak-anak na ko kaluoy magila prosecution luoya taon po eh. Lalim ka mahigala kabugado kakaron sa prosecution unya hatagan ka ng kasuha nga medyo gilamo-lamo mo guna niya sa lawyer house ba? Alawa, sa unsay ka mga testigo abig unsa ka ready sila tuloy gi-present kay delikado mabulilyaso og uban i-present og uban ha? Unya karon sa kining article 1 kining labot sa confidential funds mabay ning original gyud nga complaint ang ilang testigo 27 ka buok ha napo ray na present ang duha ini nakastipulate sila napo ray na present do na pay 15 makigilaan nga di na lang nila i-present ano ni man i-present mirag na kuno siguro sana murag na mabutang na to, murag na kansawan mo to sa publiko, gawin nga gipresent pa nila, may galang marugot na nila itestigo, hasta ang taga-PSA, gipresent, ang taga-Philippine Statistics Authority. O sa may testimonya sa taga-PSA, diyan ni mo masabot nga, paukya ba rin ang tanan? Giing na nabitaw daan nga alias, unya i-present pa yun kay Y birth certificate. Dako kay gasto sa oras, ha? Another 25 million, gipresent mang higala si Mary Grace Piatos, Unya si Mary Grace Piatos, wa kunoy birth certificate, wa marriage certificate. Kay, napag kunoy marriage certificate, ang kunoy manandaan nga alias. Pagwa sa inyo, nadaw-daw to. Kato pa, okay abang ito mga higala nga, di ah. Di ah, mga higala yung mga bata ngangan, di ay mga nangamatay ngangan. Ah, kana mga aliases na nilito maong nga mga ngan tong namatay na. Mga aliases kay confidential operation lagi ni. Ah, so gipresent nila mga higala kay aron nga pag hatag to og kuas publiko ba nga diaw. Ah, way maklaro ni mga pangana. Unya naka-impact bas publiko wa. Medyo gilaay ang publiko. Kay unsa pa may imong mapaabot? Imong imo day inon day nga nay birth certificate man lagi kung giingon lagi. Kana si Brent Plinos na ginay birth certificate. Pero waka ka ang gingam gadangangan ang buiki. Tagbaw tagkay kay nas PSA dahil naaba kay na birth certificate dito. O doon na magandang imatimingan nga buiki, di na maong nga buiki ito basabot. Kana si Mikey Gol, ah. Unya baguman imong ipa mao imong ibu pasiatab nga why birth certificate si Mikey Gol. Kay wa gyud gani man na tinuod ngan. Unya unsa may impact pag present nila sa PSA wa. So pag humag present sa PSA nakahukom na sa nga di na nato di sunod ning 15 pag witness. Ato ba nga, kanabang klaro-klaro ba? Pero sa pagkakaroon, medyo di sa tamang kahukom kay napamayin habilin yung mga articles. Basin pa, o nga to sa laing article mga higala, makaprobar ang prosecution. But so far, ang sa Article 4 mga higala, katong sa grave threats o sa inciting to sedition, kita bitaw mong sila si Matibag, unsa bagoy tao. Pag-abot mga higala sa kinini ang confidential funds, wa, gihapon. Ah? Niyari na tamang higala sa bribery, di naman lang idayon o presensi Ramil Madriaga. Di ba, mauman to'y star witness, mauman to'y inyong giingon nga star witness. At ang lagi katong katawa, mga kaigsunan, borong kunahon na rin kin Ramil Madriaga, di tanan ni idayon kay dili mo follow sa script. Mukalit naghilak, bisa di pa ang ihilak. Magkani pagtagad robotaga mga kaigalaan sa atong pamanauban usab niya ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
5: So ato niya hisgutan sa banghigala o sa pikas nga bahin ang Senate Impeachment Court. Kani pa dahil mo ilaing kalambuan kagahapon. Medyo lisod yung sagbira mahigala makakuha o 16 votes ani. Kay samot na kung ma-present ang mga ebidensya wa man ka-present. Samot ang mga senator judges maglisod sila kuha o 16 kabuto. So munang gahapon, di ilan na po mahigalang butyag mo ang kahigalaan, doon na po mahigalay awhag si Erwin Tulfo, nga klaruhon ta ng voting threshold. Ah, imbes kay 16, klaruhon ta lang ni og 16 bagi hapon. O di ba ipaubos na, kay wa naman mahigala, wa man pakita si Loren, wa naman si Bato. Nangapriso man si Jinggoy mga kahigalaan og si kinini ang Marcolita. Basin pag madugangan, pag doon na pahilaing mapriso mga sukit ng paminaw. So, o pila rin maabot, mao na lang na conviction. O 3 siya lagi maabot, na mao lagi na siya. Naparihan ni sa Abilino case, mahigala nga, o simple majority, o 12 lagi maabot. Ang simple majority, 3 siya man, pero kung 12 lagi, na mao na na. Kung saan pag-convicto, Sarah, kinahanglag 16 ka mga senator judges, o di kaabot, o 3 sila, akonvicto, gihapon. Usbon lang mga higala ang kwan, usbon lang ang threshold. O na giingon mga kaigalaan, changing the rules at the middle of the game in the game. At ang isgutan ni Robotaga mga higala sa tubuhan uban, usab niya ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
5: Kinikuban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig.

0: nyo, yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre, gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalala sa 41 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: At sa dawaton ang report kanas to kauban on board sa patrol na construction worker gipasangin lang nanguha sa cellphone sa ilang site engineer gidakop. Una yung sagkawat ang cellphone sa engineer. Lagi ka to katawa, mahigala, porbida. Masala siya natripan ang cellphone po sa engineer, may giunay kawat. Minawang tamay kailang detalyo sa report, pinagi ni Rajiman Paul Lauro. Yes, Paul?
1: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
3: Radyoman na Tony Rupil na balhogron o nagtingkagulpa sa Mabolo Police Detention Cell kini construction worker nga si Ayan Christopher Batidor, 35 anyos nga taga Barangay o Sitio Granada, Barangay Kiyot, nga tunak na yan Sugbo, construction worker ni siya sa lugar o niya ang cellphone niya iya sa ilang site engineer sa kumpanya sa Dakay. O iyang ikuha, samtang gini sila nangaon sa Osaka karinderya matod sa tag-iya cellphone, eh, igot lang iyang ibutang sa lamisa o nag-order siya pagkaon o ta kapag pagbalik na niya, wa, maigyanik ina yung nakakita o naka-describe sa gisuot sa suspect nung dan niya gigupon ni Onga na dakpan, na-recover po ang Samsung cellphone valor 10,000 kapin sa 10,000 peso sa iyang posisyon pagkadakop. Nalitin na siya dayon sa atong kapulisan. Kasama mo, Mabolo Police, ako niyang Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak Arimen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy! Nationwide.
2: Okay, salamat. Rajiman Paul Lauro sa imong report. Standby megala sa ato magbalik. Alang sa tunduga mga isgutanan. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alasayas 43 na.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Na dunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is using nickname of stress. Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: ang husay.
1: So easy to use. Everest washing machine.
2: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
0: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
1: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
5: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. True Global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
15: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
13: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
17: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
18: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
17: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Super C.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mga kaigsunod na sa 50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balik-balikan mahigala ng atong mga isgutanan rumutaga. Ang sa impeachment kagahapon, why witness nga napresentar na sila? Wa na may impact dai? Ang impact kung taad to, kung paukyaban to nila itong PSA, o ga, katong chief sa PSA indekin, nga si Maris Grande, Assistant National Statistician, nga maumay gilang ilang gipresent ni adtong milabay nga milabay semana dai, no? O di, ito sa kadlaw. Pag-mandi-mandi. O. Pero man kayo, muna gilaay ang mga taong minaw ko doon niya. Wa may impact. Kabantay mo ang number of viewers gamay kayo niya. Ya, yeah, mandi siya gipresent. Ang tuyo lang yun, nga ilan yung ipa-emphasize nga kining mga naas acknowledgement receipts sa confidential funds ni Sara Duterte, why record sa PSA? Ha? Why record? So, katos marriage grace piatos, wa to'y birth certificate, ano ba? Wa to'y marriage certificate. So, mo to'y ipa-kuhan nga, tarawa. Wa, again lagi. So, ang mga tao, kung, tingali, kung first time na nga madungog, makinula, bihan, no? Pero ang tungod kay daan na mahigalag, nakasabot na nga, alias na, wala lagi na yung birth certificate, kay alias lagi. Wala na yung impact. Kabantay mo, paghumanday mo, nagnawala yun. Wala yun, wala, nakabati, bagod mo nga doon ay, paggawas, anong may regress piato sa una, murag, okay-okay pa paggawas sa una, hala, piatos ko andain eh. Pagkaon andain eh, ano ba? O, chichiria andain eh. Niya si Andy Lim, o katong uban, kutob na yun diha. Kay talawa ha. Ang mga mutik sa bar exam karon timan-in ninyo bisag unsa kataas ang problema nga ihatag. Talawa unsa may question, unsa may issue? Parihara ni mga higala confidential funds. Ang issue sa kuwa mga kailan dili ang aliases. Ang kuwa wa mutat sa ana. Wa gani mutat ang kuwa sa 11 days. Ang gipangayo sa kuwa ipasubmit ang dugang nga mga ERs. Or kung doon ay available receipts, kay confidential man eh. So, ug tanaw ni mo, doon ay dakong problema, tagaan ka, daghan kay usa ka paragraph ka ron, hatag facts, ana, gilipat niya ka day. Daming professor sa una, may mudag lipat-lipat, nga, pulitando ka ito, pero maayo nga professor ka ito si Attorney Marquez sa labor law. Maayo ito nga, kwan yun. Taas kay ang, kwan ba? Kinoon, tanaw ni mo, unsa man yung issue, unsa man yung pangutana. So, kini mga higalang, naitabo ah, kay, para klaro ba, ang basis sa confidential funds nga doon ay problema kay mi-issue lagi ang kuha og AOM pero dili pa final. Napa sa stage sa kuha until now, wala pa yung finality. Ni-issue ang kuha og AOM, ni-issue mga higalag notice of suspension, ni-issue og notice of disallowance. Kung doon ay issue nga notice of disallowance, dili pa final. In fact, ang City of Cebu lagi gi-issuehan og notice of disallowance. Katong panahon ni Mayor Mike Rama. Gumikan kay ang kwarta sa City Hall gigamit nila as calamity bonus. Isuhan sa notice of disallowance but dili pa na kay imo pa nang apilar within the commission. Mo ni nagtabo kang Vice President Sara Duterte. So unsa man gyud ang problema? Ang problema nga ilang gi point out ang kadtong sa ERs. Gipasubmit sa additional. Wala gi question sa kuha, mabita to gi pangutana sa gakuha. Wala issue ang aliases, wala. Wala issue po ang nagasto within 11 days, wala. Pero mauni ang ipaukyab, mauni ang ipaukyab, kay pagtuo lagi nga araw mo, ulbo ang mga tao, wa man day. Wa man, kinibit ang pag-present sa PSA, unsa may point ngayon mong i-present sa PSA? Na day na, imogyo day, ingi. Aron nga, pag kuhan sa mga tao, tanawa, wa, lagi, katos mga regis piatos, tawa, wala, may birth certificate. Kanang pagka why birth certificate ana, of course, kay wala man. Alias man. Iwa na mo sakay ang mga tao. Tingali o karabang, paukyab sa mga tao ba problema mo god ang mga tao mahigala dili man mga bugo tao noy labi na glisteners diwa HP. Glisteners kas diwa HP makamao kamang yon ha usaw man ang kalakiha wala ko gingon ha talawa nami example duna kali activity ron sa Unilab Indaykin biogesic na oh activity na to na may mga talents na okay tirma mo din kay kahatag sa inyong allowance sa inyong talent fee ikaw buiki ikaw man mo ay nag-MC na kay Imore oh mo man may, may na po na buhay-buhay ginagmay po na to karon o kanang Unilab mo ingon nga asama na kinsama na buiki na ni birth certificate. Ano man nakadawat man isa kuan unsa man ni kini si Mikey Gol pila may nadawat ani di ka Ken Galinia unsa man ni e kining Ken Galinia screen name ra ba na radio name ra ba na ha bisag sa media mismo daghan bay nagamit og screen name ako na natugaan man ako sa tinuod niyan kay nag intern magkudaan sa una unya pag intern nadaan na lang gito ang uban di man mo da tinuod niyan do na may mga screen name mga radio names ba ha kada skulas, di naman tinuon niyan kulas. Unyag mangita ang Unilab, may Unilab, asa man di, among pangitaon ni kinsan nila, ano man ni birth certificate ni sila, ha? Tinuod niyan ng mga tawhana. Kanaday may gala si, may ka Ginhawa Delphine, Pangkoy, Ginhawa Delphine Isparis. Kanas Francis Isparis, doon na nai, Francis Pancrasio mga din tinuod niya. Atong drama writer, oh, katong drama writer si Pancrasio Isparis. Unya kay ingan Pangkoy, ug papirmaho na di Pangkoy dawat kay ikaw man mo ay nagdaan ng drama, diay mong pirmahan na kay hatag ra mag talent fee ang Unilab. Ug pangitaan ka og birth certificate ana. Wa na di nakahatag og birth certificate mahigala. Nga Pangkoy. Deka na si Gulyat. Sa may tinood nga ang Gulyat, Alan, na Kulda. Di ba na ang Gulyat ka ng Gulyat? Nga man niya sa kuwan. Ug imong pugson yun nga wani. Binuang gini kaya nga nung Gulyat may nagdawat din hindi li ni. Binuang ning kuwan na. Sa kung saan pa ni mag-ukay sa PSA, tingali doon ay nagaan o Gulyat siguro nga lahi. Eh, kada nagano ko dili na maosabot pasabot ng nidawat dili sa among talent fee sa Unilab. Ha? Nakani natungnan dahil nga doon ay 3 years old niya ko. Ano lang? Ilang ipaukyab dahil nga 3 years old na kadawat. Nanog doon ay nga ano nga Gulyat. Dili sino, dili ang nakadawat sa talent fee sa Unilab. Kaya nakadawat si Alan Akorda, niya alias Gulyat. Doon ay lain dito sa PSA Gulyat. 3 years old ba ni? Ah, ipaukyab lang yung alimang ka, 3 years old, mga nakadawat. Sa laktod, mahigala pag-istorya, katong Lunes, pag-present nila itong Lunes, kato si taga-PSA Indaykin, wa mo saler si Marisa Grande, Assistant National Statistician sa PSA. In fairness niya, okay na ba yung siya dahil, pero ang motive sa prosecution, ang ilamang paukyaba, wa mo saler kita pa muna di istoryahan mas publiko wa na ang publiko pa miingon nga gasto pa man mo ana og usa ka adlaw another 25 million nga unsa so, dili lagi ka makakita og birth certificate no ba inyong ipa si atab nga wa may birth certificate si Mary Grace Piatos of course wa ginay birth certificate inahalan pa ba mo gasto tag 25 million so wa man magsilbi itong Lunes pagka Martes gahapon ingon sila nga di namin mo present o witness. Ay, yeah! Wa na, anay witness i-present sa kaning article. Proceed sa susunod ng article. Muundang na, Biscay 27 kabuk witnesses na po rin na-present. Pariha sa article 4. 11 ka witnesses, tulo rin na-present. Karoon na po, noon na po. Kay ka na naging aliases, nga nung gituyo ng confidential funds doon ay alias, pag-protect sa imo mga agents sa kuyaw, risgo, nga trabaho. Na, dita mo nga tuglayo, mismo gani si Ninoy Aquino, binigno Ninoy Aquino, pag-uli niya sa Pilipinas, kasabot sa nga risgo ang niyang pag-uli. Wa mo da sa pangan, nga binigno Aquino dito mga kagalaan sa pagpadong uli day. Unsa may nga niya, Ang alias nga gigamit ni Ninoy Aquino, siya mismo ha, nagamit og alias. Marcial Bonifacio. Monay ariya alias ni Ninoy. Marcial Bonifacio. Ngano ni gamit ko sa alias? Because kibaw sa nga risky kayo ang iyang sitwasyon. And despite nga ni gamit sa alias, dipusil gyapon siya. Simple man nasabton. Muna nga kanang confidential intelligence nga mga operations, confidential operations, alias yung nagigamit. Dito tayo mga tuglayo, si Ninoy Aquino mismo ni gamit og alias. O gimong pangitao na si Marcial Bonifacio, doon na ba na birth certificate? Tingali og matimingan na ah. Kunya mo yun, patay naman dahi si Marcial Bonifacio. Ah, may ipaukyab na pa, patay naman dahi ni. Ano nagkadawat man? Ah? Confidential ang mga nga alias gigamit, confidential because nag-involve o grisgo. Imagine ka nang himuon kang asset, mahigalang paadtuon ka sa Pinoyanan's drug lords. Pinoyanan dito sa ato ka sa grupo mahigalas, mauti, ipon ka dito. Kunya muda kasi mong tinood ngan. Ihaon ka sa yung pamilya, dalit lang ihaon dahi. Pero magda kag alias, inigsibat ni mo, asa taman yung pangitaon ni Tawana? Ha? Mabitang kamantay mo, anam ako, low profile, yun na sila, dili lang pahibawa ang ilang pamilya, dili pahibawa, naman, because of the risk. Kaya delikado man, kanang mga drug lords ay, o kanang mga drug lords, may galag asset ka, may bawaan ka, sigurado ka man yung ma-disgasya. Di pag ikaw rin ma-disgasya, asa yung pamilya. Pero nag-alias ka, isa ba na yung pamilya, aning wakman ay mailhe. Anong diyang, idang apelido, lahi pag yun. Di wak na, di ma-safety ang pamilya. So, atong Lunes, walay impact ang presentation mga kaigalaan sa kininiang prosecution. Unya, atong Lunes day, naka-appreciate kog dugang parihag mga level labang Michael Puwa, nila ni Atty. Jokno, nga kalma. Graduado mahigala sa University of San Carlos College of Law. Graduar dire BA Psychology, graduar dire og law school dire sa San Carlos. Nga tua mahigala nakatrabaho sa kwan? Kining Narvasa Fortune Salazar Law Office. Timing sila nag-handle ini mong kaso, na-appeal sa dito sa team. Siya nagdaan ng kwantong Lunes, okay kayong bata. Nga no, kalma kay Esad. Mantigo, kalma. Dili ba ka na bang tisar kay abaga nga mo look down sa mga kaubang abogado? Nilag ka na, para na ako, no? Katong usa ka abogado, usa nga sa prosecution, nga mo ingon, giinyan si Puwa nga abogadong walang alam. Para nako, ngilad kayo. As a fellow lawyer, wa na lang yung respetar. Nilutaw hinoon karon ha, in fairness ha, ako evaluation man, nilutaw ron nga, ang mga abogado sa prosecution o abogado sa defense, mga bata pa ng defense, ang mga sinulutan, mga higalak, mga humble kay mga sinulutan, kunya dili mga hambugiro day. Then nilutaw na hinoon sa prosecution sila, may mga sus marusip, di puntanan ha, pero, nabutang na hinoon nga kung ka na bang mang look down sa isig ka abogado? Nga murag feeling niya mahigala, feeling nila nga sila rin kamao ka ng ubandi? Dahil lain o, kita kan Michael Puwa mga kagalaan? Naka-appreciate ko kay Kalma ba? Bisa Jukno, ka-appreciate po kong Jukno. Kalma sad. Gahapon, nag-irgo na po si Puwa o Jukno day. Pero pulos Kalma. Nga napay na dugangan ha, kato si Attorney Justin Nicole Gular. Nga bata pa saan eh, bagong graduar mahigala diri sa University of San Carlos. Kalma sad. Kalma na bata. So wala ba'y hangin? Yung kinibitang wak ka-ebidensya niya, imo lang ipaagig hangin-hangin. Dili kay ko mo appreciate nga ng klasiha. Labi na og kanana ang mukuan sa isig abogado. Ngilad pa minaon. Wala na lang yung respetar sa fellow lawyer mahigala, wak ka. Di ba lalim, pariha ba tag na agian sa bar exam, di ba lalim. Ah, pero kinini ang, although si Kapunan, ka-appreciate gapon ng Kapunan dahi, kay Guanman. Pero ang gamit naging mga termino, upalusot ang mga termino, medyo, kuan yun? Kurte guna mahigala, pero bida. So, money ang mga nahitabo. Atong i-discuss dugang, kinini ang nahitabo kagahapon sa impeachment, pagkagalan, di na nila i-present ang 15 ka mga witnesses. Ikaduha, gusto nila mahigala nga ilang i-present si Sarah. Ha? Kanang pag-present ni Sarah, option na sa defense. Ikatulo, ang voting threshold, gusto nilang usbon. Ha? So, ato na isgutan, mga kagalaan, ha? Kaya nabalik na po ni. Mingo na gusto, mga kagalaan, nga ang 2/3 sa 24 is 16. gahapon ni raised upon si Erwin Tulfo nga klaruhon tani ko ana. Kun sa gyoy kwan. Tanaw nila may gala gigig kakuha 16, pila ray makuha mo na nay conviction. Mo na nay number nga mo convicto. Usbon may gala mo na changing the rules of the game at the middle of the game. Kuyawa ni mga tawhana. Ato ni Tiwaso Gisgot inyo totoo. Standby lang una alas RMN 558 Manila nga musunod na kanon dayon. Atong tak na alas 7:05 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Respect. Yes, lalo nga lalito na kami. We don't think you're moving forward. That's why, Mr. Secretary, please, moving forward, dapat mag-usap na lang tayo before complicating matters.
4: Tugon naman ni Buena Fe na naniniwala sila na ito ang best way para agad na maramdaman ng mga manggagawa ang dagdag sahod. Sakaling maaprubahan ng National Wages and Productivity Commission, magiging epektibo ito sa September 26.
5: Yung pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region, mainit na tinalakay sa budget hearing ng Kamara. Detalye na balita mula kay Rajuman Grace Mariano.
6: Naging mainit ang diskusyon sa pagitan ni na Labor Secretary Francis Tolentino at kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando patungkol sa implementasyon ng wage increase sa National Capital Region na sinuspindi ng Pasig Regional Trial Court sa budget hearing na pinangunahan ng House Committee on Appropriations sa iginiit ni San Fernando kay Tolentino na dapat ipatupad ang wage order number 27 dahil nabigo naman ang petitioners na maglagak ng 10 bilyong pisong bond. Sagot ni Tolentino, kaisa siya sa nais ni San Fernando pero hindi nila ito magagawa dahil may umiiral na injunction ang korte. Kaya naman, naghain ng urgent motion ang Solicitor General para resolbahin ang kaso. Dahil dismayado ay isinulong ni San Fernando na i-defer o ipagpaliban ang budget hearing ng DOLE pero hindi naman ito sinuportahan ng mga miyembro ng komite.
7: Sabi po ng judiciary, sa budget hearing, kapag walang bond, walang injunction. Therefore, in effect, ang wage order number 27.
8: With all due respect, hindi po ang DOLE, hindi po ang litigants ang magdidesisyon kung mali ang proseso. Ang magdidesisyon po nito ay ang usgado. Sila po lang ang may poder. Courts have the discretion over the bond and the integrity of the bond, and that does not automatically void any previous injunction.
7: Kaya nating magantay. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, maliit man sa pandinig natin, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa DOLE, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Napakahaba po ng explanation, pero hindi nyo kayang ipagtanggol man lang yung mga minimum wage earner. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget.
6: Yan po ang bahagi ng mainit na palitan ng argumento ni na Representative Ellie San Fernando at Secretary Francis Tolentino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Sa kaugnay na balita, kinwestiyon ng ilang mga labor group ang pagpapalabas ng wage order number 28. Sa budget hearing ng DOLE sa Kamara, giniit ni kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na posibleng magkaproblema ito dahil isang beses lamang maaring magkaroon ng wage hike sa loob ng isang taon.
7: Ay kinumpirma na merong wage order number 28. So yun dapat na 85 pesos na dagdag sahod natin, ang ginawa, wage order number 28, 60 pesos na lang. 60 pesos. Oh, ganyan ka high. So, yan yung matindi. Tapos yung 60 pesos na bagong wage order, mga boss, hindi yan retroactive. Ibig sabihin, hindi makukover niyan yung dagdag sahod mula pa nung July 25. O kita niyong kalukuhan ng Department of Labor and Employment?
4: Nangangamba naman ng Federation of Free Workers at nagkaisa Labor Coalition na indikasyon ito ng pagsuko ng jurisdiksyon ng DOLE sa mga wage order. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang din ni Chairperson Atty. Sunny Matula ng Chairperson ng grupo na walang otoridad ang mga regular na korte sa usaping pasahod.
9: Sana hindi ito a form of surrender ng jurisdiction ng Department of Labor patungkol sa mga wage order. Kasi sa ating pagkakalam at napag-aralan natin sa batas na wala pong otoridad ang mga regular courts na makialam sa usaping pasahod. Ano? Kung may reklamo man sa mga desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ay dapat ang apila ay nasa National Wages and Productivity Commission o NWPC ayon sa Republic Act 6727.
4: Sinagkaisa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula.
5: Labing isang minuto na ho nakalipas alas 7 ng umaga. O ito pa, umakyat na sa 6% ang unemployment rate sa ating bansa nitong Hulyo. Katumbas po yan ang mahigit 3 milyong Pilipino na walang trabaho. Ayon kay Philippine National Statistics, National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, dumami ang mga Pilipinong kabilang sa workforce habang hirap ding makahanap ng trabaho ang mga kakagraduate lamang ng kolehiyo. Naitala naman sa Metro Manila ang pinakamataas na unemployment rate sa lahat ng rehiyon na 8.2%, samantala umakyat din sa 12.9% ang underemployment. So ito po yung mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang trabaho o dagdag na oras dahil kulang ang sweldo. RMN Network
4: News. Sa iba pang mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunyang kabataan sa botong 211-13-1 sa ilalim ng House Bill 10971. Layong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sakaling maging ganap na batas, itinatakda rin ito ang paglilipat ng barangay at SK elections sa November 2028 at idaraos na lamang kada 5 taon. Mananatili naman ang provisyong 3-term limit para sa mga barangay officials at 1-term lamang para sa mga opisyal ng SK.
5: Sa kaugnay na balita, yan daw 5 term na yan para sa mga barangay at SK official. Malaki ang matitipid ng pamahalaan ayon sa isang senador. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin Rajman Conde Batak.
6: Mas makakatipid ang pamahalaan kung gagawing tig 5 taon ang bawat termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa isinagawang interpellation, sinabi ni Senator Cheese Escudero, sponsor ng panukala, na mas malaki ang gagastusin sa 3 beses na eleksyon sa loob ng 10 taon kapag tig 3 taon ang bawat termino kumpara sa 2 beses lang na halalan sa barangay kapag tig 5 taon naman ang termino. Oras na maaprubahan ang panukala, makakatipid ang gobyerno ng 20 billion pesos kapag ginawang 5 taon bago magdaos ng halalan.
10: Ayon din mismo sa kanila, mas malaki matitipid ng pamahalaan sa 2 hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbis na 3 eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng 2 eleksyon sa loob ng 10 taon. At nalalaman po ng ating kagagalang-galang na Senate President kung magkano at gaano kamahal ang isang eleksyon na umaabot sa kulang-kulang 20 bilyon kaugnay ng barangay and SK elections. So 20 bilyon na agad ang matitipid natin sa loob ng 10 taon kung ipapasa po natin ito.
6: Inialimbawa pa ng senador na karamihan sa mga village leaders sa Southeast Asia ay nasa 5 taon ang termino maliban sa Indonesia na 8 taon ang termino. Dagdag pa sa magiging disadvantage kung matuloy ang halalan ngayong Nobyembre 2 kung saan magsisiuwian sa kanilang mga probinsya ang maraming residente dahil sa undas. Kasama mo sa DZ XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN
4: Network News. Sa ating balitang hyperlocal, dyan po sa Iloilo, may mga manok at itik na misteryosong pinatay at tinanggalan pa ng lamang loob. Kasama natin sa balita Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
11: Ikinagulat ng ilang residente sa bayan ng Dumangas sa lalawigan ng Iloilo ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng maraming manok at itik. Ayon kay Chofela Deriada ng Barangay Rosario, natagpuan niyang patay na ang kanyang mga alaga na wala ng lamang loob. Sinabi naman ni po ng Barangay Giovanni Lachica na mahirap ipaliwanag kung ano ang nangyari at wala pa silang impormasyon kung sino ang sa likod nito. Ito na ang 2 beses na nangyari ang insidente. Noong Agosto, tinatayang 40 na mga manok at at Itik rin ang namatay sa nasabing lugar ng hindi pa nakikilalang suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng otoridad. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak, Armen. RMN
5: Network News! Tekat, meron daw pong forest fire na muling sumiklab dyan sa Davao de Oro. Makibalita tayo malaki Rajuman Karin Beltran ng Armen Davao.
12: Muling sumiklab kagabi September 8, 2026 ang sunog sa kagubatan ng Purok 10, Barangay Osmeña Compostela, Davao de Oro. Ayon sa Bureau of Fire Protection na BFP Compostela, natanggap nila ang ulat pasado alas 6 ng gabi. Ayon kay Compostela Mayor Levy Abdao, mahirap maabot ng mga fire truck ang lugar dahil nasa kabundukan ito. Dahil dito, ipinadala ang mga responders sa mismong lugar upang mano-manong tumulong sa pagpigil sa pagkalat ng apoy. Pinalakas naman ang operasyon sa pamamagitan ng karagdagang tauhan mula sa 534th Engineering Battalion, 25th Infantry Battalion, BFP, Community Emergency Response Team, MDRRMO at mga opisyal ng barangay. Gumamit din ng drone upang masubaybayan ang direksyon ng apoy habang gumagawa ng fire line ang mga responder upang mapigilan ang pagkalat nito. Lalo na sa lugar na malapit sa taniman ng palm oil. Hinikayat naman ang publiko na umiwas sa lugar at huwag magtipon sa kalsada para sa kanilang kaligtasan. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Rajuman Karin Beltran, Tatok, RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Gustong isa lang ng prosekusyon bilang testigo ng impeachment trial ang mismong nasasakdal na si Vice President Sara Duterte para sa Article 1 o issue ng confidential funds. Sa Day 23 ng paglilitis, gumawa ng manifestation si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na bibitawan na nila ang 15 sa 27 testigo nila sa Article 1. Sa halip ay patatawag na lamang ang Vice Presidente para tanungin sa lahat ng artikulo.
13: Pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself. And as well, we have two remaining articles, Your Honor, the article on unexplained wealth and the article of bribery, all of which, unless the Vice President herself appears and respects the process of this impeachment court and confirms her allegation of innocence, Your Honor.
4: Ayon naman kay House Prosecutor Attorney Chel Jokno, hindi lamang nito mapapabilis ang paglilitis, kundi diretso na mismong aaminin o itatanggi ni VP Sara ang mga paratang laban sa kanya.
14: Ang hinihiling lamang po namin ay simple. Kung totoo, aminin. Kung hindi totoo, tuwirang tanggihan. Kung hindi naman kayang aminin o itanggi ng tapat, sabihin sa ilalim ng panunumpa kung bakit. Pero kung walang tunay na dispute, hindi na po natin kailangan gumugol pa ng ilang linggo at magharap ng humigit-kumulang 15 testigo para patunayan ang hindi naman talaga pinagtatalunan. And that, Your Honor, is precisely the reason why we have filed this request for admission to narrow the issues, shorten the trial, and assist the court in the orderly and unimpeded search for the truth.
4: Gate naman ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, karapatan ng bawat Pilipino sa saligang batas na bawal pilitin ang nasasakdal na maging testigo ng sarili niyang kaso.
15: The preservation of liberties does not depend on motives. And while the motives of men are often commendable, we must remember, however, that the preservation of our fundamental liberties does not depend on motives. A suppression of liberty has the same effect, whether the suppressor is a reformer or an outlaw. And the only protection against misguided zeal is constant alertness to infractions of or the guarantees of liberty guaranteed in our Constitution.
4: Ngayong araw ay walang paglilitis na magaganap dahil ilalaan muna ito sa pagmamarka ng mahigit 1,800 na mga dokumento kabilang ng bank at insurance records ng prosekusyon at ng depensa. Dahil dito magpapatuloy ang trial proper sa Lunes, September 14.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks
16: special coverage.
5: Sa kaugnay pong balita, formal nang nagmosyon si Senator Judge Erwin Tulfo para hilingin ang malinaw na interpretasyon sa all the members of the Senate pagdating sa voting threshold sa conviction o kaya'y acquittal ng nasasakdal sa impeachment trial. Sa unang araw po ng paglilitis noong July 6 ay itinakda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na kailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte na nakasaad sa konstitusyon. Pero sabi ni Tulfo, hindi naman kumpleto ang 24 na Senator Judge na dumadalo sa paglilitis dahil may mga kasama nga silang nakakulong, nagpapagaling at nagtatago. Kung igigiit ang 16-vote threshold, mauwi lamang daw sa acquittal by default sakaling mas maraming senador ang hindi naman makadalo ng trial.
17: However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes? For one reason or another. Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who are able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default.
5: Pumalag naman po dyan si Senator Judge Pia Cayetano at Robin Hood Padilla doon sa naging manifestation ni Tulfo.
18: There are many ways to interpret Supreme Court decisions, but let's not make it appear that it is jurisprudence or it is the rule in the Senate.
19: Kung gusto natin ng pagbabago sa konstitusyon, eh dumaan po tayo sa tamang proseso. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay.
5: Dahil po dyan ay napagdesisyon na lamang ni Escudero na kumuha muna ang opinion ng mga constitutional experts sa impeachment court bilang amicae curiae o yung friends of the court bago desisyonan ang 16-vote threshold.
20: Given the sensitive and serious nature of this issue and topic, as discussed earlier with counsel for the parties and the senator judges, we will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and we'll be scheduling as well.
5: Amici pala yun, ano? Sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Mananatiling bukas sa dalawang testigo ang Article 4 o Grave Threats at ang Article 1 o yung Confidential Funds sa Articles of Impeachment. Ito'y matapos sabihin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na maaari pa rin nilang ipatawag sina Colonel Raymond Dante Lachica at Dennis Nolasco bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sina Lachica at Nolasco ay makailang beses nang binanggit ng mga nagdaang testigo dahil sa kanila pinagkatiwala ang paggasta ng confidential funds ng DepEd at ng OVP bilang mga security officer. Ayon kay Escudero, maraming senator judge na ang nagtatanong kung ipepresenta ba ang dalawang colonel sa witness stand. Karapatan anya ng korte na magpatawag ng dagdag na testigo kapag hindi sila kontento sa mga ebidensya ng prosekusyon at depensa. Sakali mang ipatawag, sina Lachica at Nolasco bubuksan ng korte ang cross-examination para sa dalawang partido. Abangan sa aming pagbabalik, halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa panibagong historic low.
5: At dahil umano sa selos, babae patay matapos pagsusuntukin ng live-in partner sa San Carlos City, Negros Occidental.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
21: RMN Network News.
22: Buntag Pilipinas sa Idupos.
4: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Commission on Elections. Nangangamba. narito ng ulo na mga mainit na balita.
0: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
2: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
21: RMN Network News.
4: Dahil sa selos, isang babae po ang patay ng pagsusuntukin ng kanyang live-in partner sa San Carlos City, Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Dahil sa umano'y silos, binawian ang buhay isang babae matapos suntukin ng sariling live-in partner sa bahagi ng Barangay 3 sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Kinilala biktima na si Elias LC, 31 anyos, habang kinilala naman ang suspect na si Elias Jimmy, 33 anyos. Ipinahayag ni Police Major Judices Catalogos, spokesperson ng Negros Occidental Police Provincial Office sa umano'y lasing ang suspect nang maganap ang pagtatalo sa pagitan ng mag-live-in partner. Kasunod ng pagtatalo, biglang sinuntok ng suspect ang biktima sa bahagi ng kanyang ulot na nagresulta ng kanyang pagkasawi sa pagdating sa San Carlos Doctor's Hospital. Voluntary naman na sumuko sa awtoridad ang suspect matapos sa insidente at ito ay nakatakdang harap sa kaso kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod.
22: Sa traslasyon prosesyon ng Birheng Peña Francia, ito po sa Biyernes. Pakibalita tayo mula kay Rajman Mike Marfega ng Armen Naga.
23: Higit 2,800 ng mga PNP personnel ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Naga ngayong darating na Biyernes, kaugnay ng pagsasagawa ng taunan na traslasyon prosesyon. Ito ang tradisyon na paglipat ng imahe ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia mula sa Peña Francia Shrine patungong Naga Metropolitan Cathedral. Ayon sa security cluster ng Incident Management Team, 2,010 sa mga PNP personnel ang mula sa iba't ibang probinsya sa Bicol na magsisilbing augmentation force, habang ang 805 naman ay mula sa Naga City Police Office. Ayon sa IMT, inaasahan ang pagdagsa ng nasa 1,000,000 na mga deboto ng Birheng Peña Francia mula sa araw ng Biyernes hanggang sa susunod na linggo sa araw ng fluvial procession sa Sabado. Ito ay gagawin sa Naga River para maiuwi sa kanyang tahanan ang imahe ng Peña Francia sa Basilica Minore. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Mike Marfega, Tatak RMN.
4: Sa ika-apat na pagkakataon ngayong Setyembre, sumadsad sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.62 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, September 8. Nahigitan nito ang naitalang all-time low, 62 pesos and 59 centavos, noong Biyernes, September 4. RMN Network News.
22: Samantala, aabot na sa 591 ang bilang po ng mga na-admit na pasyente sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila dahil ito sa leptospirosis. Ay kailan San Lazaro Hospital, Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section Head, Infectious Disease Expert Dr. Ronjin Solante, may apat na bagong leptospirosis patients ang dinala sa ospital mula noong Biyernes. Kaugnay niyan, aabot na sa 22 ang namatay dahil po sa naturang sakit. Sabi po ni Solante, mayorya ng mga namamatay doon ay bunsod ng pulmonary hemorrhage o pagdurugo ng baga. Pero paliwanag po ni Solante, marami rin sa mga isinusugod sa paggamot ay nasa severe o malubhang estado na ng leptospirosis, kaya pahirapan ang paggamot sa pasyente.
24: Most of the cases that we encounter are already in the
7: severe form, no, pumupunta yan dito. Or yung mga galing ng ibang hospital na it took them several hours bago nakarating sa San Lazaro Hospital or even day, no, 24 hours to 2 days kasi nanggagaling pa sa medyo malayong lugar, dinala lang dito, tapos pagdating dito, napaka-severe na ng condition nila, no? So the peak of hospital days that they stay is only 1 to 2 days, and despite aggressive measures na binibigay natin, there is a point of irreversibility, no? Hindi mo na ma-reverse ang condition nila.
22: Kaya patuloy po yung paghimok ni Dr. Solante sa ating lahat na magpatingin kaagad sa doktor, yung mga lalo na po yung mga sumuong sa baha o kung nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis. Una nang nagdeklara ng leptospirosis epidemic sa lungsod ng Maynila matapos malampasan ang epidemiological threshold ng sakit.
4: 7:31. Performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, math at science ay umangat sa international assessment. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
8: Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science batay sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Pangulong Marcos, muling umabot ang Pilipinas sa level 2 sa reading proficiency at kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na pag-unlad sa education system.
9: Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa. Kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa.
8: Para sa Pangulo, patunay ito ng sipag ng mga mag-aaral at husay ng mga guro, lalo na kapag may sapat na suporta mula sa gobyerno, magulang at komunidad. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para higit pang maiangat ang kalidad ng edukasyon.
9: Nakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Basta't sila ay suportado ng tama, ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
22: Alas 7:33 na po, 7:33 na ating oras. Diringgin ng Sandigan Bayan 3rd Division bukas at 10 ng Setyembre yung punghiling na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kautusan na inilabas, pinaharap sa korte ang apat na doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center para magpaliwanag sa kondisyon ng kalusugan ng dating House Speaker. Ipinasusumiti rin sa mga doktor ang mga resulta ng medical examination ni Romualdez batay po sa urgent motion for continued hospital confinement ng mambabatas na kasaad na nakararanas ito ng cardiovascular at coronary artery disease, hypertension, chest pain at psychological anxiety. Sumailalim din umano ang mambabatas sa angioplasty noong 2025. Samantala, inatasan din si Romualdez na personal na humarap sa korte depende na sa kanyang magiging kondisyon.
4: Sa Cognin na Balita, nanindigan si DLG Secretary John Vic Remulla na coincidence o nagkataon lang ang pagtungo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ospital bago isilbi ang kanyang warrant of arrest. Batay sa mga ulat, alauna ng hapon nang mairaffle ang kaso ng mambabatas sa Sandigan Bayan, habang alas 4 naman ng hapon nang magtungo ito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon kay Remulla, sa lahat ng mga personalidad na sangkot sa flood control scandal, ay tanging si Romualdez lang ang dumiretso ng ospital sa halip na tanggapan ng CIDG. Gayunpaman, wala umano silang karapatan na pigilan ng sinuman bago maglabas ng warrant.
10: Wala kaming karapatan na i-intercept sila bago lumabas yung warrant of arrest. So telegraphed lagi kasi na file na, alam nilang na raffle na. So inuunahan nila. Okay. In this case, actually dito lang kay Speaker Martin nangyari yan. Kay former Secretary Bunoan, dito nakita ang kanyang kondisyon. Hindi siya diretso sa ospital. Kay Senator Marcoleta, ganun rin. Dito nakita yung condition niya, hindi sa hospital. Si Speaker lang ang diretso talaga sa hospital.
4: Samantala, paglilinaw naman ni Remulla, walang utos kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pag-aresto sa kanyang pinsan.
10: Ang kapatid na lalaki si President. So ito na pinakamalapit ng pinsan niya. Kung akala niyong madali para sa kanya, hindi. Kung sinasabi niyong, kung tinatanong niyong may instructions para sa treatment sa kanya, wala. Zero.
4: Si DILG Secretary Janvic Remulla.
21: RNN Live Report.
22: Report tayo, yung hepe ng San Juan City Police nagsagawa raw ng security check dyan po sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nga naka-confined si dating House Speaker Martin Romualdez. Pakibalita tayo mula kay Rajman Gerald Ulep.
6: Nagsagawa na nga inspection sa Cardinal Santos Medical Center, ang hepe ng San Juan City Police Station kagabi. Sa otorong ospital, naka-confine si dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa kasong plunder. Nakong alas 9 kagabi nang nagtungo si Police Colonel Anthony Gatang Organtang, itong Chief of Police ng San Juan, sa ospital kasamang ilang operatiba ng San Juan Police. Sinabi ni Gantang na bahagi lamang ng regular inspection at security check-in ang kanilang pagbisita sa ospital. Wala pa namang namataang personalidad na dumating dito at bumisita sa mambabatas. Inihintay pa ang medical bulletin para sa karagdagang detalye ukol sa lagay ng dating House Speaker. Bigbig pa rin naman itong seguridad sa perimeter ng ospital. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet sa top, RMN.
21: RMN Network News.
4: Defense Secretary Chodoro, pinagsabihan ng China na mahiya naman kayo. Sunod ng natanggap na note, liham habang siya po ay nagsasalita sa Seoul Defense Dialogue. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
21: RMN Network News.
11: Mahiya naman kayo. Ito ang sagot ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa liham na mula umuno sa China sa ginanap na Seoul Defense Dialogue 2026 sa Seoul, South Korea. Sa video na pinost sa Department of National Defense, makikitang sumasagot sa plenaryo ng SDD si Chodoro nang maantala ito dahil may biglang nag-abot sa kanya ng isang papel. Nakasaad sa papel ang patungkol sa posisyon ng China sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, dapat na magpakalala kadesente naman ng kaunti. Mahiya naman ng kaunti ang China, lalo sa host country na nasabing forum. Dagdag pa niya, kailangan yata ng basic decency at behavior ng China sa ginawa nito at pagpapakita lang ito ng kawalan ng respeto ng China sa international law.
12: If this is a Chinese position said to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
11: Ang piling ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
22: Ang Philippine Boxing Team, target daw na makakuha ng gold medal sa Asian Games. Narito na si Niel Santua.
1: Umaasa ang Philippine Boxing Team na wakasan ng matagal ng pagkakauhaw ng bansa sa gintong medalya sa boxing sa darating na Asian Games. Sasandalan ang kupunan ang karanasan ng kanilang mga veteranong boksingero upang makasuntok ng magandang kampanya sa prestihiyosong torneo, kabilang ang Olympic bronze medalist na si Yumir Marshall. Kumpiyansa ang Association of Boxing Alliances in the Philippines na may sapat na lalim at kalidad ang kanilang lineup upang muling makapaghatid ng gintong medalya para sa bansa. Samantala, target ng mga Pinoy boxer na putuli ng matagal ng gold medal drought at muling patunayan ang lakas ng Pilipinas sa international boxing scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santuwat Atak, RMN!
4: Si Yeng Constantino ay nag-audition daw para maging, o dati, para maging miyembro

0: natin sa balita Myra Jane Nasayaw.
1: Ni-reveal ni Pinoy pop rock princess si Ann Constantino na nag-audition siya para maging member ng OG girl group na Sex Bomb Girls noong kanyang kabataan. Sa isang interview, sinabi ni Ying na nag-audition siya noong 14 years old pa lang siya sa kagustuhan ng kanyang ina. Sikat na sikat daw kasi ang Sex Bomb members na sina Rochelle Pangilinan at Joppy Pagya, kaya naman gusto rin ng kanyang ina na maging artista siya. Gayunman, hindi raw nakapasa ang singer, bagay na ikinatuwa niya dahil hindi raw siya good dancer. Samantala, inamin din ni Yeng na isa siya sa mga pinalaki ng Sex Bomb at tinawag ang mga kanta ng grupo na legendary. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyan.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival wa na magkaroon at reklamo sa subli karong gipaygayon sa Culon Night Market. Samtang mga imbisigador sa CCPO doon na lead sa mastermind pagpusil patay na tungkol sa kalalaki nga napalga na lang dito sa barangay Sudon 1 Bukiran nga barangay din sa syudad. Samtang sa itong balita sa sports, Suganog kumpiyansa siyang rematch karong Sabado sa Tagbilaran City sa Bohol. Hindi ang headline sa itong mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay mo bira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo. Non-stop nga ubo ug katulo sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough ug katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's available.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: At oras karon alas 7:48 na. Sa diri pa sa detalye sa mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: O kano sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Chival, wala na magkanawat o reklamo sa subli karon nga pagpaygayon sa Colon Night Market. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Wa na makanawat og reklamo si Cebu City Mayor Nestor Archival sa subling pagpagayong sa Colon Night Market. Ang Colon Night Market formal nga gibuksan na itong Domingo o buluntad hangtod sa buwan sa Enero sa sunod tuig. Kay numan nga ang mayor, gipasakaan og reklamo ni Konsehal June Alcover ngadto sa buhatan sa Ombudsman. Kinitungod sa pagpagayong sa Colon Night Market sa maging tuig nga gihulog buhay sa konsehal nga illegal. Apan giklaro ni Archival na huwag kausaban o susama ra ang proseso nga gisunod sa kagamhanan sa dakbayan pagpagayong sa mga aktividad sa syudad.
7: Mao gihapon ang process, ipaklaro lang gyud nato. Pasigikihan na po niya taan eh.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya nakita ang dakbayan o kapin sa 2 milyones pesos o pagkayon sa Colon Night Market sa Maging Tuig. Mas dako itandi sa income sa syudad sa susamang aktividad sa nakalabay ng mga administrasyon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy Nationwide!
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikay ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaeng nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
10: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
13: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit kung kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon, alas 7:55 na. Sa dipas dugang balita. Ayun na ta sa dugang detalye ha, mga investigador sa Cebu City Police Office, doon ay lead sa mastermind pagpusil patay kang Leo Lianio. Kato ni lalaki nga napailgan ang patay nga lawas diri sa barangay Sudlon 1, Bukirang bahin sa syudad. Pamilya sa biktima ni hatag og pamahayag usab gatos kapolisan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
14: Human mapasaka ang kaso batok sa upat ka mga suspitsado nga may responsable sa pagpusil patay kang Leo Lianio dito sa Barangay Sudlon 1 Bukirang Dapit sa Sudet sa Sugbo ngayon September 3, 2026. Ang kapulisan sa Sudet sa Sugbo para ang pasa ilang ipakisusi labot sa mastermind sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga doon na sila lead kung kinsa ang nagsugo nga ipapatay ang biktima. Iyang gipasabot nga wala nila dalia sa pagpasaka og kaso batok sa nagsugo tungod gitinguha nila nga ang ilang isang at nga reklamo, ligon ang mga ebidensya.
15: We have leads, no? Natay leads sa dingon na ito, mga katokong dingon na principal by inducement. No?
16: Okay.
15: We just need to thoroughly conduct case build-up kay aron dili, madali-dali. Sigurado tanga na itong i-file is airtight na kaso.
14: Niyanto na ang pamilya sa biktima sa masayang mga anak o asawa sa Cebu City Police Office ang pumirma na sa dokumento subay sa pagpasaka sa kaso. Doon na sila gihatag ng mahinungdanon ng impormasyon ngadto sa kapulisan ng gihulagway ni Pilare na makatabang sa padayon ng investigasyon sa kaso. Away sa yuta ang usasakitan o ang motibo sa krimen kini base sa pamahayag ni Gutubat ng gikumpirma usab sa pamilya sa biktima.
15: Yes, they have statements. No? And naghatag po sila ng mga vital information na include sa ilang mga affidavit.
14: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilare. Dugang ni Pilare nga ang upat ka mga suspect na sila nga Richie Batikan na Kalunsag, 49 anyos, nga may gitumbok ang leader Eliasar Nase, 49 anyos, nga nagsilbing driver John Elvis Katantan na Gutubat, 31 anyos, e-bike driver o si Alias Sean, mga notado na nga mga gun for hire. Iyang ipasabot nga nila bago sa mga suspitsado ang mga trabaho, subay silang pamahayag nga gihatag sa mga investigador. Magpalay ng manhunt operation sa CCPO batok sa nagpabilin nga gawas nun nga si Alias Sean, nga gimonitor na karon sa kapulisan ang lihok ni ini. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Albo Samante ni YHP. Tata Karemen.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
17: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato. O sa Consolacion, 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ibay nato na paminahon karon ang atong balita sa sports. Atong linya karon, atong sports analyst, international boxing judge. Kasama ka Edward Ligas. Kasama ka Edward, bayong buntag.
18: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX sa 500. Kumpiyansa si title world title contender Reggie Suganob sa iyang umaabot nga away no, tulo ka adlaw gikan karon. Karong adlaw nga Sabado, iyang makontra o sa rematch o pagbalik no ang iyang nakapildi lang o nakahugaw-hugaw sa iyang record sa iyang boxing career nga mao si Sibinati Nunsinga. Mato ni Suganob, walay pressure nga iyang nabatyagan o